0: Nawa pagitan nga pa-member ngan ito niya na yung ginahambay nga dapat makundutanan niya mga driver, operator ay dapat ay magpa-member sa nakasari-sari nga tudaya sa Banwat Kalibo. Agod na yung pag-abot sa dikaroon. Masairan na datanan ko na noro gin-implement o gin-ordinansa nga gin-approban parte sa mga tuda ay dahil una nagatawag mo natin sa meeting ko ng mga tanan niya tuda president sa nawa member ginapabot ugaling doon mga wak nga ron ito. Nagkapamember eh, masato yung gaturo. What as anda nga kwandun? Dahil anda tang pagkaintindi ay wak man manar.
1: Sir, gagabanan, ano rin mga naging rason ni Taray kara mga tricycle drivers nga hatikitan, sir? Aga, ano rin mga rason naman at bukwas na nakasuksukit uniform?
0: Na yang ro kanya ni kawan ni sa minato na itanan sa dana kasay sa rondo anda nga rason ay na yung huwag pa kung saan nagpa-ubra it na yung uniform ito pa ko naman ginapapa-ubra pero siyempre doon natigato ng rason karon bisan tagin pa implementar gon pero tag kauna-una nga ginahambagan yung didutan ng tanan yun ay huwag man saan na ba ako niya magpa-ubra karon yun implementar o nadagpa yun ay doon yun maging ko niya na ito man na nakapa-ongoing manaraamon nga uniform pero pagdakop kan da ay di ka mo malasa na nagpa-lista ito mga pa-ubra sa uniform.
1: Sir, maskin bukos na member of Imanat Association, pwede ta sanda no maka-boot do yun niya, design nyo ito, yun niya, uniform per barangay, makapa-ubra matasanda.
0: Yes, pwede ta sanda ro, maka-agto ako niya ni Kakon, nag-agto ka to karo niya, wasa dat na yung member, eh, pero gina-remind ko man siya, dahil nga kung maubrahan ka mo, dapat ay magpa-member kita ka mo kung sa kapimparo mga poblasyon niya ro, nangyapit ka ko, na lima man makon na presidente, poblasyon, pili lamang ka mo karo si ka mo karda magpa-member. Pero importante kita, pero tanan niya mga tuda ay magpa-member kita sa nakasari-saring asosasyon niya sa nga tuda niya sa barangay, isa Banwat Kalibo. So, ako man sana ginarong, ginabata mata namun, noong gaagto nga, waman namun ginabalibari ron dahil ordinansa ron ay hindi man yung dapat balibaran ron. Kung mapasanak nga, mapasanak ka pa membro ay hindi nyo dapat balibaran dahil ordinansa ron yung uniform nga ron. Pag hindi isa naman pobra ay doon doon nga madakop kita na. So, rin man dahil akong ginarimain ka na nga kung nalimbawa kung kapobra sa yasa na kakong magkapit ay ginaturo kung madaysa na sa anda nga kung magpamember dahil maung ka mo.
1: Sir, may idea ikaw, ano ro kagabanan niya, barangay or tricycle driver nga, anong barangay ro ang ginabiyahe nga, kagabanan na dakpan?
0: Sa ro kagabanan na sa poblasyon.
1: Poblasyon gid.
0: Ro barangay ay may una malanga sa Olboswang, sa Daywa, o tatlo mo lang sa dana to. Grupo poblasyon kita ro abo dahil abo api sa poblasyon niya rang wapi halos nagapamember do iba nga ra sa poblasyon dahil kung ano man andang nakikita kung ano man dang rason na matuwag sa nagapamember kasi kung may andaman nga rason kung naman wala sa nagapamember pero bisa mo manyanis sa nagapamember ako nagayapit mo sa nakamo na magpaobra siya nito may ginapaobra na mo doon nagtapos ay among kita rin sa nga ginainganyo rin niya magpamember kita ako na yung pagkabuto oras ay kapin pa kung na yung may mga ginatao o national government ka ayuda sa ako na hindi kitanda ma-wicked kung na sana nagpamember. Doon na pinga ni ro problema sa mga wakong kapamember kung may una nga ayuda ay karoon ay sa nag-umang dahil ko pero sa uniform ay wag na sa nanahakat. So doon doon naging senaryo karoon datong-tong pag-implementar niya to ay ro pilambilog mo lang ni Sandar na sa ga 40 plus
1: ko 40 plus
0: kanya to ay so udre na bisan daw na ay nang matamay una bi karo nga ipa nga nagambay kandido niya nga nang mo matong may una bi gapate bisan na sa mga subit-subit na sa anda nga mga guwa ron sa anda nga mukusin sa nagawisambay ay nga niya ay nabutabutan sa anda nga pagpati nga wak man manar kina kanon wak sana kasaya niya una niya ni rutinansa
1: adlaw-adlaw tagidra sir nga may mga gapang dakop ang kap naton sa mga wanaka uniform.
0: Ay, depende rin kan dahil na rin sa atin hindi kung doon ay antawad na kumatanda kina-operation doon ay pero bisa niya na mag-operation sa natin yung daibang antaw o ano yung outside yun ay tanan doon ay simple eh. Ano yung may muhulta din nga doon niya na sa

0: hours of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
4: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang yung Santone Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santone Gold Herbal Tea.
6: XFM.

0: Wow, guapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, guapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
0: Oh, galit. Diriyo.
1: Ah, dali na.
2: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
3: Girl,
2: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
3: No more!
2: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
4: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
6: The Secret of Health. Santon Gold Live Testimony.
7: Ang hinita po, itwar po ako. Inalis po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng meal ng Santon Gold. At marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. Ipapayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Meal ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Naalis yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
8: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika.
5: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santon Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay

0: ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay mayroong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamamaga na negatibong bagay, pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
1: The Secret of Health. Mission next! Marami na ang natulungan!
2: Ako si Jess, isang online manager ng TeamJoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi ako mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision X Plus Capsule ako.
1: Mission next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
0: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
1: The Secret of Health.
0: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel.
1: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Spyro, isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon, suwabi sa lalamunan.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
0: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
1: The Secret of Health.
0: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
1: The Secret of Health.
0: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Vision X Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
1: The Secret of Health.
0: Hanggang sa muli, ito po ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.

0: Hey, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win!
1: Santo Gold, live testimony.
2: Ako si Lailani Montaño, it is Tansya Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold, subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara, ay amat-amat, nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan, ag kung sinuman doon na nga may ginabatsyag, parehas kakon, itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
1: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ano po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: XFM.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Santon Plus Herbal Soap. Ito
9: si Aida Cordero, taga Putike. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itom sa mga panit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanami gin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
1: Sister Pain.
11: Ako si Sara sa aking kututan ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmigin ako nagkaka-migraine. Bungod ka pulaw sa trabaho. Ibang hindi epekto sa akong song. Sister Pain. Marasigda. Sige naman hulang pagsakit ang akong ulo.
1: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.

0: Ay, balik kita mga katropa na ito nga oras, alas 8.43 sa gahon. Ay, good morning ani kay Leopoldo Cesar Martinez Jr.
1: Good morning! Good morning,
0: nag-propamati sa ato makaroon nga pag pangalagad. Now, aram makaroon man, ato man tawanit dagan, pero dayang porsyon nga ra, hatod na katon itsanton gold herbal tea. No? Importante ra. Made of malunggay, may moringa imaw, may turmeric, aga cinnamon bark. Ginasuportahan ro aton karang healthy digestion. Ginabuligan ro pagpaguwa ko mga higko sa aton karang gawas. A ginabuligan man ro aton karang gawas sa mga natural weight management, no? Ginabalanse na. Santon Golda Herbal Tea mga katropa. Ana ra ita yes to have mga produkto nga mabakag sa mga butika nationwide mga katropa, no? Importante ra Santon Gold Herbal Tea sa mga mahilig mag-tea kadagahon dayro inyo nga imnon. Gina balance para aton karon nga bugata, ruweta. Kung nagainom ka adlaw-adlaw, itdaya ka ra nga Santon Gold Herbal Tea sa aton karon may manghod. Ana ra yes to health ta produkto mga katropa. Now, sa atong makaroon nga pagpadayon, ro pahayag makaroon ni SB member Matt Aaron Guzman, ro chairman sa Committee on Transportation, in connection sa dayang ordinansa sa mga pag-issue ticket sa mga tricycle drivers nga uwa nakasok-sok it uniform. Medyo mabu-abu ang kararugin tikitan. Ay, may iwat pataro 500 pesos nga na kung nag-boundary kat imo. Baho-baho tagaging kakuangan siya. Para makaroon si SB member Matt Guzman, pamatian ta mga katropa.
2: Bullseye! Bullseye!
3: SB, ako Lunis, no, natupang da nato, no, may mga nakita man yan, nakita karang nga mga natikitan, gidaan nga mga tricycle drivers ay ginapahayag, wa, nakasuksok, ita anda karon nga uniform. So, ano ra, SB ko, Lunis, July 13 gid aro, ano kara, official nga implementation, try karang nga pagsuksokit uniform nanda.
4: Di na biduging kasugtanan nga implementation nito aton nga Transport and Traffic Management Division Katropang Claire sa aton nga mga president. Aga 2 weeks ago abi karon nag-inform ka kon dot TTMD nga si Ma'am Vivian Briones do head nanda nga ma-implement sanda pero nag-ayo ani oka na nga before makon the implementation, hay, kung pwedeng para ma-info disseminate, di mo it may adpagid, although pilang mansyon do karon do aging taong nga palugit, hay, i-remind anay umando mga toda presidents para makaabot sa anda nga mga members at sa anda nga matilaga. Plus, sa milog pa makon, mag-inform pagid kita sa media para nakasayod sandag makabulig pagid sa information dissemination. Agdo pangatlo hay ratong time nga nagtawag imo ka kon 2 weeks ago para mag-inform hay mas manami makon nga makaron niya gido aton yung mga kap hay halimbawa may makita sanda sa mga dagan nga mga uwa na ka uniform hay andayagi nga warningan ambagan dayon nga makaron hay okay pa, pero July 13, no, ay ma-implement kami aga strict implementation. So, that's why nag-abot yun kita, Katropang Claire, sa commanding nga to, ko July 13, aga, din yun, may mga pilahon, malang mga kadakpan. So, ang pagkasayod, medyo nasa 40 malang bilog. Do andangan na apprehend 40 or 40 plus.
3: Ano ra, SB, saan ka ordinansa or sa ano at ara TTMD?
4: Isa nga dun ko ordinance, actually last year pa. At tapos, approved dun sa aton nga level last year. And then, sa aton nga mayor. And then, ha-review itong guniang panlalawigan, January. Pero, datong time nga to, pwede yung kontay mo to ma-implement, no? Hay galing, hay nag-ayo pagid ka to. Dahil ni nga ongoing do mga seminars, it-renewal, it-franchise. Agdo yung dayang year, abi nga ra, makaroon do pinakaabo nga renewal, it-franchise. So, sunod-sunod do seminars. Almost 2 times a week yata to pag mga tigdo participants mga tigdo 100 bilog or sobra no morning and afternoon. So kung isipan natin katupang Claire sa yun doon nga taton nga mga franchise holders side man doon nga taton nga mga drivers dahil during sa mga seminars nga ron may speaker kita from TTMD doon sa sanggunin ang bayan nagkuhamat yan eh naman yan eh okay ron no kung may mga questions dina-explain natin ano the reason kamaan na may ordinance ka makaroon.
3: Mm-mm.
4: So, yun na natabo.
3: So, SB, gaba, no, aga, roklaro, gida, kara, bukong tatrayaro uniform, nga katming ko vest nanda, kundi, ano, gida, kumagay, t-shirt, gida, or, ano, polo, tagroin nga ko, ano, nanda, gid, tag, pagarihos, mm. Nasanda nga, gambong.
4: Mm. Actually, the vest, ay, unga ka pa siguro, kato, pangler. Tapos, ay, ako, let's say, mga high school ako, kato, or elementary, actually. Oh, ay, inawata the vest. Given niya tarang nga din the uniform. Kaling abe, may mga natabo abe nga mga incidents nga. Like the vest, iba do ano nga body number nga nakaprint, iba do tricycle, sa tricycle nga nakaprint.
3: Mm.
4: And then usually, no, ay inoobrite ibang mga drivers, ay kung siin magapit lang sanda sa cap, kato sanda masuksok it vest. Tapos kung uwa man ni sa tingin ng dahil medyo uwa kandat gabantay, ginauban ng dadubes, pinabutang sa sidecar or sa likod itanda nga ron sa may backseat, sa ibabaw itbubong, sa idagong gali, I mean. So, uwa bin sa suksok. So that's why the Federation President, no, nga headed by Sir Jojo Tabalinal, nag-meeting do Federation, tanan nga presidente, almost, toda, nga nag-agree sanda nga manami man mana nga ma-professionalize taga panit ba or nami tanawon or discipline do aton nga mga public transport driver do aton mga tricycle driver abimana no and then nag-propose yan isang dakaton sa sangguni ang bayan itanda nga aging meetingan nga doon anda nga gina-appeal katon nga pag-aobra ko nanda nga may uniform sanda para magnami.
3: Mm-hmm.
4: Kasi sa bilog, abi karon katropang Claire nakabutang sa uniform naton, hey, gina-endorse pagit naton do aton nga tourism and culture. Kasi inakaran do atong ati-atihan, which is well-known sa international. Aton nga pinya industry, no? Nga kung sinya ni recognize man kita ito sa UNESCO, no? Kung sinya si international man, kilaga man. Aton nga mangrove, aton nga Tigayon Hill, the only one aton nga bukid, no? Aga ibang mga, ano naton, ha, culture, like simbahan, museum, ama doon, ba doon, the design. Para ma-boost aton do aton nga tourism and culture iya sa Banwag Kedubo. Ang doon nabi nga ron, in support man gihapon, dahil yan nga do color na nakaroon katropang tehay, green, tapos orange, blue, and white and violet. So, mas madali naton ma-identify kung halimbawa may mga... Yes, yeah. Oh, sarawat pagid. At the same time, yung mga commuters naton, ay ma-identify nanda nga dayang mga naka-uniform nga na daya do, legal or ginatawag naton nga franchise ng mga tricycles nga masakyan nanda.
3: Mm-hmm.
4: So doon do karon do sa bilog nga yung pagapitan da katon sa sangguni ang bayan last year and that's why yung tawa naton sa the chance mapamatian and then sa committee meetings and then ato natabo nga nag-ordinance on dayon in support kanda.
3: Mm-mm. Minakita ba kita SB no nga may nag-debate kita nga tricycle driver sa cup nga. Kanya ni Aro, ano ko nung uniform ay naman isuksok naman ko no, raya nga nga vest. So ginaklarot anaton niya, buko nyo tatro yung official uniform nanda.
4: Oo, kasi naka-ordinance na imaw. Aga, yun yan no, kung sa aton nga mga drivers, ay magaway man sa kabaabo nga nagasunod,
3: yes.
4: Sa pilahon nga nagareklamo, nga hindi ko ni maintindihan ko haman kasi yan ni hi during the seminars so yun ako ang ginamention kito pangkera na yung seminars nga ra pag renewal it franchise hi ginapatihan ko nga sayod nang dai because ginadiscuss ni mao sa seminar diyan yaron. Yung
3: So pila ka SB ro penalidad sa mga hindi abiman na magsunod sa raya ka ng pagsuksukit andang uniform?
4: Sa makaroon, pagkasayod, no? Pero mas manami kita kong titim dito ga-explain ka to pang clear. Sa makaroon na bihay, pinatawaan dun sa nda i-chance nga parang apprehension da, pero dapat ma-comply nanda within a week nga may andang uniform. Halimbawa man, nda pansanda or kung ano, whatever the excuse, ay ano sanda. Pero 500 ganda karon dugina multa. Pero mas marami kita kung titim din na mag-explain kasi sa enforcement side, abisanda.
3: So, ano pagalira, SB, yung mga nadakpan niya to or naptikitan ko Monday, pwede pang, ano lang, ma-reimburse or ma-refund lang ng kwarta kung mag-comply sanda. Ah, bayad yung tagin sanda na itong mga 40 bayad. Plus.
4: Oo. Pero siyempre, kung hindi pagin sanda, gihapon ka, let's say, di gihapon sa nakapaobra, siyempre may extend yung man may bayad, may penalty yung man gihapon sanda kung magbiyahe sanda.
3: So, daya galing implementation ay, ano, kumbaga prior nga i-implement, may nagakaigo gina nga information dissemination SB.
4: Doon na ako nga ginapatihan. Katupang Claire, no, sa side na ako, no, bilang sa ganyang bayan, kasi the level abi karat enforcement na ano, ay igto ta sa TTMD. So, kumbaga, gina-assume na ako nga, kumbaga, ay na-info tanan, naka do implementation ay nakasayod man do mga mostly taton nga mga drivers and franchise holders.
3: Ikaw man kara SB kararo nag file ay tekrang resolution at dati ka to?
4: Actually ordinance mo ka to pang clear dahil yan ikita do sa transport no nga chairman yun yan ihambag ko kay ina pagpagapit in federation katon. So pag inababi na itong federation katropang Claire, composed ni mga presidents nga sari-sari. So bilog ron sanda. So I think mga 21 siguro sanda ron. And then may president pagin sanda nga din at andang federation president. So kung pagapit nanda ron katon bilang the chairman on transportation, ag nakita man natin nga doon ang intention is manami. Kasi yan, di ba, gina-professionalize, gina-upgrade na ito. Doon aton nga uniform, ito aton yung public transportation, higing suportahan man na ito.
3: Sige. SB, siguro, unless yung mga dugang kang mensahe, reminder sa, especially, sa aton ka nga mga tricycle drivers nga, royun noong padayon nga, may mga pag, ano pa, duha-duha nga, magsuksok everyday, anda ka nga uniform, SB, reminders lang yun siguro.
4: Siguro daw ako yung ginmahambal ka ito pang clear ay since may aton nga ordinance, kumbaga may law kita, ay sundon lang gid naton, no? Kasi doon daging agrihan it dagaya. Hindi abi pwede mag-adjust do aton nga layi porque may ina nga pilang bilog nga hindi magsugot. Now, halimbawa, kung hindi gid sanda, agwasan na naila, so siyempre, mapilitan gihapon do enforcement, no? Katon magtaokan da it penalidad nga kung si inya ni ay magka-violation sanda. Now, kung wag yung sanda naila, ay it depends kanda. Pero doon yan eh, the enforcement natin, I need na na-enforce the law na nag-support sa royon nga ron nga pagsuksukit aton nga uniform. Kasi para man doon sa kamahiran natin, ang para man doon sa aton nga banwa nga, manami man doon aton yung public transport.
3: Sige. With that, mabugin niya sa'yo, Mat, si Kalibusang Gure, ang bayan member, Mat Aaron Guzman. Raya man si Katropang Claire T. Adit, XFM, 96.5 Kalibo ang Katropang...
2: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, tama ron. No? Kasi naging ordinansa ni Mora kung sa aton pahin naging layo naton iya sa Banway at Kalibo. Once nga madakpan ka timo, may mga penalty tayo. Diba? Raya for good man, para sa aton karang mga drivers, ha? Para at least ro mga pasahero man naton, especially ro aton nga mga turista nga naga-drop iya sa may Banway at Kalibo, makita man anda nga medyo komportable bagas pananawan. Di ba? Kasi ibagid ako naka-uniform kay nga tricycle driver. May impact ron mga katrupa sa aton karang nga mga pasahero. Di ba? So, bukumat malisod kasi una malaman dun eh. Nakita naton ibang nga mga tricycle drivers yas may Banway at Kalibo, wata na gasuksok ita anda ka nga mga uniform may uniform up to do na tas tricycle ta nakabubalan. Oh, ay kun may mga matikitan ta mato day magreklamo dayon kasi bahu-bahu pa mataro 500. Ah, sa aton karang mga tricycle drivers yes may banwa ka. So, importante para hindi ka mo matikitan, hindi ka mo mabawasan una itinyong nga ginakita adlaw-adlaw, dapat ginasuksok ro inyo karon nga mga uniform. Maro malang kasimple. Ay nag-drive pa ka mo, nagpa-obra pa ka mo uniform, kundi malang galit ninyo pag so, sa ito makaroon nga pag-proba na yun, oy, dos minutos na lang ha, bago mag-alas 8, mag-alas 9, sa ito makaroon nga pag-pangalaga at mga katrupa. Oy, iba natin nga mga mainit nga mga topiko, gawa natin mauhistoryahan. Balikan natin sa ibang mga news and public affairs sa XFM Kalibo. Aga, bandi manggihapon ka mo ha. Hindi na sa pagtutok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, mga katropa. Magaling makaroon. Monday, mga katropa, balikan natin rong impeachment nga ni Vice President Sara Duterte. Okay na ito oras. Sa atong makaroon nga pagbangalagad, sa atong karang pag-iliba, naging kakbay, agkabulig natin, makaroon nga gahon, sa atong karang pagpanerbisyo, sa aton nga technical side. Gakbay naton, katropang Cipril Kit Palmon. Iyaman sa aton karang XFM News Center, kabulig taman, katropang Mariani Tolentino. Gakbay ta sa pagratsada, ito aton nga mga balitaan, si katropang Claire Tead, aga sa kahit patrol, katropang Christian Villanueva, katropang Ari Herculas. Sangagan, kamon karang general manager, katropang Edwin Garin. Siyempre, kuamon ka rin Chief Executive Officer, Dr. Rimilito Oy. Ako man si katropang John Alinascanio. Salamat na sa inyong pagpamati para sa 96.5 XFM Kalibo. Ako ang katropa mo.

0: patapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
6: Bili na!
4: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Santone Gold Herbal Tea. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santone Gold Herbal Tea.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
2: Santon Plus Gold.
4: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
5: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Balanced diet?
8: Check.
7: Regular exercise?
8: Check.
7: Vision X Plus?
8: Check.
7: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
9: X FM.
10: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
11: Mga Barikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
12: Samson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Samson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
1: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
2: Ako si Gloria Taonan, it is Tansya Kalibu Aklan. Ang kapasama sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa akong yung nadagaan niya. 2,000 pesos ka. So gani ka mo mag-indra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi ba kalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Sa una, saan wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila kong agi.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello! Oh! Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay kinawala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
0: Yeehaw! XFM.
5: Katropa mo!
4: Exciting!
6: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
6: XFM.
10: Mga katropa, exciting dito!

0: oras, mga katropa, sa XFM Calibo Philippine Standard Time, 13 minutos, mga kataliwain, sa oras at alas 9 sa agahon.
1: Servisyong Katropa, maghahatid ng mga preskong impormasyon na makatutulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Programang maghahatid ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng mga interview, payo at gabay mula sa ating mga eksperto. Servisyong Katropa, mga usaping dapat malaman ng mamamayan, lalo na sa mga programa ng gobyerno at mga tulong at serbisyo galing sa mga pribadong sektor at ng ating himpilan. Servisyong Katropa, programa sa serbisyo publiko ng XFM Radio Network Philippines. Servisyong Katropa, at ngayon, andito na ang inyong anchorman.

0: Mayroon niya gaon Luzon, Visayas, Mindanao. Mayroon niya gaon probinsya Itaclan. Banuat Kalibog, good morning! Welcome, welcome na karon sa tunyo pagarangkada pagpangalagad programang serbisyong katropa. Makaron kita ng adlaw to webes Petsa Gawisi pao kalindar Petsa desi sa is sa buwan ni Julio dagong 2026. And of course, sa gihapon makaiba ninyo katropang Claire Tiad. Good morning! Happy, happy Thursday, everyone! Thursday na naman tayo, konting kembot, konting igod yun lang mga katropa, weekend na naman.
1: Exciting!
0: Exciting, diba ga? So happy, happy Thursday, mga katropa. Ibigin nyo ako sa talas gis sa agahon, makipag-angot ka akong via texting sa numero 0998-591-5186. So mga katropa, 0998-591-5186. Wow, rato nyo pagtamiyaw, rato nyo pag-abi-abi, rato nyo karoon nyo pag-welcome sa mga katropa nato. And ngayon naka-monitor tutok na sa naman sa Sister Radio FM Bonds. Naka-tune na sa XFM Kalibo Megahertz 96.5. Good morning! Happy, happy monitoring everyone! Uy, mga katropa, mag-usin nyo karoon yung mga radyo. Live na live, rato nyo karoon nyo pagpangalagad. Samon niya Facebook page XFM Kalibo 96.5 ayot adi karon karapang Ronier. Perde kating kana kara. Perde kating sana ngaron niya pa off shoulder.
1: Exciting.
0: Ay, good morning gid ana sa mga tropa nato na nakaron sa Metro Kalibo Water District. Ay malin kay Thursday dapat it's giving katropang Ronier. Ikaw anong magi-give mo ngayong Thursday? Sana all may igi-give.
1: Exciting!
0: Well, good morning, good morning, good morning out there sa mga katropa nato. Yan ang ka-monitor. Samtang nag-abrobiyahe, nag-taristari si sa ito niya Banuat Kalibo, Provincia Itaclan. Sa ito niya mga PUV, PUJ, tricycle drivers. Saya sa Banuat Kalibo, good morning. Good morning, good morning mga katropa. And of course, good morning man sa mga katropa naton, yung mga vendors, negosyante sa may Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, kutubid magabuti, tato niya pagpangalagad, pagililiba sa Isla 8 Boracay, Mainland Malay, sa 1st and 2nd District, tato niya probinsya Itaclan, mga kagapit ka probinsyahanan, Kabilugan, Western Visayas. Good morning, mayong aga, may red niya gahon mga katropa. Sa mga katropa natin yung overseas, Filipino workers, sa kan OFW. Sa mga mga partid kalibutan, na naman niya oras sa inyo karon yung mga lugar. Good morning, good noon, good afternoon, good evening. Mga katropa, uy, download na ka mo ha, XFM Radio Mobile Application. Libre mo lang man ron, mga katropa. Pwedeng-pwede git ka mo maka-download ka ron for free. Kay man feels like kung gida na kong everyday naka-monitor sa XFM Kalibo. Kama naman, Kabilugan XFM Network Philippines.
1: Exciting!
0: Exciting Thursday, mga katropa. Power share natin karon niya live. Para the more, the merrier kitang giliba. Makaroon niya gahon, makaroon niya adult to webes. Aga, of course, mga katropa, panibago nga tupi ko. Panibago nga istorya. Raton karon niya pag-atalakayin, pag-a-uisteryahan sa panibago nga edisyon ni taton karon niya programa.
1: Exciting!
0: Well, of course, bago na irutanan, good morning anay sa mga katropa nato na katutok online. Kay katropang TJ Ninoy Tanloksulidad, watching from San Francisco, California. Good morning, katropang TJ. Katropang Christine Dayan Rupa, sana masena ang video bang. Pag-isipan ko muna, karabang Christine.
1: Exactly.
0: E-pray mong hindi ako mamaya mapapagod. Hindi ako mapapagod sa sobrang init ng panahon.
1: Exciting!
0: Chika, charot. Later, tingnan natin, karabang Christine. Uy, sa mga katropa natin sa XFM Raw City, Capiz, good morning. At ayun, nawala ang ating mga comments. Well, good morning, mananay. Almost sa umana sa mga katropa natin sa Metro Kalibo Water District. Good morning, everyone. Happy, happy monitoring. Karapang Ronier Sambrona. Happy Thursday sa inyong lahat dyan. Karapang G. Reontoy. Good morning. Karapang Wowie Season. Good morning from Hamindan, Capiz. Uy, sa mga katropa natin sa Hamindan, Capiz, Guanzon, Hamindan, Capiz. Good morning, mga katropa. And of course, karapang Arnold Altivo from Capital City. Good morning. Thank you sa araw-araw na pagtutok at sa pagmamahal, mainit na suporta fresh from Corona Del City. So good morning. Good morning, good morning, good morning everyone. Katropa ha, sa ato niya mga katropa anay, nagapuro pa nga, pinagapuro pa mga, so makaroon niya pang orasyon. Una ka lang sa mga panimagay, sige man ka mo makaroon. Samtang nagamonitor, good morning. Kamusta? Grabe no? Kamusta? Madya may diin gida na. At para bang kailangan na talaga natin kumustahin ang isa dyan? Ikaw nga nagapamati makaroon, kamusta ka? Ikaw nga nagamonitor makaroon, kamusta ang buhay-buhay? Kaya natin yan, okay, mga katropa. Thursday na. Every day is a, ano gina mga katropa, kumbaga, new day, new hope. So, dapat pakabako dyan kita, okay? So, sa nag-monitor makaroon, nagmin ko tulalay. Tulala sa mga bagay-bagay, tulala sa mga nangyayari sa kanilang buhay-buhay. Kapit lang, katropa. Ano't ano rin eh, magkakaahon din tayo, di ba ga? Never surrender yang Roy Carondo, importante. Oy, so mga katropa, sa mga bagong liso, di karon sa mga radyo, sa mga late tuners. Mga katropa, live na live, raton karon niya pagpangalaga, raton niya pag-ililiba. Samon karon niya official Facebook page. XFM Kalibo 96.5. Karapang Jory Jorpo. Good morning, my dear cute mo talaga. Ganda ng ayos natin ngayon. Ganda ng dress. Grabe, daro ako niya. Mga fashion critic ko. Everyday ay gina... Minko gina grade down. Ganda ng daro ako niya. Outfit. Thank you, gina na. Sa mga katropa natin niya. Mga aton, gina mga solid katropa. So, good morning. Karapang Jory Jorpo. Nakaroon sa Tabao, Banga. Sa mga katropa natin. Nasa Banga, the beautiful. Good morning. Good morning, good morning, everyone. 22 minutos, mga taliwan sa oras, si Telas 9 sa agahon. Standby tuto ka mo mga katropa, sa hindi magbuhay. Makaibahan natin si Sir Joe Riz Kinisyo, no? Ru director, mga katropa, like karang Miss Teen World Philippines. Ray mi kang tanan no saan ka nga pagsabak sa international stage. Of course, iga representa, iga bandera ni Kathleen Monhardin. San ka akanon kita rin mo mga katropa? Tumandok it Aklan sa isla it Boracay, Banwa it Malay. So si Kathleen Monhardin ay imaura ko madumduman nato, imo ka na doon nagkuhit it Corona. Ititulong ang Miss Teen World Philippines icon. Kung siin, imaro iga padagat Pilipinas para magrepresentar it na siyon para sa nasambitan niya prestigyosong pageant sa Sri Lanka. So, July 18, mga katropa, ay... Ano, gidara? Confirm na ito kay Sir Joris kung sa July 18 magapa-Sri Lanka sanda or sa July 18 yun man kararo competition do pageant no mga katropa. So bugal agdungugra para katon yung mga akranon. Kay man bukod nyo tayo mga akranon na karang pag dagon bat bilog nga Filipino community, bilog nga pungsod Pilipinas. Of course, pinakabugag agdungog nato nulo niya sa probinsya at Aklan ay tumandok iday mora it probinsya at Aklan dugong Aklanon sa patag it pageantry mga katropa. So kaabang-abang ro ana karang mga pasabog ro pilang buwan nanda karang pagprepara na no, para sa raya karang prestigyoso nga pageant. So standby tuto kamo karo mga katropa dugang nga detalye. Ato nun niya pag-awisteryahan with Sir Joris Kinisyo, director, it Miss Teen World Philippines, mga katropa, no? Grabe, no? Aklanon yan. Baka aklanon yan. Very proud kita sa mga ato niya nga mga igmanghod, no? Nga mga aklanon. Nga, buko niya tat probinsya at aklanon, dugi na balandra, rugi na representa, bat bilog nga pungsod Pilipinas. Ag mga katropa, di ka to pa nga bisa bago na naha kuhit duray ka nga nga tituloy sa pungsod Pilipinas. Grabe agiro ng sakripisyo. Imagine, ginaano na nara, gina pagsabay o pagtuon. College imaura. Sa sangka prestiyoso man niya universidad o nakaroon sa Manila. Imagine, ro pressure, dugaoy, do schedule. Bilang college student at the same time, may ginapahauman nga international pageant. Na? No? So, aton kara nga pagkasayuron ro, anang nga journey sa pagpahauman for this international pageant. Madumduman ninyo, nakaibahan nyo tayo naton si Ma'am Kathleen yan, na si Miss Kathleen. Kat nagdaog po ang imaw, saan na pagkat ang pagdaog mga katropa sa Raya Karanga, Miss Teen World Philippines Icon. No, nakaibahan nyo talaga ginato ni Mau, nakipag-angutan nyo talaga ni Mau. So, ato niya support ay all throughout, nakaroon niya bilog na journey. Si Inman Imaw, makaabot, no? So, rin pa ni bago na nga milestones, nakaroon niya pageantry, ropag sabak sa international stage. So, rin yung doon ko mga katropa nga pag-a-oyster yahan with Sir Joris Kinesioro, director it, daya karang Miss Teen World Philippines. 26 minutos, mga taliwan sa oras. It alas 9 sa agahon. Well, mga katropa, rin ay karang portion. Hayatod mananay katon, itraya karang Santon Gold Coffee Mix. O sa mga nagapuro pa nga, pwede ka rin sa mga mahilig magkape ag sa mga masyadong busy nga permiho. Pero gusto mong maging productive all throughout the day, dapat early in the morning pa lang start your day with the right cup of coffee. Mga katropa, magtimpla ka mo sa Anton Gold Coffee Mix. Raya ro kape nga buko niya makmenami, kundi makabulig pagid sa aton ikaayong awas. Ginapabas ko kararo aton nga resistensya o white side effects. May santon, malunggay, spirulina o garlic, mga natural nga sangkap nga makabulig kontra. Sa nagkakain nga, inya bagatian. May glutathione na aga collagen para man niya mapakinis pagidro aton niya panit. O di ba ga? Very healthy one, especially sa mga coffee lovers. Magakinis ka pa mga katropa. Bangus sa anak ka mga sangkap nga makabuligid para sa aton ikaayong ngawas. Mga katropa, do Santon Gold Coffee Mix may natural pagid nga pangpatamis. Kapin sa mga may ginamonitor di ka nga sugar level, may mga diabetes. Apang wana ila it mapait niya kape, yan na ka mo sa Santon Gold Coffee Mix. Bangod raya ay may natural nga pangpatamis. Hindi ninyo kinahangan nga magkabaga.

Kapi nga nag-aamlig sa imong kagawasan, panit ag itsura. 29 minuto sa kataliwan sa oras, it alas 9 sa agahon. Uy, good morning, ginaanay kay katropang RV Chris sa Ceres. Happy, happy monitoring ng Joy. Tiad, good morning ng Joy. At sa mga katropa natin, ha, sa mga katropa man natin sa Tangalan, bow, good morning. And of course, kung ang Banga is beautiful province or municipality ron ka na pang jury, ha? Ito Banga, municipality at ay mo. Iba ka, hindi ka lang cute para ka pang anghel sa kalangitan. Paalin gid ako bang jury. Exciting! Na kumikinang, sobrang beautiful, malakas pang energy, ganda ba ng voice, nakaka-attract at nakakakilig pakinggan. Tama on ka na pang jury, nahihiya na ako. Exciting! Thank you, grana, ka na bang jury. Ano yung kinahangan? Charot! Wa man ako tan ako malang. Okay, tar natin sinakutan ako, inakutan ako. Hindi ko man maibigay. At least I am aware na kailangan mo 'yon. Malay mo, time will come at maibibigay ko rin. Grabe ba? Thank you kidaan ka pang jury. Maski masakot at sigurang jury nga sana mga gina-operate ay ano gid mo raho? Green niya. Support kid ay mo permira sa ato niya. Programa ya sa XFM Calibo. So happy, happy monitoring sa mga tropa natin sa Tabaaw, Banga. Banga the beautiful. 30 minuto sa kataliwan sa oras. Si talas namin sa agahon. Mga katropa, standby tutok. Sa ito niya pagpanumbalik, makaibahan na natin si Sir Joris Kenisho. May kauntanan sa nakarangang pagsabak sa international stage sa pagbuton karanga competition. Raya karamang katropa nga Miss Teen World. Ako naro pagsabak ni Miss Teen World Philippines icon Kathleen Mon Hardin sa Sri Lanka. Mga katropa, magpanumbalik kita after yung magpilang ka mga reminders. Kindly stand by.

0: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luwalier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luwalier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luwalier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026. Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
2: Ako si Alicia Ibardula sa Beltran, taga Kabayugan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko. No, ay naguli ako, nag-inom ako it Santon Coffee Mix. Ay naduwa, tagrato nga, bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami rang pamatiyag. Ngani ay kung kamu man nga may ginabatyag katulad sa rayang bukol ay mag-inom kamu it Santon ay gamayan ako napatunayan ko mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: XFM.
0: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabi.

0: isa at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
1: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Pag-assisted pain.
4: Muscle fever.
3: Acute pain.
4: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
4: Pag-assisted pain.
3: Pangkalang pain.
4: Fast and safe.
3: Yahoo!
4: Sister pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Sister pain.
3: Mabibili sa mga butika.

0: oras, mga katropa, sa XFM Calibo Philippine Standard Time. 35 minutos, mga taliwan sa oras, it alas 9 sa agahon. Uy, sa itong karoon yung pagpanumbalik programa, ang serbisyong katropa. Sa gayapon, makaiba ninyo, katropa, ang Claire Tian. Uy, mga katropa, sa itong karoon yung pagpurupadayon, sa piyakalinyada na si Sir Joris Quinicio, Director, it Mr. and Miss Teen World Philippines. Sir Joris, good morning, welcome sir sa itong programa, ang serbisyong katropa.
1: Good morning, Aklan. Good morning, Philippines.
0: Alright, sir. Unang-una sa tanan, congratulations sa inyo ka nga nakataga na ang paggupad para Sri Lanka sa isang ka-international stage.
1: Yes, oo. Bali, correction ko lang ha. May atong abi nga national director for Mr. and Miss Teen World Philippines.
0: Okay, si Aklan yan para sir, no?
1: So ako, provincial director for Aklan is ako.
0: Okay, sir.
1: So, thank you so much for the invitation. Amon nga lang na pamanawon, hay, we dedicated this all to Aklanon and the whole Philippines.
0: Sir, kamusta rin yung kara, sir, nga preparation?
1: By the way, kat din-announce it, Mr. and Miss Teen World Organization, na si Kathleen Yundo ipadala sa Miss Teen Tourism International, hay, nag-twist kami kasi ready ko pa kami sa anong previous na international competition man do Miss Icon, kaya lang ay nag-change ro organization nga mag change lang it international pageant nga Miss Tourism, kaya medyo nag adjust kita kami it mabaho starting ko December kasi medyo sukod imauro preparations namon, pero giting wa ginamon niya marampasan na naraya nga nga preparations. So from January hasta it makararo amon niya preparations, almost 6 months man ang among preparation for this international stage.
0: Sir, paalin do anak karon niya bilog nga glam team. Ano ito sa ano man mga Pinoy man nga magasunod ka na pa Sri Lanka or kamuranggid?
1: Actually, kay Bahang Claire, ro masunod ka mo na hiro international director si Sir Gerald. Ang tanan nga the rest is Aklanon. So, kami iya sa Aklan, we are 4 sa glam team, anang pasarela coach, anang daywa kami cup artist, at ako nga anang handler. So, anang family, no? Lumapanaw ito sa Sri Lanka. We are happy nga maayos ka ng amon niya mga transactions, marami amon niya accommodations, yung prepare gidra, it mayad ko anang family para kami among ulturan ito, kay madayad man ro amon niya kahintangan para sa ito. Yung sigurado gid, no? So, by ano po lang, last end of May, we start it June, hay nag-anuta kami, nag-mukuta kami it, hotels at amon niya tickets para sa mga travel. We will be leaving maybe tomorrow na from Calibo to Manila. And in Manila, ay sa 18, amunya flight from 1 p.m. Paabot kami it Sri Lanka siguro mga gabi-igot kasi may stopover pa kami to Kuala Lumpur.
0: So anong adlogid mismo, sir, do coronation or do yung pageant?
1: Actually, raandang arrival is delegation, lahat ng mga delegates is almost 30 countries. We will arrive in July 19 sa Sri Lanka. At may andang mga daily activities from 19 until 24. So pagka 25, inaundo coronation night. Bali, inaundo anang national costume, anang preliminary gown, final gown talent competition, advocacy, at may online voting. So siguro hay kinahanglan din kami kay inyo nga like and share support maski na sa doon yun lang ay baka maging ano kita mag network amon niya mga posting hay makita it local at international.
0: Sir, pwede ni mo sir ma-plug kung ano nga page ro andang revisit itanan nato niya katropa para maka-react sa picture nga dani or ano video ni Miss Kathleen.
1: Actually, we have our own Facebook page at Instagram account niya ni Kathleen Mulhardin para updated ka mo sa anang journey. At ma-update man do Mr. and Miss Teen World Philippines. Agaro Miss Tourism International mga Facebook page opo.
0: Pero do yun sir kat page or tag anang ano sir picture nga kinahangan it reaction tag may votings
1: siguro i-share lang namon dayon sa amon yung mga personal at sa anang personal page kung i-posting as for now abi kay bang kaya hiwa pa i-posting ro international tourism organization kaya pa sanda i-posting ay siguro pag abot na namon ito sa Sri Lanka ro do yun nga final nanda mga posting after orientation.
0: Mm-mm. Mahamba matanaton yun, sir, nga 100% na nga ready rin yung bilog na timag, of course, mismo si Ma'am Kathleen.
1: By the way, oo, si Gigi Dramon nga bakbakan di hapon i-training ka na anang Q&A, anang pasarela, anong mga gambong hygiene, sigurado din namon nga impact imaw. As for now, I have 6 maleta.
0: Ana tatanan niya gamit ron.
1: Oo, agsang ka-karton niya mabahugid ang para sa anang national costumes. Na gin-inspired namon ang national costumes na ra, ay gin-inspired namon sa Boracay, ang aklan gin because ra anang top is made of pinya, ag the rest is Boracay inspiration.
0: Alright. Mm-hmm. Sir, may mga parts nga, kung nalisdan, gita ka mo i-work out, or may kung may una man, ay alin rin, sir?
1: Kung nalisdan din man siguro kami in the whole process, pero nakakayanan naman lahat. Mm-hmm. Tinguha, gita mo niya maging ready kami tanan sa anang journey nga ra.
0: Paano ninyo to sir na manage wa naman niya busy schedule sa school syempre sa iba naton niya college student si Miss Kathleen niya rag sa sangka prestigyoso man niya universidad sa Manila mo dagatoon sir.
1: Oo, abay si Kathleen abi nga ra hay ever since elementary hay nakita ko bika na kararo apag ka competitive gid anana a responsible person because he's studying in some University of Santo Tomas taking up ng Bachelor of Science in Behavioral Science, I think. Oo, ay do yun nga. Mayad kay Maura mag-adjust sa anang sarili mismo. Kasi hindi na kayat anang i-manage sa anang schedule. Ang swerte man na yung month ay wapasan na iklase. Ngayon yung medyo timing tanan ro amo niya pag-intrack ka na nga ra. Kasi sa anang national nga to, ay anang man niya sin-break. At harap pag dayang international yun, ay anaman niya vacant, no? Wasan na klase, so puro mostly online yung imo. Eh, na-manage na naraan ng time.
0: Mm-hmm.
1: Sa school man, abi ay student leader man imaw, kaya may anamang responsible sa Supreme Student Council. So, ginabalance, kita na i-adjust na nan.
0: Mm-hmm.
1: Actually, pati nga ni among hotel reservations, imaw taga-manage, pati among visa pa si Rilanta, imaw nag-process na nan. So, almost done na, almost 95% complete kami kasi may maamon pang mga errands sa Manila pag-abot hinaga ay into man i-ready yun man tanang na among mga dalay ko.
0: Sir, tanan gid ninyo karang gastos no mostly inyo gid ah sariling expenses.
1: Medyo gid almost 95% pero may mga nagpasalamat before and nagpasalamat gid ako sa atong provincial government kay Gov Joen kay Mayor Juris sa mga individual nga nag-support sa LGU Boracay Malay nag tabot check masanda full support kay Kathleen sa anang arang journey agang sa mga designers natin yung local designers kasi ana pa lang karang mga ginasukso kay halin gina sa Aklan.
0: Oo.
1: So, made in Aklan, ganun talaga. Kasi especially, I would like to mention our organization, the Aklan Fashion Designers Guild, na nag-provide gig ka na sa anang mga wardrobe. At the rest is sa ako yung mga preparations para ka.
0: Pilang adlaw ka mo ka na sa Sri Lanka, sir?
1: Actually, we arrived on 18 until 27. 28 pa ni maabot iya.
0: 1 week gid.
1: Almost mga years o mga 7 days. O kami ito ma-stay sa Sri Lanka. Tapos ay kita pa nga ngayon gid inyo nga full support. Pangamuyo gid kasi prayer is powerful. na sa amon nga lang journey nga maging successful gitad, maiuli namon to corona para sa Pilipinas. Because for the past 7 years, Miss Teen Tourism Philippines ay Juro Pilipinas ay wagit naka plus naka pwesto paraya nga lang competition. So this competition ay ginaano din namon nga sabay nga ma-conquer na tondo corona para sa Pilipinas.
0: Mm-mm. So, sir, pa 7 years. Ano rin yung pinakabawon gidana nga kumbaga characteristic sa inyong karang pagupad pa Sri Lanka, especially sa imong pagkakilala kay Kathleen?
1: Si Kathleen Abdi ay very competitive when you say advice na kung kano ka na nga i-follow what we advise and maybe mo matake it ng responsibility kid ag raan na din yung advocacy. So raan na advocacy kid abi gusto kita na from na national na stage until this international stage say. Gusto kita na nga i-empower do aton yung mga indigenous people, indigenous community, anang sustainable tourism, education, a culture awareness during kita raan na gusto ipagawa ito sa na ipakita na nasa international stage.
0: Alright. Sir, thank you gidaman na sa time nga ra. I know busy gid ka mo sa preparation na hasta sa masako gid ra inyo kadang linyada. Siguro sir may mga gusto ka pag idugang nga pasagamatan ag ano imong mga mensahe man encouragement dugang sa tanan nato nga gapagamati para man pagtaot suporta kay Kathleen ag sabilog ninyo nga team.
1: Okay, thank you so much. Would like to say thank you Aklan, thank you Philippines for the full support. Kinangan pag inamon inyong prayer at inyong support para sa among yarang journey. Kaibahan si Kathleen agrobilog ng Pilipinas para sa anong journey sa Miss Teen Tourism Philippines na iga compete namon from July 19 to 26. No, ito sa Sri Lanka, sa Colombo. So, I hope na i-follow ninyo imaw sa anang journey through like and share sa anang Facebook page at sa anang Instagram page. Agad makita ninyo anang journey throughout the saraya nga lang anang competitions na mag-intrahan. Aga kabay nga ipangamuyo niyo din kami nga na iuli namon to corona para sa Pilipinas.
0: Sir, so almost 1 week ang galing nga ra sir nga competition adlaw-adlaw gid may category ag 26 yung pinaka-coronation.
1: Yes po, may everyday talaga siya hay may anagit ang activity ang may journey kaya nga ni nga amon nga dagagit ang gamit ka na hay jo abu-abu gid ang kasi para sa anagit ang nga everyday nga nga activity hay maging stand out imaw sa anang mga suksok agud hindi gid bagay mo maulihi sa anang mga competition.
0: Grabe gid sir, no siguro maidid gid ani yung gina-check bago saradhan dumaleta nga ra gina ilang checking pag idaro inyo nga ginapatigayon ay basi may malipatan syempre. May ta kunta ko magapit sa yes, venue hay.
1: Yes po. At saka ako gid anag ako gid aron nagpackage in anang nga mga bungay. Pero ana lagi nga sang ka malita hay sapatos pag sa ka malita lagi na kasi everyday ma ko na iba-iba ana nga sok-sok so may dewi gin ano ko rin nga ron gin ano ko gin preparahan to gidit mayad para maging madayag alang presentasyon sa international stage.
0: All right. Sir, thank you gid sa uman sir sa oras nga ra aga. God bless po sa inyo karang journey no na karon na sa Sri Lanka aga. Ingat sir always. Kamutan na pilog nga team.
1: Thank you so much. Katro pang clear aga. Thank you XFM Kalibo.
0: All right. Oras mga katrawa sa XFM Kalibo Philippine Standard Time. 49 minutos mga taliwan sa oras alas 9 sa agahon. Thank you so much kay Sir Joris Kinishup Aklan Provincial Director at Mr. and Miss Teen World Philippines. So mga katropa sa uman, si Kathleen Monhardin, sang kaakyanon, rumaga representar sa Bilog Nasyong Pilipinas sa Raya Karanga. Nasambitan niya competition sa Sri Lanka na no, Raya Karanga Miss Teen World International no so aton gid makatropa nga suportahan na ro aton ka nga pangbato mga katropa nga si Miss Kathleen Monhardin. So July 18 hasta gada 26 no ro ana karon niya journey no mga katropa na sa Sri Lanka. Of course do ana karang magnificent gid ana nga bilog nga team glam team gid ana sa gid nato ro sakripisyo man at kalisod it mga sa tawo nga sa likod nga nagasuporta gid kay Miss Kathleen sa likod it stage sa gid nato man ro kamas nga ra it bilog nga team. So ano gid kada saludo gid kada sa bilog na nakarang glam team agsa bilog nga family ni Miss Kathleen, no? Grabe daro support. Imagine, bilog nga glam team ni Miss Kathleen, pilang bilog. Mismo nga family ni Miss Kathleen, eh, mag-support gid personal o nakaroon sa Sri Lanka. Aga, 95% sigun mga katropa, own expenses gid anaro. Anta karanga, ging gasto. So, mabugat sa busa, pero sa nga ganya, mag-atao it support gid sa andang pinalangga nga unga aga of course ro aton gid nga representative bilog nga nasyon ay personal gid nga magagupad pa Sri Lanka man ro bilog nga pamilya bilog nga pamilya ni Miss Kathleen Monhardin. So kara pa lang part it nga journey. Congratulations gid ana sa bilog nga team Skanday Sir Jory sa bilog nga team it Mr. and Miss Philippine Philippines. Of course, mismo kay Miss Kathleen Monhardin. 52 minutos mga taliwan sa oras, it alas 9 sa gahon. Ang mga katropa, rin ay karang porsyon ay ito't gato ni Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mga katropa, Vision X Plus Soft Gel Capsule, ay ro-capsule agit para sa ito niya mga mata. Mga dry may lutein, beta-carotene, vitamin E, and zeaxanthin. Mga katropa, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Na makabuligid ka aton, agad niya, maprotektahan ro aton niya mga mata. Rise ang herbal eye care solution. Ginasukan man kararo pagpanakitit mata sa paggamit it mga screens or cellphone. Ginabuligan niya protectionan ro mga long-term vision issues. Mga katropa ro Vision X Plus of Gel Capsule. Na makabuligid ka aton niya, maproteksyonan ro aton niya mga mata. Magaling sa mga pwede gid no, nga makatao it mambulok or negatibong epekto sa aton yung mga mata, sa aton yung mga ginagamit every day. So, dapat prevention is better than cure. Samtang wapat burubat siyag, no, aton yung mga mata, wapat mga vision issues, inuman niya, giit pang protection mga katropa. Kung may mga vision issues man, at least makahagan-hagan sa inyo karon niya mga inyo karon niya vision na inyong eyesight ko masawo mo na yung mga pananawan at least makapiyan-piyan makabulig hidro Vision X Plus Soft Gel Capsule bago try bugana agid sa mga sangkap para sa aton niya mga mata para sa aton niya klaro malinaw nga pananawan. Mga katropa, Vision X Plus Soft Gel Capsule ay produkto at Yes to Health Incorporated. Available in all leading drugstores nationwide. Sarang maninyo nga ma-add to cart sa Shopee and TikTok Shop. Mga katropa, give your eyes the protection they deserve because success starts with seeing things clearly with Vision X Plus Soft Gel Capsule.
2: Exciting!
0: Exciting mga katropa, Thursday today. Sa mga taga-banga, di karon, hingabot na kamo kay man mag 12 noon. Pick up net amon niya patrol rata niya drop box una sa Ruel and Junior Barbershop sa Poblacion Banga. So hingabot na kamuhuwog itinyo karon niya mga raffle entry para sa aton niya Santon and XFM libo-libong pa premyo. Syempre tomorrow Friday ro aton niya weekly draw agud niya makahingabot yung mga entry para sa aton niya weekly draw tomorrow adlaw it Biyernes. So mga katropa, tandaan niya mang ninyo nga pwede niyong magamit or matipon as your raffle entry. Rosang ka blister o konsang ka banig ita Santon Gold Herbal Capsule. Sang ka blister o konsang ka banig manit premium detail soft gel capsule. Sang ka blister o konsang ka banig manit turbo. Food supplement for men ang lima nga sachet. It's Santon Plus Gold Coffee Mix. Mga katropa, rayon mga produkto at Yes to Health Incorporated. Nga magdaog kayo chance nga magdaog i 3,000 pesos weekly. So every Friday, ro aton karon yung weekly draw, agmay magdaog it 3,000 pesos. And of course, more than 100,000 in prizes. Runa gawat kinyo makatra para man sa aton karon nga grand draw. And of course, mga katropa, isuja mang sa sangka sobre. Rinyo karon nga mga raffle entry.

0: Mga katropa, isuja mga sasang kasobre rin yung karoon yung mga proof of purchase. Isugat rin mong pangagan, address. Isugat kung anong proof of purchase rin mong ginggamit. Isugat man kung anong rin mong contact number at permahan. Ihugog rin yung karoon yung mga entries sa mga drop boxes. Iya sa mga istasyon sa J.S. Berto Road, Barangay Tigayon, Calibo. And sa uman, may ato niya drop boxes sa Mayruelan Junior Barbershop sa Poblasyon Bangaklan. Ag hindu na 12 noon ruan na karoon niya pick up time. May ato man ang drop boxes sa may Pharmacia Gomez, sa may Calibo Shopping Center. Tomorrow, every Friday, 9 a.m. ruan na karoon niya pick up time. Mga katropa, abakasot aninyo ha. Magamit it mga produkto at Yes to Health Incorporated, tipuna, literal nga watapon, ro inyo karon niya mga ging gamit niya mga produkto at Yes to Health Incorporated, kay man, maskin plastic ro, dit kape, sugod lat bugong, aga, pwede ninyo nga magamit as your raffle entry, o diba nga, naging healthy one ka mo, may chance sa pamagdaog it, dagakuan nga premyo. So, mga tropa, magpasakop sa ito niya nagapadayon niya Santon, and XFM, libo-libong pa-premyo. 57 minutos mga kataliwan sa oras, it alas 9 sa agahon. Uy, good morning, gidaanay. Sa mga katropa nato niya masako sa kuruan, takaroon niya mga linyata. Sa mga katropa nato niya nagapropahaob na sa alang pang uwi labas. Sa mga katropa nato niya may mga transaksyones, outdoor activities. Stay hydrated everyone, gidaanay ha. Para nga makalikaw-likaw man sa pag-eat, tumba, why pilas. Katropang dyan si Larry Oreta, kanami ting of shoulder katropa. Ay, ano, imo lang?
1: Exciting!
0: Ay, ito ko, tarakay mo katropang Jerensky, basta suksukon mo. Ambaga ka ta, willing gid ang kimong itaw na katropang jawo. Basta suksukon mo ha, o nasa barangay hall. Charot. So, good morning gid ana sa mga katropa naton. O nasa barangay hall, sa barangay istansya, gabi gid ha. Saan na karoon niya OIC nga si Kagawa, Junjun Fernandez. Tapos shoutout man kay Leslin Irada nga guwapa. Mga tanod niya si Gerald, Erwin, Jose, Richard, at si Michael. O na karoon sa barangay istansya ha. Good morning gid ana mga katropa. At sa mga solid katropa naton out there, good morning! Ang sabilog ng Oreta family, good morning, gidana ha, mga katropa. Karabang Dang Villanueva, good morning sa Makati. Ang sa mga katropa man nato sa Bacoor, Cavite. Good morning, Karabang Gems. Happy, happy monitoring. Tell you, Paul Martinez Jr. Sa Aliputos naman siya, Aklan, good morning. Ang sa mga katropa natin sa XFM Calibo Fans Club, good morning everyone. Katropang Rene Rosgal, good morning from Hong Kong. Katropang Aljun Derilio Navarro sa Ruela and Junior Barbershop. Happy, happy monitoring everyone. Nag-monitor kita per me. Ruwato niya mga katropa. Una karon sa Ruela and Junior Barbershop. And of course, good morning mananay sa Piakalinyada naton. Province pala na Aklan, municipality pala ang Banga. Nagkulang lang ng type sa letra. Bogid ana. Okay lang katropang Jory. Baton ko taron. Tanggap ko lahat ng nasa iyo. Sana all, nasa iyo na ang lahat. Karabang Joseph Candido, good morning. Happy, happy monitoring. Uy, sa mga katropa natin sa Malinaw, sa tanan-tanan-tanan niya, mga katropa natin una. Sorry, gitana ko, hindi ko may isa-isa makarundro. Barangay, wow. So, good morning, gitana. Sa bilog nga Beltran, Ikayan, Isuga, Ibardo, Lasa, family. Good morning, good morning, good morning, mga katropa. Nakaroon sa Barangay New Busuang, Bilocor niya, Love, Flores, Pulmones, Ligayo, Alfaro, Tiad, family. Good morning. Aga Nanay Alice nga, nagasigabong gita, anar permiro, anak karon niya, mini radio. Sa si Chobo, Blinaban, Surbanga, good morning. Sa Mabulay Rice Mill, kay Uncle Sinte, nagasigabong, anak karon niya, monitor. So, good morning, gita, anak sa bilog nga, Villanueva, Beltran, family, sa Linaban, Surbanga. Good morning, good morning, good morning, everyone. Impunto, alas 10, rato niya oras, mga katropa. Thank you, thank you, thank you so much. Sa pag-iba ka ako, makaranyagahan, makaranyad lahat webes. Magay liba, magaklito man kita hinaga. Adlaw, it biyernes. Ah, di ba nga, nagbagting yung manudugunggan sa kilaga.
1: Exciting!
0: Biyernes na naman. So, nakaka-excite naman talaga, no? So, mga katropa, same time, same station, hinaga, alas 9. Hasta't alas 10 sa agahon. Bantay man ninyo, masulit ka nga programa. Karami ito niya drama, hagat ka ito ni Tex FM Network Philippines. Endless love. Mga katropa, naging kakbay kabulig natin technical side. Katropang si Pril Kit Palmon. Sa nga ganit, ato niya station manager. Katropang Jen Allen Escanio. Sa ato niya general manager, Sir Edwin Garing. So overall supervision ni Tatanya Ever Generoso. Malwan mabuot niya Chief Executive Officer Dr. Remy Lituoy. Ako man si katropang Claire Tiad. Nga nag-aayuan kinyo tananit may dad niya gahon. Keep safe everyone. Happy, happy Thursday. Yamang ron sa programang Serbisyong Katropa. Hit XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
2: XFM.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: lang, hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
2: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: XFM.
5: FM.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
6: Ako nga pala si Herwina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
7: Oh, galit. Diriyo.
8: Ay, dali na.
9: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
10: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Garantisado.
9: Maaasahan.
10: Sa sakit ng katawan.
9: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
10: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
2: Santon Gold. Live testimony.
11: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo. 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subra agon nga sang dagon ag dahil di kara hay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sinuman duna nga may ginabatyag parehas ka kon itry man ninyo ba si daya hay makapamayad man kinyo kung buko sa suso magkabilaan ka to hay mabaho-baho sa mais. Ay, akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi iti kara ay magmayad ka mo.
4: Sandown Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
12: Ako si April. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong napagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Sandown Plus Coffee Mix araw-araw.
13: Sandown Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Sandown Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Daiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: X FM.
2: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
16: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
5: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
17: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakis ang akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ipikto.
18: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika.
5: XFM.
19: Mga katropa, excite

0: Masakit sa nawungkong aging tampa mo.
1: Mas masakit pa dirangin batyag sing kasing-kasing ko. Sa salok naging buhat mo. Patigun ko. Ginpapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O pangginlo-iban mo ako. Kasakit! O pang sabihak sino? Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sadiin!
2: Endless love.

0: Donita, Donita, madali lang.
1: Hindi ka pwede, Dere.
2: Om.
1: Wala mo makitang nasulat, ho? Authorized personnel only.
0: Om. Masulod man ako. Om.
1: Om. Pwede pala? Magbuak ka, Dere. Makigan ako sa ginahibo mo nga ini.
0: Donita, please. Talk to me.
1: Nga. May bago ka naman bala nga plano para makabalos?
0: Pwede bala? Untatan mo na ang paghambal sina?
1: Oo nga. Masakit bala mabatian ang kamatooran?
0: Okay. Fine. Kung di masakit sa imo, nga mabatian nga nakaibalo na ako, nasa piyaks ang mga hitabo, mahal mo gihapon ako. Kundi, hindi masakit pamatian ang kamatuoran.
1: Oh, ano nga mahal ko gihapon ikaw? Hindi matuod. Wala ko ikaw ginahigugma, ever. Gani, hindi ka na mag-ilusyon, dira.
0: Kuna mo, ilusyon lang nga nag-come ka kagabi?
1: Dino universo kaya naghalin? Nga nagapati ka? Nga gali kay nag-cam ang isa kababay? In love na siya sa imo?
0: Kung kasubong mo ang among kababay, yes, in love siya sa lalaki nga naghatag sang excitement sa iya.
1: Kuhaon ko ng damit ko sa lakar. Kabagkwatri.
0: Pasugtan mo bala ako? Natandugon ka kung hindi ka in love sa akon? Pasugtan mo bala? Ha, Donita?
1: Tira ka na.
0: Om. Om. Ngaong wala ka ng kasabat.
1: Carol?
3: Ma? Donita? Nga, dala mo ng bag mo.
1: Ma-undertend ng anay ko. Please.
3: Okay. Gusto mo lang nga idulong ko ikaw sa guha?
1: Hindi rin kinahanglan. Ah, sige. Amo na ako.
0: Donita! Donita!
3: Ma! Nagsunod na si Brian kay Donita? Nga nagadali-dali pagguha diri sa store?

0: Dunita.
1: Hindi ko pagpiyati.
0: Alalahin ko lang ikaw sa pagtabok. Tungkol na sinibay-sibay lang mga salakyan. Guba ang traffic light.
1: Anak, ako ang magtabok during ishan. Ganit, pwede pala. Hindi ka na magsunod-sunod sa amin. Padayon gihapon siya ganda sunod sa akon, ha? May malabayan ba na kita ka police station? I-report ko ganit ka paron.
0: Much better. Sa presinto na lang kita masukilan.
1: May nagpundo nga jeep. Para, minanaog ang pasero. Masakay man ako.
0: Nagsakay sa jeep. Makabit lang ako.

talaga siya nag-untat sa pagsunod-sunod sa ako niya. Halimpakain na si Jeep. Kula na sang pulungkuan. Ganun nagkabit na lang siya. Puno namin nagpanaog ang pasahero. Wala siya nakapungko. Pagtugtog subong. Padahin siya nag-sunod sa ako niya. Bahala ka dira. Masunod ko sa butik ngayon ako ah. Mas shopping ako.

Walang gihapon niya ako ginasapak. Kung nagaplano siya nga pakapuyan ako, pwes, sorry na lang. Kaya hindi ako mag-untat sa ginabuhat ko. Nakasugod na ako. Agad mabawi liwat ang buhat niya. Gani hindi ako mag-untat. Tugtog hindi niya ako mapatawad.

0: alis na lubot po ng tanan nga bahin sa mall. Nakabakal na ako sang libo sa bookstore. Arin siya kihapon mo? Arin, why? Wala ka kinakapoy?
1: Wala.
0: Bahala ka. Makadto ko sa food court, ah. Makaon ko. Gutom na ko sang sagad libot.

0: Tag-order mo siya sa pagkaon? Kag maabti kag inbayaran, pating order ko. Kanagtupad pong ko diri sa apon.
1: Donita, I'm sorry. Nakilala mo ng pamilya ko. Nakaibalo ka na. Nailo na kami sa amay. Kagantis na patayang ako na may. Gid pangabay niya ako. Ngati pa

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako balik si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi. Matake, sumubok din ng Canton Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga kong napakagaling ng Canton Cash Gold.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Taib ba ang Zine Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-zine zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
4: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: X. X. FM.
6: X. FM.

0: XFM.
1: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health. Tanang sikreto nga makatabang ma-maintain ang healthy nga kalawasan atong pagahisgutan. Kauban si Doc June Alquizar, Doctor of Ministry in Naturopathy, Certified Naturopathic Practitioner, member sa PanMed, Philippine Academy of Naturopathic Medicine. The Secret of Health.
3: Welcome na naman sa isang edisyon sa ating programang
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanap.

0: akin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin B3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize.
1: X FM.
2: Sinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Sanzone Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Gen or pass.
3: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
4: Oh, gali. Diriyo.
5: Ah, dali na.
0: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil X na X yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta bumigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
0: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
1: X FM.
8: Madalas akong puyat sa trabaho. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Sanzone Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
3: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Sanzone Gold Live Testimony.
9: Ang hinita ko, sure po ako. Ginaanod po yung pananakit ng aking katawan, aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Sanzone Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
3: Mampibili sa mga butika.
0: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil X na X yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Visionex Plus.
1: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
11: Coffee break na naman!
0: Ito, subukan mo! Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
1: XFM.
12: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
3: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Santo Gold, live testimony.
2: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
1: Mabibili sa mga butika. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: XFM
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: na husay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sunzone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sunzone Plus Gold, mambibili sa mga butika.
1: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Sunzone Plus Coffee Mix araw-araw.
2: Sunzone Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Sunzone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: X FM.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: oras mga katropa, Filipina Standard Time, 51 minutos makataliwan sa oras italis G sa gahon.
1: Mga balansing pagtitimbang sa lahat ng mga issue, ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita. Sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong. Sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro, dito lang sa XFM. Sentro. Sentro. Sentro.

0: yung Udo. Mayadayad ng Drodlaw, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayadayad ng Drodlaw, Pilipinas. Western Visayas, mayadayad ng Drodlaw. Mayung Udo. Provincia Raklan, Banuet, Kalibo. Mayadayad ng Drodlaw. Welcome sa aton makaroon nga pala tuntunan.
1: Sentro. Sentro.
0: Inyo karangamangin anchorman, inyo karangamangin alagad. Ako si katropang ni Neurogene Teodosio. Well, banwa, mga katropa, ro aton nga pagtamyaw, pagabi-abit, mayadayad nga outro at long. Sa aton karon nga mga suki, sa aton karon nga mga katropa na nakatutok na ka-monitor sa aton karangapag ruratsada. Sa mga suki naton nga nakatutok sa uno, segundo distrito, itaton karon nga probinsya karon ni Teklan. Tama naman syempre sa aton karon nga mga suking tagpagamati nga nakatutok na ka-monitor sa kabisera naton Banawet Kalibo. And of course, sa aton karon nga may isla it Boracay. Tama naman sa aton karon nga mga suki man nga naka-monitor nakatutok sa aton karangapag pangalagad sa aton karangapag rurat sa damakaron sa mga kaingod nga mga kaprobinsyahanan Capiz, Antique, Iloilo. Ayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Mayong udto, mayong udto. Siyempre sa aton karon nga mga suki man nga nakatutok naka-monitor katon sa aton karangapag rurat sa da. Sa aton karangapag ililibar mga naka-monitor na sa anda karon nga mga panimagay. Mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Sa aton karon nga mga sukiman nga naka-monitor. Sa aton nga mga nakatutok sa aton makaron nga Facebook Live. Mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Aga syempre sa aton karon nga mga drivers nga nagasuroy-suroy makaron. Init-init na naman o aton karon nga paniyampuhon. Oo ay rayang nga ranga tiyempo. Wa kita itagain ni tiyempo nga ginabantayan sa sugod ag sagwait aton karon nga Philippine Area of Responsibility. Meaning to say maaliwala sa aton karon nga panahon.
2: Wow!
0: Manami patakara nga mag iba una karon nagaog ilabas, nagakinot anda nga ilabas, agwat plano karon nga mag-ilabas. Abay mayad-ayad nga udro adlaw kinyo. Sa aton karon nga mga tendero-tendera, sa Kalibo Public Market, sa Kalibo Shopping Center, ay sa tag sa karon ka mga public markets or municipal public markets, mayad-ayad nga udro adlaw. As well as do aton karon nga mga suki man or mga katropa pips nga mga mangunguma, mangingis na. Sa aton karon nga mga nakatutok sa aton makaron nga Facebook Live, pwede ka mo nga mag-comment, mag-share it inyo karon nga mga greetings, inyo karon nga mga gustong ipaabot. Ay aton nga pagatawaan itdangan hugadaligwa sa aton karon nga pagpangalagad. Sa aton karon nga pag-ililiba. Mayadayad nga utro at lawanay sa mga nakamonitor sa aton nga Facebook Live. Kay Sir TJ Nuinuig Tanlok, Solidad una sa San Francisco, California. Mayadayad nga utro at law. Kay Filiba Vicente Pamatian, mayong udrugid. Nakamonitor sa aton karon nga pagruratsada. Kay Antilin David una sa Caliso, Balete. Mayadayad nga utro at law kinyo.
1: Sentro! Sentro!
0: Tama naman syempre sa aton karon nga una sa Cavite. Always gidang nga nakatutok iya katon o aton karon nga suki sa Cavite. Si katropang Gemma Kiswani nga always gid nga nakamonitor nakatutok riya. Mayad-ayad nga udro adlaw. Sa tanan-tanan naton nga mga suki nga nakatutok katon makaron nga udro adlaw sa mga overseas Filipino workers all throughout the world. Mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Bini niyo ako sang oras sa tunga nga pagratsada pila karon ka mga balitaan, pila karon ka mga tagalupang do naton nga mga topiko. Aton karang nga pag-check yanon, aton karang nga pagatalakayon sa aton karang nga pagpangalagad, sa aton karang nga pagruratsada kay Noriela Asyong. Good morning idol watching from Montalban, Rizal. Patamiyaw sa Asyong family. O, sige, mayadayad nga udro adlaw gid. Well banwa, ano ro aton karon nga mga balita si katropang Filiba Vicente Pamatian nga naka-monitor gali ha. Good morning katropang Nin, happy birthday sa akon nga guman kon nga si Josh David Pamatian. Apay happy happy birthday gid ana.
2: Wow!
0: Sa naga-birthday karon ni nga guman kon ni katropang Filiba Vicente Pamatian una sa Kauai, New Washington. Oh, mayad-ayad nga utro adlaw sa mga taga New Washington. Happy happy lunch eating kay Auntie Lynn David sa Kaliso, Balete. Yan ang ka-monitor kato na bay may ayad ng outro at login. Tapos ko ang ginanti, dahil ka nga ilabas.
2: Wow!
0: Oh, ikaw na, ano rin mo karon nga ilabas, runa. Ah, amat-amat yun iba naton karon nga mga suki, runa. Amat-amat na kamot ilabas. Sa mga nagatigang pagang, nagatugon, nagakinot andang ilabas. O sa mga kabaryohan, sa mga ginagutumot ana, pero wapat ana ka ilabas. Bay amat-amat, tigot aninyo ho. Abait mga magugang hay bulok kuno nga ginapahugat do daya nga pagkaon. Ah, dapat hay ginakaon yagi insigida.
2: Wow!
0: Oh, importante ron eh, no? Mga hagambagunon doon it mga katigugang. Sa tanan-tanan naton nga mga suki, welcome sa aton palatuntunan sentro. Well, banwa, mga katropa, ano rong mga balita nga aton karanga pag-aw istoryahan pag-a-check yaron. Sa aton karanga pagpangalagad, sa aton karanga pagrurat sa dama, karon kita nga adlaw itdaya karanga... Webes! Webes, utana gali kita, oh.
2: Wow!
0: July 16, 2026, mga katropa. Grabe at dasigro aton karon nga inadlaw mo. Mangan-angan ay Agusto at mangan-angan. Batot iba, tapos yun man na do daya karanga nutrition month da yun. O, buwan ng wika naman man na kita. Tapos August, bear months na da yun. Bahay... Ano, tagalira, Pasko ah. Kapati katingkarat malamig ang simoy ng hangin. Nga kanta kagantahon yung matana mga Christmas songs yung matara inyong mabatiay. Anyway, good morning man karon kay Aljun Derelo Navarro. Good morning sir, mission may ilabas kita't inadobo nga baboy. Ang suga, pampataas kunoit dugo. Wow, ka na mid-turn mo karon nga ilabas. Katropang Aljun Derelo Navarro, inadobong baboy. Manami paron kano kunagamu mantika aron katropang Aljon or imo karon nga inadobong baboy nga ron. Or iba karon ay gusto gidana nagamu mantika nga ron no. Well banu ano rong mga balita nga aton karanga pag-aw istoryahan pagatalakayon pagacheckeron sa aton karanga pagpangalagad sa aton karanga pagarurat sada. Makaroon nga adlaw itdaya karanga Martes, July 16, 2026. Yan ay kita sa mga ragagkuan naton karon nga mga balita lokal. Gaton karon nga pag-check yaron, gaton karon nga pag-talakayon. Sa aton karon nga pag-ruratsada. Nobyo ni Jessamine Arce, ginakabig makaroon nga person of interest. Itaton nga Libakaw PNP Station. Sa nagapadayon karon nga investigasyon itaton karon nga Libakaw PNP. Nadumduman ninyo Raya Rob Dagaga nga biktima taya karo 19 anyos nga nga dalagita nga nalaslasan sa anak karon nga liog ag namatay samtang ginabugong sa aton nga may sa Sangka Ospital.
1: Sentro
0: Development Update standby. Sa pila pagid naton dugang karon nga mga balitaan banwa. Aton karon nga pagapa sa aton karon nga pagapangalagad. Sa aton karang nga pag ililiba makaron nga udro adlaw. Standby man ka mo ha, kahapon ay may daya karang nga sangka nasapuan nga tong gagaki. Or binatilyo man, 23, bukon nyo niyan it binatilyo gagaki, no? Nasapuan kahapon, iya sa may Santo Niño Village, Kalibo, nga waut anat daya karang nga kabuhi man. Ay ginapahayaga, natural death ro anak karang nga ginkamatay.
1: Sentro!
0: Saraya man karang nga insidente, standby. Sa dugang pagid naton karon yung mga balitaan. Nga aton karon nga pag-check yaron, nga aton karon nga pag-talakayon sa aton karang nga pag-ililiba. Base sa latest karon nga update, 26 dudaya karang nga mga binawi at kabuhi. Epekto daya karang nga habagat, nga ginpabaskog pat bagyo. Partikular igto karon sa Mindanao nga kabuabo karon do daya karang nga mga nagka landslide. Una karon sa daya karang bahin it Mindanao Island. Sa iba pa gid nga mga balitaan pagpaguway tax records ni Vice President Sara pagadesisyonan sa Hulyo 20. Samtang Rodaya karang PNP man masobra 20,000 nga kapulisan ni gapakalhit itdaya karang NCRPO para sa seguridad sa ikalima karon nga zona ni Daya karang President Bongbong Marcos. Uy, may zona umata si Daya karang PBBM. O ano ro estado aton karon nga pungsod Pilipinas? O sa nagkataliwan nga nga kabuabo, aking nga mga problema, no? Nga ginaiwan. Bukod man nga ni ginaiwan. O dodaya, until now ay problema man nga ni gihapon dodaya karang nga oil crisis nga. Panibagong nga ayuda sa Idagom It Uplift Program, abay ginanunsyo ni PBBM. Babati natin kinyo ha, hindi magbuhay ro ana karon niya statement ro ana karon niya pahayag ni President Bongbong Marcos Jr. sa Raya Karang na sambitan karon nga uplift program nga ra mga katropa. Well, sa aton karang nga pagrurat sa aton karang nga paglilibahay ra ng mga balita nga aton karon nga pagacheck yanon, agaton karon nga pagatalakayon sa aton karon nga pagrurat sa da makaron nga udro adlaw. Magacheck man kita karon it mga balitaan reports si aton nga mga katropa patrol reporters nga nakatutok na ka standby na sa tag sa nanda karon ka mga area of responsibility. Ginatutukan ni taton karon nga patrol with katropang Ariel Culas at katropang Christian Villanueva. Oras na naton sa aton karang pagpangalagad alas 11:04 sa udro adlaw ro aton karon nga oras daya karang nga portion balitaan ginahatod katon ni Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kasayid kamo nga Santon Plus Gold Herbal Capsule ay para ra nga mapa nabar inyo karon nga levelit inyo karon nga diabetes or daya karang nga blood sugar. Permi baga nga mataas ra inyo karon nga blood sugar level, madali baga kamo nga magaway ag permi kamo nga ginauhaw. Indi gon pagbaliwala ano mga sintomas itay karang diabetes. Rosanton Plus Gold ay may ampalayag spirulina nga natural nga magabulig sa pag-regulate itasukar sa aton karon nga dugo mga katropa. Magwas karon, magwas sa inyo karon nga blood sugar level para man sa inyo karon nga tagipusuon, kolesterol o kung ginatawag natin pagid nga high blood, ruray karang Santon Plus Gold. Barado bagaro inyong mga ugat bangod sa kolesterol. Delikado ron sa high blood ag heart attack. Ro garlic ag mangustin sa Santon Plus Gold ay nagabulig sa paglimpit agagyan itdugo ag nagapanaba sa pagpanaba itdugo daya karang blood cholesterol. Protektahan rin inyo karon nga tagipusoon pinaagi sa Santon Plus Gold mga katropa. Ro Santon Plus Gold mga katropa ay mabakal sa pinakamagapit karon nga butika sa inyo karon nga lugar. Pwede man ninyo rang mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP ag Generica Nationwide ag available man da sa inyo karon nga mga suki nga mga butika sa inyo karon nga lugar. Mag Santon Plus Gold na kamo karon mga katropa. Raya ra produkto ETS to Health Incorporated. Santon Plus Gold. Ikaw ang laging una. Alas 11:05 na. Sa aton karon nga oras, sa aton karon nga pag-rurat sada. Ibasyada na naton sa inyong karang pagamatinan makaron. Ro raya karon nga ba ay Thursday, Tuesday tang haba kay na Thursday gali makaron. Pasensya lang katropang Gemma Kiswani ha. Oo, thank you gid sa pag correct no. Oo, nagatuto kay Jory Jorfo. Good morning sir. Gapit na lang August piyesta sa among kagapit bagay. Dito sa inyo katropang Jory ay inakunta kami mailabas sa inyo kon. No, inakunta kami mailabas kay Jinka Obligar Benedicto. Good morning Sir Nin. Watching sa Gisi. Oh, thank you gid. Mayad ayad nga udro adlaw. Aranay, update ani kara kahapon ay dugi na tanaw kara kahapon no na madumduman ninyo may nasapuan nga tunga patay kahapon sa Sangka boarding house iya sa May Santo Niño Village iya sa May Banuat daya kara nga kalibo ay ginapahayag kidney failure.
1: Sentro.
0: Raya karang rason no it nasambitan karon nga insidente. Ara pamatian nato no magkakasunod karon nga pahayag ni Evelio Marte ro taga Bantay It Boarding House, si Jillian Shaynarzo dong tiyet biktima, si Jogilyn Nervar ana karon nga ka boardmate ag si Ranjan Calexterio Robarcada itay kara nga biktima. Magkagasunod ra nga pagpahayag ha, ag update development kara kahapon sa nasapuan nga nga patay iya sa Manuat dayay kara nga kalibo. Pamatian naton.
1: Sentro, sentro.
3: Ay, pwede ni mo kami masaysay. Paano ni mo na-discoverihan niya? Ruin yung taro sitwasyon, try ka lang ang biktima?
4: Hindi, kayo na. Para akong board nga ka-iping dito sa babaw. May reklamo ganyan, mabaho. Ito yung gam, no? Mabaho.
3: Baga patay ka sapat yung tabi mana?
4: Oo. Kasi, pagsaka ko, ay medyo mabaho. Mabaho, taro mayas. Kaya ang nobragin, luwa para doon niya sa upo. Ginagin akong ibiratanan. Pati sa idarong, mahiwa man eh. Patay nga, dapat. Ang siligan ko to, sa mga kao si Baba, ay kinaturo ka akong ko kay bahan na si Baba nga boarding, nga border, nga taga Madalag. Nga, di ka medyo iya, tama na ko sa may anong kwarto room, baho. Ay basi makon kung anong, kung naman tabi may bit-bit mo nga, pagkaon sa andok, basi makon kung nagbanos o ano. Ay di, yung katokoy mau. Dahil gato lang choice ko nga, tanawon na anong kwarto kung ma, kung ito lidar o baho. Ay, wag ganit ga. Wat ga sabat. Wat ga sabat na ng kwarto. Dinoktok ko at mabuhay. Ay pabayi lang man. Ambay ko nagmadalag. Ay, panggabi ay bimana ron. Ay, basi ko puyat pa. Ngani, ay, puyat talang man ang magbugtaw. Dito, doon yun. Doon, nanaong bata ko doon. Daga-daga kong silig. Oh. Ay, pag-abot yan ni Daya ni anang nagtun na nag-repair ka ko si Sina. Ay, wat ama na cool kasi may cellphone tabi. Ako hindi man ako kung tiguan ng cellphone. Na mahuwat ang mga nag-agtuto sa nang bagay. Kani, ginibang ko mo sa kwarto to si Babaw.
3: Pari, anong daya?
4: Ano nga, doon yung nag-repair ka ako nga mag-board iya. Ay, daywa kami to si Babaw. Kaya, gintuki na na, haya, kita na na nga gaugot na nga inautag.
3: Ano may mauling nakita aratay?
4: Uwa, pero itong dato, ulihin na nang kakita kaya ko si anong keeping it.
3: At room, at
4: kwarto. Oo, at kwarto. Anong klase ro yun. Sila ka matanana.
3: Kano ko nung last nga nakita nga?
4: Kano gani ito?
3: Domingo Jabi, kamusta ro anong plastada ka?
4: Wala na ako nima, imaw ka ta, dahil nintawan mo ni Jabingo gani ko no, ako Domingo eh.
5: Sa Domingo, kung Jabi ito, yasta mo.
3: Bawat mo nakitaan.
4: Oo, bakit ro yun yung tagato ro, naiwa

0: 69. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Oh, bakit doon yung tagator na iwan man ang iyan man ang abi ako?
4: Kilala mo yung personal daw, gina-refer yung tagalibong
3: nga. Kaya no, nag-refer ka, dahil saan dati ang kilaga? Naniwagot ako, nag-imbestig ako na ano. Dahil kilaga ko, andang bagay raya sa ni Lola na.
4: Eh, manot buhay yun ni mo, iyan
3: ron. Nag-abort. July 21.
4: Daya lang.
3: At June 21.
4: Dayang June yang.
3: 21 ho, raya. Wapat ang buwan.
4: Ay, kamusta matay mga border?
3: Ay, okay, matay mo. Gawli matay mo ron, masaka at ibabaw. Duty matay mo, mahipos tayo mo. Huwag matigindag ang barkada masya sa bato. Huwag matay. Diba, iya ko.
4: Pero may manaw matat mga bawal. Huwag.
3: May bawal nga, pero pwede matay na magbisita. Pero ang,
4: di yung magsangag.
3: Oo, pero huwag matay mo matigindag ang masya sa bato sa makaroon nga lang.
4: Paligyan mo nag-board ng pisang nga, nagtatrabaho mo yan sa kalibo.
3: Awa, nako 21 malang mo yan. Pero sandat ang kahagas ako ni Morunga, uli-uli ron. Nga niya nag-usoy.
4: Pagbukas din yung pwertahan, ano gidari? Anong kasada niya, nagagubog?
3: Hindi, pagbukas, tuki na na. Kasi nakalak ka niya. Ay, pag tuki na na, ay medyo kita na nga gaob ta. Nga niya gin, imo man kakong ng sugo nga, na yung, ano nun, waskon na pwertahan.
4: Ah.
3: Ani gin. Susi mo parto ratay. Ha? Babaw. Ay, babaw na yung babaw may bintana di karon na doon. Di kara.
5: Isang ka kwarto ng pilang ka anda po pilang ka
3: partner. Hindi, imo man lang tulo. Tulo. Imo man lang ruwakir na.
4: So, pag sama din yung suportahan, alin magagubog? Ano, sugod ka man.
3: Patagilid no sina pag.
4: Tagagilid, medyo gagubog at tabi mana.
3: Oh, doon.
4: Alin, ano may ko kahabo,
3: biko
4: ga
3: tuhog at akunta. Huwag, patagilid mo nga itong gutaraw yahon. Ay, huwag ako magsugod tukod din, nagtawa ko tak pulit.
4: Gaob imo or miko nasa state of decomposition
3: yun? Huwag, ano, tayo mo gaob
4: ta.
3: Oo nga, medyo magilak nga itong mga ano.
4: Anong mga gamit? Intact mata?
3: Ay, huwag na ako nakita ro gamit kasi huwag niya niya ako magsugod dahil nagtawa ko na ako pulit.
4: Ay, sa makaroy.
3: Doon yun doon, isang daw ta nagsugod.
4: Oo.
3: Kasi, nakaubot na nabi ako tulay pulis na hindi mo pwedeng galawon.
4: Sige.
3: Do yun.
4: Bali ikaw tayo na ro, ano?
5: Makaroon tayo na yung iyaw taro pamilya ko.
3: Ano no, anang nanay, anang tatay na ro. Anang tatay na ro.
5: Tagasin niya dyan, ima?
3: Tagahagas ko, no?
5: Bali, alin nag-estudyante mo, iya?
3: Trabaho mo sa andok, panggabi.
4: Sige, oo. Bali ka ro, gabantay tayang boarding house.
3: Oo, dahil ang igampot na kararot na gana. Bali, ako malaga pa, pamahala.
4: Oo, sige. Sige. Evilio Marte. Pero, nagabantay tayo karang boarding house. Kasi inasapon niya, wow, tatya boy, tayo karang 23 anyos niya yaki sa Santin Niño Village, yak sa Banuat, Calibo. Ma'am, ang babi kayo na ni sir, kamu gidro naglingling na sa anang kwarto. Ay, min ko nagkabaga ka, kamu haywa, nag-reply.
6: Ang tinawagan ka, Bimo, kaina. Ay, kaya nagtawag si nanay na nga. Kubiernis pa ko nung kana last contact si Dare. So, ako na, Sunday ma ko ni Maulas iya nagaba. Kasi everyday, agayon sa bagay, gagaba.
4: Ay, ito ka magagaba?
6: Nakakundi, aron everyday, kumantang kakaon. Igawifi, agayon sa bagay. So, pagka ano, Lunes, huwag mata ko na siya piyana tabing duty ka mga 2 p.m. ay 20 p.m. Basta ako matangisip.
4: Tugog?
6: Oo, kung gabawi mo tuba. Tapos pagkaagaw ni siya piyana duty mo talas dos. So kaina nga to ay mention na kubaan ako. Kinubaan ako kaya nag-agto ako. Yeah. Ay, mako na ito talang mako ni Kaunang kabuon sa anong boarding house. So nag-tabot ko na subuang pag-isang. Kulay-kulay mako niya si Darren. Kaya na hambagay. Niina mo na si Babo katuwo. Siguro man na may patay nga daga or may pagkaon man na mong sama. Pagsugod ko, abi mo may ibawta ang pamatsa. Ibawta rin.
4: Pagkakugumot man.
6: Iya pa nga, kakugumot ang. Pagkakugumot ang. Ibawta rin. Pabinit ko na si angkol na tinuktok na. Linglingon ko mako. Paglingling ko tayo. Kapahabok ko tabi anang siki. Kasi anang lawas tabi may isip lang ino eh. Naghabok tayo mo aming kumanas nga. Naming kumay mga spot kita maipong nga rin ma'am. So, yun paano ko kasi angkol nga. Kung si paal at ako, yun nakubaan yun ako. Kasi pagsipa na nakikita ko tayo, full patay ka si Darin. Tapos, patawag ka rin ako ng ipulis. Kung si Dida, si Dardo, yun ang sikin talaga. Tapos nanay na, ma'am ako na yun. Patay pa ma'am si Darin. So, yun, nag-abot na talaga yun ang nanay. Tuduin man lang.
4: Tanong mo, mulas kita, Domingo?
6: Sunday, ito mo sa bagay na patay mo kagahon kasi alas 2.
4: Kamusta rin yung adlaw?
6: Okay, matay na.
4: Normal day at abi mana. Mauna yung mao.
5: Buhay mo sakit.
6: Uwa. Buhay mo masakit.
5: Kung mag-complain nga, abi may nabatsag yung mao.
6: Uwa, man. Last ma lang na to nga. Last week siguro nagpa-check up mo kasi may allergy. Abi mo may allergy. Doon ma lang. Doon yun yung nakita ng mga buhong kayo na para sa allergy.
4: Buhay ni mao ya sa ano fast food chain niya ng restaurant.
6: Oo, ganun rin tayo mauna rin sa ano.
5: Ano nang last na message niyo, ma'am? Last na message niyo bago yung mga wife reply.
4: So do yung anong chat kay mama?
5: Bago mo na lang.
6: Ayuwa ko pasayo. Pero do Sunday, abi nga to, nagkaibahan mo lang kami. So wak man ko. Wak kami ka-chat, kaya yakit mo lang.
4: Pero ano yung mga, may mga historyahan ka mo?
6: Oo, wak.
4: Ito normal, yata nga una yung ma'am. Oo,
6: diyan na lang.
5: Mag-aboard din ka na, ma'am?
6: Wapat sa bugan.
5: Sino mo dati ka-board ka?
6: Ito tayo mag-uli sa hagas na biro.
5: Hagas ka uli-ulihan niya tayo, ma'am?
6: Oo, uli-ulihan niya, ma'am.
5: Anong pangawasan ka, ma'am? Mabunyo lang ang pangawasan ka.
6: Malaba, malaki. Bukan na, hindi maniwang. Bukan na, matambok. Sakto lang, hindi ka nangawa.
4: Pero ano na't may ibang mga masakit?
6: Uwa. Baka ano nga, biyeta na na sa ano, magbubo ko nung atuko.
4: Yung pa-check?
6: Pa-check na para sa ano, ubra ba ka?
5: Normal. Parang nagpa-medical mo lang.
6: Oo, normal. Makakalimaw.
4: Adlaw-adlaw, gida mo una sa inyo?
6: Oo, adlaw-adlaw, gida na mawa. Gida mo, ano, palyaro nga. Pisa na, board mo iya. Kaya, everyday rin ito ba ba?
4: Una mo lang sa unahan?
6: Iya mo lang sa likod chapel.
4: Oo.
5: Pero kayo na, nagkatod kayo na nga.
6: Nagkatod ko nga na nga, nilaban niya to. Kuha tabi mo ako ng makaagtog. Dato nga itong pagtawag ka ko ni ako sister-in-law nga, gahawag ko na si nanay na. Medyo tinubaan niya ga. Kaya dali-dali man ako mag-agtog niya. Para i-check nga ni Ani Imaw Makon ba para sa pag-agtog ni nanay na. Doon bagay. Doon ka, akong nakita.
4: Dali yung asawa, taguman ko ni Imaw.
6: Oo, gumanto.
4: Eh, kamusta man Imaw na nga klase, abi gumanaguman ko.
6: Mabuo tayo, Imaw. Mahambal ka na. Agwa, gito yung kontrano.
4: Oo. Pero sa inyong pagtanaw, kamusta kayo na? Gahubog Imaw, nag-aalin? Gahubog Imaw,
6: parang normal lang. Gahubog Imaw.
4: Gapiga, medyo tugog gatabi man. Ang plastada.
6: Medyo nakatakilid, nakampara na sike, aga-alimay, nakamakara.
5: Ano nasukso ka naman? Naka-boxer
6: lang, Imaw. Naka-boxer
5: na, Imaw. Why mo ramamit po nga personal nga problema ang ginasugit ninyo?
6: Uwag man.
5: Uwag kita.
6: Uwag man.
5: Uwag matubiara.
6: Uwag kita. Sige naman.
4: Oo. So, ano kumbaga nagkapanggaob or nasa state of decomposition? May mga
6: sa pagtanaw pa, abi, kaina mo may ano, ako nito nakita, ano, ulo, takay, itong magsukaw, kay magdugo.
4: Ah, makasuka pa, tayo, ma'am.
6: May dugo nga, naghalin sa anang bakpak.
4: Saan ang ibang alaw? Saan katakit ang biman naman?
6: Medyo nagmanas siya, kayo mong gumabok, tabi mo.
5: Ba't mga ibang linamang sa awas?
6: Uwa pa na kita. Uwa pa, binangon na check it maya. Dahil uwa pa ito ko pa ito. At uwa ta akong pag-ling-ling ko, taka natlaturi mo. Nag-uwa ko na ko rin ang patawag ako polis kay Angkol. Doon nga niya.
5: Kung kinyo, ma'am, alinda? Natural death yung gidra? Or may nakikita niya may power play?
6: Sige, uwa, may power play. Kasi uwa, manabi mo tundra. Basi ako na miniisip, basi gaoy ka imura. Ano?
4: Nakalak mataan na nga.
6: Nakalak tabi na.
4: Paano yung paglingling?
6: May awa nga, ma'am, na space na nakara.
4: Sa pertahan.
6: Sabi na kinato, katay mo ni Angkol. Ano ba, Angkol? Huwag mo gita mo ako ni check.
4: Kung galingling kayo, anong sikit ay
6: makita. Sikit, makita mo. Kasi ginano ko gida din course kot makalasang kere para mag-awang gida ima. Ipagtanaw ko tayo kung iba uta si pakaw na kon. Ito yung pagbukas ay kul patay uta mga kon si dali.
4: Grabe taro hugong.
6: Iba taro iya pa masuhod ako kainay.
5: Ba't siyang lagi iba tagi rugong?
6: Ba't siyang tagi iba? Pero ano ang bay, daga or samad yung pagkaon. Pero hindi ako magpati. Kasi sa yun turugong ipatay nga daga or samad yung pagkaon.
5: Ano ang nilas ka mo nag-
4: Sunday. Asa yung mga naggabi eh?
6: Asta malay mo eh, alas 12 kasi nagilabas kami alas 10. Nagabay mo itot mga alas 9. Oh. Nagbalik matagagi mo yet alas 12. Hey, duty, binan alas.
4: Adlaw-adlaw, inigti mo kapamahaw ilabas.
6: Ga, wukon nagpamahaw. Paamat doon mo na kung nasampit yung gaha ako. Hey, doon iya kakaon, iya kilabas, iya kayapon.
4: Pero may kumus of the time mo nagiday mo?
6: Everyday yung
7: Pero may mga ano yung mga pakainan sa table, mga maintenance.
4: Anong klaseng buong ko? Maintenance para sa alin tulo na to?
7: Gusto mo yung malang kahit ito, ma-sure ako. At or basta din, para sa alin na to? High blood cholesterol.
4: Para sa high blood?
7: Cholesterol.
4: Ah, cholesterol. Okay. Aba, anong buong ato rin ka to?
7: Oo, may mga amino acid na rin ka to. Para sa allergy.
4: Oh, okay. Yan ang mga buong. Sige.
8: So, ano naman ano ni mo pa agad ba?
4: Jojilin. Saan mo nang dyan eh?
8: Jojilin.
7: Nearby.
8: Taga sin ikaw mo?
7: Talakabian ni Macau.
8: Aning board ikaw iya?
7: Yeah. Board.
8: Bali, mag-aling ka mo karam?
7: Magkaibing kami kwarto.
8: Ay, okay. Sa ibabaw, no?
7: Oo, si ibabaw.
8: Kila taga kwarto si ibabaw nga ma'am?
7: Ako, naita rin. Ano taga madalag at hindi, Erika. Apat.
8: Apat ka mo tanan. And then,
7: apat nga ka kwarto.
8: Oo. Sa sangka kwarto is na yung sambilog ang mata?
7: Si Darin malang isa nga sa anang kwarto. Tapos
8: dahil
7: matakali sa among part.
8: Ay, okay. Ay, iwa ka mo't nabatsyagan kasi kung medyo may gahugom, alimbawa, mana.
7: Kasi iyang gita ko nakabatsyag eh, hugom na. Nakahugom baga.
8: Nga, medyo iba ko tagit. Medyo masakit yung tagit.
7: Pero
8: kanang
7: pero hay ginignore ka talo na siyempre. Anang gabi eh.
8: Nagapaway man kung taka mo gun eh.
7: Kaaga lang na ako nakamisugit yung angkol na may kahugom.
8: Oo. So, ging, and then, paano ninyo nasairan nga na yung nga imong kaibahan niya ra ay waguta
7: nag-agiro among sugang at pasyente nagsugid mo kakon dito sa dialysis nga haman man na mga pulis sa boarding house eh. Dali-dali tapo it agto iya kasi makon ko may anje
8: oo
7: tapos masayran ka nga si Darren dali ay makipot ako ron.
8: Okay, oh. Aning sini ko nag-duty ma?
7: Sa provincial.
8: Ay, okay. Bali, nurse man ikaw.
7: Nurse sa, attendant
8: ko. Sa provincial hospital. Ating kayo naman na yung kabuling kwan mataka mo? Istorya mataka mo na ito. Dahil nga, biktima nga raho.
7: Oo, istorya mataka may karon kung putan-on or may ginatao imo ka ako. Din malang.
8: Andin man ulit buhay ra imaw.
7: Ka June 21 malang imaw. Kapi mo sang bugan.
8: Yan nag-porting iyan, no? So, wapag itag-linit tayo karangang sambugan
7: na imaw. Okay. Itawan ko pa nga ni imaw, Raed. Day one na may itawan ko pa yung matlambungan. Tapos itawan na pag itakot mangga pa to.
8: Ano ra ng trabaho ka naman?
7: Sandox. Sa kitchen.
8: Mabuhay talaga trabaho sandox.
7: Wala ko idea, sir, kung ilang bugan yun imaw sa sandox.
8: Oh,
7: kasi
8: okay.
7: Ay, nag-graduate kami ay 2025 pa. August 1, 2025.
8: Aling ano na kabatch mi mao?
7: Ang same kami course.
8: Ay okay. Oh, pero sandog sa tagitan ni mao nagtrabaho. Oh. So kaka-graduate niyo lang 2025 nga to. Pero kamusta ra imo nga bilang ka board mate ninyo or
7: okay, mga tao magadad mga bisita ra niya wa ga inom. Mga ina mi mao sir, iti karon ta sa anang angkol sa pihak sa Santo Niño Bilig siguro.
8: Jake Bata Manana. Oo. Nakita mo rin ang posisyon kayo naman?
7: Sa cellphone at mga police.
8: Alin do sitwasyon ko?
7: Nakahapa. Hindi na ma-recognize ang isura.
8: Okay, oo. So, alin dahil mo state of decomposition yung tagay?
7: Pagtood, sir.
8: Mga bilang, siyempre ikaw nurse, no? Naya nga, may mga pilang days yun, di ba? Isa inyong barabana, gatagin.
7: Kung haling ka Domingo, sir, hi, makarunggit man anang nga, niyang sitwasyon ni anang gawas na medyo pagunod.
8: So medyo may...
7: Na hindi ko tayo mamakilala. Ito man ima, tapos mabaho, dali na ima.
8: Ano dami mga 3 days yun sa mga nagkaroon niya tagit. Okay, oo. Ano nga, saan nga rong kwan ma'am, pirtahan, may bintana pa? Hindi makita rong sitwasyon na nasa bintana.
7: Kasi do bintana, iyatag, sa
8: common na tapo. And then, imaura ma'am, ano nga posisyon kung sa pirtahan, halimbawa man, sige, anero una or...
7: Nakakapa.
8: Paro na nga ako. Tapos tatamat. Okay. So, imaw, taga-alas tara imaw, no?
7: Alas ni Washington.
8: Ay, makaroon, ma'am. Simula, doon na sa iran, tanimuro, natabo nga raka na. No, aga. May ginahambag imaw kinyo, ra? Bilang boardmate niya. Wagin, may ginabatsag ako masakit.
7: Wagin, sir. Kasi kung gadyute imaw, ay, hindi wak kami gaabot, sir. Kasi, pauli ako pa, ang tuta imaw. Ay, 7 PM ako gauli. Imaw, karnay, mga 9.
8: So, agahon mo, tagilara ng duty, ma'am.
7: Bukod
8: 10 PM
9: sa 7 PM.
8: Okay.
9: Ano yung last encounter mo?
7: Dato nga ni mga Domingo't gabi ihay, tawan na ako Apple Mingo.
9: Okay pa ba tayo mo?
7: Okay tayo mo ka to. Agwat ako gaysin na may mga ano galing.
8: And then doon lang tayo rin yung last ma'am, no? Story ang anday ko. Huwag kita imot na batsyag na masakit that time?
7: Uwa, sir. Yeah. Pero hay, may, sa according na ginasang hampag, may mga may mga reseta ay maigtog, may mga buwan.
8: Maaling no, para sindo yung orong resita.
7: Sabi lang mo lang sa'yo ito, sir, hay, atorvas. Atorvas natin, sir, para sa kolesterol.
9: Ang bali, sa'yo matorvas ka, sing buong ma'am na yung
8: so, nursing si ma'am
9: nurse
8: sa probinsya.
9: So doon yung ding-ding nakita mabuong pamin siya regarding yung tagit sa allergy.
7: May sa allergy ag, anong, may vitamins, mani mga ito ag, atorvas.
9: Yung mga rayong buong sa allergy, pwede ba bimana nga magkomplikasyon ag magtugad mga heart attack or na ano nga, komplikasyon?
7: Buwa ko tayo din yung
9: mga mata. Magkang allergy at tagit.
8: Sige, oo. Sige, ma'am. Oh, thank you so much.
7: Hindi mo ba, ma'am? Joji Linerva, ma'am.
10: Si Ron John Calexterior, Barkada, try ka lang biktima.
11: So, sa AIDS? Hindi. Sa Singap, ano yun, dito mag-commit test na.
10: Sa 3 years, ha, no?
11: Pagka-graduate, nakasunod tayo mga Gisandox. Naka-apply tayo siguro yung Moray.
12: Oo, naka-apply tayo yung Moray, sir.
11: Naka-apply
12: tayo
10: yung anong year dun?
12: Ilang buwan yan si, ano, pre?
13: Regular na Bimo na.
12: Regular na Bimo?
10: Sobra 6 months.
12: Sobra 6 months.
11: Pero yung board, ka sobra 1 month pag galeri mo.
12: Kalaya mo na board.
11: Kasi niyo mo dati, anay?
12: Sa halas.
13: Sa halas na
11: mawali ante. Mo sa nabay, sa halas. Parang halas, gimana mo guli.
12: Oo.
10: Uy, mo't mga nasugid kinyo na may problema, Bimo na ima, may mga gina...
12: Oo man, mamay, anong uli mo na ang mga toy, maka-check up kung mawai. Saan ang allergy ba?
10: Kamusta ng allergy nga? Rhyming ko, anong
12: ita?
10: Severe?
12: Bumay mo at gambang nga severe. Medya gabalik-balik.
10: Kato or may ginahika yung mga allergy?
12: Bumay, kumat makaruyin lang.
10: Anong kasing allergy? Pangato?
12: Oo, medya makaruyin.
11: Sa kato gata, kasi sa pag-inawa?
10: Bumay, sa pag-inawa?
12: Bumay,

0: bagay nga to.
1: Buwan to?
0: Ah, expired yun.
1: Expired yun. Ah. Ikaw, ano, lunes pa tabi ito, ma'am?
0: Expired. Expired yun. Pero do yung lunes, nakita mo pilang, ma mo napansin.
1: Uwa, eh, wabi mo nag-reply, naka-busy ka.
0: Pero delivered
2: yung mga resume. Last reply mo is 6:09 eh, no? Oh. MBA.
1: Buwate, buwan, hindi kasunod niya chat.
0: Pero ibig sabihin, online pati may delivered pati yung chat.
1: Diyan.
3: Centro.
4: Oras na naton, alas 11:30 na sa Udro at Lauro. Aton karon nga oras, mga katropa, nabatean karon dudaya karang pahayag, magkagasunod karang pahayag, Banta 8 Boarding House, TA 8 Biktima, Groka Boardmate, Kamanamando, Raya karang Barkada 8 Biktima, mga katropa. Oras na naton, alas 11:30 sa Udro at Lauro. Aton karon nga oras, standby sa aton yung mga suke ha, sa aton karang pagpangalagad. May adayad nga Udro at Lauro karon na kay Josephine si Historias Valencia, una karon na katutok sa Iloilo, nag-monitor sa Sibaliw Banga ag shout out ko no sa amagugang una sa Sibaliw Banga nga magmayad okay na masakit ko no kay Janalyn Arceo na maro may dayad nga Udro Adlaw man nakatuto katon sa aton karanga pag ililiba. Standby sa aton yung mga suki magapanumbali kita report itaton karon nga patrol balikan naton after yamang kara. Kindly standby.

0: Teka lang, hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
2: Para sa malakas na buto,
3: Premium D3.
2: Matibay na immune system,
3: Premium D3.
2: Proteksyon sa bacteria at viruses,
3: Premium D3.
2: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
3: Premium D3,
2: ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
5: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
6: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lang energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
5: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampay sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may tagline na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferulic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabingi. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acids at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakalagay

0: Mabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tainga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionic Bacterium Acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawat. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolaurin na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan ito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa Premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay nagpapaganda din na absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang Premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferolic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
4: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 coffee mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 coffee mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea.
6: XFM.
7: Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santon Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen, and the 7 years old.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Frisky and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
3: Xanthan Gold. Live testimony.
4: Ako si Lailani Montaño, it is Tansya Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Xanthan Plus Gold subragon ng sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sino man duuna nga may ginabatyag parehas ka kon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon, ag sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Xanthan Plus Gold base yun lang paag gidi kara ay magmayad ka mo.
3: Xanthan Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Xanthan Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day.
3: Xanthan Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Xanthan Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: XFM
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kami naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
9: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal So, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Sister Pain.
10: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa it-sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
3: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
11: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: Oras naton mga katropa, Pilipinas Standard Time, alas 11:43 na sa Odro Adlaw. Balik sa aton pala tuntunan.
1: Centro! Centro!
0: Sa gihapon ako si katropang Ninyo Regine Tio. Well, sa aton karagapag pangalagad, sa aton karangapag rurat sa mga karon, i-check anay naton sa katropang Ari Arculas para man saan nga natipon yung mga police report balitaan magalin sa anay karon nga area. Si katropang Ari Ar, sa pihak ng linya, katropang Ari Ar, standby.
1: XFM Police Report. Police Report.
0: Sa report, katropang Ari Ar, go ahead.
2: Yes, katropang Rugino, sa aton kara nung natipon nung mga balita police report sumunggab no sa likod nung parte itaray kara ng tricycle no sang pampasahirong nga rang van no particular di kara sa may National Highway nga sakop ita Barangay Rizal no sa may Banwa kara ita Nabas. Paliro plastada no katropa nga Rugina doday kara nga driver in kila kay alias Eddie no nga 46 anyos agaresidente ita Barangay Linabuan Sur Banwa kara ita Banga no samtang rong tricycle driver mat a raya karo niya si alias Pablo nga 46 anyos nga residente ita nasambitan kara nga lugar. Base sa initial karang investigation paagto no sa direksyon ni Tiger nga katiklan rong daywa nga konsasiin na magaliko punta ray karang tricycle nga konsasiin man maagang nan imaw no aga dikaratan na rong raya karang pampasayrong ban hay sumunggab raya sumangod man sa raya karang impaka tumimba po no ray karang tricycle aga nakangkon ita nina sa pila ka mga parte ita nagkaroon niya kagawasan nga gindagaman sa atong kirang Ibahay District Hospital para ngani no sa nagakaigo karang medication. Anyway no nagistorya gud mat no ro raya karang driver iban kamo naman rong tricycle driver nga pagabayran no rong gagastoson sa hospital aga danyos no or damage no katropa nga Rogen. Anyway no sa dugan naton karaga balita man update no sa daya karaga 23 anyos nga gagaki nga nasa kuan patay no nga ni sa nagkaranga boarding house no una karon sa El Barrio Street Poblacion Calibo kahapon no nga natabo katropa nga Rogen. Gira payag ni kara nga posible nga komplikasyon no sa kidney rong ginatanaw kara nga rason ita pagkamatay ita raya kara nga 23 anyos kara nga gagaki nga katropa nga Rogen ro biktima bingara nga gintilagan natong kay Darren Bolivar bali residente tray mao no ita barangay hala sa may Banwa ita raya kara nga Washington aga nagatrabaho no sa sangka fast food chain sa atong kara nga Banwa kara ita Kalibo. Kay man ko aton karanga madumduman na no, basi man sa anak karang tiya no uli hiray mo nga nakita ko Domingo pat no nga adlaw ko si nag pagabaparaya no sanda karon nga bagay no so di kara nagduda bagay mao no bangod pilang adlaw gut raya karon nga uwa na nakikita baga no that's why karon nga nag decision imaw nga agtunan no sa nagkara nga kwarto and then di karon dayon katropa nga Rogen no ay nakita rong plastada itaray kara nga biktima no nga wa ko tabaga no nga ginawa so ro kun sa sin man dugang pasanunay kara nga tiya wa it may ginabatsag bat ang masakit daya kara nga biktima aga kukan o gamang ay nagpaidagong maraya no, sa medical examination. Aga, samtang ginamba man ita sa bilog naman ka nga barkada ni Darin nga kung sa sin ay nagkuhan pa rin. Raya karoon niya kung may ginatumar bagay mo. No, ito to, maintenance, no? Raya karoon nga kuhan niya biktima nga katropa nga Rogen. Anyway, no, sa dugang pag ginatong kira nga balita man, bali raton man kira nga Aklan PPO or Aklan Police Provincial Office, bali naka-record man, no, ita raya karoon yung mga operation, no, hasta makaroon kira nga buga, no, katropa nga Rogen. So, kung sa sayin, nagapanguna, no, sa listahan rung kampanya kontra illegal logging nga may 43 nga operation agad insi no nga nadakpan no samtang an uman kararong ang estado saan o nung operation kontra man sa illegal fishing. So dikara no hay may 24 man nga wanted persons rong nadakpan iban rong apat no nga most wanted man ag kun dugang pagikara may daywa no ka mga suspect rong nadakpan no sa illegal drugs ag ano man rong arestado no sa illegal gambling. So na sa kote na itaton karon nga awtoridad rong 16 ka illegal nga baril ag tatlo pagin nga pampasabog no si dagom in pagabaga sa RA 10591 no ray karang operation ay guwas no ag tigaragid no aro hugot no nga pagbantay taton karang mga kapulisan ag pinagiman no sa pagbuliganan itaton karang komunidad ag mapabilin no rong kayusan no sa bilog no nga probinsya nga rakatropa nga Rogin. Anyway, no, katropa nga Rogin, no, wong matay ka mga daguangid, no, nga mga balita report, no, rung natipon itaton karon niya otoridad doon niya man na ron, medyo masako makaraan, no, ro, pakarasa daon, especially, no, isa aton ka nga banwa karat kalibo, aga kun, aga ro, may dayat, no, ro, aton ka nga tsempo, init-init yang katropa nga Rogin. So rin na no katropa nga Rogin daton kira nga tipo na report direktamente no sa aton kira nga area of responsibility with katropang Christian Villanueva kuman si katropang RR Pulasa at XFM 96.5 kalibo ang katropa mo.
1: XFM Police Report. Police Report.
0: Alright, thank you kay katropang RR Kulas. Nagatod ka ton sa oras alas 11:50 na sa Udro Adlaw. Ru aton karon nga oras mga katropa. Sa aton ka nga pag-arurat sada, raya ka nga portion, raya ka nga balitaan, higin hatod ka ton it's Santon Gold Coffee Mix. Uy, sa aton karon yung mga katropa, sa aton karon yung mga suki nga mahilig una karon magkape ag coffee is life gidaana.
3: Wow!
0: Ay mag Santon Gold Coffee Mix na kamo mga katropa. Ro Santon Gold Coffee Mix, ro kape nga bukon niya mangit manami arula sa kundi makabulig pa sa aton karon nga kagawasan. Ginampabasko gro aton nga resistensya nga awa its side effects. May santon, malunggay, spirulina, a garlic. Mga natural nga sangkap nga makabulig kontra sa nagkakainain nga bagatian. May glutathione, a collagen para sa makinis ag manami karon nga panit. Nagkapikangon, nagnami para imong nga gawas ag nagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix, kape nga nagaamlig sa imong kagawasan, panit ag itsura. Ro Santon Gold Coffee Mix ay sarang nga mabakay sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP ag generika nationwide. Rayara produkto ATS to Health Incorporated.
1: Sentro.
0: Well, sa aton karang nga pagpangalagad banwa, sa aton karang nga pagrurat sa dama karon. Ro aton nga presidente, ginanunsyo ni President Bongbong Marcos Jr. ro paglunsar it uplift assistance agud nga mabuhinan repekto itensyon sa Middle East nga nagapataas sa presyo itlangis ag mga bagakon sa nasyon. Sa idangom it unified package for livelihood industry, food and transport o kon uplift target nga matawan it bulig ro 37.5 million nga mga Pilipino sa bilog nga nasyon. Makabaton it one-time financial assistance sa 2,000 pesos ro 3.5 million nga mga beneficiary at pantawid pamilyang Pilipino program o kung dahil ka nga 4-piece ag walang gutom program. Pagaparon man kararo bulig para sa 2.5 million nga mga pigado ag near poor nga mga pamilya sa idagom i 2024 community-based monitoring system o kon CBMS. Samtang 1.5 million low-income SSS members rumakabaton man i 2,000 pesos kada bugan umpisa makaroon nga July hasta December.
1: Sentro!
0: Kararo pahayag, itaton karon nga presidente mga katropa pamatian natin.
4: Patuloy natin nararamdaman ang epekto ng tensyon sa gitnang silangan na nagdudulot ng banta sa pandaigdigang supply ng langis. Nakakaapekto ito sa ating ekonomiya at presyo ng mga bilihin. Kapag tumataas ang gastusin, mas bumibigat ang pasanin ng bawat pamilyang nagsisikap tugunan ang kanilang pangangailangan, lalo na ang mga Pilipinong nasa laylayan ng lipunan. Kaya naman, Patuloy tayong kumikilos upang mapagaan ang kanilang pasanin. Sa ilalim ng Executive Order Number 110, inilunsad natin ang Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o yung UPLIFT upang maprotektahan ang kabuhayan ng mga Pilipino at mapanatiling matatag ang ating ekonomiya. Ngayong araw, pinalawak pa natin ang suportang ito sa pamamagitan ng UPLIFT Assistance. Sa ilalim ng programang ito, mabibigyan ng agarang tulong ang 7.5 milyong kabahayan o 37.5 milyong Pilipino sa buong bansa. Pangungunahan ang programang ito ng DSWD kasama ang iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Makakatanggap ng isang beses na karagdagan tulong na hanggang 2,000 piso ang 3.5 milyong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4PIS at yung Walang Gutom Program. Palalawakin din natin ang ating suporta para sa 2.5 milyong mahihirap at yung malapit nang maging mahirap ng kabahayang natutukoy sa 2024 Community-Based Monitoring System o CBMS. Gayun din ang 1.5 milyong manggagawa at kanilang mga pamilya na may mababang kita na nakumpirma sa talaan ng Social Security System. Sila ay makakatanggap ng 2,000 piso kada buwan simula ngayong Hulyo hanggang sa Disyembre. Layunin ng UPLIFT Assistance na mapangalagaan ang kakayahan ng mga pamilyang Pilipino na matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Kasabay nito, pinalawak natin ang saklaw na tulong upang mas maraming Pilipino ang makinabang sa programa. Titiyakin ang pamahalaan na maipagkaloob ang tulong na ito na mabilis, maayos at mas maginhawa para sa mga Pilipino sa pamamagitan ng digital na pamamaraan. Sa ating pagkakaisa at pagtutulungan, mapapanatili natin ang katatagan ng ating bansa at maisusulong ang isang mas maunlad na kinabukasan para sa lahat sa ilalim ng isang bagong Pilipinas. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyo lahat. Sentro,
0: Sentro. Turaturo pahayag karon ni President Bongbong Marcos, no, ay bag-o na naman da nga ayuda.
3: Wow!
0: Under sa Raya Karanga UPLIFT program. Oh, mahilig ta permi sa Raya Karanga ayuda. Ang permi-permi lat ang ayuda. Diyan niya ni ang nahambag mga katropa nga matyanasanay lataro Pilipino kung may una karon nga kalamidad, krisis, rugina kapiutan, hay ayuda. No? Masya ginapasanay kita gobyerno sa mga ayuda-ayuda nga permi-permi.
1: Sentro! Sentro!
0: Nga... Aside mo ron, di ba ga, imo kung takaroon na ito, dapat gobyerno may una karon nga foresight nga ginatawag kita sa mga kung alin do mga pwedeng manabo. Pero atong gobyerno, matyawat at daya ka nga foresight nga ginatawag naton. No, dapat may mamakaroon ta. Kung leader ka, dapat may foresight ka kung ano rong mga possible nga mga pwedeng matabo. Alas 11:57 na sa Udro Adlaw, atong karon nga oras. Uy, sa ato nga mga sukianay ha, sige hangang ninyo nga maghugog. Hinaga, may ato nga weekly draw ha, para sa ato nga santo na XFM libu-libong paparemyo. Hingabot ka mo tugog sa ato nga mga drop boxes. Iya sa, naka-pick up ngun kita sa Ruel ang Junior Barbershop sa Banu Itbanga. Iya sa Pharmacia Gomez sa Shopping Center. Ay hinaga pa man kita karon ga pick up. Hingabot na ka mo, pwede man nga iya sa stasyon. Iya sa XFM Kalibo 96.5. Iya sa JS Berto Road, Barangay Tigayon, Kalibo. Well, sa aton ka nga pagpangalagad, sa aton ka nga pagruratsada, kung abos agang ang naroora sa aton ka nga pagililiba, aton karon nga palatuntunan.
1: Sentro! Sentro!
0: Mabukit niya salamat sa aton nga mga suki nga nagtutog, nagmonitor katon sa aton ka nga pagruratsada makaroon. Standby sa masunod karon nga pagpangalagad, ito XFM News Nationwide, ito XFM Mega Manila. Kakbay ka partner naton sa technical side si Katropang Shamina Carr at Katropang Cyril Kit Balmon. Sa patrol si Katropang Arier Culas, Katropang Christian Villanueva. Sa supervision ni Tamon yung station manager Katropang Jana Allen Ascanio, sa amon general manager Katropang Sir Edwin Garing. Sa ngangan, itamon karon niya Chief Executive Officer and President Dr. Melito Uy. Ako man si Katropang Ninyo Rujin Teodosio nga nagaiwan ang nagahambag kinyo mayadayad nga udro adlaw and God bless us all. Rayero XFM 96.5 Kalibo ang

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.

0: Exciting time, alas 12:01.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Luzon, Visayas, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega

0: Ang mga pangunang headlines, katropa hatid po sa atin ng Sandton Gold Coffee Mix. Mas malawak na kooperasyon ng Pilipinas at Singapore. Pinagkasunduan ni PBBM at Singapore Prime Minister Wong.
1: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinalawak ang uplift assistance habang tumataas ang presyo ng langis.
0: Malacanang, umaasa pong mapapabilis ang pagpapasa ng mga priority bills ng administrasyon.
1: Senado, pinakahindi pinagkakatiwala ang government agency ayon sa survey.
0: 45% ng mga Pilipino hiniling na palakasin ang AFP at Philippine Coast Guard ayon din sa SWS survey.
1: Tatlong sospek sa pagpatay sa American Marine Biologist arestado.
0: Palitang regional po mga katropa, multicab na may malaswang tunog. Nag-viral sa Palawan, audio sa preno pinatanggal ng LTO.
1: Sa balitang international, Estados Unidos naglunsad ng panibagong airstrikes sa Iran.
0: Showbiz, Angel Locsin may matinding mensahe kay Senator Robin Padilla.
1: Sa balitang sports sa Las Pilipinas men, natalo kontra Cambodia sa CV Cup opener.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
0: Mga katropa, Thursday afternoon, July 16, 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan tayo napapahinggan sa lahat po ng XFM station sa buong Pilipinas.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian DePaz.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng balita, pinalalawak po ng Pilipinas at Singapore mga katropa ang kanilang ugnayan matapos magpulong sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Singaporean Prime Minister Lawrence Wong sa working visit ng Pangulo sa City-State nitong Wednesday. Nagkasundo ang dalawang leader na palalakasin pa ang kooperasyon sa larangan po ng kalakalan, pamumuhunan, artificial intelligence, kalusugan at social development. Kabilang din ang pagbuo ng kadagdagang bilateral agreements upang higit na mapakinabangan ng mamamayan ng dalawang bansa. Pinagtibay din ni Marcos at Wong ang kanilang suporta sa ASEAN centrality at ang pagsusulong ng isang mapayapa, matatag at maunlad na Southeast Asia, lalo na sa papalapit na pag-upo ng Singapore bilang ASEAN chair sa susunod na taon matapos ang termino ng Pilipinas. Matagal nang kabilang ang Singapore sa pinakamalaking pinagmumulan ng ating foreign direct investment at nananatili pong isa sa pinakamahalagang trading partners ng bansa sa rehiyon.
2: XFM News Nationwide.
1: Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga Singaporean investors at telecommunications executives upang tilakin o talakayin ang mga bagong paumuhunan na magpapalawak sa healthcare services at digital infrastructure sa Pilipinas. Kabilang sa mga nakausap ng Pangulo ang ABC Impact, Temasek Trust Ecosystem, Ayala Group, Singtel na muling nagpahayag ng kanilang suporta sa pagpapalawak ng mga ospital, klinika, botika, data centers at iba pang serbisyong pangkalusugan at teknolohiya sa bansa. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO, inaasahang lilikha ang mga proyektong ito ng libo-libong trabaho magpapahusay sa akses sa dekalidad at abot-kayang serbisyong medikal at magpapalakas sa digital connectivity ng Pilipinas. Bahagi ang mga pulong sa working visit ni Pangulong Marcos sa Singapore kung saan layunin ng administrasyon na mahikayat ang mga maraming high-impact investments sa magpapasigla sa ekonomiya at magpapatibay naman ng direktang benepisyo sa mga Pilipino.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga tanggap pan po ng pamahalaan may hanggang katapusan katropa ng July para sa PBB requirements performance based bonus. Katropa natin sa balita, David Guzman, XFM Mega Manila.
2: Live report.
3: May hanggang katapusan ng Hulyo ang mga national government agencies upang maisumite ang kanilang compliance report at proof of submission para sa performance-based bonus o PBB na kanilang mga empleyado. Ayon kay Department of Budget and Management Assistant Secretary Gerald Handa, may 20 calendar days ang mga ahensya para isumite ang kinakailangang ulat sa ilalim ng Executive Order No. 61. Pagkatapos ito, may 60 days naman ang mga validating agencies upang suriin ang mga isinumiteng dokumento. Inaasahang mailalabas ang final eligibility assessment sa katapusan ng Agosto o sa unang linggo ng Setyembre na magiging batayan naman sa pagtukoy ng mga kwalipikadong kawanin ng gobyerno para sa 2024 PBB. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo De Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapalawak ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o Uplift Assistance upang matulungan ang mas maraming pamilyang Pilipino na apektado ng mataas na presyo ng mga bilihin. Sa ilalim ng programa, makatatanggap ng isang beses na 2,000 pisong cash assistance ang humigit kumulang 3.5 milyong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps at Walang Gutom Program.
4: Palalawakin din natin ang ating suporta para sa 2,500,000 mahihirap at yung malapit nang maging mahirap ng kabahayang natutukoy sa 2024 Community-Based Monitoring System o CBMS. Gayun din ang 1,000,000 manggagawa at kanilang mga pamilya na may mababang kita na nakapirma sa talaan ng Social Security System. Sila ay makakatanggap ng 2,000 piso kada buwan simula ngayong Hulyo hanggang sa Disyembre.
1: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: XFM News Nationwide.
0: Samantala, umasa po ang Malacanang mga katropa na mapapabilis ng Kongreso ang pagpapasa sa mga prioridad na panukalang batas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakatuon sa pagpapalawak ng serbisyo sa edukasyon, sa kalusugan, sa social protection at sa good governance. Ayon kay Palace Press Officer Yuse Claire Castro, hangad po ng Pangulo na agad maisabatas ang mga panukala para mas mapabilis na mapakinabangan ng mga Pilipino sa kabila ng nalalapit na budget deliberations at nagpapatuloy ng mga impeachment proceedings sa Senado. Kabilang sa mga panukalang hinihintay pa, ang aksyon ng Kongreso ay ang National Center for Geriatric Health Act, mga amyenda sa GATSPI Act, Assistance to Individuals in Crisis Situations Act, at ganyan din po ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Samantala, naipadala na sa Malacanang para sa lagda ng Pangulo ang Last Mile and Geographically Isolated and Disadvantaged Areas Schools Act. Kasama rin po sa legislative priorities ng administrasyon ang Anti-Political Dynasty Bill, Presidential Merit Scholarship Program at mga amyenda sa masustansyang pagkain para sa mga batang Pilipino Act. Layuning mapalawak ang suporta ng pamahalaan sa mga sektor na mas higit na nangangailangan.
2: XFM News Nationwide.
1: Iginit ng Malacanang na nananatiling nakatuon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagkapatupad ng kanyang tungkulin at hindi sa resulta ng mga survey. Kasunod ng pagtaas ng kanyang satisfaction rating sa pinakahuling Social Weather Stations o SWS survey. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi umano naapektuhan ang Pangulo kung tumaas o bumaba ang kanyang ratings dahil ang prioridad dito ay ang maihatid

0: and Skills Development Authority bilang may pinakamataas na approval at trust rating sa mga ahensya ng gobyerno. Sa hanay po ng mga opisyal ng gobyerno, si Senate President Sherwin Gatchalian ang nakakuha ng pinakamataas na approval at trust ratings na 32% at 21% rating. Sa favorability rankings naman, nanguna sina Senator Bam Aquino na may 57%, Senator Francis Pangilinan 46%, at Senator Rizza Ontiveros na may 47%. Habang sina Senator Jinggo Estrada at Senator Ronald Bato de la Rosa ang may pinakamataas na net unfavorable rating.
1: XFM News Nationwide.
2: Kinontra ng Malacanang ang pahayag ng kampo ni Vice President Sara Duterte na hindi may tuturing na grave threats ang mga naging pahayag nito laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at iba pang opisyal ng pamahalaan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi maaaring baliwalain ang ganitong klase ng mga pahayag lalo na kung ang tinutukoy ay ang Pangulo ng Bansa at iba pang opisyal ng bansa. Binigyan din ni Castro na hindi naman itinanggi ng Vice President na siya ang nagsasabi ng mga kontrobersyal na pahayag at sa halip ay ipinaliwanag lamang umano ng kanyang kampo ang dahilan kung bakit niya ito nasabi. Iginit ang palasyo na seryosong usapin ang anumang bantang may kaugnayan sa buhay ng isang head of state dahil isa itong issue sa national security.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Iginit po ni Senator Judge Alan Peter Cayetano na malaking hamon ang pagganap bilang hukom sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil limitado lamang umano ang bilang ng mga senador na may legal na pagsasanay. Sa kanyang pahayag, isa-isang binanggit ni Alan Cayetano ang mga kasamahang may background sa batas. Kabilang si Senator Kiko Pangilinan, Senate President Chis Escudero, Senator Pia Cayetano at Senator Bam Aquino. Binanggit din niya si Senator Amy Marcos bilang isang law graduate. Ayon kay Alan Cayetano, mas naging mabigat ang responsibilidad ng mga natitirang Senator Judges matapos mabawasan ang kanilang bilang sa paglilitis. Lalo na't hindi madali ang pagtalakay sa mga legal na usapin sa impeachment proceedings. Nagdulot naman ng panibagong usapin ang kanyang pahayag dahil naging controversial noong nakaraang halalan ang educational credentials ni Senator Amy Marcos. Matapos itong itanggi ng University of the Philippines College of Law ang ulat na nagtapos umano ang senadora bilang cum laude sa batch 1983.
1: XFM News Nationwide.
2: Nagpahayag ng pangamba si Senador Robin Padilla matapos niyang banggitin ang magkakasunod na kaso at imbestigasyong kinakaharap ng ilan ng kanyang kapwa senator judges habang nagpapatuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tinukoy ni Padilla ang pagkakakulong ni na Senators Jinggo Estrada at Senador Rodante Marcoleta, gayon din ang iniulat na imbestigasyon ng National Bureau of Investigation o NBI kaugnay ng 2019 Southeast Asia Games na may kinalaman kay Senador Alan Peter Cayetano. Tinanong ng senador kung nagkataon lamang ba ang mga pangyayaring ito o kung may sinasadyang layunin kasabay ng pagbibigay diin na ang Senado ay isang malayang impeachment court na may mandato sa ilanim ng konstitusyon.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Mga katropa, report muna tayo. Si Senator Ping Lacson po ay pinuri ang PGH sa ipinakitang professionalismo at integridad sa resulta ng medical assessment kay Senator Rodante Marcoleta. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM, Mega Manila.
2: Pinuri ni Senador Ping Lacson ang University of the Philippines Philippine General Hospital o UPPGH dahil sa pinakita nitong profesionalismo at integridad sa medical assessment kay Senador Rodante Marcoleta. Iniutos ng Sandigan Bayan ang hiwalay na pagsusuri kay Marcoleta sa UPPGH upang malaman kung kailangan pa siyang manatili sa Philippine National Police General Hospital matapos lumabas sa resulta na wala ng kondisyong medikal na nangangailangan ng pananatili sa ospital. Iniutos ng korte ang kanyang paglilipat sa Quezon City Jail sa Barangay Payatas. Ayon kay Lacson, pinatunayan ng UPPGH ang pagiging patas sa pagsusumite ng medical report. Binanggit din niya na naka-wheelchair umanong pumasok si Marcoleta ngunit naglakad na palabas ng Sandigan Bayan matapos ang pagdirig. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News. XFM.

0: Nationwide. Sa iba pang balita, 3 sa 4 na sospek sa pagpatay sa American marine biologist na si Kent Carpenter ang naaresto na ayon sa Philippine National Police. Kinilala ng BNP ang mga nadakip na sina alias M.O. na itinuturong gunman alias J.F. na umanoy ng halay sa live-in partner ng biktima at alias C.D. na inihinalang nagsilbing lookout. Patuloy namang tinutugis ng pulisya ang ika-4 na sospek. Matatandaang na napatay ang 73 na anyos na si Carpenter matapos pasukin ng mga armadong lalaki ang kanyang bahay sa Barangay Ahong, Cibulan Negros Oriental noong Linggo ng gabi, kung saan binaril sa ulo ang biktima habang nanonood-umano ng telebisyon. Kilala si Carpenter sa kanyang pag-aaral sa coral reefs at marine biodiversity. Naging mahalaga rin ang kanyang research sa naging batayan ng Pilipinas sa 2016 arbitral ruling kaugnay ng West Philippine Sea.
1: XFM News Nationwide.
2: Lumabas naman sa pinakauling social weather station survey na 45% ng mga Pilipino ang nais po na higit pang palakasin ang Armed Forces of the Philippines. Gayun din ang Philippine Coast Guard para maprotektahan ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea at iba pang karagatang sakop ng Pilipinas. Batay sa survey na kinomisyon ng Strat-Based Institute, nanguna ang modernisasyon ng Armed Forces at Coast Guard bilang paunay hakbang na nais ng publiko. Kasunod po nito ang pagpapalakas na ugnayan din sa mga kaalyadong bansa sa pamamagitan naman ng joint maritime activities at military exercises, gayon din ang pagbuo ng mas maraming defense at security agreements. Isinagawa ang survey noong June 20 hanggang 29. Kasunod ng panawagan ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. na taasan ang pondo para sa depensa para mapalakas ang kakayahan ng Pilipinas laban sa mga banta sa karagatan.
1: XFM News Nationwide.
0: Dole, pinalakas ang internship program para sa kabataang naghahanap ng trabaho. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Pinag-usapan ng Department of Labor and Employment o DOLE ang Government Internship Program sa pamamagitan ng binagong guidelines na naglalayong magbigay ng mas makabulang pagsasanay at mas palawak na oportunidad sa mga kabataang Pilipino. Sa ilalim ng bagong patakaran, mas pagtutunan ng pansin ang paglilang ng kasanayan, work values at aktwal na karanasan sa trabaho upang mas maihanda ang mga kalahok sa kailang magiging karitpata. Hindi lalamang limitado sa maikling work exposure ang programa, kundi nakatuon na rin ito sa mas organisado at pamatagalang professional development ng mga interns. Ayon sa DOLE, bahagi ito ng hakbang ng pamahalaan upang mapalakas ang kakayahan ng kabataan, mapataas ang kanilang tsansa sa pagkuha ng trabaho at mabigyan sila ng mas maraming oportunidad para sa pag-unlad. Para sa Nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12.20 sa XFM News Nationwide. Live din po tayo sa XFM Santiago Isabela sa 104.9, XFM Rojas 106.5 at Solid FM Davao City 89.1.
1: Balitang regional.
2: May pagnanakaw na tinitingnang motibo sa pamaril at pagpatay nga sa isang Amerikanong marine Amerikano sa Cibulan Negros Oriental. Katropa natin sa balita, Wendell Balinaro na XFM Bacolod.
4: Tinitingnan ng pulisya na pagnanakaw ang pangunahing motibo sa pamamaril at pagpatay sa isang American National na marine biologist sa bayan ng Cibulan, Negros Oriental, ayon sa Negros Oriental Police Provincial Office. Matatandaang kinilala ang biktima na si Dr. Kent Carpenter, 73 years old, na nasawi sa nasabing insidente. Kasama rin sa bahay ang kanyang live-in partner na kinilalang si Reyna. Ayon kay Police Colonel Timar Alam, Provincial Director ng Negros Oriental Police Office, hinihintay pa nilang makarecover ang live-in partner ng biktima upang makuha ang karagdagang detalye tungkol sa insidente at posibleng magsilbi itong pangunahing saksi sa krimen. Dagdag pa ni Alam, pinaniniwala ang umakyat ang mga suspek sa terasa ng bahay upang magkapasok dahil wala namang nakitang palatandaan ang sapilitang pagpasok sa loob ng tahanan ng mga biktima. Tinangay o mano ng mga suspek ang humigit kumulang 75,000 na cash, isang laptop at isang binocular. Sa kasalukuyan, patuloy na sinusuri ng mga otoridad ang mga kuha ng CCTV camera sa bahay ng mga biktima upang matukoy ang mga pagkakakilanla ng mga salarin at mapabilis ang investigasyon. Sa ngayon, tinitingnan rin ng mga kapulisan na nasa mahigit tatlo ang mga sospek sa nasabing krimen. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
0: Ginang na pinaniniwala ang police asset patay sa pamamaril ng riding in tandem habang sakay ng e-bike. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
5: Patay ang isang 50-anyos na babae matapos pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang suspeka na sakay ng motorsiklo bandang alas 2 kanina ng madaling araw sa B. Irana Street, Barangay San Nicolas proper, Cebu City. Kinilala ang biktima sa alias na Linlin, may asawa at residente ng Barangay Suba ng lungsod. Batay sa paunang investigasyon ng mga pulis, sakay ang biktima ng isang e-bike at huminto sa isang kanto sa lugar. Bago pa man ito makababa, biglang dumating ang riding in tandem at sunod-sunod itong pinagbabaril at pinunterya ang ulo ng biktima. Agad na tumakas ang mga suspek matapos ang pamamaril. Samantala, ang driver ng e-bike ay nakatakbo para makalayo sa gitna ng insidente. Ngunit pinabalik ng ilang residente upang maisugod ang biktima sa pinakamalapit na ospital. Gayunman, idiniklara ng dead on arrival ang biktima ng mga doktor. Ayon sa mga pulis, may mga CCTV camera sa lugar kabilang ang nasa barangay hall ng San Nicolas na kasalukuyan ng sinusuri upang matukoy ang pagkakakilanlan at rutang tinatahak ng mga suspek. Sa paunang impormasyon ng mga investigador, pinaniniwala ang asit ang biktima. Gayunpaman, patuloy pang inaalam ng mga pulis ang motibo sa krimen habang nagpapatuloy ang hot pursuit operation laban sa mga suspek. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Sanfona na vitamin C, ang alkaline base sa vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: Binatilyo nasa way matapos magsasaksakin ng 6 katao sa Tuguegarao City. Ang panawagan po ng Pamilya Hustisya. Natropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag na XFM Tuguegarao.
6: Hustisya ang sigaw ng kaanak ng isang 19-anyos na binatilyo na umano'y pinagtulungang saksakin ng 6 na katao sa Bagay Road malapit sa Steel Bridge at dito sa lungsod ng Tuguegarao madaling araw ng Hulyo 15 taong kasalukuyan. Kinilala ang biktima na si Santer na mas kilala sa palayaw na Dodong Oton ng kanyang pamilya. Batay sa paunang impormasyon, sinasabing nagtangkang ipagtanggol ng biktima ang ilang nakababatang skater na pawang mga junior high school students ang matapos umanong tuksuhin at pag-initan ng isa sa mga suspek. Nauwi umano ito sa marahas na pananaksak kung saan pinagtulungan umano ang biktima ng 6 na katao hanggang sa ikinasawi nito. Sa kasalukuyan, 4 na sa mga hininalang sangkot ang naaresto na ng mga otoridad habang nagpapatuloy ang manhunt operation laban sa 2 pang suspek na pinaniniwala ang magkapatid ayon sa pamilya ng biktima. Iginiit pa ng pamilya na hindi sila titigil hanggat hindi napapanagot ang lahat ng sangkot sa krimen at hindi nakakamit ang hustisya para sa kanilang mahal sa buhay. Samantala, patuloy ang investigasyon ng kapulisan at pakikipag-ugnayan sa mga testigo habang isinasagawa ang follow-up operations upang matuntun ang kinaroroonan ng mga natitirang suspek. Tiniyak din ng mga pulisya na paiigtingin ang pagbabantay sa lugar upang maiwasan ang kahalintulad na insidente. At yan ang ating ulat mula rito sa Hottest City in the Philippines, Tuguegarao City, mula sa himpila ng 95.7 XFM at Tuguegarao, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang iyong lingkod, si katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
0: 6.8 milyong pisong halaga ng inihinalang shabu at iba pang kontrabando na samsam sa isang lalaki sa pagsilbi ng Juan Atopares sa Isabela. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago.
1: Report.
4: Nauwi sa pagkakadiskubre ng milyon-milyong pisong halaga ng droga, pampasabog, mga bala at baril ang pagsisilbi ng Warren of Flores sa isang akusado sa sitio Andarayan, Barangay Rizal, Alicia Isabela. Ang akusado ay si Alias Mel, 37 anyos, na nahaharap sa kasong murder na walang inirekomendang piyansa para sa pansamantala nitong paglaya. Naguna sa pagsisilbi ng Warren of Flores ang drug team ng Kawayan Component City Police Station sa bihikipagtulungan ng Alicia Municipal Police Station, EIU Isabela PPO at ilang pang unit ng Isabela Police Provincial Office na nagbunga sa pagkakahuli sa akusado. Bago ang pagsisilbi ng Warren of Flores, naglatagpa ng tactical approach ang SWAT team ng Kawayan CCPS dahil sa pagiging delikado ng naturang pinaghihinalaan na nagresulta sa maayos na pagkakahuli sa pinaghihinalaan. Nang madagip, nakuha sa pag-iingat ito ang apat na transparent plastic bag ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 6,800,000 pesos at may sumatotang labigat na 1 kilo. Nakuha pa sa pag-iingat ito ang isang arms core shotgun na may laman na 5 bala, isang arms core caliber 45 pistol, isang blue colored scissor, 3 rounds ng bala ng caliber 45, 4 rounds ng bala ng caliber 30 carbine at 1 round ng mga bala ng 9mm. Nasamsam pa direkta sa pag-iingat ito ang 3 mga lighter, isang rolled aluminum foil, isang hand grenade na nakalagay sa paper container, isang plastic replica ng hand grenade, isang samurai, 2 glass tube ng pipes, 2 pack ng transparent plastic sachet, isang plastic case at isang digital weighing scale. May nakuha rin na cash sa suspect na umabot sa halos 12,000 pesos, isang blue colored sling bag, red colored weighing scale at isang black colored caliber 45 holster na isinailalim sa inventaryo. Dinala ang suspect sa Kawayan CCPS para sa kaukulang dokumentasyon at disposition bago iharap sa korteng pinagmulan ng isinilbing warat. Naghahanda na rin ang Kawayan Component City Police Station para sa mga karagdagang kasong isasampa sa suspect dahil sa mga nakuhang kontrabando. Mula rito sa 104.8 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altair de la Cruz, XFM.
2: At katropa, panghuling balita, ito pong sa Palawan, multicab na may malaswang tunog daw. Pag nagpepreno, nag-viral sa Palawan.

0: mangayo naman ang driver na ikinatuwa naman ng ilang netizens at parehong nabahala noong una. Pero hinihintay nila ang paghingi ng paumanhin ng nasabing driver. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News. Weather
1: Update. Katropang Brian, good news muna tayo. Walang namamonitor ang pag-asang bagyo LPA sa Pilipinas, kung saan walang inaasang mabubuong sama ng panahon sa loob ng susunod na 24 oras.
2: Katropang Buddy, sa kasalukuyan habagat o southwest monsoon pa rin ang nakakapekto sa Batanes at Babuyan Island, habang localized thunderstorms naman ang iiral sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa.
1: Dahil po dyan, pinapayuhan pa rin ang pag-asang publiko manatiling alerto sa mabiglang pag-ulan kahit magbaon po ng payong. Patuloy na subaybayan mga katropa ang mga susunod na weather bulletin mula sa pag-asa.
2: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.35 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.29 ng gabi.
3: Balitang International.
1: Ang Balita International hatid po sa atin katropa ng Santon Gold Coffee Mix. O Santon Gold, subukan ng Santon Gold. Naglunsad ang Estados Unidos ng panibagong airstrikes laban po sa Iran matapos sabihin ni US President Donald Trump na they better behave. Habang patuloy ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa, ayon sa US military, target ng mga pag-atake ang military facilities ng Iran na umano'y ginagamit para bantaan ang mga barkong dumaraan sa Strait of Hormuz. Sinabi rin nito na pinaputokan nila ang isang barkong umano'y lumabag sa ipinatupad na blockade para sa mga pantalan ng Iran. Iginit naman po ng Iranian officials na wala silang dahilan para sundin ang peace deal kung wala rin itong pakinabang sa kanilang bansa.
3: Showbiz News.
4: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Tama na kuya, gising na. Ito ang panawagan ng aktres na si Angel Locsin kay Senator Robin Padilla na magising na matapos nitong sabihin na komunista po ako sa gitna ng ikalimang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa kanyang social media post, sinabi ni Angel na naaalala niya ang dating Robin Padilla na madalas magkwento tungkol sa umano'y pakikibakan nito para sa bayan. Gayunman, kinwestiyon niya kung bakit na nahimik lang ang senador noong panahon na umano'y nire-rektag si Angel kahit alam nitong hindi totoo ang mga paratang. Pinuna rin ng aktres ang suporta umano ni Padilla kay detained preacher Apollo Quiboloy at ang mga naging posisyon nito kaugnay ng China. Ayon kay Angel, taliwas ang mga ito sa makabayang Robin Padilla na dati niyang hinangaan. Sa pagkatapos ng kanyang mensahe, iginiit ni Angel na ang pananagutan ng mga lingkod bayan ay dapat para sa Diyos at sa sambayan ng Pilipino at hindi para sa iilang individual. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
3: Balitang Sports!
1: Hatid po sa atin to ng Premium D3 Lakas sa Bawat Kapsula. Nabigong alas Pilipinas men na makuha ang panalo sa nilang unang laban sa 2025 CV Cup. Matapos sumuko sa Cambodia sa limang sets, the score na 23-25, 30-28, 20-25, 25-22 at 8-15 nitong Wednesday sa Candon City, Ilocos Sur. Inunahan ni Josh Magalaman na alas Pilipinas sa 21 points niya habang nagambag sina Jude Garcia at Louis Ramirez ng 20 at 17 points. Panig naman po ng Cambodia ay umiscore si Boreen Biasnan ng game high na 33 points. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo po XFM News Nationwide ngayong Webes, July 16, 2026.
2: Tropa, maaaring niyo kumbalikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan niyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
3: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nation.

0: programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
1: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
2: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, hirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Canton Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Canton Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Canton Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Canton Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Seven Plus Herbal Soap.
6: Yun is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
4: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalis sa Sister Pain para diri-diritso ang training.
0: Sister Pain. Hanggang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3U.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
4: 7 Plus Herbal Soap.
9: Norma Oda, taga Sibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Canton Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Canton Plus Herbal Soap. Pili na! Canton Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
10: Gary, sa ka-service ko, may araw.

0: 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Magum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Na kailangan maghintay na magkasakit bago mag-alaga ng kalusugan. Sa bawat capsule ng Santon Gold Herbal Capsule, may kombinasyon ng malunggay, mangosteen, bawang, ampalaya at spirulina para sa overall wellness support. Isang simpleng habit, malaking tulong. Santon Gold Herbal Capsule. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
1: Health info po muna tayo, mga ka-wellness. Ang health information po nito hitid sa atin ng Santone Plus Gold, ang katawan po natin sa pagpapalusog at pagpapatatag ng atin pong pangangatawan. Kahapon napag-usapan natin na Doc Ron, yung patungkol sa kahalagahan ng ehersisyo o yung physical activity, yung pagkikilos natin, paggalaw natin. Ngayong araw naman, mga ka-wellness, ay pag-uusapan natin itong isang paraan kung paano mapatatag ang katawan o yung kalusugan natin, at kadalasan din tinitake for granted ng mga kababayan natin. Actually, ito yung isa sa pinakamahalaga na parte sa atin pong kalusugan na madalas ay naisasawalang bahala. Mm-hmm. Kung ang sedentary lifestyle, Doc Ron, ay hindi maganda sa ating pangangatawan, ay hindi rin maganda sa katawan natin pagkulang sa pahinga. Ayan. Pagka halos wala na tayong pahinga at lagi na lang tayong gumagawa, lagi na lang aktibo yung katawan natin, without proper rest or without proper sleep, ay magkakaroon din ng problema ito sa ating pangangatawan. Ang katanungan, Doc Ron, paano nga ba nakakaapekto sa overall health natin kapag tayo ay salat or hindi sapat ang pahinga ng ating pong pangangatawan?
2: Well, temptation kasi yan sa ating mga Pilipino sapagkat natural sa mga Pilipino at napakaraming tao sa buong mundo yung masipag.
1: Tama,
2: minsan, kung pwedeng gawing araw ang gabi, ay gagawin.
1: Ginagawa na nga.
2: Ginagawa na, oo. Natural na, kaya ang Pilipino, according sa Department of Health dito sa Asia, 46%, halos kalahati, or 1 or 5 out of 5, ang merong tinatawag natin na sleep depravity. Mm-hmm. So, ibig sabihin, talaga masipag ang mga Pilipino kasi kung minsan is ginagawa ng gabi ang or araw ang gabi. Mm-hmm. At sabi pa sa Department of Health survey, 32% or halos one-third sa populasyon ng mga ng Pilipinas ay ang tulog nila is less than 6 hours. Mm-hmm. Ano ang epekto ng neto sa ating katawan kapag kakulang tayo sa tulog, especially less than 6 hours yung tulog araw-araw? According sa study, 32.8% ng adults fail ay nagkakaroon ng failure sa pagkakaroon ng recommended 7 to 9 hours nightly sleep. O, tandaan natin na 7 to 9 hours nightly sleep, mm-hmm. hindi daily sleep. Mm-hmm. Kasi kung lalong-lalo na pag graveyard shift, mm-hmm. ang ginagawa is 9 hours pa man din ang tulog, natulog
1: pero
2: man.
1: Pero sa umaga na.
2: Sa umaga na. Pero hindi po yun ang kailangan ng ating katawan. Mm-hmm. At ang epekto nito, chronic sleep deficiency ay nag-i-increase ng obesity up to 50%. Mm-hmm. Of course, kasali doon sa obesity yung mga kasama din ng mga karamdaman mm-hmm. dala ng obesity.
1: Uh-huh.
2: Also, it doubles the risk of type 2 diabetes mm-hmm. kapag kulang po kayo sa tulog, at increases the risk by the heart disease by 48%.
1: Mm-hmm. Halos kalahati.
2: Halos kalahati ang pagtaas ng heart disease mm-hmm. kapag ka ang isang tao ay kulang sa tulog.
1: Mm-hmm.
2: According sa review in Journal of Endocrinology noong mm-hmm. 2021, sleeping just 5 to 6 hours a day doubles the risk of being diagnosed with pre-diabetes and type 2 diabetes.
1: Mm-hmm.
2: So kapag ka ang tulog po ninyo, 5 to 6 hours a day lang, mm-hmm. ibig sabihin, mas mataas yung posibilidad or doble yung posibilidad mm-hmm. na magkakaroon ng pre-diabetes mm-hmm. and type 2 diabetes kumpara doon sa natutulog ng 7 to 8 hours a day.
1: Oh,
2: sa makin mo yan. So, isang oras lang na nakulang mm-hmm. sa tulog is napakalaking risk na sa pagkakaroon na tinatawag natin na type 2 diabetes. According din sa study ng National Health Surveys, sleeping less than 7 hours a night raises the risk of high blood pressure. According sa analysis ng data ng 700,000 katao, ang kanilang tiningnan, 700,000 katao, tumataas ang blood pressure kapag less than 7 hours ang tulog. According sa study, chronic sleep deprivation is linked to many risk factors for heart disease, including unhealthy levels of cholesterol mm-hmm. and triglyceride, as well as high blood pressure. Ibig sabihin, kulang lang tayo sa tulog, nagpapataas ito ng triglyceride level sa ating katawan. 2022 study din, scientific reports found that middle-aged people with a combination of sleep issues, including sleeping less than 6 hours per night, may have nearly 3 times the risk of heart disease.
1: Mm-hmm.
2: Oh, less than 6 hours. 3 times the risk, triple yung risgo ng pagkakaroon na tinatawag natin heart disease. Merong din research doon sa Australia and also sa US na kung saan during springtime, sa springtime kasi nung nasa Australia ako, kuminsan ang sunset umaabot ng alas 10 ng gabi.
1: Mm-hmm.
2: Alas 10 ng gabi, kita mo masikat pa ang araw.
1: Mm-hmm.
2: Ibig sabihin ang tulog, makakatulog kami kung minsan alas 12, alauna na ng ng hating gabi.
1: Oh.
2: Kasi late ang tinatawag natin, late na yung sunset.
1: Mm-hmm.
2: Ito, ang research na papakita na merong spike ng 24%.
1: Mm-hmm.
2: 1 out of 4 na tinatawag nito mga Australian and also doon sa US na merong tinatawag natin mahaba ang sunset ng tinatawag natin acute myocardial infarction.
1: Mm-hmm.
2: Ibig sabihin that is heart disease na kung saan is nagkakaroon ng bara sa puso during springtime.
1: Mm-hmm.
2: Isa na factor sa dadala ng problema sa tulog is ito pong sleep apnea. Alam niyo ba yung sleep apnea? Yan po yung tinatawag natin na pagharok habang natutulog.
1: Mm-hmm.
2: Ay iniisip ng iba, normal lang yung normal lang yun. Ah, ang sarap ng tulog niya. Ay naharok eh. Pero ang pagharok pala or sleep apnea, isa sa common cause ng poor sleep
1: mm-hmm.
2: na nagpapataas ng heart disease risk, sapagkat ang low oxygen and high carbon dioxide levels na kung saan kapag apnea disturbed sleep ay nagpapataas ng stress hormones. Kasi mababa yung oxygen, mas mataas yung carbon dioxide. Ito ay nagpapataas ng blood pressure, heart rate, also nag-i-increase ng heart attack, heart failure, and heart rhythm disorders such as atrial fibrillation. People with moderate to severe sleep apnea have 3 times the risk of stroke compared with people who don't have this condition. Mm-hmm. Kaya ibig sabihin, makikita natin na kapag ka ang isang tao is disturbed ang kanyang sleeping time and also sleeping hours, is nagdadala ng malaking risk, lalong-lalo na doon sa tinatawag natin number one sa mortality rate, itong sakit sa puso, partner. So yan yung nangyayari sa katawan ng isang tao kapag ka ang tulog natin is less than 7 hours per night.
1: How about naman, Doc, yung 4 hours a night na lang ang tulog?
2: Mas lalo.
1: Oo, kung 48% ang chance.
2: Mas lalong tataas siguro.
1: Nako, lampas 50% na siguro yan. At napakaraming mga research, mga ka-wellness, ang nagpapakita ng masamang epekto sa ating kalusugan ng kulang sa tulog or salat na salat po tayo sa saktong pamamahinga, mga ka-wellness. Napakaraming pa ngayon, mga kaubayan natin, Doc Ron, na sa gabi yung trabaho nila. Hindi naman natin masisisi kasi yun yung
2: nature of work.
1: Nature of work nila. Doon sila kumukuha ng nila, pang daily needs nila. So yun yung talagang no choice, sabi pa nga, na nagagawa nila gabi-gabi o araw-araw. Nagiging baliktad na yung cycle ng araw nila. How about sa ating cognitive area, Doc Ron? Ano ba yung pwedeng hindi magandang maidulot ng lack of sleep or kulang ng tulog sa atin pong cognitive functions?
2: Well, yes. Number one talaga. And this is the reason why once na, since na na-invento yung television at mga entertainment, mas lalong tumaas yung depression rate. And somewhat like it is linked to sleep deprivation also. Merong study ng 1,000 adults ages 21 to 30, nakita na ang normal sleepers at ang people, yung mga merong tinatawag natin may insomnia, were 4 times likely to develop major depression and within the next 3 years. So once ang isang tao may insomnia, chronic insomnia, within the next 3 years, they will have depression. And 2 studies sa mga young people involving 300 pairs of young twins and another including about 1,000 teenagers found that lack of sleep often presided a diagnosis of major depression and a lesser extent to have tinatawag natin na anxiety. So makikin mo yan, kapag ka ang isang tao kulang sa tulog, nagpapataas ng tinatawag natin na depression. Sleep problems in teenager preceded depression up to 69% of the time and anxiety disorders 27% of the time. Makikin mo yan, 69%, almost 70%. Ibig sabihin that is 2/3 na mga young people kapag kulang ng sleep, later on, after 3 years, is nagkakaroon ng tinatawag natin na major depression. Meron ding 18 studies review, including a total of nearly 24 million katao. At inobserbahan nila ito in the span of 9.5 years. Found that link between lack of sleep and higher risk of dementia naman. So, hindi lamang depression, it also causes yung tinatawag natin na dementia. At ito ang sabi ng mga eksperto, sleep helps clear the brain of amyloid. Itong amyloid, ito yung protein na kung saan na nadadamage ng nerve cells natin doon sa mga may Alzheimer's disease. Kaya kapag kakulang tayo sa tulog, mas hindi natatanggal o hindi naaanod yung amyloid protein sa ating sa ating katawan at sa ating brain at nagko-cause ito ng tinatawag natin ng dementia and also Alzheimer's disease.
1: So, ang daming epekto, mga ka-wellness, ng lack of sleep or sleep deprivation sa overall health ng isang tao, nakakatakot,
2: Yes.
1: Pero minsan hindi natin nare-realize yun unless na ito ay nag-uumpisa na, unti-unti nang tumatama sa atin pong pangangatawan. Most of the time kasi, yun nga, tulad na magit natin kanina, by nature of work ng mga kababayan natin, ay naisasakripisyon nila yung health nila because of their work. Pero yung iba naman, By choice. Ayaw talaga matulog.
2: Ayaw lang matulog.
1: So busy, kaka-cellphone, kaka-Facebook, at yes, kung ano-ano pang ginagawa. Ano. Mm-hmm. So meron sana silang choice na matulog, kaso mas pinipili nila na magpuyat. Ano? Mm-hmm. Eh ano naman, Doc, ang pwedeng maidulot niyan sa katawan natin, or yung iba na meron talaga silang problema sa pagtulog, mm-hmm, kahit gustuhin man nilang matulog. Meron kasi mga taong ganun, mm-hmm, na kahit na gusto nilang matulog na, kahit nakapikit na yung mata nila, mm-hmm, na hindi pa rin sila dinadalaw ng antok. Ano? So ano po yung mga factors, ang dahilan kung bakit yung iba ay nahihirapan na makatulog?
2: Number one, kapag ka mahilig sa kape.
1: Mm-hmm.
2: Kapag ka ang kape ninyo at saka ang tsa is mataas sa caffeine,
1: mm-hmm,
2: those are stimulants that yung tinatawag na nagbablock ng tinatawag natin na adenosine receptors. Ang mm-hmm adenosine, these are nagsasabi sa ating brain na matulog ka na.
1: Mm-hmm.
2: Kapag ka na-block yun dahil sa pag-inom ng kape, pag-inom ng energy drink, pag-inom ng tea, and also pag-inom ng mga pain reliever, mm-hmm, kasi isa sa main ingredients ng mga pain reliever is caffeine.
1: Mm-hmm.
2: Yan po ay nag-cause ng tinatawag natin ng mahirap na pagtulog.
1: Mm-hmm.
2: Lalong-lalo na kapag umiinom kayo ng kape bago during night time.
1: Mm-hmm.
2: Kaya mas maganda hindi mag-inom ng kape. Pwera na lang pag Santon Gold Coffee ang inumin ninyo. Mm-hmm. Kasi kahit 1 hour before you sleep, ay makakatulog
1: din
2: kayo maayos. Walang problema kapag ka Santon Gold Coffee. Kaya pag nahihirapan kayo matulog dahil nakita ninyo na malakas kayo uminom ng kape, mm-hmm, Santon Gold Coffee.
1: Palitan.
2: Para mas maganda, makatulog kayo na maayos. Number two, kapag kayo po ay naninigrilyo,
1: mm-hmm,
2: ang nicotine po ay isang stimulant that causes restlessness, anxiety, and lighter sleep. Also, yung mga pinapainom na medication sa mga may ADHD katulad ng amphetamines and also mga decongestants. O, nagkukos yan ng jitterness and insomnia. Also, mga depressants and sedatives katulad ng alcohol. Kung minsan sinasabi nila hindi nakakapangpatulog nila yung alcohol, but then in long term, frequent yung tinatawag natin frequent consumption ng alcohol ay nagkukos ng tinatawag natin frequent awakenings, pagising sa umaga. Mm-hmm. Kasi ang isa sa nangyari is iihi ka and also it damages the liver. Also, opioids, yung mga pain management,
1: mm-hmm,
2: over-the-counter antihistamines, also prescription medication katulad ng beta blockers,
1: mm-hmm,
2: yung pagpababa ng blood pressure. Ang mga nagpapababa ng blood pressure, kaya mapapansin po natin doon sa matagal na long term na umiinom ng mga beta blockers, mm-hmm, para sa hypertension nila, is nahihirapan sila matulog kasi ang nangyayari is bumababa ang melatonin level na nagtitrigger ng insomnia and also nightmares o panaginip,
1: mm-hmm,
2: sa gabi. Corticosteroids katulad ng prednisone, stress hormone, mimimik ng stress hormones o napapataas ng cortisol, parang cortisol level sa ating katawan,
1: mm-hmm,
2: leading to difficulty of falling asleep and abnormal dreams. Also, yung antidepressant, makikita natin na depression is caused by lack of sleep. And also, taking antidepressant, most of the time, which also causes lack of sleep.
1: Mm-hmm.
2: Parang cyclical siya. Uminom ka ng antidepressant, pamawala yung depression mo, mm-hmm, tapos yung cause nun is lack of sleep. Yung ininom mo, that causes also lack of sleep.
1: Mm-hmm.
2: That is the reason why mas maganda na yung mga may merong tinatawag na depression, mm-hmm, episodes, is mas maganda mag-explore, mm-hmm, liban doon sa pag-inom ng mga antidepressants.
1: Oh. So yan mga ka-wellness, ang mga dapat nyong isaalang-alang, lalo na pagka hindi dalawin ng antok,
2: mm-hmm,
1: or nahihirapan kayo makatulog. E-check nyo kung ano yung mga possible factors,
2: mm-hmm,
1: kung bakit nakakaranas kayo ng struggle para makuha yung tulog po ninyo. Ha? At mamaya naman, Doc, pag-uusapan natin paano ma-improve ang atin pong pagtulog.
2: Mm-hmm.
1: Ano yung mga pwede natin gawin para magkaroon ng adequate sleep.
2: Mm-hmm.
1: Ha? Pag-uusapan po natin yan sa pagbabalik ng programang
0: The Secret of Health. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako po si Rodel ng Pampanga. Sekreto ko kung bakit akong bumata at tumuti ako.
4: Santon Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito. Kaya subukan nyo na rin.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabilis ang gabi ka. The secret of health.
1: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan. Kung meron kayong mga katanungan patungkol sa pinag-uusapan natin dito sa atin pong programa, text lang yan sa atin pong numero. Atin pong sex line 0969-609-6545. Ngayon, Dr. Ron, ating alamin kung ano ang pwedeng gawin ng atin pong mga kababayan kung gusto nila makatulog na maayos mm-hmm. or gusto nilang ma-achieve yung enough sleep, especially mm-hmm. yung nighttime sleep, ano?
2: Yes.
1: Yung gusto yung kumpletuhin yung 7 to 9 hours
2: yeah.
1: of good sleep, kung tawagin. Pero mm-hmm. kasing tulog, Dr. Ron, na makatulog ka, gigising ka, tulog mm-hmm. ka, gising. Pagising-gising, mm-hmm. hindi mo naabot yung deep sleep, kung mm-hmm. tawagin, ano? Eh, nandun pa naman nangyayari yung ano, mga repair mm-hmm. sa ating pangangatawan dun sa deep sleep, kung tawagin, ano? So, ngayon, Dr. Ron, ano yung mga pwedeng gawin ng mga kababayan natin para ma-achieve nila yung good sleep at saka yung haba ng tulog, yung duration mm-hmm. na yun? Pwede ba na alauna na matulog hanggang alas 10? Hanggang alas 10 ng
2: kasi
1: umaga.
2: Kasi 7 to 9 pa naman din.
1: Para maabot pa rin yung haba ng duration. Uh-huh. Ano? So, ano ba ang magandang gawin ng mga kababayan natin?
2: Well, ang titingnan po natin sa pagtutulog is not just sleeping hours.
1: Mm-hmm.
2: Also yung sleeping time.
1: Yan.
2: Kung titingnan natin, iniisip natin, okay, pagka umaga, night shift, graveyard shift, tutulog mm-hmm. 8 to 9 hours, kung mm-hmm. minsan 10 hours. At alam nyo ba na ang sobrang haba din na pagtulog mm-hmm. ay nakaka-cause ng depression.
1: Mm-hmm.
2: Sobrang haba na pagtulog.
1: Hindi rin pala maganda
2: yun. Hindi maganda ang sobrang haba. Mm-hmm. Kaya kung minsan tinitingnan natin pagka mahaba yung tulog mm-hmm. is nagko-cause ng irritability and also mm-hmm. damage sa brain. Mm-hmm. Also kapag kakulang sa tulog, kaya dapat saktong tulog.
1: Balanse.
2: Saktong tulog at sa tamang panahon ng mm-hmm. pagtulog. Kaya nga ginawa ang mapapansin natin sa nature, di ba? Mm-hmm. Pagka palubog ng araw, ang ibon, uuwi na yan doon sa bahay.
1: Mm-hmm.
2: Matutulog na yan.
1: Mm-hmm.
2: Lahat ng mga ano, pwera na lang doon sa mga nocturnal na mga ano, na mga hayop. Meron talaga mga hayop design para ganon.
1: Panggabi talaga.
2: Panggabi talaga.
1: Mga kwago.
2: Mga kwago. Merong mga panggabi. Certain animals na mm-hmm. panggabi. Mm-hmm. Pero ang tao is not designed to be panggabi. Mm-hmm. Kaya nga, mostly sa nature is natutulog pagkagabi. Mm-hmm. Especially tayo mga tao. Kung titingnan natin, certain age, merong tinatawag na different yung tinatawag na hours mm-hmm. na o haba ng tulog.
1: Mm-hmm.
2: Kapag 4 to 12 months ang bata, 12 to 16 hours. Kaya mapapansin yung bata tulog. Kapag nagkaedad na 1 to 2 years old, 11 mm-hmm. to 14 hours. Kailangan hindi kaya nga sinasabi nung mga bata kami ay merong susi sa gilid kapag mm-hmm. hindi ka matulog kasi dapat merong certain na sleep because developing yung brain. Preschoolers 3 to 5 years, 10 to 13 hours. Children 6 to 12 years, 9 to 11 hours ang tulog. Adolescent 13 to 18, 8 to 10 hours ang tulog.
1: Mm-hmm.
2: Adults 18 years old pataas, that is at least. Ibig sabihin ng at least, hindi tayo bababa doon sa 7 mm-hmm. hours of sleep. Ang tanong naman ngayon, kailan ba ang tamang oras ng pagtutulog? Kasi iniisip nila kapag ka na-achieve yung 8 hours, 7 to 9 hours, whether kung anong oras ka matulog is
1: ayos
2: okay.
1: Na.
2: Now, the best time to sleep is tinatawag natin 9 or 10 p.m. Mm-hmm. to 5 to 6 a.m. That is the best time to sleep.
1: Mm-hmm.
2: Bakit? Kasi during that time, merong tinatawag na deep sleep or slow wave sleep.
1: Mm-hmm.
2: During sa deep sleep natin, nagre-release ang ating brains na tinatawag na norepinephrine drops. Kapag ka na-release yung norepinephrine, mm-hmm. ang ating utak is nagsisrink.
1: Mm-hmm.
2: So pag nagsisrink ang utak, ang nangyayari is meron siyang room to produce yung mga fluid to mm-hmm. cleanse our brain.
1: Yeah.
2: Ang tawag dyan, ang tawag doon is yung glymphatic system.
1: Mm-hmm.
2: Ang glymphatic system is combination ng glial cells at saka ng lymphatic cells.
1: Mm-hmm.
2: Tinatawag yan na drainage system ng ating utak. So kapag ka hindi tayo nakatulog between that hours 9 to 5 or 9 to or 10 to 6 is hindi nalilinis ang ating brain.
1: Mm-hmm.
2: At alam nyo ba na kapag ka tayo ay merong toxic mindset, especially when we have hatred, mm-hmm. is maraming waste ang ating brain.
1: Mm-hmm.
2: Kaya sabi ng Panginoon, kapag ang isang tao ay nagkasala sa atin, huwag abutin ng lubog ng
1: araw.
2: Patawarin. Kasi kapag inabot pa yun ang lubog ng araw, hindi yun madidrain sa ating brain.
1: Mm-hmm.
2: So, sabi dito, that when you forgive, your glial cells are activated and cleanses your brain from toxic garbage.
1: Mm-hmm.
2: Kapag hindi tayo nagpatawad, hindi na-activate yung glial cells.
1: Mm-hmm.
2: So napakaganda. That is already biblical. And also, sabi ng Panginoon, kaya hindi talaga maganda na magtanim ng sama ng
1: loob.
2: Also, deep sleep is primarily achieved during the first half of the night.
1: Mm-hmm.
2: So ibig sabihin, first half of the night, magsisimula ka lang alas 9 hanggang alas 2 ng gabi or alauna ng gabi. Doon nagsisimula yung tinatawag natin na deep sleep.
1: Mm-hmm.
2: Between 9 to 2 a.m., during that time, merong certain hormones na pinoproduce ang ating katawan. And these hormones does affect our mental capability and also our physical capability and social capability natin. Why? During that time, napoproduce yung tinatawag natin serotonin. Ang tawag dyan is yung ating mood hormones or happy hormones. Kaya mapapansin ninyo, pagka ang tao kulang sa tulog, madaling araw na natutulog, irritable pagkagising sa umaga. Kasi hindi nakapoproduce ng serotonin. Also, epitalamin. Ang epitalamin naman ay nag-i-increase ng ating learning capacity. Kaya mapapansin ninyo, pagkapuyat kayo. Kaya doon sa mga nag-aaral, nagre-review, mas maganda na maaga ka matulog, maaga gumising, kaysa sa late sa matulog, at late magising. Kasi kung minsan yung pag-aaralan mo, hindi na di-deposit doon sa sa ating utak
1: sa
2: yung
1: brain.
2: Mga pinag-aralan. So, kasi walang epitalamin, hindi nag-increase yung learning capacity.
1: Kaya nga lagi ko sinasabi, Doc, dun sa mga nag-reviews, mas maganda na matulog ka ng maaga, gumising ka ng maaga para mag-review.
2: Yes.
1: Kesa gugulin mo yung panahon mo, buong magdamag.
2: Magpuyat.
1: O, kinabukasan ang score.
2: Yeah.
1: Mababa.
2: Kasi hindi siya na-absorb ng brain. Hindi siya
1: sabi pa na iba, sobrahan daw sa review. Pero ang doon, problema doon, hindi na-retain sa brain area natin.
2: Kasi kulang sa tulog.
1: Yun.
2: Yeah. And hindi lamang yun, nag-increase ng learning capacity. Mapapansin ninyo, kapag pagka kulang sa tulog, di ba, groggy. At ang mukha is wrinkly. Ang din, epitalamin is nag-slow down ng ating aging process.
1: Mm-hmm.
2: So that means that lowers yung tinatawag natin inflammation sa katawan.
1: Oh.
2: Ito ding arginine and vasotocin, natural painkiller ito. Kaya yung mga tao na tawag natin na kulang sa tulog is very sensitive sila.
1: Mm-hmm.
2: But then yung mga tao na ang sarap na tulog, kahit na kuminsan nasasaktan, also emotionally nasasaktan, they could cope kasi meron silang natural na pain reliever sa kanilang katawan.
1: Sa mga matampuhin pala dyan.
2: kailangan matulog na maayos. Yes.
1: Mm-hmm.
2: Also, it is also instrumental yung arginine vasotocin para sa pag-deep sleep.
1: Yeah.
2: Kaya kapag kakulang kayo sa deep sleep, the next day, kukulangin kayo uli sa tulog. Mm-hmm. Also, melatonin. Ito yung tinatawag na the fix and rejuvenate nighttime hormone.
1: Mm-hmm.
2: Ito ay nagre-rejuvenate sa atin. At during deep sleep, pinoproduce ng brain natin yung melatonin.
1: Mm-hmm.
2: And it activates glial cells para malinis yung ating brain.
1: Yeah.
2: Kaya during the first half ng ating pagtulog, 9 to 2 a.m., that is very essential sa cleansing ng ating brain.
1: Mm-hmm.
2: The next half is for repairing naman sa ating katawan.
1: Mm-hmm.
2: Kaya kailangan talaga na matulog ng maaga.
1: Mm-hmm. Ang tanong naman, Doc, paano may activate yung mga mga functions na yan ng atin pong pangangaton, especially ng brain area natin, paano may improve yung sleeping cycle ng ating mga kababayan?
2: Number one, iwasan yung stimulants.
1: Mm-hmm.
2: Iwasan yung kape, alcohol, and nicotine.
1: Mm-hmm.
2: Those are the primary yung tinatawag natin substances that disturbs our brain function.
1: Pero yung iba, Dok, ang ginagawa nila, umiinom daw sila ng mga alcohol beverages kasi pampatulog daw nila.
2: In the first, kapag kakaunti, small amounts.
1: Mm-hmm.
2: But then in the long term, when it accumulates your sa liver, yung epekto ng ng tinatawag natin na
1: alcohol.
2: That produces toxicity sa ating katawan. one also that produces metabolites. Mm-hmm. Yung mga metabolites na yun, those are mga fats kung saan nandun yung mga ano, nandun yung mga toxic sa ating katawan. And kapag dumaloy sa ating dugo, that prevents a person from sleeping. Mm-hmm. Kaya, okay, sa short period, pero pag long-term period, at besides doon sa risk ng taking ng ano, ng tinatawag natin ng alcohol. It risk sa lalaki, nagpapatas ng risk ng tinatawag natin ng prostate cancer. Mm-hmm. Sa mga babae naman, yung cervical, yung ovarian cancer and also ano breast cancer. Mm-hmm. Kasi it disrupts hormonal function.
1: Yeah.
2: So, liban sa later on is mahirapan kayo makatulog, magtataas ba ng risk ng pagkakaroon ng cancer?
1: Yun ang mahirap.
2: Well, meron ba akong narinig pala noong nakaraan, ito ha, sleep deprivation is considered by World Health Organization as carcinogen already.
1: Grabe.
2: So, ibig sabihin, ang kulang sa tulog is also nagpapataas din ng risk ng tinatawag natin ng cancer. Mm-hmm. So, yung nakalimutan kong maigi pumasok uli sa isip ko yung ano.
1: Grabe, by itself ha. Kakulangan ng tulog mismo ay pwede na magdulot ng
2: cancer. That's already considered carcinogen by World Health Organization. Number 3, no blue lights 1 hour before sleep. Yun. Anong no blue lights? Ibig sabihin, kahit yung ilaw ninyo, LED light is already blue lights. Mm-hmm. So, turn off, shut off talaga. Kasi kapag kadilim, naturalesa na triggering yun ng ating katawan to say na matulog ka na.
1: Nako?
2: Kaya kapag papatulog ako, manood ako ng Facebook kasi magpapatulog, mas lalong hindi kayo makatulog. Mas lalong hindi kayo makatulog. At ito, ang isa sa naririnig ko na sa lecture ni Dr. Barbara O'Neill, isa sa napakagaling na naturopath, kailangan walang TV sa loob ng room.
1: Mm-hmm.
2: Kasi pag merong TV sa loob ng room, mahirapan ka talaga makatulog.
1: Hindi yung tokso eh.
2: Oh. Yung iba naman, ang nangyayari is naglalagay na parang Christmas light doon sa loob ng kwarto.
1: Mm-hmm.
2: Kahit na nakakatulog kayo, ang nangyayari is kapag merong light kasi na tumatama sa skin natin, yan ang nagsasabi na ito ay araw. Huwag ka munang matulog. Mm-hmm. So, kapag merong ilaw, kaya mas maganda talaga when you want to achieve yung REM sleep, yung deep sleep, kailangan wala talagang ilaw.
1: Complete dark kahit na dim light.
2: Kailangan iwasan yun. Mm-hmm. Also, oxygenate yung bed.
1: Mm-hmm.
2: Ang gagawin, buksan ninyo ang inyong bintana. Huwag kayong matakot sa hamog.
1: Mm-hmm.
2: Especially, mas maganda kapag sa bungad ng bintana ninyo is merong halaman.
1: Yan.
2: Kasi during night time, nagpo-produce ng oxygen.
1: Mm-hmm.
2: Kasi during daytime, a-absorb yung mga yung dahon ng carbon dioxide to manufacture food. At ang byproduct ng manufacturing food ng dahon, pagkagabi is releasing ng oxygen. Kaya mas maganda doon sa kwarto ninyo, may mga halaman, at malapit doon sa bintana, merong halaman. Iwasan na ilagay yung aso doon sa tabi na, minsan ganun pa naman nangyayari. Nilalagay yung mga bahay ng aso sa tabi ng bintana, kaya nahirapan kayo makatulog. Also, exercise. Bible mismo nagsasabi, the sleep of a laboring man is sweet.
1: Mm-hmm.
2: Kahit sino naman, tingnan niyo yung mga construction worker. Pagkatapos ng buong araw, sarap na ng tulog, pamakatulog na. Also, whole foods. Number one is lalong-lalo na yung mga vegetables and whole grains.
1: Mm-hmm.
2: Lalong-lalo na brown rice at red rice. Mm-hmm. Yung bran noon, parang coating niya. Yun ay merong tinatawag na tryptophan.
1: Mm-hmm.
2: Tryptophan is a key amino acid sa pag-produce ng serotonin and melatonin sa ating katawan. Kaya doon sa mga gustong kumain na sumarap ang tulog, is kumain kayo ng mga whole foods.
1: Yeah.
2: And also, no late dinners.
1: Mm-hmm.
2: Huwag na kayong kumain kapag kalwagpas ng alas 7 ng gabi.
1: Mm-hmm.
2: Mas maigi, you go with an empty stomach. Pero sasabihin nila, hindi ako makatulog kasi gutom at kumukulang sikmura. Mm-hmm. Kapag hindi kayo sanay.
1: Mm-hmm.
2: Pero mas maganda talaga na no dinner or light meals pagkagabi. Mm-hmm. Kaya merong principle, rule of thumb.
1: Mm-hmm.
2: Umaga, eat like a king. Pagkagabi, eat like a queen.
1: Mm-hmm.
2: Pagkatanghali, eat like a queen. Pagkagabi, eat like a beggar.
1: Mm-hmm.
2: Pero ang nangyayari, lalong-lalo ng mga office workers nang mamadali, binabaliktad. Inahari, kaunti lang sa umaga. Pagkatanghali, medyo madami. Pagkagabi, kasi sobrang gutom. Mm-hmm. Sobrang na dami. Piesta. Kaya nangyayari, pagkagising sa umaga, pagod na pagod. Kasi hindi nakapag-dress yung tiyan.
1: Mm-hmm. So yan po ang mga dapat nating gawin, mga ka-wellness, ha. Na, kung pagkasama-samahin natin yan, mm-hmm, it will give our body good results, mm-hmm, or napakagandang benefits, lalo-lalo na sa pag-regulate ng, yes, ating pong sleep, mm-hmm, para makuha natin ano yung eksaktong oras ng pagpapahinga, lalo na po sa gabi, mga ka-wellness. Ha? Napakahalaga yan na dapat hindi natin pagpapasawalang bahala, mm-hmm, ito pong pagtulog, ano? Dahil napakalaki, kahit na minsan ay parang hindi pa natin nararamdaman kaagad yung epekto, mm-hmm, nito. But later on, we will surely reap the result, ano, nung mga nagagawa natin, mga sleepless nights na hindi po natin nakukuha, mga ka-wellness.
2: Yes.
1: Kaya anihin at anihin talaga natin mga hindi magandang resulta nito, ha? Kaya napakasimple lang yan, pero napakahalaga sa atin pong kalusugan, ha? Na dapat po natin gawing importante at foremost na magawa natin sa para mapalusog at mapalakas ang atin pong pangangatawan. Ha? Maraming salamat, Doc Ron, sa pagbahagi ng mga infos po na iyan, at we hope na yan po ay nakapag-iwan na mga munting kaalaman para sa atin pong mga ka-wellness. Sa yung mga katanungan, ha, huwag po may mag-text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi kayong kamasailan yung po mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Totoo lang po, mga ka-wellness, dahil magbabalik ang programang
5: The Secret of Health.
6: Ako po si Louie La Rosa, screen name Kalui. Ito po sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. 20 years na tayo sa broadcast at simula reporter hanggang maging broadcaster, angkorman, lahat-lahat na. Multitasking yung trabaho natin. Masyadong ma-stress, mapagod. Kung mahina-hina ang katawan mo, hindi ka po pwede sa ganitong trabaho. Minsan, pumunta ako dun sa bahay ng nanay ko. Yung nanay ko, 76 years old na. Pero kaya niya pang magwalis ng bahay, paikot, mga dahon na naglaglagan, magdilig-dilig ng halaman. Tinanong ko siya, sabi ko, ma, malakas ka pa. Tapos, halika, sumama ka, anak. Pumunta kami ng kusina. Meron siyang lalagyan ng mga gamot. Nakahiwalay talaga. Sabi ko, ano yan? Nakita ko yung Shanton Plus Gold Herbal Capsule. Ito, araw-araw ito, Louis. So, simula nung marinig ko sa nanay ko yun, sinubukan ko dahil talagang hirap akong gumising sa umaga, stress na sa hapon. So, sinubukan natin. Gumanda yung pakiramdam, no? Parang pagising mo sa umaga, parang bagong silang sanggol ka, eh. Tapos yung lakas mo, kulang yung buong araw na makonsume mo yung energy mo. Ganon siya nung masubukan natin. Madali siyang inumin. Swak sa ating mga busy lifestyle. Sa ganitong trabaho, kailangan natin yung aktibo tayo sa pang-araw-araw. Nakita ko, tinignan ko, sabi ko, iba yung nararamdaman ko. Meron siya palang ano, antioxidant, mangustin, dagdag suporta dun sa resistensya natin at pang-araw-araw na sigla. Subukan nyo para mapatunayan ninyo. Shanton Plus Gold Herbal Capsule. Talagang inaalagaan ito. Ako, yung lakas ko sa araw-araw.
0: Shanton Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Shanton Plus Gold Herbal Capsule. Mas mabuti ang iwas kaysa gamutan sa araw-araw na pag-inom ng Shanton Vitamin C. Napapalakas ang resistensya at napaprotektahan ang katawan laban sa iba't ibang sakit. Isang simpleng hakbang para sa mas healthy na buhay. Shanton Vitamin C. Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support. At Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel.

0: Welcome back mga ka-wellness sa ating pong programang The Secret of Health. Sa mga katanungan, pwede po kayo mag-check sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Ilagay niyo po pangalan at kung saan ang lugar po kayo located.
1: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katulungan natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
0: Ang Santone Plus Gold ay may pinagsama-sama ng mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila mga ka-wellness standardized extract. Kaya po napaka-bisa sa atin pong pangangatawan and of course wala pong side effects, Doc Ron. Ano? Yan ang kagandahan sa atin pong mga produkto, especially produkto ng Yes to Health. Atin pong mga Santone Plus products ay mga kalidad ng mga produkto, mga nutraceutical grade na mga suplemento, ano? Na napakalaki ng benepisyo na imamabahagi sa atin pong pangangatawan. So, sumaka-avail yan, puntahan ang mga leading drug stores sa inyong pong mga lugar o di kaya ay pumunta sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center dahil available dyan lahat ng produkto ng Yes to Health. Ha? Pwede rin kayong order sa ating online shopping store sa Shopee.
1: And also, dun sa mga taga Batangas na nakikinig po ngayon, ha? Si Doc Algie ay nasa, ano, nasa klinika po yan, natin ngayon. Gusto mo mabul, magpakonsulta. Ako naman, every si Doc Ron naman ay every Tuesday and Friday, bukas. Diyan po tayo sa Santa Rosa branch po natin sa Super 8 Building. Hanapin nyo lang po ang Yes to Health Pharmacy.
0: Mm-hmm. So, mga gusto pong pumunta sa atin po mga Yes to Health Wellness Center, gusto nyo makapagpa-check up at masubukan mga servisyo ng Yes to Health, ay bisitahan po ating mga clinics. Open naman tayo Sunday to Friday. At nandyan po ang ating mga trained alternative consultant na gagabay sa inyo at tutulong sa inyo pong mga problema sa inyong pangangatawan. Okay? Batingin ko lang, Doc Ron, lahat ng mga viewers natin sa ating pong Facebook live streaming, sa mga masugid nating manonood at nakikinig lagi araw-araw sa ating pong programa. Kay Sir Ding Estrella, dyan po sa Palawan, ayan, happy listening and viewing sa inyo. Kay Sir Dominic Abagat Valdez, ayan, happy viewing din po, ha? At ganun din kay Ronnie Pasugiron, ayan, watching live from Quezon Province.
1: Quezon Province.
0: Ayan. Ay, matagal na daw siyang gumagamit ng Santone Plus Gold natin. Na wala yung bloating na kanya pong pangangatawan. At saka gumagamit din siya ng Santone Plus Herbal Soap natin. Ano? O, napakaganda ang Santone Plus Herbal Soap natin. Yung may mga, ano, may mga bacteria infections, body odor, may mga skin problems, ano, skin allergies, at iba't iba pang problema sa inyo pong balat, subukan nyo yung Santone Plus Herbal Soap natin. Ang ganda niyan sa soap natin, Doc Ron, ay all natural, wala pong mga soap hardener, wala pong mga matapang na mga chemical, kaya pwede siya sa mga sensitive skin.
1: Lalo na yung may mga buni, may mga hanhan, may mga athletes, food. Napakaganda po yung Santone Plus Herbal Soap po natin, mga ka-wellness.
0: Oo. At kung gusto niyo naman ng pagpapakinis ng kutis, yung kumikinis na yung kutis mo, nagiging healthy pa.
1: Yeah.
0: Meron din tayo, Clear Skin Glutacogic Soap. Ang Clear Skin kasi natin, Doc Ron, merong VCO na yan siya. Pansin ninyo, halos lahat ng mga ano ngayon, mga skin na mga
1: skin soap.
0: Skin soap, mga lotion, mga ginagamit pang balat, karamihan meron silang VCO. May coconut oil sila.
1: Nakagandahan kasi ng VCO, it penetrates doon sa deeper cells ng skin natin. Kaya yung mga benefits, say for example, kapag yung ating clear skin natin, is yung mga benefits, yung glutathione, it penetrates doon sa ilalim ng ating skin and it rejuvenates our skin cells.
0: Yun, so yun ang kagandahan doon, mga ka-wellness, ha? Eh dati nga, di ba, Doc Ron? Ang ginagamit lang na pang lotion ng mga lolo at lola natin, yung puro talaga, na BCO.
1: BCO.
0: Eh tingnan niya naman yung balat nila, talagang makintab.
1: Makintab.
0: Pero yung skin nila,
1: fine
0: yung skin nila, ano? Tsaka talagang kahit na maghapon diyan sa initan, papansinin mo hindi naman ganoon ka sickly yung kanila pong skin kahit na medyo maedad na, ano? So yun ang kagandahan, mga ka-wellness, ng VCO sa atin pong balat, ano? So kung gusto niyo naman ng kung ito ay mas malalim pa na epekto sa ating pangatawan, meron naman tayo yung Premium D3. May VCO din yan siya at marami din ang benepisyo niya sa loob ng pangangatawan natin.
1: Oh, meron yang antiviral and antibacterial properties ang ating ano, ang ating premium D3. Kaya kung gusto lalong-lalo na, dumadami na naman, nabalita na ng karaan, may COVID-19 na naman.
0: Yan na nga.
1: So kahit na hindi sa COVID-19, yung mga viruses at mga bakterya, kung gusto ninyo mapanatili na hindi maging sickly, especially also yung mga anak ninyo as early as age of 7 years old, pwede po ninyong painumin ng premium D3 po natin, mga ka-wellness.
0: Sa mga sumakabili na, puntahan na yan sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
0: Live advice po muna tayo mga ka-wellness. Doc, meron nag-text dito sa atin. No? Doc, gusto ko lang pong itanong kung anong herbal medicine ang mainam para sa anak ko. Irregular po ang kanyang period. Minsan ay umaabot ng 8 buwan bago siya datnan.
1: Wow.
0: 17 taong gulang pa lamang siya. Pag wala po siyang period, marami siyang pimples. Thank you, Doc. Hannah from Brooks Point, Palawan.
1: Kalimitan yan is hormonal disorder. Kapag hindi regular yung ano, regular yung tinatawag natin na hormonal function. If you're asking with regards sa tinatawag natin na hormonal function, ito combination premium D3 and actually yung tatlo ta yung ano ultimate trio natin trio. So ang pag-inom ng premium D3, let's say ganyan naka yung tinatawag natin kahaba, makikipin 8 months, matagal masyado. Supposedly, i-dispose na yun. Kaya ang mangyayari niyan, kapag menstruation na, sobrang painful yan. Kasi talagang yung mga dumi is kailangan na ilabas. So, ang pag-inom niyan, within 1 month, straight po ninyo, within 1 month, 2 soft gel, 3 times a day ng premium D3 before meal. Tandaan po ninyo, 2 soft gel, 3 times a day before meal. And then, isang santo plus gold at isang vitamin C 3 times a day, 30 minutes after meal naman. Straight nyo yan within 1 month at sigurado po ba, I can assure na ito ay malaking maitutulong para maibalik sa normal yung tinatawag natin ng menstruation po ng inyong anak. Kasi kapag ka nagpatuloy yan is baka pagdating ng panahon, pag mag-asawa yung inyong anak, mahirapan na magkaanak. Kasi magkakaroon ng fibrosis doon sa loob ng kanyang ovary.
0: So yun ang problema doon mga ka-wellness, ha?
1: And also baka mamaya mahilig yan sa mga milk tea,
0: junk foods.
1: Kailangan iwasan po yan, lalo-lalo na soft drinks, iwasan talaga yan. And also kapag ka mahilig din magsuot ng mga maiiksing damit, kasi kapag ka palaging malamig, kulang sa sa blood flow, kapag ka nalalamigan kasi ang extremities, lalo-lalo na sa mga babae, naninigas yung ugat, kulang sa blood flow, kaya iwasan din yun, dapat well covered talaga.
0: Yan sa mga kababaihan na mayroong issue sa kanila pong
1: menstruation,
0: monthly period, marami dapat kayo sa alang-alang, ha? Lalo na pag ganito, adolescent, teenager, kinakailangan po maging maingat sa ating pong mga kinakain, kasi nandyan yung fluctuation ng hormones sa iyong pangangatawan, kumbaga hindi pa ganun ka-stable, at maraming pwedeng mangyari at pwedeng pag-umpisahan ng mas malalang sakit later on.
1: Ang isa din sa pinakamaganda na gawin nila para ma-assist ng maayos, pumunta sila sa Brooks Point. Nandiyan naman si Doc Albi. May schedule si Doc Albi sa Brooks Point at magpakonsulta para mas mabigyan kayo na mas magandang guidelines para maimbestiga kung ano talaga ang pinaka-problema, pero dulo ng problema po ng anak ninyo.
0: Tapos mabigyan kayo ng mga program na maganda para dyan sa pagpapanormal ng monthly period ng anak po ninyo. So yan, bisita kayo sa ating pong Yastro Health Clinic dyan po sa Brooks Point. Dyan lamang yan sa likod ng Unitop sa Brooks Point, mga ka-wellness. Ha? Bisitahan nyo po ang clinic natin dyan, okay? Doc, another inquiry. Doc, paano naman kung 2 to 3 times umihi ang tao sa gabi? Nababawasan ba ang oras ng tulog niya? 3 times umihi kasi 3 times kasi ako umihi, Doc, sa gabi. Amy po ito ng Panabo City.
1: Amy?
0: Amy.
1: Babae.
0: Babae yata.
1: Okay, so 2 to 3 times a night. Every time. That is possibility merong problema sa kidney. Kasi kapag kalalaki, possible na titingnan na natin yun sa prostate. Kapag sa kidney, possible baka mataas yung blood sugar level. Kapag let's say for example, para natusok-tusok na sa paa, sa mga kamay, tapos nalalabo na ang paningin, mabilis magutom. Those are mga signs mataas ang blood sugar level. And also kapag may kidney problems, kapag mataas ang uric acid, possible pagka ganyan makadami ang ihi kapag mataas yung uric acid. So ang pinakamagandang gawin is mapakonsulta po kayo sa

0: yan na ang kanyang disturbance sa pagtulog niya, ano naman ang pwede nilang gawin?
1: Well, ultimate reason natin, kapag sa lalaki, kapag sa prostate, is ano kasi hormonal problem.
0: Tama doon.
1: So, kailangan din ng premium D3.
0: Mm-hmm.
1: So, ang gagawin is one capsule, one soft gel 3 times a day, 30 minutes before meal, doon sa mga may prostate problem. And then, Santon Plus Gold and Santon Vitamin C, one capsule 3 times a day, 30 minutes after meal naman.
0: Yan. Mm-hmm. Sa mga kababayan natin na nadidistorbo yung tulog nila, ha? Dahil sa mga ganung problema.
1: Yes.
0: O, mga primary problem kung tawagin, kung bakit nadidisturb yung sleep nyo. Yung iba pa naman, Doc, pag nagising, ang hirap nang bumalik sa pagtulog.
1: Yes.
0: Yan, ang problema.
1: Lalo na pagka nagkukurenta.
0: Oo, yun na nga.
1: Nagkakurenta na, nahirapan na matulog. Kaya mas maganda na mawala talaga yung mga symptoms
0: or
1: mga mga disturbances sa inyong pagtulog.
0: Oo.
1: And of course, yung mga sinabi natin, tiniscuss natin kanina, na mga hindi dapat gawin at mga dapat gawin po ninyo para magkaroon po kayo ng adequate sleep araw-araw.
0: Ayan. Maraming salamat, Doc Ron. Oh, napakabilis ng oras natin.
1: Mm-hmm.
0: Baka may pahabol ka pa, Doc, na mensahe sa ito po mga tagapakinig.
1: Well, mga ka-wellness natin, have a good and adequate sleep kada gabi para makaiwas po sa karamdaman kasi mahirap po talaga magkasakit. And of course, huwag kalimutang inumin ang ating ultimate trio, ang ating Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and ating Premium D3. And also doon sa mga nahihirapang matulog at mahilig magkape, palitan po ninyo ng Santon Gold Coffee Mix para po kayo ay masarap ang tulog pagkagabi. And maraming salamat, ha? At tayo po ay magkarinigan muli bukas sa parehong oras at parehong istasyon dito lamang po sa ating programang The Secrets of Health.
0: Maraming salamat, Doc Ronald, at maraming salamat sa lahat ng mga ka-wellness natin na lagi nakatabay at lagi nakikinig sa ating pong programa. Bago tayo magtapos, Doc, ay ating munang i-announce ito maswerte na mariregaluhan ng Santon Gold Coffee Mix Gift Packs mula po sa Quezon Province, si Sir Ronnie Pasugiron.
1: Ay, congratulations, Sir Ronnie.
0: Sir Ronnie, yan. Hintayin niyo po yung tawag natin pong mga Yes Child Stuff para po maibigay sa inyo ang inyo po ng Santon Gold Coffee Mix gift packs. Maraming salamat sa panonood, pakikinig ng ating pong programa at ganoon rin sa pagtangkilik ng ating pong mga produkto. Ha?
1: Mm-hmm.
0: Sa lahat ng mga avid listeners natin, mga viewers natin sa ating pong programa, ganoon rin sa lahat po ng tumatangkilik ng ating pong mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Ha? Sa ngalan po nating butihin na CEO, Doc Remy Lituoy, at sa ngalan po ni Doc Algie Bakla, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, nagsasabing if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ayon pong laging dalangin, ang Panginoon na ang siyang tutulong na magpagaling at magpalakas ng ating pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
1: The Secret of Health.
2: Yes to Health!

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
3: Ako si Gloria Taonan, it is Tansya Kalibu Aklan. Nagapasayama sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa akong yung nadagaan niya. 2,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Samsung pag-XFM libu-libong pa-premium.
2: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premium. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premium. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mapibili sa mga butika.
6: XFM.
7: Sinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jen or Paris.
8: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
10: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
9: Oh, galit. Diriyo.
10: Ah, dali na.
11: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: The secret of health.
13: Ang aton sininga utok, no? Hindi malikawan. May mga inflammation nga nagakatabo dira sa sulod sa aton sininga utok. Kasubong bala ko ni halimbawa naton ning magagmay nga bag ukon magamay nga kalayo ginalimbawa nato na sinadira ang inflammation nga kun tuman malang ini ka gamay, makaya man lang ni siya sa aton sa nga lawas nga i-neutralize. Pero ang problem karon kon ang ini mga magagmay nga inflammation ang nagadamo sila kag hindi lang sa isa kabahin sini no sang aton sa nga lawas sa aton sa nga brain dira nagkakaproblema kita karon kun nagapabilin kag nagapadayo ni nang inflammation dira susulod sa aton sa nga lawas kun mapabayaan ni nang inflammation kasubong ni sang baga nga sa sigi-sigi nga ut-ut mahimo gali magdulot sang nagkarinlain sa nga problema sa aton sa nga lawas lakip sa aton sa nga utok.
1: Seven Plus Gold
13: ang quercetin nga ni kasubong gali ini sang ginatawag fire extinguisher samtang gamay pa lang ang inflammation, gamay pa lang ang baga, gamay pa lang ang kalayo, mahimo niya na ini matapna para hindi na magdako kag hindi na maghalit sa aton sininga lawas. Specifically dira sa aton sininga utok nga kolaga padayon ganing inflammation dira na nagasugod sininga nagahina naton sininga memory, may brain fog, mahina aton sininga focus, and even kun na maglala nga maglala pagani diri, mahimo pagani diri nga iangot nisa sa Parkinson's disease and Alzheimer's disease. Nga pwede gali naton malikawan kun maginapasulod kita sininga quercetin sa aton sininga lawas.
1: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
13: Isang makuaan naton sini sang quercetin magamit sini sang Santon Plus Gold capsule, iupod na lang ang premium D3 capsule ng Santon Vitamin C, nagabakod ang ila sininga lawas, nagamag-an ang ila sininga pamatsyagan, nagapagsik ang ila sininga pamatsyagan.
12: The secret of health.
5: Yeah!
6: Mag-inom ka mo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito nini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunzone Plus Gold Premium D3 kag Sunzone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Sunzone Plus Gold Premium D3 kag Sunzone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kanto lang kamo da, kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha.
1: Seven Plus Gold.
6: And then sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kanto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kanto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel, libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
1: Masaya ang buhay. Kaya inuupisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3.
12: The secret of health.
13: Like in Santon Plus Gold Coffee Mix naton, may glutathione and collagen. Nagabulig patahom sa aton sininga kutis.
1: Premium D3 Coffee Mix.
13: Like ang Premium D3 Coffee Mix naton, may ara sa Santon kag vitamin D3. Nagabulig pa improve sa nisang insulin sensitivity. Pwede sa may mga insulin resistance. Nagataas ang blood sugar. Kayo daw matamis siya, pero stevia ang gingamit sa nga pampatamis.
1: Santon Gold Coffee Mix.
13: Pwede sa mga kabataan. Pwede sa pamatanon. Why yes in caffeine? Instead ng ara, dry, size of flavones, lecithin na makabulig panami sa aton sa nga brain function. As of labon sa makabulig balances, sino kung bolo balances sa nga aton sa nga hormonal imbalances, lakip sa makababainhan karon nga nga edad 40, 50 pataas nga nag-suffer karon sa symptoms sa nga pag-menopause nga makabulig pahagan-hagan bisan paano no sa ginabatsyag naton sa aton sa nga lawas. Kat hindi magid naton malikawan mag-agi mangid, especially kababainhan sa amo nga stage sa transition sa inyo sa nga kabuhi. Nag-menopause kamo, nag-untat ang inyo sininga pamulanon. Di may mga mabatsagan kamo sininga mga fluctuations o kon mga symptoms because of fluctuations of hormone nga makabulig gali no. Ang isoflavones galin sini sa soya, isa ka sangkap sini sang Santon Plus Coffee Mix para nga bisan paano mapahagan-hagan ang inyo sininga ginabatyag sa inyo sininga lawas. Hindi kamo matamaan sini sa pagka-irritable, hindi matamaan sini sa mood swings, hindi matamaan sa pagkamalipato. Yaraw, Santon Plus Coffee Mix kita sini ang mabuligan to coffee for all. Pwede sa kabataan, pwede man sa may mga edad-edad na.
1: Santon Gold Coffee Mix. Santon Plus Gold.
12: The secret of health.
1: Santon Gold Live Testimony.
5: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
1: Mabibili sa mga butika.
14: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
15: XFM
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
16: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malaya sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako mag-take ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
17: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
18: Santon Plus Herbal Soap.
19: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
18: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.

0: pain. Isa lang. Tula tayo ng pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung mangosteen na may Santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santone Gold Herbal Tea.
6: FM.
7: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera.
8: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
11: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
10: Kahit mo lang sa iyong buong katawan,
11: siguradong sisiglang pakiramdam.
10: Santone Plus Herbal Oil,
11: ang pamahid
10: na all-in-one sa presyong
11: magaan.
10: Santone Plus Herbal Oil.
12: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
13: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
14: Ako si Gloria Taonan, it is time siya kalibu aklan. Ang kapasayama sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa akong yung nadagaan niya. 2,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong pa-premyo.
13: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi ba kalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na!
12: Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
13: Managang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
15: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
6: Coffee break na naman.
16: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santo Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients, turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
17: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
18: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
19: Clear Skin Beauty Soap.

0: own skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
3: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
4: Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: tropa? Yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Gloria Taonan, it is Tansya Kalibu Aklan. Ang kapasama sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa akong yung nadagaan niya. 2,000 pesos ka. So, gani ka mo mag-indra man sa Samsung ka. Sag XFM, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man ka tropa. May chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Mga katropa,

Yes, mga katropa Filipinas at our time, alauna 5:10 na sa hapon.

0: afternoon, mga katropa. Happy Thursday, everyone. Doon kita makaroon itawabas, July 16, 2026. And welcome, welcome, welcome na sa tanyang programang X-Rated! At syempre, kami magkaibahan. Ako si Katropang Yani.
1: At si Katropang Mengay.
0: Yes, mga Katropa. Tutok na naman kami sa programang X-Rated. Yung maroon sa XFM 96.5 Kalibo ang Katropa mo. Sa iba naman kami, Katropang Mengay. Sa talas-talas sa medyo makarnya hapon. Of course, naka-live kita mga Katropa. Sa karnya Facebook pages or XFM 96.5 Kalibo. Agro XFM Kalibo 96.5 ang Katropa mga page. So, pwedeng-pwede yun kamo ka comment makapa shout out at sa tumani mga katropang nakatutok sa nakanya XFM Radio mobile app, especially sa tanyang mga overseas Filipino workers around the world. Happy viewing kayo or happy listening kayo mga katropang sa tumataang mga radio listeners. Pwedeng-pwede makapabot man ito niya kami sa pagtamayaw sa tanyang hotline number 0998-591-5186. Katropang Mengay, happy Thursday.
1: Yes, katropang Yani, happy Thursday. Gada na syempre sa mga katropang utan natong nakatutok naka-monitor sa nakarang mga radio sa nakarang Facebook live makaroon nga hapon. Ay, grabe kita ang pag-confirm kay nakarang no, mga katropa kung ano agad man. Gusto ko ita kung ita confirmation kung magalang. Oo, kasi sa edba nato mga katropa karang bilang adlaw medyo nag-adjust anay kita eh. Kasi nga ni mga katropa may impeachment nag-isa pa may nag-aayos iya sa amon karang istasyon. Yeah. Kaya mahambal sa gihapon namon nga hindi namon pwedeng gusto ko ni Katropang Yani nga mag-live. Kasi, pero, syempre, kinhangan ay namon nga mga ayo, anay ita, advice sa bilog. Pero sa bilog, kung yan, ikataw man
0: kagulo. Kagulo. Sa bilog, rapungutana na po. Bukod yes, na sa bathroom, yung tao, pangutana diba? Man.
1: Kaya sa bilog, Katropang Yani, hambay ko, hamat ka ako, at ama ko, pinjo pinagabi, git, ama ko na ko sa tanan. I-explain ko, gina sa aton, mga kila, haba na, na magtao ka gagimana itra. So, na huwag, ita, bigihapo, mas magtao ka ita, reason. Pero makaroon, gid latar, mga katropa, may mga abot gid anak sa inyo gid anak nga mga eksena nga ron nga said ba ninyo pero mas mayad lang di ko amat di ka lang magpangutana
0: magkipos ka lang kung pwede ako amat mga katropa nga magkusa ka lang para eh kasi hindi mo naman may mahabang ako magkusa ka safe ka
1: ay yes
0: kaya
1: so
0: paano ko ka
1: di ba huwag man yun yung choice huwag ka man man na itry ka lang
0: or pwede sa iba ka lang magpangutana na kung medyo ang agang
1: yes.
0: Pero hara mga katropa bukong yung tanara it makadali raton karnya live kundi ano tra full blast mga katropa meaning high from the start yes. Up to the finish
1: dali lang
0: at 3:30 ra so pakipan anay katropang bells So anyway mga katropa harahayo na mag-comment yung tanay ka mo sa atong karnya Facebook live ay hindi ka mo it problema hayas taot anar at alas 3:30 o atong karon niya pag live makaroon niya adlaw and of course sa taot anar ron hinaga mga katropa and pupasensya ka mo kung every Monday asa karon it Miyerkules is anong kita o sa radyo ang kita ninyo mabatian nagwa kita ito live and after that mga katropa after it sonar State of the Nation address it aton karnya President this July Hayro impeachment trial ay mag-umpisa man alas 2 man sa gihapon pero ana karnya days hay karnya Martes Miyerkules ag Huwebes kasi Monday abi session day ita aton karnya Senado so aron mga katropa para well guided yagi kamo ha so aron man lang ro reason karon kuha kami it live pero mabatian nyo kami sa radyo haya dahil sa karon sa impeachment trial it so happen abi nga same time nag-umpisa katon karnya trial man sa Senado.
1: Yes, kaya mahambal sa gihapon naton karon mga katropa nga adjust ga nga kaabot man oras karon gid nga hindi man kami maduga ay permanent kami naka-live mga katropa
0: mag-radyo ang anay.
1: Aga syempre may mga maabo pa gid nga mga advices man karon mga katropa bago man kami nga kumira hindi mag-program sa Facebook live nag-explain mat anaga
0: gid.
1: Kung mat anamon kamo ginapaasa
0: para ready baga. Aga if ever man ay naman raton karon hotline number mga katropa 0998-591-5186 kung sa sin pwede ka mo ka-text or para sa inyo kanya greetings, inyo kanya shout-out or inyo karon niya mas same man yung mga thoughts about sa aton kanya ginaw-istoryahan niya sa aton kanya programa.
1: Kaya makaram mga katropay kalitan natin gida na rong mga pila kato nga mga inadlaw nga wakita ita Facebook live. Pero makaroon na po gida na pasahon gida na muntanan mga katropa rin yung karang ginapashout
0: out. Yes.
1: Comment. Kasi sa lahat na kami ni karapang yan permit imahinasyon eh.
0: True.
1: Imagine that anak kami nga ki nag-comment ka muro na
0: nag-reaction. Ibaro anda karon yung mga thoughts about sa aton nga ginaistoryahan.
1: Yes.
0: Pero thank you gida mga katropa yesterday ha. Kasi ay maskin na madali igang ro aton kanyo Facebook live. Hay, padayon gapon kamo sa pag-comment kasi ginhambal ko matabi nga
1: yes,
0: pwede gihapon maski nakawas live, di ba? Pwede matagay mag-comment.
1: Habay ko ni karapangin ay pa okay matagali ra to.
0: Bisan effective.
1: Pero ra kamo galing nga YouTube ko kun relate pero at least mga katropay nakikita gihapon namon. Wa matay kaso ron da importante at abi karon ay mabasa man namon imong comment ag nakikita gid nato no naka-monitor gid ana sa karapangin.
0: At sa live nga ni nat no tag sa excited mismo ro iba nag-comment kita sa live coverage nato it impeachment. Pero gaban gid ana abi di sa program ang X-Rated. Okay, thank you so much and appreciate yun na naman kang mga katropa. Ginbalikan ko kita na to ha. Mm-hmm. Kaya di kang magsunggod, wakatot na iwan na. No?
1: Yes, inubos kita na. Medyo parehas man doon mga katropa sa pagkaon.
0: Yes.
1: Sulitin, ubusin.
0: Kapin ko ikaw nagbayad, di ba?
1: Harun ka.
0: Masulit.
1: Harun pa ganyan ni Krapang Yani na isa sa ginamboy na itong perming nga. Dapat sulitin na nato na. Di ba? Kung amat, kung sin kita gapano kita sa mga restaurant, sa mga mahagon, mga katropa, ginamboy nato niya. Kan aron, ayaw man at inamulit rin karon.
0: Pati rasos ka, suyo pa ron.
1: Diba? Kamiyari mga katropa sa may mga unling, arang ho,
0: yes.
1: May unli rice. Sa inyo ninyo ang mga unli rice.
0: Wings or mag-samgyup ka muruna sana.
1: Yes.
0: Oh. Kamiyari,
1: baka-bakasa man na, bisa sa inyo po niya, busog ka gona.
0: Pilita ron.
1: What space in the end? Sige, taga pong dasok pa.
0: At yes.
1: Isa pa karun, humble lang na time. Oh, istorya na. Ano yung manakita? Agad kayo paano matunaw-tunaw man na ita.
0: True.
1: Bila ka, makadali, agabak-bak o matarainit ka. Oh.
0: At dapat rin mong kaibahan, tag siguradong pagkakaon.
1: Ayaw.
0: Kasi malisod man, umagto ka sa unli eat, di ba ga? Unli food, mga katropa. Tapos yung mga kaibahan, di ba? Piktew-piktew ba lang?
1: Ayos,
0: dawat-awat ka lang kasi mo ginastos. Hindi ka bawi sa yung binayran.
1: Yes.
0: Ay mo kinaon.
1: Di ba kaya nga ni mga katropa, tinawag nga unli, hay, karon mo gun, di ba ga?
0: Masukat yung abilidad.
1: Oo, karon kagot yung karon mga katropa, makakaunit, maabuan.
0: Yes.
1: Ay, dapat gani karon hay, ginapreparahan mo rin mong sarili kung nagutom ka.
0: True.
1: Ay, abon mo nga, katok mabawi, ah.
0: Yes.
1: Di ba, iba ka nung wanin, mananagakaon.
0: Pero, for me, katapang mengay, bukan mag-advise abon, hindi magkaon. Siguro magkaon ka sing
1: kiri. Sangkarot.
0: Kasi, pag once nga wakat kinaon, naging tagana mo, gidari mong tiyan nga, bakante gidahalik, wakagit yung nagkonsumo, like tubig-tubig kalati mo. Masakit man sa tiyan, mga katropa, kung higulpihan.
1: Oo.
0: At may tendency nga pwede kang tawgon, kalikasan.
1: Oo. Masuprahan man yan, no? Katapang
0: yan. Mas CR ka, gid.
1: Yes. Pero problema man, kuamat ko, may gina-CR-an ka.
0: Yes.
1: May CR nga, pwede nyo ka to, mga katropa, makapautwas. Kasi may ina, matabi nga, mingko
0: establishment.
1: Oo, aga.
0: May ina. Medyo kuya, syempre. Yes. Hindi mo nga, public place to yung restaurant. So, medyo awkward, di ba?
1: Pero ang kilag, wow, tatuya, gita. Napaslano ko, mataga ko, ha? Mahambay ko, tinaguto. Ah, tama, gun.
0: Mapugak ka na, gindra.
1: At sa inyo man, ay pasensyahan na iha sa mga nagkakaon-on na mga katropay, ba si Riba na nag-iwilabas, nagpapamahaw. Rai, hindi ba na inyong istorya kung sino nagpatimoon man ako at pagkaon. Pero rin, no, Rai, rin isa, gandang nahadlokan ko karapang yan. Okay, what na makon nga, hindi na ako makon makapautuwas it na pila karanga oras. Basta,
0: yes.
1: Kung sa biyahe, harong gid-ana, kasi babudlay gid-ana karapang yan kung nasa biyahe ka, tapos tinawag ka, tinawagan ka ita, kalikasan, isiin ka kakatoma, dali-dali, di ba ga?
0: Yes.
1: Hindi man, buko man itanan nga oras, makatropay, may punduhan ka gitay nga, may pwedeng maka-CR ka.
0: Ag mabuhay maton, doon mo kanya stopover. Okay lang kung private car imong gamit, di ba? Kasi pwede ka matimapundo anytime.
1: Mm-hmm.
0: Pero, may unabing sakit iti yan, mga katropa, nga immediate.
1: Ah, yes.
0: Buwan na kanya kailangan ita, banyo.
1: Mm-hmm.
0: Pero una matana nga, masakit iti yan, yan natagpagawa ka man ingron, itoxins yung kagawasan.
1: Yes.
0: Pero, kaya patang punggan.
1: Oo. Oh, oh.
0: May una matana nga, kailangan dita makarat agagi.
1: Oh, yes.
0: Diba? Tubi.
1: Doon nga ni, mga katropa nga ni, tag may syuga, ano, ay maho, naga, oo, naga-close open, yung tabaga, mga katropa. Agada open, ako baan ka. Kasi, pwede, hindi, mahamba, kung ano, isa karon kung natagbuho ka at mayad, kung sobrahan ka sa kalipay, mga katropa, rin mo, karon nga pamatsyaga, na yung,
0: kapuslit mo ta.
1: Oo, maguwagutan. Kasi, mahamba, kung imo nga, harawutan, na imo, maguwagun.
0: Ang hirap nitong pigilan. Masaugan, bag kumbaga, kung gabuhos o tagid mo, wako di
1: yes,
0: magagawa.
1: Yes, what a choice, di ba?
0: Mapayong kalitigin.
1: Oh, oh. Kasi kung ipundo mo, yung mas lalo, yung mga may nag-ano, gita ka na pangyari.
0: May nag-push.
1: Oh, may nag-push, oh, oh. Gita na, may nag-pilit, gita na nga magagawa.
0: True. At sige na pang yum-yum, good afternoon, happy listening, gita na. Oh, grabe, gita ko, sige na pang mengge, magsaot sa TikTok. Oh, grabe.
1: Ay, thank you. Nakagusto pa, nananda ko karong kahapon, gita pang yan, eh. Nakita, tananda ako, tao man yan, sige lang.
0: Pero laban lang, at least may supporter, di ba ga?
1: Yeah, supporter, hindi ko man maintindihan. Pero,
0: sana,
1: oh. Pero sige, mga katropa, thank you, gita na kinyo sa mga nag-follow matana sa akon, kaya nga TikTok.
0: Yes.
1: Ay, sige yan, ay, ano man, gina-shoutout ko man kamuro
0: para na, maging masadya ka mo, di ba?
1: Oo, oh, oh.
0: Pa-shoutout pagin sa tuwiis niyo Washington na clan, always gidang nakatutok sa Acts of M. Thank you, gita permis sa pag-shoutout kang kinyo mga guwaps. Thank you so much, man, Kimo. And sa bilog pagin mga katropa, pupasensya ka mo kung makabati ka mo at gapamukpok.
1: Oh,
0: ay, may ga-construction na biya sa amon.
1: Yes.
0: Or ga-ayos sa amon karin niya istasyon para ayos mga bagay-bagay, preparasyon sa tag-ugan. Wow!
1: Siyempre, mga katropa, kinangaman nabi kong ama tita, right? Kaya nga, pag-ayos, kung gina-
0: bago tuluyang masaman.
1: Oo, gina-ayos man, mga katropa. Medyo parehas man kinyo, gina-kayad man rung mga bagay nga sa mad nga pwede pa makayad.
0: May kuugali ba, mga katropa? Bago maglalaro, galit ato niya maunga, ginatadlong agit ilitanan,
1: yes,
0: di ba? Para hindi ba maging sungayan, hindi ba maging pasaway. At sa relasyon man, kung may problema, kung may misunderstanding, gina-ayos. Just like maroon sa ato niya, facilities, mga katropa, kuha ka na ila, ang agubusan, yung mga hugos, ring bubong.
1: Yes.
0: Eh, siyempre, di ba? Ayusun mo gati.
1: Pero sa inyo, karapang yan, isamtang kit ako man riya, kita man iray, nagapong ko, nababatian natin, rupupog, no? Agray,
0: yes.
1: Karang kapagpukpok. Feeling natin, mga katropa, baba si isipot, adandami, nagakuan, ha, nakang oras. Ay, sa uman, ha, nag-ayos, na, kung gusto ninyo i-proof, mga katropa, nakikita, rin yung taton karang mga katropa, sa may tigayo, no?
0: Yes.
1: Nakita na da, karoon nga may nag-ayos. Isipot, adan, makaragid ang oras, sino ba, gamana
0: abit to? Abit na background music.
1: Oo. Or abit, anan, nag-start at anak kita ita, drama, buko na.
0: Wapa to.
1: Mga katropa.
0: Teaser pa na to, mga katropa. Kasi karapang dang, good afternoon, happy pa listening. Ag happy watching kita Kimo na sa Makati. Ag syempre, si karapang Felipe Vicente Pamatian. Thank you so much kita sa pag-highlight katapang Felipe. Sa gawin na nakatutok kita ikaw sa Tala Store. Haling ko lunas, hasta kahapon, mas kayo wakita
1: yes.
0: At Facebook Live.
1: Oh, ag sa imo, karang mga kagapit bagay una. Hello,
0: yes.
1: Kita na kinyo sa mga suki ni karapang Philips. Nga nagabuak baka, kita na. Ay, hamba, nina na karapang yan ni Haya. Natagbuwa ko ka na one time sa nang comment. Taba na, iya man nakakon, karapang mengge gautang, pero sa iba gabakal.
0: Sana all.
1: Ay, kita na.
0: Parang karo problema.
1: Thank you, kita na, karapang Claire, sa imo, kita na, nga service.
0: Wow.
1: Service.
0: Yes. And, syempre mga katropa, gusto kita na mo, nabing masadya ka mo every hapon, no? Aga, kung may pwede kami kinyong i-share, i-share kita na mo. So, oras na ito mga katropa, alas 12 na sa hapon. Ag-record niyo oras, sige na tod katon. I-short ko kung along mga katropa. Eh, syempre ko, amat abe, may mga bagay-bagay ako nga rang agin na tutan-o-tan-o. Pero sige lang, anay. So, July 16 na kita magkaroon. So, record mga katropa is ginatod katon ni Santon Gold Herbal Tea. So, Santon Gold Herbal Tea, mga katropa, better gidan na imaw sa mga taong hirap sa pagpaguwa.
1: Yes. Diba? Oh. Sakto ra karapang yan sa atong karang topic kay Ina, mga katropa. Importante gidabi nga adlaw-adlaw, mga katropa, makapagbawas kita.
0: Yes.
1: Makaguwa kita ita, higo sa atong karang agawas.
0: Tama. Para maging maayos sa atong metabolismo. Aga, manami mo rin mo para sa weight management, mga katropa. Aga, syempre, iba ka ton is bukong gidad coffee lover. Mm-hmm. Pero gusto't mainit sa agakon
1: yes,
0: at sa gabi. So, magtsaa ka mga katropa sa aton kanya Santon Gold Herbal Tea. Very healthy. Manami gidad sa aton kanya kagawasan. Ag, makabuli gid ana kung ikaw is constipated.
1: Yes.
0: Iba importante gid akaton niya mapaugan-ugan o atong tiyan.
1: Tama, no? Kasi ro iba, may karapag yan ibawa, gid matan na tuod sa aray.
0: Kape.
1: Kape. Aga, gusto, binanda ka mga katropa, tag-uwa ita, caffeine.
0: Yes.
1: Kasi mga katropa, ro Santon Gold Herbal Tea, abi nga ra. Ay, ro po, ano gid, ay mo ka, no? Malanghap mo karapag yan, ro ana karang cinnamon.
0: Yes, makumot.
1: Kung sa siin mga katropa, ay malimpyuhan na, di ba permanent na ito nga, manami nga may limpyo man aton ka
0: sugod itgawas.
1: Oo, sa itong karang sugod itgawas. Kasi bukod man itanan niya oras, eh, mahaba na itong malimpyo itong ginakaon.
0: True. May mga... At sa guwa ron, pwede na itong limpyuhan. Oh. Pero sugod itgawas, hindi na itong mahimo ron mga katropa. So mag-inom ka mo, it's Santon Gold Herbal Tea. Dahil Raya is mahumot kasi may anak kanya cinnamon bark. Ron, hindi na nagpahumot ka ng mga katropa.
1: Yes, so,
0: diba, oh. Usually, doon mga tsaa nga iba is Raya kanya. Bukod it, mahumot. Mm. Diba? Raya tayo is mahumot. Gid anara imo mga katropa. Perfect gid anang inumon. Kasi very, very healthy.
1: Yes. Very healthy mo mga katropa. Kasi may sangkap man na bimugahapon no. Itry ka rin nga may malunggay.
0: Yes.
1: Siyempre, manami ron kung sa gabi eh. Kapag nganina. Itatong ka rin
0: mga doktor. Bago magkatugog. Diba? Oh, oh. Para malimpyo. Hambang pagbugtaw mo. Di, pwede ka ting tawag nyo it kalikasan.
1: Oo. Oh, oh. Agod do yun. Perfect doon. Kasi sa pagbugtaw ni mo, oh, no.
0: Malimpyo to. Diba? Kaya go with mga katropa. Bumakalot anak mo. Santon Gold Herbal Tea. Sa kupar inyo kanyang mga ginikanan. Hay available rin sa mga butika nationwide. Pwedeng-pwede ganyan mga add to cart or Shopee at TikTok shop. So ano pang ginahugata? Go na mga katropa. I-add to cart nyo na yan.
2: Yes.
1: Siyempre mga katropa, Raya hay produkto ron ita. Yes to Health Incorporated.
0: Yes. Yes.
1: Kung sa siin hay ano gita mga katropa, legit at makabuli gita na kinyo.
0: Para gita sa inyong car nyo health. Abaw gita sa kita pang Faliba hay deliver ka na imaw it be ko. Abaw sana all.
1: Oh, grabe ko. Oh, tawin man kami.
0: Namin ton
1: gita na kita pang Faliba. Ko di katropang Philips nga rano kasi ay upper me bimuro naga gaha basta may anang may anag gid anang mga customers.
0: Yes.
1: Imo gid anaro gid na usoy-usoy.
0: True, basta masarap nga hanapin mo. Pagka usoy ka mo may gina crave ka mo mga katropa especially mga kakanin or mga pang merienda umagtut anak mo kay katropang Faliba. And speaking tasi nga ni food lovers si katropang Faliba ag kukiris imaw para mga katropa yan ay kita bago kita sa second part ito itong istorya kahapon yan kita mga katropa sa something naughty man anay pang painit
1: okay.
0: Sa inyo kanya mga hapon ay may gusto mo at ana akong ishare kinyo para mag kumbaga magtaot kalingawan at syempre dagdag kaalaman not
1: yes.
0: Just entertainment or makadugang sa inyo kanya ano mga katropa but of course makatao man katon it dugang kanya knowledge. So favorite kabe lately si Dr. Lulu.
1: Oo. Oh, oh. Kaya ako grabe tama ko si Dr. Lulu nga rare importante at ama ko na maka pamati kita sa karang mga ginatala
0: yes.
1: Kasi ana abi kira pangyani no. Ay gina research gid matana na.
0: At Dr. Imaw
1: example.
0: Yes, kasi Imaw isang ka ano tawag karno wellness specialist mga katropa. Kaya manami gid ana ang maghalin sa sangka eksperto or da karnya health professional dot card yung ginaw-istoryahan para hindi ka maghambal nga ginhula-hulaan ang namin.
1: Yes, so, oh. Kaya ni may record yun at makarapang oh, patunay.
0: Oh. Para makapamati man ka mo, oh, ag syempre, dugang sa aton karnyang kasayuran. Kasi bukod niyang kamo it nag-learn, kundi kami man, diba? Pati ka, ah, okay, diba?
1: Nangangawa man kita.
0: Correct man kita
1: yes,
0: sa aton yung mga pagpati oh, man or nababatian before so mga may confirmation, kamatay na panginwagaan.
1: Oh,
0: well, mga katropa, rupang utana makaroon is it safe to swallow?
1: Ah, oh, okay.
0: Grabe, yeah, grabe. Eat or swallow?
1: Medyo na mapagagook. Ano ang tawag ka
0: ron? Mapagagook.
1: Mapagagook, pero iba ron na sa
0: tao. Mapatulong pag ito iba.
1: Nagainom ron na itubi. Ano ba, manara? Tupgahon ko ron, tunlon.
0: Diba ga? Sakto nga ni, sa ikatapang Faliba ang ginadeliver.
1: Okay.
0: Diba? In line man yung mga katrapa kasi si ikatapang Faliba is, she's talking about the food. Diba ga? So kita, di ka ramagin sa pangutana. Something
1: yagero kainan mo na nag-shoutout yung sandara tapos harap nag-aliman na topic
0: may kasugpon
1: ay hindi ka magkawag makatropa kasi nga ni Haya Raya Matana sa program anang X-rated rumangan na istoryahan na bukon yung ita mahambag ita na itong ma-focus ita sa
0: pampainit
1: o sa pampainit or feeling ni mo na babastusan ka
0: balance lang harang ani para bukon at kamon una maghalin ha kundi Raya is based on science mga katropa at syempre based on research gagin studyhan gitarot aton yung mga health professionals. So makaroon pa matian ta kung matuod ba ga nga guwas or safe dumag swallow. Ano rin swallow? Anay?
1: Tube, mapasa, maagat, malapot, or nano ra. or nano man pag mga katropa nga pag
0: ano
1: swallow
0: pwede
1: mo.
0: Ano rin swallow? Di ba ga?
1: Di ba maghambay karoon? Alin man na yung gusto? Iswallow mo or...
0: Fill on mo?
1: Oo. May namatana nga. Sige ma, pero grabe matakarapang yan eh kung hambawon niya, pila man na pero sayo pa.
0: Kasi balik kuman kimo ha.
1: Oh,
0: grabe pero, tanga ano to, pagpalanggaanan. Pero pwede rin matabo ka na pang mengkay siya kanya is water.
1: Ah, oh, ro yun. Do yun ro pwede.
0: Diba? Naalala niyo pa ba mga katropa, elementary days.
1: Oo. Oh,
0: no, sa siin ka baka kita sa barakat sang ka is water, pero up at uli mang bilog ka mo mag-classmate gaga share
1: yes,
0: in one ice water.
1: Oo, oh, pero dapat ro ay rin ni nadama katropa ay depende yun. Abi makara, may ice water, tabi bottled water, ganyan yung ginatawag.
0: Yes, may budget.
1: Ako yung tama na isaga. Ako yung tama na pwede ka nga mag-ubos.
0: Or tauan ta, pero ako una.
1: Oo, wow, kita. Pwede naman, pwede ko i-share da. Pero ako yung dapat manar mauna.
0: Total ako nagbakal ka na. Diba? Style yun, tanar. Pero syempre, for somehow, it's a hygiene man, mga katropa.
1: Nagugutaw, kita rin mga katropa natin niya raho. Kasi masaraya ra atun ka nga topic.
0: True. Basta naman si Butwa, ano na si katropa Macho and Wolf. Hello, katropa Macho and Wolf. Good afternoon. O haraw niya ni Agod magdugang pagining kasadya. Hay, pabati taon kinyoro, explanation, or do sabat kung matuod ba nga safe or guwas. Rumag swallow, haroon. Mga katropa.
2: Sensitive topic. For those couple na gusto mag-oral hindi pinilit, at gusto ng lalaki ay mag-swallow si babae. Is that safe? Ay, nagsaswallow ako, sabi ng girl. Kasi ano daw yan eh, high protein diet. Hello? Be sure, ate, ang sinaswallow mo, kilala mo, asawa mo, or your lifetime partner. Eh, safe nga, asawa ko naman, safe ba? Yes, it is safe. That is, not dirty. It's your husband. Husband mo yan, di ba? Kilala mo siya, right? So, ang tanong, anong meron doon? Di ba yan? May katikati, may bakterya, may virus, wala po. Kompleto po yan. Complete food po yan. May proteins po yan, may carbo, may fats, etc., etc. But, it's not enough for you to be supplemented. Sabi nila, hala, parang food supplement pala yan. No, it's not. Okay? It's not the right amount of protein or carbo or fats or vitamins and minerals. Kulang po yun. Okay, huwag mo isipin na isaswallow na lang, na isaswallow yan. It's not enough for you to be really healthy. Okay? Ang tanong dito, safe ba? Safe po yan with your partner. Ako po si Doc Lulu Marquez. Ang tawag po sa akin ay Tita Doc Lulu. Ako po isang wellness specialist. I talk about overall wellness and sexual wellness. At ito po.
0: Tropa. So ato ah, nabatian ninyo si Dr. Lulu Marquez saan nagkaroon niya pag sabat mga katropa sa pangutana kung raya ba karoon niya pag swallow isa yung dun ah after
1: yes,
0: it labing-labing ninyo may gagawa diba runa nga payok nga malapot
1: ayun yes, so oh, kaya makakambay kakaroon ka na pangyani nga maunuman eh mga klase diba may ilamat abi no nga mga katropa nato niya nakadepende kung gina-swallow nga ninanda mga katropa ay may ilamat abi nga
0: huwamata na ila
1: may namat ana nga na ila pero nagpasalamat sa gihapon kita ha kay Dr. Lulu gina-explain
0: at is educated ba kita mga katropa o kasi karang pang yam-yam malupiton kita ko na babo sa iran ay kada pang yam-yam pasalamat nga ni at least ay na-educate kita so ha to bukod ko tutot mahigko mga katropa for as long as kilala mo so kung dapat pwede at ana ra kung imo lifetime partner imo ba nga partner nga sad bit animo malimpyo ah tagbukod
1: yes.
0: Ba dama
1: kasi imo nakitood do kada pangini ko nga or iba-ibat anama nang klaseng payok ra imo katong hatugon
0: imo nga ka an tawag karon no imo nga
1: laming loving nimo di ba kay si mahambay kamat imo nga ginakumpara nimo sa iba
0: ano
1: man natag kay kuan nya to medyo diretsot amana matamis ano man nato may binutang man ang pampalasa may ano man sa piya katuwa amana iplasa may namat anang depende sa kung ano nga ba dinhi kada pangini kagagaan matagagi kung hambaw mat animo damak ratong laki, di ba? Kasi gani, haya.
0: Ay, hindi mo masiguro pag-ubrahan kung kanyo-kanyo. So, syempre, haya, kung imong lifetime partner, imo ginang asawa ka mga katropa, haya, okay lang man ko, no? Ang ba ni katropa, ni Dr. Lulu, aga, Rai is healthy, ha? Makabing healthy, pero, bukon ito niyang kuning konsumuhon.
1: Grabe, tarapang. Papa pa healthy.
0: Di ba? Hindi lahat ng healthy. Kailangan yun lang. So, dapat tayo, kung magkakaon, kumating gihapon.
1: Yung mamahambot, anak kita dali, makaon, anak ko healthy.
0: Makaon,
1: naman ako
0: healthy, kasi kung nagpangati ka mga katropa, may una ko no, kumpleto maliwaw eh kasi may protein, may fats, may may carbohydrates at vitamins.
2: Ang nakubaan, nakarakor pa yun. Basi may magnegosyot ha, na eat mo raya nga rin. Kasi isipo na day, ako man na magasto, magasto pa kita eat may protein. Ay, may mga maro yun. At pwede ka man na mag-inom sa akon, manakarang bayo.
0: May ginapainom man ako.
2: Oo. At kaya galiman na raya, tagaliman na yung gusto nga painom. Ay mahambag ka ba't ingabi ka not safe man na raya. Ang natural ko at ama na nga pinaghirapan. Aralat, harat ama na dapat.
0: Daiwa man na kita kararo naghirap, no? Para gumawa ra.
2: Diba?
0: Daiwa kita ro pumilit para man na raya is mapatubod.
2: Yes. Kasi nga yung mga katropa, hindi natin man masisi.
0: Grabe.
2: Ay naman, ana, di ba nga, gusto at ana nga, ipaano, gidaki mo. Huwag ka kakasayod.
0: Ibutala na to niya, pinaagit pagpalangga. Mm-hmm. Di ba, iba mata is willing, matana. Mm-hmm. Kasi, siya, by showing their love, kita ko na sana ko niya partner.
2: Yes.
0: Lahat, sisimutin, kahit kahuli-huli ang katakoy.
2: Di ba? Kaya, iba matana, kuno para hindi nanda mga katropa, malasahan. True. Ay, diretso halat, ah, di ba?
0: Ang hindi nanda, hindi masaya.
2: Pero, hindi ba, pwede may chaser, ginakaroon di bang kaibahan? Tamahambal ka, dali yan, sige mana. Para hindi ko ba naran malasahan eh, sigihon kulat amana eh.
0: Grabe
2: tugun na to. Tugun at agagimana.
0: O, diba, tahan kita nakahibaya. Oh. Pero, funny man yung mga katropa, pero nakadugang yung mga sato niya kasayuran.
2: Yes, so,
0: at least, nasabat nga, safe matana, at the same time, healthy. Kasi nga, may mga, may mga components yung mga katropa. Ito nga, nero fats or carbohydrates, at the same time, protein.
2: Yes.
0: And other vitamins. Pero, hindi ka mo mag, kinunsuko ka
2: to ka. Alam, ibutang nyo sa garap po, naramanahin Monday, Tuesday. Diba, image or katon, ka na pangyan na, doon naman mainom ako at vitamins.
0: In obra mo, tayo mo nga, tawag ka rin, no, part in yung daily routine.
2: Oo, kaya bro, naging literal yung maintenance, yung tagadig naman, ha?
0: Tawag ka na pangyan, guys, sa meal plan.
2: Wah! Ay naman man ang pwedeng adlaw-adlaw, right? Kasi, ador, pagid, no, ka na pangyan, eh, kung i-explain,
0: paano na tayo mo katong partner, madry lang, ano, iba, syempre, sinipot, but, ana, ro.
2: Yes, eh, kasi, ikaw, miski, ikaw, Gina Chica kasi ang bawdi mo maabot naman ang binipisyo ka ni Mana Ron.
0: Ay, bayan naman nagsuyop
2: ka imo. Ay, di ba, siguro pwedeng imo man masamit, di ba?
0: Ang hirap eh. Panalipay ako may live makaroon pero di ka rin challenging day kung paano hindi kita mabash ka to.
2: Yes, oo. Oh. Ay, mga katropa, papasensya ganyan. Kasi kami man yan, yung karapang yan, yung nasyashock matana sa mga karayang atapit. Pero huwag kita at mahimo kasi sa program nga.
0: Paano na ito na ma-survive? Charot lang. Pero sa'yo kuman mga katropa, naintindihan nyo.
2: Yes.
0: Sige lang, ay party man doon it aton karon nga programa at the same time may pag-educate.
2: Diba?
0: Makabubugang pero nakakadugang matagal man mo sa ito
2: yes. Kasayuran. Bukod matibig sabihin, abe mga katropa, kung raya ro topic kaya ato na tagid mo perming istik sa
0: yes.
2: Raya dapat rin inyong ubrahon, dapat
0: agwa,
2: makaraya.
0: Agwa, matanawag inyong ginapaubra ron. No, amon yun, ana, is para maliliwanagan ba kita? Kasi may magapangutan na haman manad si ano nga to, gapang ano gin at
2: kaya
0: di ba? Pero ano mga benefit or ano ba mga katropa? Or safety.
2: Yes.
0: Tapos yun, pag-abot sa labing-labing road sex, di ba ga? We're talking about, syempre, raya karon niya pag labing-labing, ita mga magpartner na. Bawagid, ana, yani na isip tuloy kita. Ha? Ayusa ha, kada pa matchet ako ginakubaan ako sing nakambay.
2: Yes. Medyo ano, medyo mahamba binaton kada kada pag ini naiisip datot ano raan nga ano eh.
0: Anong klase? Anong paagi mo ako naiisip kasi ginakubaan ako ro aton pa manya topic makaron is it safe to swallow?
2: Yes. Doy pagid no ay tawag ang mga katropa kasi maabo man yung mga istorya naton iya sa X-rated nga gusto nang data ruyon.
0: Yes.
2: Minamat ana nga wa sa danalipay sa lasa.
0: True.
2: Ayun ba naninato.
0: Hindi man naman masabat ron, di ba?
2: Hindi man naman pwede i-explain, hindi na karapayan nga. As i-demo pa naman, di ba? Pwede. Kaya naamon niya, Tana. Siyempre, ro-research ni Dr. Lulong at imon man kinyo imon man kinyo tanan siguro na
0: liwanagan. Nagtao itaklaruhan, di ba? At least tayo kita naklaruhan. Bawag ito, taglinta ron sa soba nga danlog ka, danlog ko kanoon naman ni Karapang Yam-Yam. Si tayo ni Paul Dog, good afternoon, ha, papalasinig kita sa Martinez family, una sa Barangay Putos no man siya. Si Rapang Jory, okay naman mag-swallow kung mag-couple, pwede naman kahit hindi mag-couple, basta maging malinis lang, starts sa, bawag ito, tapos halos before going to
2: yes,
0: underground. brown, swallow sa ano sa panit. Basta't malinis lang. Tama ka na pang jewelry. Kasi
1: tama man.
0: Naked man o kalinisan. Mm-hmm. Kasi swallow man o kunuwa mga katropa. Maski before inyo kanya, bebe time.
1: Yes.
0: Inyo kanya labing-labing time. Magpaligos ka man. Magkuskos ka ranay.
1: Yes.
0: Kasi maslong patang.
2: Oo. Kasi rin man yan. Pero may na matabi ka na pang yan. Nga ba na dabesan maaslong at naman na. Or maski
0: yung
2: italigos maangso. Kaya tagihapon. Ang bakbakan tagihapon man na.
0: Taurang.
2: Habang ko man, sige, di lang gahapon na kung kami.
0: Sobrang hitlaw, gitana, hay.
2: Habang ko ka na pangyani, sige, di lang gahapon makita mag-bash or mag-judge ka.
0: Sa bagay ka na pang menga, isipon, tama na, bed, yung problema kita, eh. Huwag nga, isa naga problema.
2: Oo, sa anta matang hugom to, di ba nga? Anta matang pagpamapangatsyagan, rumauroy niya rin,
0: eh. Trip nila yun, eh.
2: Oo. Ay, sige, manay. Ibaw, gidabi man na kung ginausoy-usoy, rohugom.
0: Yes.
2: Diba, gabay sa dakaron niya, di ba na dakaron pang yun, ayaw, ano yung manait paligos.
0: Agon una, gitarang hugo.
2: Oo, ako galing manaki mo maligos.
0: Ay, sana all.
2: Aga, syempre, kung ruyan mo taro ginaubra nanda para kanda nga wa sa daanay nag-prepare or lumabal natin nga hindi mo tagin sa daanay magkuskus na magbanlaw or kung
0: mag-effort
2: mag-effort.
0: Pero mga katraparo hygiene gita na unahag niya yung permi ha. Umpisa sa uwas sa kuko.
2: Yes.
0: Sa inyo kanya mga
2: sakit. Yes, i-check nyo man. I-check nyo man rin yung mga kuko. Ay, basi kung may mga nagatanong utaro na.
0: Yes.
2: May mga gapok at anang pwede at anang tamnan.
0: Kasi nag-reflect sa inyo karon yung mga kaugalingan. Balik ka na pang jewelry pagin. Bukon sa tanya oras, ibis lang imong isuga.
2: Mm.
0: Dapat may litson, may nudo, ag-apretad. Oh, pero bulok mag-swallow kung may kuginamos rohugom. Arte ka pa?
2: Ay, kita na. Roy, ano kung amat ka na pang jewelry. Kaya ni nagakutana ni ko sa imong partner.
0: Sure ay, di ba kung ginamos yung suga, mas nakakaabok at humay.
2: Ay, yes. Mas ginausoy-usoy magdaan naman, no? Mas
0: yes.
2: Raya, darulintirar, mga katropang mabaho. Mm. Pero kanami nga ni kaunon.
0: Yes, ah, ginausoy-usoy pa ron.
2: Aga.
0: Grabe, taro ato niya rang story. Hindi ko ta, ano mga katropa, kaya ako amatay, hindi ko mahamba kung malipay ako nga hibasahan ko inyong comment.
2: Ayun! So, ano eh? So, iba raton ka ray.
0: Grabe, ah. Pero si Karapang Donski na Inge, pa-shoutout idol sa tanan niya gaubra iya sa Willy kay Leo Riterano kag si Robel Torado from Donski.
2: Abog,
0: so, shoutout kita kinyo runa, ha, sa Barangay Hawili, Tangalan, Atlantic. Thank you so much, itaki mo Karapang Donski, maskin busy

0: Siyempre, eh, shoutout na natin si Uncle Nido naman sa Gapon sa Yahuyaw. Thank you, gidaang pala. Perby man bukas anang radyo.
1: Wow.
0: At kay Auntie Welsie, yun naman karama sa may Bulkitan. Thank you so much, laki niyo mga katropa. So, oras na to, alas 2:31 na sa hapon, ay mga katropa, mag-martial break, ani kita. Isa itong kanya pagbalika. Aton nga, i-plastarn kinyo rin kasag ponit. Aton itong istorya kahapon o part 1. So, mga current part 2 naman kita mga katropa. Sa aton itong istorya ang rupamagat, ang regalo sa likod ng pahina. So, standby, tutok ka mo, mag-comment ka. Ngay, basahon na muna katropang menggay. Mag-martial break, ani kita. Pagpapanumbalik yung programang X-rated. Makataliwan nga, mga rupilang mga reminders.

0: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: XF.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Centrum Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Centrum Plus Herbal Oil.
5: XFM.
6: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative

0: Medicine Doctors, The Secret of Health. Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
1: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
2: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kami naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may tagline na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferulic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabingi. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acid at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tenga dahil sa mataas na lauric acid content dito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawan. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolaurin na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan ito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa Premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay nagpapaganda din ng absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang Premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferulic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
1: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-Premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may BCO. I am Tunet, a certified Premium D3 user.
4: Ako, si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-Premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy ka.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Inyong napakinggan ang Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Girls, mga Ketropa Philippines, at their time, alas 2:41 na sa hapon. So ba, may ginarte, mataan na raw ato nilang anyway, mga Ketropa, so good afternoon once again. So balik kita sa itong programang X-Rated! At sa gihapon, kami magkaibahan. Ako si Ketropang Yani.
1: At si Ketropang Mengay.
0: Yes, mga Ketropa, tutok sa gihapon kama sa programang X-Rated. Yung maroon sa Axofam 96.5 Kalibo ang Ketropa mo. So balik kita sa pagtutok, mga Ketropa, sa pagkatot alas 3 ay medyo mag-iliba. At pa din kitang naka-live. So don't forget to follow gitaan na sa mga niyong Facebook page. Raxafam Kalibo 96.5. So go na, mga Ketropa. Nagso may mga load room na ag nakatutok sa kanya radyo, gusto magpa-shout out. Nagpabili niya bugkas at kanya hotline number sir 998-591-5186. So sa ito yung pagbalik sa ito, mga Ketropa, una tagihapon ka muna katutok ro dahil iba nga ito nakapamati kahapon sa ito kanya istorya. Nag-aabang sa anak kanya part 2.
1: Yes, sa harang ito nino karapang iyan niro ginaabang-abangan kung ano man maro masunod nga matabo sa rato karanga istorya. Kasi nga ni mga Ketropa, pa. Ro istorya abi kahapon, naro tatlo sanda, syempre bilang isang nanay, panghantom gid ana na anang tanan nga maanang daywang kaunga makapatapos. Kaso, ro yang ani makatropa sa kalisod it aton karanga pangabuhi, may magaat adjust gid ana, may
0: delay sa process nga mga ketropa. Pero bukod dito put hambago nya may delay is hindi ut amadayon.
1: Yes, so,
0: na ano gang kubaga haya, naulihi gang, yes, pero mangyayari pa rin.
1: Diba? Raya lang kubaga ni karapang yan, i-believe ako sa anda karanga pamilya sa pag-alaga aga sa anda gidana
0: do support
1: or support it kada isa ga
0: kasi kung solid na bika mo, kung solid ka mo sa solid family, mas madali eh. Kasi di ba, haba ko kahapon mga katropa, pero sitwasyon given na malisod, pobre kita, pobre ka mo eh, di ba? Pero ano rin mong dapat kaubrahon, syempre mag-isip ka't solusyon. Said natin mga katropa nga uwa man it instant nga blessing or instant nga tawag karon no swerte sa aton kanya kabuhi. Tanan is ginapaghirapan naton, tanan nag-aagi sa pinakamalisod, sa pinakaidaong bago kita mat-amat niya makaangat. Pero hindi ka makaangat kung wakat ubrahon,
1: yes,
0: di ba?
1: Kinahangan mo maghugod kat mayad, kinahangan mo makatropa aning
0: maghugag.
1: Kasi kung hindi ka karon maghugod, imong pangarap pa to kabudlay mang abot.
0: Yes. Basta't pangarap sa hampag na tagito. Kaya dapat ay butangan ni mo it will ag syempre perseverance ag dedication gid ang mga katropa para makapag makaiba man, maiba man rin yung kanyang sitwasyon sa inyong kabuhi. Pangutan na yung sarili. Said mong pobre yun ka mo. Tapos isipon ni mo, ayhan, gusto ko nga dayal at kami forever. Di ba hindi? Hindi man kita gid mag super yaman mga katropa, maabot man doon yung panyempo, pero maskin paali makahalin ka baga.
1: Yes, oo.
0: Tanawa yung suga makaron, kung ano yung suga, kung feeling ni mo yan, pauman-uman, tarayo,
1: diba?
0: Umata, uga, oo, umata, di ba?
1: Kaya napifeel natin kung amat mga katropa at uwat mag-usad eh, kasi nag-inexpect per me kita ita.
0: Mabahog.
1: Yes. Isang taong mga katropa nagmagiging grateful yung kunta kita kasi kahit papaano, hambang ninikarapan yan ni dati na nag-imagine ka at yung gusto mo makakaon ito.
0: Fried chicken.
1: Makarap, pwede kang Agustindan, o baka magaha ka.
0: Tama, di ba? Inyong motivation kamat mga katropa, o mga bagay nga maisot para kimo sa makaroon yung sitwasyon mo. So, haroon niya, for example, kung uga yung suga, so, feeling mo na takaan ka guting, isipan lang, maabot man do adlaw, makakaon ka it, adobo.
1: Yes.
0: Makakaon ka it,
1: sinigang.
0: Sinigang. Di ba? Tama rin mga katropa, apritada. So, doon na ba rin mo kanya ginamotivate sing self?
1: Yes.
0: Sige pang Aljun, good afternoon, happy happy listening kimo. Abaw kita. Tama, katropa, maghugod gid.
1: Diba?
0: Tama, tay.
1: Yes, very good. Ginaro ka rapang Tyler Balls. Okay, Ante Andrea. Hello, kita kimo Ante. Good afternoon, makarapang yani. Agrapang Mengay. Pa-shoutout man o nakarasap may Marsha store sa Poblacion Madalag Public Market. Ag sa pamilya na Bayran, Yeves, sa Ilog, sa Gabangan, Pabangahan, Madalag, Aklan. Hello, teha. Kayan
0: yes.
1: Niya, kay Tuto, kay Naninita, kay Rudy. Ag syempre, kundi Ante Raquel.
0: Wow, good afternoon. Ag syempre, sa Garapang Dudoy Morales. Hi, ma'am. Pa-shoutout man sa Montero, ag Morales Family. Una sa Sitio Tansa Ibahay, watching from Dagat. Cute gitaan ako. Thank you so much gitaan ha, katropang Dudoy. Bawa tamis nga ni Ruga nga ni makahigitlaw matana kay makaron. Kapit pa kung amat lang nato nakakaon. Ah, di pa malayo
1: yes.
0: Pa pero malayo na.
1: Agabot ba makatropa ang mga gusto na tong pagkaon ay makaon gid nato.
0: Yes, it's a reward for yourself. So anyway mga katropa, hay makaron i-plus start tagon ro anak kanya kasugpon. Gitato na tong istorya kahapon said ko na bitin gid anak mo sa story. Korea it family nga to kahapon. So ara mga katropa, basko kita ring Radyo Runa Aghara. Pamatiigon, the second part it aton nya drama, nga roan ang titulo is Ang Regalo sa Likod ng Pahina.

0: sa'yo. Top one ka pa!
1: Nagbunga rin. Nagbunga rin ang lahat ng pagod natin. Nay! Lenny!
0: Proud na proud ako sa inyong dalawa, mga anak. Napakabuti nyo.
2: Sabi ko sa'yo, kuya eh, kung ano ang itinanim mo noon, doble ang aanihin mo ngayon. Ikaw ang pinakamagaling na engineer para sa amin. Hindi lang dahil sa talino, kundi dahil din sa tibay ng puso mo.

0: Kuya Ray? Nay? Nandito na tayo. Wow! Ang laki na pala ng ipinatayong building ng foundation mo rito sa barangay natin ng dati nating tirahan.
1: Nako, Ray, Lenny, tuwing nakikita ko itong lugar na ito, naalala ko noong naglalaba pa ako para lang makapambili tayo ng bigas. Ngayon, tingnan mo naman.
2: Nay, Lenny, hindi naman ito sa akin lang. Santos Builders Educational Foundation ito. Utang natin to sa mga taong naniniwala sa atin. At higit sa lahat, binuo natin to para wala nang magkakapatid na mag-aagawan o magpaparaya sa pag-aaral dahil lang sa kahirapan.

Magandang hapon sa inyong lahat. Nakikita niyo ba ang babaeng nakaupo sa unahan? Siya si Nurse Lenny, ang kapatid ko. At ang katabi naman niya ay ang nanay Martha. Noong third year ako, tulad niyo, pangarap ko rin maging engineer. Pero ng mga panahong yun, walang-wala talaga kami. Dumating na rin sa punto na kailangan kong itago ang aking pangarap. Para lang ang kapatid ko, makapag-aral. Marami sa inyo ngayon ang nag-iisip na sumuko. Marami sa inyo ngayon nagtatrabaho sa umaga at gusto mag-aral sa gabi. Ang sabi ko sa inyo, ang sakripisyo nyo noon ay hindi ibig sabihin nun talo na kayo. Minsan, kailangan natin magparaya o magtiis ng pansamantala. Dahil may mas malaking plano ang Diyos. Ngayon, hihilingin ko kay Lenny na iabot sa inyo ang inyong mga scholarship certificates.

0: para sa inyo to. Mga bagong pag-asa ng bayan. Mag-aaral kayo ng mabuti, ha? Huwag ninyong kakalimutan ang inyong mga magulang at kapatid na sumusuporta sa inyo.
1: Engineer Ray, salamat po. Ang kuya ko po, huminto sa pag-aaral sa construction para po ako ang makatapos ng high school. Ngayong may scholarship na ako mula sa inyo, mapag-aral ko na rin po si kuya. Pwede po kaming magsabay?
2: Ipagmalaki mo yung kuya mo. Itutuloy natin ang pangarap niya. Sabihin mo sa kanya, sagot na ng foundation ng pag-aaral niya. At wala nang hihinto ni isa sa inyo.

0: Kuya Ray, dahan-dahan lang sa paglalakad. Sabi ng doktor mo, bawal mo munang biglain yung tuhod mo pagkatapos ng operasyon.
1: Naku, Lenny. Kahit ugod-ugod na itong kuya mo, hindi ko pwedeng mamiss ang gabing to. Huling gabi ko na to bilang chairman ng foundation. Bago ko ipasa sa mga susunod na henerasyon.
0: Sabagay, tingnan mo nga naman ang bulwagan. Punong-puno. Ang dami nang naging engineer, nurse, doctor, at arkitekto. Kuya, dahil sa sakripisyo mo noon sa Talyer,

0: at ngayon para tanggapin ang Lifetime Achievement and Humanitarian Award, bigyan po natin ng masigabong palakpakan ang magkakapatid na nagbago ng tadhana ng libu-libong kabataan, Engineer Ray Santos at Nurse Lini Santos Cruz.
1: Maraming salamat. Alam nyo, habang nakatayo ko rito at tumitingin sa inyong mga mukha, mga naging scholar namin na sa ngayon eh, mga professional na, naaalala ko ang mga gabi na kailangan ko pa talagang magsinungaling sa kapatid ko na sumakit ang tiyan ko para lang hindi makapag-enroll. Noong mga panahong yun, akala ko ang pagsuko sa pangarap ko ang katapusan na ng mundo. Gabi-gabi akong umiiyak sa talyer habang nagpapahid ng grasa. Pero maling-mali ako. Ang akala kong pagsuko ay isa palang pagpaparaya na binigyan ng Diyos ng mas malaking kahulugan. Kung hindi ko binigay ang pagkakataon sa kapatid ko, wala kayong Nurse Lenny ngayon na mag-aalaga sa may mga sakit. At walang Nurse Lenny ang magpapaaral sa atin ngayon.
2: Kuya, at kung hindi dahil sa pagpaparaya mo, walang pundasyon na magpapakait at magpapasikat sa mga bituin na mga batang narito ngayon.
1: Kaya sa mga magulang, sa mga kapatid, at sa mga kabataang nakikinig sa gabing to, huwag na huwag kayong matatakot magsakripisyo. Ang sakripisyo ay hindi kawalan. Ito ay isang binhi. Maaaring dumaan sa matinding bagyo at agtuyot. Ngunit kapag dumating ang panahon ng pag-aani, ang bungang ibibigay nito ay hindi lang kasya sa isang pamilya, kundi kayang magpakain ng isang buong bansa. Lenny, salamat sa pagiging mabuting kapatid.
2: Walang anuman, kuya. Salamat sa pagiging aking kuya.

0: katropa, nabatian naton haro kabilugan istorya para sa aton karon nga katropa drama set. So I hope nga makatawkin nyo tot inspiration and of course some motivation to strive hard sa aton karon nga kabuhi. Although it's hard, kabuhabo nga mga obstacles, yes, kabuhabo nga so, problem, diba?
1: Ang magtaw kita kan dat inspiration, yes, no? Nga bukon ko dita hadlang makatropa ro kapobrehan.
0: Yes.
1: Kasi kita mga katropa, miski sinuman, pwede kita na kita nga nga maghandom ita manami nga makapara
0: sa atong sarili, di ba? Aga hindi mo pag hindi ka dapat makontento nga sa kang di karuyon sa mabudlay nga sitwasyon. Wakat imo na ila nga magnami man ring suga, wakat imo na ila ang magnami man ing kama,
1: pero
0: bagay,
1: pero grabe no karapang yan iro balik ita blessings pag once nga it mabuot ka,
0: tag mahugod
1: ka. Tag ano ba mga katropa, tag mahambay nimo nga nagpahuway ka gang or nag hambang ni katropang yan kina nag-delay na,
0: yes,
1: ano kagang
0: naulihi lang,
1: naulihi kagang pero wakag baga nga nga nagasuko,
0: tama kasi magkaiba pero mga katropa ro ginbaton mo nag-dating sarili nga wala na, di ba, without even trying. So iba bi mga katropa ro nag-try ka, even mag-fail ka eh medyo sa competition, even mag-fail ka hindi ka mag-top 1, hindi ka bi man na makasugod sa finalist, pero kung sayo mo sing sariling gintaoing best, okay lang kasi wa ka regret, di ba?
1: Yes, so
0: unlike sa wa mo gin try tapos ay abo kang what if,
1: yes,
0: diba? Nga, what if gin sudlan ko,
1: oh, agree, what if nga katropa gani tag mabudlay ut anang mabalik,
0: yes,
1: kasi tatapos yo taro ni ibot anang panahon ratong chance nga tong pwede yung kunta eh
0: wa mo gin sunggaban. Kaya dapat mga katropa, grab every opportunity ng may una kinyo. Pag kumatok, buksan mo!
1: Oo, at napasukin, no? Buksan mo,
0: iba tabi niyong ginapasugod man, ha? Ano man ay...
1: Diba ga? Sa mga istorya, matanarang-arapang yan, nagatao matarang kinyo ang araita. Kabaskog pagigita, buot nga. Sige nga nga, bukon man itanan, hay parehas the future, pero at least bagay nakausad ka.
0: Yes, may pag-iba man sa imo karon nga estado, mabani ka na pang Aljun, tama, hugod, gid lang kapital. Tama gitan ka na pang Aljun, wa mat iba kitang mahimo kundi maghugod, maghugag, at syempre maghimakas para sa aton karon nga future.
1: Abo kita na sigra pang LJ Rehente.
0: Yes. Atong
1: karon nga OJT, isa ka atong karon OJT nga mambo naton nga makulit pero pahidlaw mat anan.
0: Hyper. Iba gano, the energy, energetic ka pang LJ. Hello ka pang LJ, ang shout out man sa tatlong iba pa.
1: Oo,
0: grabe tarong
1: iba pa.
0: Ay, apat nga iba pa gali. Sigra pang Danny, si Katropang Risa, si Katropang Chris Lee, at syempre si Katropang Morjun.
1: Mahugod yung mga naging OJT natin riyan.
0: Yes,
1: malay natin.
0: Wait lang, masanga.
1: Diba? Pero sa akin nanda mga katropa, may dagag ito sa gihapon kinyo nga mga manami, mata syempre makapahubayag. Tapos makatao man syempre kinyo ita
0: kalipay.
1: Kalipay, aral, haron.
0: Kasi nakaibaha man nato yung mga sanda iya sa aton karon yung mga programa. So si Karapang Aping Sarandin, shout out mga guwaps iya sa Guangco Balate nga always kinagapamati. Thank you so much Karapang Aping, good afternoon kimo. Bye Karapang Jory, give and take, try and try until you succeed. Yes, perfect kita na kada pa.
1: At least ay nagatry gihapon ikaw. Wa man ipit magugain makadama pero di man or sa indi,
0: yes,
1: diba?
0: At least tumaya ka, at least sumugal ka sa inkabuhi ha. Bukod sugal nga literal ha. Iba yon mga katropa, maperte ka gitay imo karon. Si kada si nung Angelo abo kita na swallow. Grabe tat later imo nga rangan.
1: Sige ta gihapon. Sige ta man gihapon.
0: Sa first part da pero 6 minutes ago ra na karon nya komento. So ginbalikan kita na naro aton karon nya program. Thank you so much ha nung Angelo. Swallow ko na doon, gusto ko agak nga to. At sa salad siguro man akong bumasawa.
1: Oh, bang! Ito,
0: ah, makagadlok. Ah, pero sige, go lang. But thank you so much, Idanong ha. Na-appreciate kita na ako. Kasi nga ni, say ko, ang ginbalikan mo, first part, itatong karnya program. Kasi makaroon is kakaplayang nato at aton karnya pagpadayon sa istorya. Well, mga katropa, ay, i-comment yung gang, rin yung man karoon nga masay. Or kung na-inspire ka mo sa aton karnya istorya for today, hay go to mga katropa. I-comment nyo sa aton karnya Facebook Live. Hay ma-commercial break, ani kita't uman, bangon may aton pa karnya 3 o'clock prayer. So magpanambalik, yung programang X-rated, makataliwan ni Hamang, rupilang ka mga reminders.

0: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Gugulin nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades. At sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba, sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po na malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
1: X FM. Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. gamit ang eligible Emulier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Our DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
2: XFM.
1: Santon Gold Live Testimony.
3: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sino man una nga may ginabatyag parehas kakon. I-try man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay i-try man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
1: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ano po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: XFM.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Walang gana kay misis, laging matamlay, pare.

0: Makedo. Kaya, subukan mo!
1: Santan Plus Herbal Soap.
2: Ito si Aida Cordero, taga Butike. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santan Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
1: Santan Plus Herbal Soap.
0: Nanami gin!
1: Santan Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
3: Ako si Sara sa akong kututan ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmig, hindi ako nagkakamigrain. Bungod ka pulaw sa trabaho. Ibal ka dyan, pwede sa akong sang Sister Pain. Nagasigda, sige naman hulang pagsak.
0: Sister Pain, panggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
4: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
6: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
7: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea.
1: XFM.
8: Gusto

0: Vitamin C para sa'yo. Sunzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo. Guwapa sa akin ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, ah, baklan ta. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
1: Oh, gali. Diriyo.
2: Ah, dali na.
3: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
4: Girl,
3: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
4: No more!
3: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

Oras mga katropa, alas 3:12 na sa hapon. Ag syempre mga katropa, manong bali kita ha sa aton karang programa nga X-Rated. Ag sa gihapon, makaibahan ninyo si Katropang Menggay. Oy, good afternoon na sa mga katropa na itong kakatuto kakamonitor yamang sa nakarang mga radyo. Abay, sige na sa gihapon kita ha nga naka-live sa aton karang Facebook page. Iya sa XFM Kalibo 96.5. Pwedeng pwede gid ka mo mga katropa mag-like, follow, and share ha para mas mabor aton karang makaibahan. Makaroon niya pang oraso. No? Ano yung merienda? Ano yung pamahaw ro na mga katropa? Bawo, nagahugom at ana, itry ka nga kape. Sa kape, gid ana istoryahan mga katropa. May tatlong kape, gid ana Ruyas to Health Incorporated. Ruyas to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Rusanton Plus Coffee Mix. Agrosanton Gold Coffee Mix. Pili amang kamukaroon mga katropa sa tatlo kasi raya karang tatlo ay may iba-iba gid ana ron nga benepisyo katon sa aton karang pagpabaskog. Agsug pagpanami ita aton karang kagawasan. Iyan ay kita mga katropa sa raya karang Santon Plus Coffee Mix. Raya bi mga katropa, so ay may ana karang sangkap nga may natural uwa raita side effects. Ag isa pa, uwa rait caffeine kasi may halo imo raita mangustin, moringa and soya powder drink mix. Kaya pwede kung rin yung mga chikiting haya natagkape, pwedeng-pwede ninyo pakape mga katropa basta raya karang Santon Plus Coffee Mix. Safe ra ha mga katropa. Ag manami ray kasi pang pabaskog it aton karang kagawasan. Rosanton Plus Coffee Mix. Hay pwedeng pwede ninyo ron mabakal ha sa mga suki ninyo ron na ang mga butika. Ag pwede ka mag-order sa aton karang online shop. Una ro Lazada, ro TikTok, ag ro sa Shopee. Kaya go na mga katropa para sa ika-healthy it aton karang kagawasan. Oy, good afternoon nanay, kaday tatay Bog, o naman kara sa may bajangan. Sa Ingala family gidana. Congratulations sa uman kay Doubts. Grabe kita ra mga katropa naton nga ray. Hindi ot anaton angan-angan sa drama rin. Ag syempre shoutout man kay Lola Merly yung naman kara sa may Venturan sa Banga. Kay Lola Didang iyaman kara sa Mercedes Village New Buswang Kalibo. Ag sa mga katropa natong nagapurpamati sa anda karang mga radyo. Sa mga tricycle drivers natong mahuhugod. Sa mga vendors naton. Ag sa mga estudyante naton nga nag-recess ba sa anda. Makapurpamahaw sa anda. Maka-break time. Kung ama tabi mga katropa, kinahangan man natong mag-break time. Diba? Gaputong-puntong nag-aoy kita. Hindi nato maintindihan natong sarili. Kaya kinahangan natong ko amat mag-break-break. Mag-break time mga katropa. Pero ha mga katropa, padayon ka mo nga magtipon. Dahil hinaga ay may week 20 na kita ba? Week 20 na mga katropa. Kaya ka mo mga katropa magtipon na ha. Itinyo karang mga entry para sa aton karang santo na DXFM. Libo-libong pa-premyo. Mga katropa, para maka-intra sa rey karang pa-premyo, pahauman ninyo rong mga produkto it Yes to Health Incorporated. Kapareho, itry karang isang blister it Santon Gold nga kapsula. Isang blister, itry karang premium D3 subgel kapsula. At isang blister, itry karang turbo food supplement for men. Ag lima, kasi siya, it's Santon Gold Coffee Mix. Kung may inyo karon mga katropa sa apat nga ron, ay pwede ninyo ron maging entry. Isugod sa puti nga sobre. Butari ka to, rimong pangangan, rimong karang address, proof of purchase, contact number, ag imo karang signature. Raton karang drop boxes mga katropa, makitaan una karama sa may Pharmacia Gomez, sa may Kalibo Shopping Center, iakara sa may Ruel and Junior Bar Barbershop, nakara sa poblasyon ba nga. Pero kainaon hingan eh, binuot na ro, entry o nakara sa Meruel and Junior Barbershop. Kaya next week lang ron, rinyo karang pang-entry. Pero mga katropa, kung gusto niyo gihapon ninyo makagakot sa rekarang week, pwede man sa gihapon ninyong ihugog. Iya sa ito karang istasyon sa Esberto Road, Barangay Tigayon, Kalibo. Kasi mga katropa, every week, may magadaog. Itry ka nga, 3,000 pesos. Ay, yakmat ara mga katropa, go na ha sa sachet, sa blister, pwede ka mong magadaog. Itry ka na nga pa-premyo. Ag sa grand draw, may bonggang-bonggang-bongga pagidaan nga pa-premyo. Kay grabe, noro pasabog. Itry ka ng premyong Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Oras natin mga katropa, alas 3:18 na sa hapon. Kapaparte,
atong karang programa, magapur pamati kita it atong karang mga sunata. Maging proud kita sa atong karang pagiging aklanon dahil sa mga talento na karang naging himo mga katropa, makahimo sanda itry karang mga kanamiton nga kanta. Mga katropa, pamatian naton ro kanta nga magpakailanman by Mike Regalado.

0: Ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Sanzone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong herbal tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Sanzone Gold Herbal Tea.
2: X FM.
3: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Sanzone Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
4: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Clear Skin Beauty sa

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.

oras mga ketropa, Philippines Standard Time, 44 minutos makataliwan sa oras it alas 3 sa hapon. XFL News Break.

0: Nagsaka pa sa 27 numero 8 mga binawian 8 kabuhi bangod sa habagat at bagyong Inday. Suno sa National Disaster Risk Reduction and Management Council kon NDRRMC. Makaroon nga Webes Hulyo 16. Siyam ro na i-record nga naninahan samtang 13 manong mga nagapabilin nga missing. Samtang masobra 250,000 man nga pamilya, masobra sang milyon nga individual ro na apektuhan. Sa iba pagid nga mga balita, mga katropa, magapag-await desisyon ng impeachment court sa Lunes, Hulyo 20, may kang tanan sa Hinyo. House Prosecution Panel ngay sa Pinaro Tax Bank ag Anti-Money Laundering Council kon AMLAC Records ni Vice President Sara Duterte ag anang asawa nga si Attorney Man Scarpio. Arong magiging desisyon ay kasunod itin patigayon ng caucus it mga Senator Judge kung Miyerkules it hapon. Suno kay Presiding Officer Francis Chis Escudero nagkasugot arong mga senador nga tauan it bastante nga tiyempo ro kada isa ga agud nga tunaan arong mga complicated issues nga may kang tanan sa ginpapagwa nga sa pina. Samtang atras man it House Prosecution Panel aro pagpatawag sa lima pananda nga nabili nga testigo may kang tanan sa Article 48 impeachment complaint nga nagatalakay sa ginapahayag pagpamagag ni PP Sara kontra kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. May kang tanan karagin pahayag ni Attorney Michael Poa sa bilog sa mga abogado ni BP Sara nga inawanan da ginaharang o ginabagabagan o pagpagawa at financial records sa itikaywang or busy presidente. Apisar nga klaro si Gono naging posisyon ni Korte Suprema may kang tanan sa issue it privacy ag proseso kara. Agin panumdom sa mga senator judges aro pag-examine sa andang desisyon. Para sa dugang pagid nato yung mga balitaan, ginaprobahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Rohinyo at Commission on Elections sa Concomelec nga i-deputize ro Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police sa iba pang ahensya at gobyerno agud nga magbulig sa pagpabilin it siguridad. Katawhayan nagkaayusan sa pagapatigayunon nga parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o kon BARM makaroon niya Setyembre. Tinutuyot ika nga masiguro na maayos sa matawhay agwas nga pagpatigayon it election sa rehiyon. Sa idagan it deputization, makikipagbuligan o AFPP and pag iba pa nga nagakaigo nga ahensya sa COMELEC sa pagpatuman it mga tikang agud nga mapabilin o kaayusan ag siguridad antes samtang ag pagkatapos it election. Para sa kadapusan nga mga balita ng panindugan ng Malacanang nga may opisyal nga record nga nagapamatuod nga naimbestigahan ag kulihay na absuelto si Dating Bases Conversion and Development Authority BCDA President Vince Dizon may kang tanan sa ginapahayag nga anomalya sa 2019 Southeast Asian Games. Pero pahayag ay kasunod sa ginpahayag ni Senator Alan Peter Cayetano nga bukon it dapat nga basugon sa nasambitan nga isyo. Suno kay Cayetano, pero pilang proseso sa pagpahaom sa SEA Games ay ginpangunahan kato ni BCDA sa idagom it pagpamuno ni Dizon. Samtang ginpahayag ni Palace Press Officer Claire Castro nga bukon sigon it na imbestigahan si Cayetano bangod nga ginlimpyohan ayan ni absuelto rayan ni Pangulong Ferdinand ni Pangulong Rodrigo Duterte antes pa man nga makaangkon it formal nga imbestigasyon bangod karagin ni Sister It Malacanang nga klaro ro record nga nagapakita nga nag-agi sa imbestigasyon si Dizon ag koolihi hay na absuelto sa nasambitan nga issue. Ayon nga balita ay ginahatod katon mga katropa it premium D3 soft gel capsule. Imo sa vitamin D3 virgin coconut oil ug moringa ginampanamit ro calcium absorption para sa mabaskog nga tuan ginasuportahan og joint ug muscle function ginabuligan nga pabaskugon og natural nga enerhiya ug endurance sa natural nga pamaagi premium D3 soft gel capsule. Raya man si katropang Ninyo Regine Teodosio, XFM News.
1: XFM News Break.

0: Line. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis. Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells. Agod malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil. Rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Glare Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Tila ba may hangin sa tiyan?
8: At masakit sa pakiramdam?
7: Kabag yan!
8: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang,
8: tanggal agad ang kabag.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one.
8: Sa presyong
7: magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Nasakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
5: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa.

0: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108-357.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Santone Gold Herbal Tea. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santone Gold Herbal Tea.
5: XFM.

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-Lunaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
1: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
3: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis kuno, hay naguli ako, nag-inom ako it Santon Coffee Mix. Hay naduwa tagrato nga bukol nga parang hulin yun imaw it bahong di karasang alima. Hay kung mag-inom pa ako it Santon hay manami rang pamatiyag. Gani, ay, kung kamu man nga may ginabatyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus. Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM.
1: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Chronic pain?
8: Ang sakit.
7: Pag-assist pain.
8: Muscle fever.
7: Acute pain.
8: Kahit ano pang pain.
7: Basta pain.
8: Pag-assist pain.
7: Pangkalang pain.
8: Fast and safe.
7: Yahoo!
8: Assist pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Assist pain.
7: Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: XFM.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako nga pala si Herina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Ooh, wow. Guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ni Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, gali. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Garantisado.
1: Maaasahan.
7: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan.
1: Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Kaya akong ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Daig ba ang Nazin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang Masin Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium strength triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
4: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay na maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
5: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagkalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ibilis sa mga butika.

alas 5:08 na sa hapon.

tune in sa Andakarang Mga Radyo! At syempre mga katropa, welcome na welcome na sa itong karang programang Extra Drive! Makaibahan ninyo mga katropa sa pagbomba-bomba, hanot-hanot, at pag-kiay-kiay si katropang Menggay! Kumusta mga katropa? Kumusta? Yes, sa XFM Kalibo 96.5. Pwede gid ka mo mga katropa mag-like, follow and share ha, para mas mabor atong karang makaibahan, mabira, mahanot, at mapakiay-kiay gid ana makaroon nga pang orason. Okay, good afternoon ani ha, sa mga katropa na itong mga tricycle drivers, sweet lover, sa mga katropa na itong mga vendors, sa mga tindera, sa mga customers naton, sa mga pasahero at pasahera na nagahugat na puno, randa ka ng ginasakyan, agangan-angan, maarang kata. Good afternoon man sa mga estudyante naton, na pauli pa lang handa, halin sa handa karang mga eskwelahan, uli na ka mo mga katropa para pag-abot sa inyo karang sudit bagay, magbulig man kay nanay, kay tatay. Grabe ka abayagi pag-abot, abayagi sa bagay, cellphone, di ba ga? Maghalin, cellphone. Sa eskwelahan, cellphone. Agasa sa pag-uli, cellphone. Ay, mga katropa, hindi magpilin na ugta sa inyong mga ginikanan, abi. Okay, good afternoon man sa mga katropa naton, yung mga empleyado nga nagapasugod pa lang sa nakarang duty at may nagapagawa. Eh, di ba? Kung may nagasugod, may nagagawa. Di ba rin? Kita raton karon nga ginano eh. Pero natong nga na-expect karon eh. Pasugod mo man eh. Di, guwa mo man. Pagawa mo ay di, pasugod mo man. Balance yung baga kung, ay, balance yung mga katropa. Anyways, for pasensyahin ninyo ah, kung pila ka mga inadlaw, huwag kita nag-arangkada sa kahanginan kasi nga ni mga katropa, may mga adjustment kita karang aging himo. Abaw, aging himo, gida paling, gida aging himo. May mga adjust. Pero di ka magkahawa, kay sige, gapon na itong karang bugong bahay, nagbaganatan, hanganutan sa dance floor, mga katropa. Aber alin nga stepping sa imong ipakita. Aber nano man rin imong saot nga mga katropa. Basta ikaw ay makapautuas, mapaguwa mo rin imo karanga. Oh, yes. Gitabi eh, pagtatakot ano mga katropa, itala 5, so yung datong rush hour na, ang dapat mahaba, mahabar imo karanga pasensya. Karano pinaka-importante sa tanan eh, kasi kung matagod ron, ay dilat ang charo. Kung matagod ron mga katropa, syempre madali ka maakig, madali ka imairita, madali ka nga mapikon, karon gid kaabot dahil do oras nga pwede magkinagamo, pwede magkagulo mga katropa, kaya kita haya habaon yung naton raton karang pasensya. Kasi kung amat do mga katropa, natitistingan gid kita nga ra. Gina-trigger gid na kita mga katropa. Kumbaga nag-aabot man sa inyo karang mga katropang sitwasyon nga pag once na trigger ka, pag ikaw unro mahumambag, may mga masakitan man. Kaya ro ending, saga mo man sa gihapon. Saga, pero wala na dating isipan, no, mga katropa, hamanit nagmauruyon ka, hamat mauruyon rin imo naging ubra. Kasi nasakitan ka man eh. Ang bumaling kita. May mga tiyagon ka man eh, di ba ga? May imo, mga katropa nga, ano eh, may heart ka man, bugid ana. English yarn. Kumbaga may tagipusuon ka mga katropa nga nakakabatsyag ka itsakit. Aga, kuamat abi hayro mga tao nga rewat ana nagapur panimbang man, di ba? Kuwasa na nagapanimbang sa kung ano randa karang hambawon. Diba ba ni naton, madali man lang tuod sa matuod yung mga katropa. Madali man lang man mag tao it respeto. Pero tao man yan, yun sa itong karang mga kilaga, kabudlay, gid-ana kandaron eh. Aga, kita lang ni mismo kung amat nag-a-adjust karon no. Said naton nga masakitan kita. Said kita ma, said naton nga pwede rayang tao nga ra makatao katon it sakit it buot. Pero wa kitit mahimo no mga katropa. Kundi
lang, nagiging chill lang kita. Kung sino pa nga ni Rumao mabuot, mga katropa, rato parumas nasasakitan. Kung sino pa mga katropa ruwa at ginaubra nga magain, rato pa mga katropa ro paborito it iba nga supagon. Rato pa ro paborito mga katropa nga tumukon pa obos. Kaya sugubo, no? Ewan man kita't nahimo mga katropa, no choice kita permi. Kundi sige yan, samtang kaya naton i-handle doon sa sitwasyon, samtang kaya naton mga katropa makontrol da aton karang emosyon. Pero yun lang gidra aton karang permi nga isipon. Kaya ba ninibat iba karon kung amat mga katropa, yun man na bagpatol sa mga bukon mo man man na itaray karang ka-level. Pero habang kung nga niya, bukod itanan nga oras sabi mga katropa, ay okay lang. Bukod itanan nga oras ay pabor na pabor. Gabo tabiron mga katropa, ro, medyo puno ka man baga nga raw. Puno nga napupuno. Bukod, medyo parehas mga katropa sa siyang kabalde. Pag once na puno goon, ay tubi, re, karang balde, nagaguwa, nagabulwak ka. Ibig sabihin, nagaguwa man tanan, naga, ano man baga mga katropa, nakakabaguwa ka mat imong emosyon. Ako sa si Ina, sobrang-sobrang hirap na, ha? Sobrang lisod yun baga nga ra, mga katropa, o. Oh. Di ba bang ninanda, huwag mong galitin ang mga mababait na tao. Tagalog to, ha? Tagalog to. Hindi niyo mga katropa, pag paakigon, rusang katawo nga sobrahan itbuot. Kasi kung sobrang buot imaw, sobra man ron maakig. Kasi yan, ro yun pa nga ni dapat ro aton kuno nga kahadlukan eh. Rumabuot. Kasi ro iba gahambag haya, ay mabuot man na imaw ron, okay lang man na ron. Man manat ga, ano man man kung katon haya. Kaya man sa gyapo mananaroon kita nga palagpason. Kasi mabuot nga ni manay mong klase nga tao eh. Pero wag ka makasayod mga katropa. May ana man ron. May limit man mga katropa. May boundaries man nga ginatawag. Kung sa CN, pwede mo man kunta nga limitahan. Rimo karang ginahambal, rimo karang ginaubra. Kasi tanan yung mga mabuot mga katropa. May anda man ron nga pagatsyagon. Nga kung siin hindi yung nadamahan dela, ag nakakabitaw sa daita, masakita. Di ba ga? Ruin doon mga katropa eh. Aga sa ulihiyon da yun, tag once makabuhi, unit masakit, makahambaw, unit maura-maura to. Abi ko nga ni mana sa umpisa, kabut-buot man ang klaseng tawo. Abi ko gid mana una eh. Medyo mahambay pa ka mo nga plastic ro yung tawo. Ay, gidana, mag-isip-isip man anay mga katropa. Hindi ka mo basta-basta gidana nga mag-desisyon or mag-judge sa sang katawo. Ruin dumalisod abi, no? Masisiin kita maadto. Masisiin ka pang lugar ya mga katropa sa Pilipinas. Hindi maduwa gidana ro mga tawo gidana mga chismosa. Mga tawo gidana mga katropa nga nagatintar gidana nga guluhon ra imo karang kabuhi. Mait ang anisanda no mga katropa gina problema na nariimong problema. Kung pwede nga ni itaol ang kandar o problema nga ron. Ay, de, taugan. Taugan siguro sayod pananda, masolusyonan pananda. Ikaw nga uwa ka kasayod. Sanda sayod, anong tanan ing imong impormasyon. Kaya mapahambay kita, no? Kung pwede nga ni mana nga san ay kung pwede ang manangani sanda tauan itray karang sweldo siguro manggaran unyot ana sanda ibaga sanda ut ana ro ginatawag ko nung walking CCTV. Abi mga katropa comment ka mo kung may mga Marites siin ro mas maabong nga Marites siin nga Banwaron. May good afternoon anay ha kada pang Vincent Hilito pa shoutout kada pang Mega Kelioski nga permi gid ana ko nga nagatagay ag permi man imaw uwa gina crush back ay sige at ana kada pang Vincent makaron lit na ro kabuhi nato na may mga tao gid ana nga bukon kita at gusto ag may tao man nga gusto kita kaso nga ngayaw at mahimo ro na di man aton pwedeng turuan atong tagipusoon. Kay kadropang Philip Vicente Pamatian. Good afternoon, gid ana kimo kadropang Philips. Una kada sa Tala Store. Sa mga katropa mga suki ni kadropang Philips. Ag kay Tay Lopolds. Una kada sa Aliputos naman siya. Good afternoon, gid ana kimo Tay Lopolds. Kay nay Elda, kay Leoski. Ag sa Putotski Riders. Ag shoutout man ha. Kay kadropang Dong Villanueva. Sa ikaw ka nakatutukot anay mo sa nakarang radyo. Sa radyo, may mga katropa. Sige na sa gihapon. Rotin ka nga pag kadag sa ating karong Facebook live syempre mga katropa naka-live sa gihapon kita ag iya sa akong karang TikTok live naka-live yun kita sa ating karang TikTok kung gina-follow nyo matangay di go kung hindi di sino gidabi ako. Pero sige shoutout natin pero mga katropa natin iyang naka-comment nagpa-shoutout sa ating karang TikTok live makaroon nga gabi hapon.
Kaya ka na pang Johnny. Hello, gitana ko no shoutout. Gitana ko no kay Shane Masalyo. Feel ko si Nung Jun Jun ra. Hello, Kimo Nung Jun ha. Shoutout gitana kay Shane Masalyo. Sa akong gitang bestie gitana ra. Nag-thank you gitana sa Masalyo family nga ra nga permi man nga. Daya, mga mahuhugod gitana ka support-support gitana ka tumisin si in kita. At syempre, i-support pagid naton mga katropa si ano nira na kara. Basta mga katropa si si Shane Masalyo. Abi comment nyo kung si in imoron ay may akong kinyo nga itaong. Ayun! Itaong inumok. Charot, charot yan. O shoutout man kay JM. Pa shoutout man ko no na kara sa Malinaw, Aklan. O thank you so much. Kita kimo ka na pang JM. Kira pang Denden. O habo, kita si Denden nga ra. Guy, kumusta ka ban? May tawang kung masadyar imong tagipuson. Kira pang Denden. Okay, kira pang ano ha. Kay kira pang Dayanti Pai. Bo, kita. Imo kita isa yung mga katropa nga nagapermigid anang nagapamantaw. Sa itong kirang TikTok live. Masa ako siguro makarang oras si kira pang Dayanti Pai. Eh. Pero hello, gita na kana ha. Mahugod. Nagkagwapahun gita na nga pagkaunga. Kay kira pang JM. Pa-shoutout man kuno sa Yabon. Sa Zaplan family ta from Nabas ang Malinaw, Aklan. Iniba gita na narupanwa karaita. Nung man siya ho. Hello gita na ha sa mga katropa natin ro na. Okay, Rain, bukon it bukon it masila kundi Rain. Ba shout out gita na kuno sa Tonel family. Oy, hello gita na Kimo, good afternoon ha. Ay kay Sojuprim. Ba shout out kay JB Pineda. Na broadcast ta sa broadcast. Oy, hello gita na ha kay JB Pineda. Ba shout out gita na sa uman kay Rain nga ra, pa-shoutout kita na sa Tonel family una. Sa mga katropa na itong nakatutok, DJ. Ano ko no? DJ Kat, pa-shoutout kita na ko no? Kay Ronali, Dalida, iya kara sa Madalaga. Oy, hello, kita na ha. Una kara sa may bandwait Madalaga. Kay Ronali, Dalida, agsa Dalida family. Kay Shopa, ubaw kita na. Malunggay pandisal ka ako, nagbuhay pero sa ibaging kasal. Ay, kita na. Kasuhubo, manan ka na pang Shopa. Grabe, dari email. Sige, yung pagkaon yung ita, malunggay pandisal, at least healthy ka kung mga katropa. Si Itagid, kay Cosmo, pa-shout ita no kuno kay Mark Ivan Magdaluyo. Okay, Claire, ka na pang Claire, pa-shout out po, ka na pang Mengay Iya po sa Barangay Lawaan, New Washington, Aklan. Bugid na si Nini Claire. Hello, kita na Kimo, shout out. Una ka na sa may Barangay Lawaan, Washington, Aklan. Nakatutok na ka-monitor. Kinakaton makaroon niya hapon. Okay. Uy, papasensyahin ninyo mga katropa ha. Paanong kita nga ray? Nayang balance-balance siyang raatong pagpa-shoutout ninyo. Ay tanan gidron maubos na to. Ano? Or kay Third Colas. Bow, kita na pa-shoutout. Ay, gimbunyagan mo. At uman ng mangho dahil. Rapang Third Colas. Na nag-ML. Kita na kunusanda. Makarang pang orason. Ay, shoutout kita na Kimo. Ay, si ako ng mga sim taron ha. Ibat anari imo nga ron. Basta sinot ang tawo ron. Rapang Third Colas. Hindi ka magmauro yun. Manghod ko rin. Hindi tapagawayo ron. Basi yung charot. Hindi ka makalapak sa bagay namon. Charot. Charot yung mamabuot. Matadaki rin mga bugi-bugoy nga ra. Rin mga classmates sa akong karang mga manghod. Ay iba kita bigi hapon sanda no. Nagpasalamat kita haya. Gasupport kita na sanda katon nga ra. Eh. Mga mabutanon matang mga good luck kita na sa inyong mga futures, sa inyong karang mga career. Agunta haya. Maabot nyo gid rin inyong karang mga handom sa kabuhi. Sa mga criminology, mga crime gid ang ara, mga criminology gid ang mga katropay, mga gwapuhon, matimusog ang mga magagko. It lagi po so on. Sanda pa mga katropa. Ag sa inyong kita nga ron. Okay, Shell, pa-shoutout ko no sa Flor Daliza sa Runtale o nakara sa may Fulgencio Norte. O shoutout kita ha, maghalingit anak kay Shell ron. Okay, Anya, pa-shoutout ko no kay Ronali. O, okay, nakara sa may Banwaita. Raya ka nga madalag. Ag pa-shoutout naman ko no sa pamilya o nakara sa Yabot Flaviano family sa Ballet. Oy, hello, kita na kinyo. Thank you so much, kita na kinyo, mga katropa. I want that anak mo rin na ita, inog shout out. Ay, ato, kita rin, mga katropa, pagabasahoy na. Ay, katropa! Jericho Villorente, bo, isa gaman sa amigo, sa akong kirangamang hod. Ba, shout out kali ng do mga kaibahan ko nga nagabiyahe senda sa Capiz. Hehehe, uwa ako nagbiyahe. Ha, ha. Paanin, abibasahon, noon, karapang Jericho.
Ay, okay lang doon. Makapurpahuway ka. Kasi nga ni Said, manamon yung mahugod yung klase niya tao. Ay, kumamat mga katropa. Kinahangan man natin it-break, di ba ga? Kinahangan man natin mga katropa it-kama, di ba? Grabe, get arm show kagain. Tapamatin doon, kama. Kumbaga mga katropa, kinahangan man anin natin magpahuway kung feel natin gaoy kita, di ba ga? Aga, laban man sa gihapon kung sa yun natin nga kaya natin. Ano, hambang ninanda mga katropa, laban lang, hindi tayo susuko. Bakit? Pero yun, ano, mapapagod lang, pero hindi susuko. Hashtag, ikaw lang sapat. Ay, karapang Michael Villanueva Solina, matawhay nga hapon, karapang Mengay Patamiyaw. Tuwakon karang mga kasi Mario na karas sa Labgim, Lagin Banwa West. Numan siya, salamat kida. Ay, shoutout kida ha, sa mga katropa na kung runa nakatutok na ka-monitor. Good afternoon kinyo mga katropa, nakamerienda un kamak. Ano rin inyo mga katropang ginahimo sa makaroon nga pang orason? Nagalo un kamak, nagaluto un baga kamo mga katropa. Kasi pre, paabot yun mga katropa ro gabi or kung na madali lang maggabi eh mga katropa, nagaprepara, nakita itatun karang ihapon, pagkaon. Pero iba unay nailag at asanda magluto. Dibaga nalipay sa daron eh, syempre iba gadabi man ako nga halin sa alima, dibaga. Hay syempre alima ro gamit maggaha doy. Kay karapang Louie Paderma Senior watching from Batangas. Oy, good afternoon gid anak imo karapang Louie ah. Kay Adol May Adol si ano hingan ray si karapang Leoski hingan ray bo gid pero shoutout kita kimo karapang Leo Damay or yun binaliskan guys. Shoutout ta sa mga katropa nato eh na. Pa shoutout man kay Timad. Okay, Timad. Kung nano basahon ray. Pasensya wat ana. Pa shoutout watching from Pasig. Proud naman siya hanon gid ana. Syempre mga katropa, dapat ginapagmalaki nato eh na. Diba ga? Ginapabugaw dapat naton ro aton. Para sa inyo mga jowa ro na mga katropa. Hindi kita dapat magpanggap nga single. Kung taken ka ay pwede mo mga katropa ron iya. Pwede mo tara ipagsigawan, no? Hindi mo kuno kinahangang ilowki, ba? Depende man kuno, depende man. Ilowki ni manay pangisgan pa man ako ni nanay ni tatay. Bawo pa man ako magjowa kaya lowki lowki lang ani man nakita. Tropang Jenny San, shoutout kay Auntie Gigi Bautista, gahikot it anang pangsuga sa ihapon. Go, gita na kahugo, gita na si karapang Gigi. Ay, sige, gita na paghahawot na rin na mga katropa, hindi na ay imong mga chikiting or ukon, imong mga kaibahan sa sudit bagay. Ready-ready, gita na mag submit sa imo gita na ginaha nga may halong pagmamahal. Shoutout, ma'am, permi kagid na ako nakikita, gabaktas. Ay, gina-ana. Siyempre, mga katropa, misi nagabaktas, ana kita, maka-burn kita karon ita, calories. Diba, gaya? Habang ninanda, mga katropa, kung wakat kwarta, wakat pamasahin, nagatipid ka, magbaktas ka, ag mag-jogging ka. Kasi kaya ito paano, nakakabulig ron si imo karanga mental health. Ag isa pa, mga katropa, nakakabulig ron kung literal ngapit sa peligro, kagon mga katropa. Kung inog oras, at anak, kinahangan mo magtipid. Siin ko, no? Pa-shoutout man sa Re Pedro, una kara sa may New Washington. Kay Niv, pa-shoutout sa akong karang pamilya, sa Naingin family, kay Desiree Faye. Pa-shoutout, kita na ka na ha, kay Azer. Pa-shoutout sa mga taga-Leso. Ay, Rafael Leoski, I'm here, good Anna ko, no? Bow, good Anna. Kay Jingle, bukod na mitong, gitara pangangan, ho? Kasi mapakantak at Jingle Bells, bisan bukod pa itaraya, karang pagabuton nga September. Ha? Hello, good Anna kay Jingle. Good, Mengay na andam na ako. Ako, ano ka na? Liam. In, na andam na ako. Ako requirements. No more, ikaw na lang ang kulang jud. Feel ko taga-ibang lugar, anay mo. Pero thank you so much na intindihan mo't anar amon ka nga lingwahe, ha? Kasi mga katropa na itong mga akla nun. Ag si Dax, bogut. Ano ko ba? Anak kita ko mga pangalan ng Dax na rin, ha? Abay, matanot personal. Ay, charot, charot, charot. Shout out mo ko, kuno kay Joa. Shout out mo ko, Joshua Fernando from Madalaga. Oy, good evening. Good afternoon, gida ha. Maabo atong mga katropa. Una kara sa may banwa ita. Madalag, nakatutok na ka-monitor, gida na ka to, na. Nagpamati gid ana sanda karang mga radyo. Hey sweetie, pa shoutout kay mama nga guwapa kay Glenda Herrera. Yo taroy na. Ato nga mga mamshi sanda ro pinaka guwapa mga katropa.
sanda nga ni nagtaoit aton karang mga lahi, di ba? Sa kanta nagahalin ron eh. Kay ko amat nanguta na sanda anyo ka man nga unga ay. Ay hatot ama na ron. Ah kaya galima na kagwapa. Pero kung kagain ay imong ugali. Anyo ta man ang unga rahmat mauray ta man klase ra ugali. Ay kikwan man ay parihas gid man na sanda sa anak karang ginikana. Di ba makaron don maka tropa? Nagareflect sa inyo karang mga inunga. Kaya ko amat napapatan-aw kay harot agali manar akong minimi ikabudlight agli awayin do sarili. Kay katropa Francisco Mangilaya ay pa-shoutout gid anakon sa Malingaya. Ag Francisco family pa-shoutout kay Andy Nico Luna nga taga Altavas nga nagaayos tumakarapang ihapon. Oh, gid ana iba gid ana ra mga katropa nato rin nagaprepare out andat nang anda karang ginakaon. Kay Dot Dot bao pa-shoutout kay Joko Hinel nga taga Lesok at gwapo bo gid ana. Ay paalin yot ana imot anang mismo nagambal mga katropa gwapot anak ko. Ay karapang Red Join. Hello ma, pa-shoutout nang kuno sa Diin Inyo Station, pa-shoutout from Iloilo City. Iya kita mga katropa. Iya man lang ah sa EXO FM 96.5 Kalibo. Sa Banwa kita nga mga katropa Ita Kalibo. Abo gid ana ro mga katropa dali ang ha, dali ang gid. Shout out yes sa Balintawak Quezon City ag sa akong kirang pamilya una kada sa Dugayan Ibahay. Oy shout out gidana kinyo tanan mga katropa. Kay Shane, ba shout out sa rebanyo una karaman kuno sa may New Washington. Ag kay RJ Shop, shout out man kuno sa Kantar una kada sa Bacolod. Mga katropa, oras natin, alas 5.30 na sa hapon. Mga katropa, ma-commercial break ani kita ha. Agot sa aton karang pagbalik. Dere-deretso, wat preno-preno, aton karang pagka. Arang kada. Mga katropa, mabalik ako after amang pila ka mga reminders. Kindly, stand by!

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
1: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunette, a certified premium D3 user.
0: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako, si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy ka.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang premium D3 ay napakabisa

0: Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Gayunpaman, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganun din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. O kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kahit marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubha na ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang huminga. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayang Pilipino dahil ang Premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang Premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan itong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan, at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng Premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may tagline na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating baga laban sa mga virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't siguraduhing protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
2: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
1: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 user.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mukha-kampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

5:30 i-shet ni na sa hapon. At syempre mga katropa, manumbalik kita ha sa ating karang programa nga Extra Drive. Hey, good afternoon sa mga katropa na itong nakatutok na ka-monitor. Sa anda karang mga radyo, padayan kahapon kamu ha, na mag-tutok sa ating karang Facebook page. Yes, sa XFM Kalibo 96.5. At kung may load, may pang-text ka mo mga katropa, pwede man sa gihapon ka mo magpadagat inyo karang mensahe inog pa shoutout sa 0998-591-5186. Okay, good afternoon. Kira pang Cloudy de la Vega. Agara pang Marcelo Narvaez. Happy birthday. Gidana ko no kay Mia Andrea Delica. Oy, happy, happy, happy birthday ah. Sa katropa ni kira pang Marcelo Narvaez. Kay Andrea Delica. Kay Mia Andrea Delica. Good health ah. Aga mayadyang gawas mga katropa. At syempre, ruaton gidana karon na rumaging masadya ah. Kita sa aton karang kaadlawan, aton dun eh, dapat masadya gidana kita. God bless gidana ha. At sa uman, happy, happy birthday. Oras mga katropa.

parachute na natin siguro it bomba bomba hanot hanot. Hayr ibaw rin nagakagamot ama nakarapang mengger akong sikisin ko ting mana. Hay natag arang kadaut ang manay kaina pa ko naghugat-hugat riya. Gusto ko tama na makapagawa. Makapautwas sa it akon mana karanga. Oho, gasa. Ay dali yang kalma, harawon. Paumaon ri imong po. Pusog pusugan ri imong po. Bot coin, ay maarang kada nakita. Bomba Marilo! Hano Trolando! Birahi Anselmo! Kayuta Carlota!

Abaw, kita na si Lola, si Lolo. Bak, kita na kung sumataw mo. Hanot kung hanot, anaron, anaron, mga lolo na ito, ni Sandat Ara, aton karang panlaban, mga katrompa. Ay, kamo, ay, abaw, kita na, mas kamo, paro mas, mabugat, inyong tiyana. Diyo, kamo, pangarang ro, mga bata, ro, mabugat, ita, kukoy na, nalisdant, ana, magkikiay. Si Lola, tanawat, aki ninyo, bak, ar, sumaot. Ay, haraw, mga katrompa, para makita, yaman kita sa pihakuway, mazumba-zumbat, ana, kita, mga katrompa, manami, ro, mga music, may mga zumba-zumba, agod, nakakagana, mataki mga katropa, makarang pang orason, makapautwas, kaut imo ri imo karang ahugas. Alright, mga katropa, padayon sa pag silinaot.

0: manalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. At sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po naming angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gabutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at tatanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo. 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. At dahil di kara ay amat-amat, nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Kaya hindi ko gitaron imo pag katan akong sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to ay mabahaw-bahaw sa mais. Akon ang nanotis yun sa pagininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara hay magmayad ka mo.
1: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
1: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Also, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Sister Pain.
8: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit niya akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.

Oras mga katropa, alas 6:12 na sa gabi. Siyempre mga katropa, manong balik kita ha sa atong karang programang Extra Drive. Oy, good evening anay ha. Sa mga katropa ut anaton, nga nagapupahaong para sa nakarang ihapon, makaron nga gabi, bao gid ana no. Tama gid mga katropa, alas 6 ut ana. Kaya iba naton ron na haya, nakakaon yuta ag nagayaha pagat ana. Hay go ut ana mga katropa, magyaha gon para pag-abot ni Mister. Ay may ana gid anang kanon, daywa man hindu na rang kanon kara. Ay gid ana, basta nag-enjoy ah, mag-enjoy kamo karang mag asawa. Pero speaking para sa pagpa-enjoy sa inyo karang loving-loving, ay mga katropa ka na miton gidana kung may timpla o kung may pangpahaba it inyo gidana ang pag-loving-loving. Mga katropa, para sa mga kalalakihan, pwedeng-pwede gid mag-inom, itry karang turbo food supplement for men. Roturbo mga katropa, may anak karang sangkap it maka aglavo waska. Nga kung sa siin, anagid ang mga katropa nga pasadyahon inyo karang pag romansahanan bugid ana inyo karang partner. Siyempre nakakabuo ra mga katropa it stress and anxiety kasi kahit paano ri katumo ginapaguwa rotanan katumo mga katropa ginapabat siya gid ana hararo pinaka manami gid ana no mga katropa ginatawan naton itry karang chance inyo karang mga partner do na ay kumaguya ay di kaya pa sa gapong tumindog roin. Kaya pa taro mga katropa makibakbakan kung ikaw ay nakaturbo na. Ruturbo mga katropa, pwedeng-pwede ninyo nun mabakal ha. Sa mga suki ninyo rin na ang mga butika, pwede man sa gihapon ka mag-order sa atong karang online shop, Ru Lazada, Ru TikTok, Agro sa Shopee. Oy, good evening kay katapang Jesse Joseph Kustain. Nakatutok kita niyo mga karon nga oras. Aga sa mga katropa man nato na nakaraman sa may huyaw-huyaw, sa may plaza. Oh, good evening kinyo mga katropa. Sa mga nagapurpamati ka to, sa tang Sunday masako, may ginaikot-hikot, nagagaha, nagapugo, itandak na mga ginabahan. Ay harawan mga katropa, ay excited kita permi mag-inang karangkaday. Maka-burn kita it fats and calories. Pinamaagi sa pag-kiay-kiay, pinamaagi mga katropa sa mga musika. Naging pahaong binatoy ka ng mga DJ, gaya nagpasagamat, ginda na kita no, sa mga nag-ubra, itry ka ng remix. Kahit pa paano mga katropa, nakaka-ano mo, nakaka-relax man sa imo karang pamatsyagan. Mga katropa, sige ko na, amat-amatan nyo naton itbag-bag. Amat-amatan nyo naton saot mga katropa, sampitaon imong kaibahan. Reimo ro na mga katropa nga. Kaibahan sa sudit bagay, ready at amaton kita. Gusto taman na naton ay makakiay, makahugag man kita. Makaduga itgaoy sa atong karang pang-adlaw. Mga katropa, Bombo Marilo! Ano, Trolando! Birahi, Anselmo! Kayuta, Carlotta!

naton mga katropa. Alas 6:47 na sa gabi. Kumusta mga katropa rin yung pag-arangkada? Kumusta man yung pagpahugas ninyo? Nakapatugo man ito, guys. Bogi na na nakapreparagon kamuro na ita ihapon. Ano rin ihapon? Ano rin nag-aso-aso sa inyong mga dagapugan? Bogi na na. Anyways mga katropa, oras naton haya. Alas 6:47 na. Shoutout ni kay Wowie Season. Good evening, kay Kimura pang Wowie Season. At sa mga katropa naton ha, ay nagapamati sa gihapon ka to. Ni Kunta, nalipay ka mo. Sa mga sunata naton yung gameplay, makaroon nga gabi eh. Ito paano mga katropa, nakalikaw-likaw ka man sa stress. Ito paano man, nakapahuwag ka man. Bukod yung permit klat eh, nagatilinindog. Permit natin nagatindog. Permit natin nagapungko. Huwag man dapat. Dapat ibahan ruhugag ang mga katropa. Anyways, thank you so much yung anakin nyo mga katropa sa mag-iba ka ton. Makaroon nga adlaw, makaroon nga gabi. Siyempre, na ikukugapos na kita sa tiyempo mga katropa. Nagkikaibahan natong technical side. Si katropang Daddy Lods Noel Esteliero. Sa support, itamay ka rin ang station manager kay katropang John Allen Ascanio. Sa amaman ka rin ang general manager kay Sir Edwin Garing. Sa pinakamabuot, pinakamaalwan, pinagidaan na sa tanan. Sa amaman ka rin ang big boss, Doc Remil Lito Uya. Kay Banyang Carrara, na kanong beautiful wife, kay Madam Olivine Uya. Mga katropa, magkililita o mata kita kara ha sa masunod sa badasun ni Adlaw sa programang Exo Drive. Ang naging kaibahan ninyo si katropang Menggay. Mga katropa, tutok nga man. Yes, Exo FM 96.5 kalibo ang katropa mo.

0: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: FM. Madalas akong puyat sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko. Lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong

0: Mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sunzone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sunzone Plus Gold, mampibili sa mga butika.
1: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Sunzone Plus Coffee Mix araw-araw.
2: Sunzone Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Sunzone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: XFM.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Drive plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska, pinakamatindi, pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
9: Sunzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa.

0: Tika.
1: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong serbikardya o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
2: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
3: If symptoms persist. Consult your doctor.
2: Ibilis sa mga butika.

0: gustong mabuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang, yung Santone Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santone Gold Herbal Tea.
3: XFM. Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santone Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Clear Skin Beauty Soap.

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santhum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santhum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhum Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Apo balik si Niloal Laguna. Laging nga CD kahating gabi. Matari. Sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong nakakagaling ng Santon Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa uling patak.
0: Dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako kali si Lisa and I'm proud Sister Pain nurse. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsa. Xanthone Gold Herbal Tea. May mangosteen na may xanthones, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Xanthone Gold Herbal Tea.
6: XFM.
7: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthone Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
8: Xanthone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Frisky and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
2: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
1: Garantisado.
2: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
1: Mag-Santhol Plus
2: Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Santhol Plus
2: Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ang hinita ko, ito po ako. Ginaano po yung pananakit ng aking katawan, ng aking pangingin ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mambibili sa mga butika.
2: Nagausoy ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo ay hindi kamo magkabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon? Katropa, sa mga mahilig magkapiperme, imnon ro kapeng manamigon. Healthy pa, ro kapeng natural, magkabulig sa tanan niya bagatian. Mapahuro may kabulig it paginomit Santon Plus Cup Mix, bangod raya misang cup kapareho it mangustina, moringa and soya powder. All natural nga klase it kape, uwa it side effects. Santon Plus Cup Mix, may kapikahon, may buong ka pa. Santon Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide Put That Plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 youth.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: Santon Plus Herbal Soap.
6: Norma Oda, Tagatibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Pili na!
5: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
8: Si Gary, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nagsakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: X FM. Tinari namin, napakasensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Gen or Palsy.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa kunay. Tungod mi sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong
6: magaan.
8: Santone Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Yan si Kelona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi makuha. Tried Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit. Mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
0: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108-357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric, na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung mangosteen na may Santons. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.
6: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang
7: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
10: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
9: Kahit mo lang sa iyong buong katawan, siguradong sisiglang pakiramdam.
10: Santon Plus Herbal Oil,
9: ang pamahit
10: na all-in-one sa presyo
9: magaan.
10: Santon Plus Herbal Oil.

0: tropa. Yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Napagali si Hina Belsong, kaya taga-prokopti sa Barangay Pulano ng Daog, sang 3,000 sa Santon and XFM, libu-libong papremyo. Madamo ganyan salamat to kami dito. Oy, ganit ka mo man, mag-intra na. Madamo ganyan salamat.
0: O, ikaw man ka tropa. May chance ka pa ka magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! For DOHFDA CFRR permit number 0752 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: XFM time. It is now 9:01.

0: nabalaan, nalingaw pa ko sa XFM.
1: Troy Tisoy.

0: Chronic pain?
1: Ang sakit.
0: Mag-sister pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-sister pain. Kangkarang pain. Fast and safe.
2: Yahoo!
0: Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sister pain. Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells. Agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
5: O sige, si Lunarcy sa una. Gainom ko sang ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa nga konsyans. Isa ka pala nung kapa ko. Sang Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw. Okay, ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko ginatake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yasco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide. Woo!

0: Good evening, everybody. Welcome to the show. This is
1: Phone Paul.
0: Attendance check.
1: Check na check.
0: Hyper na sa bong ba? Kay nga angani, nga hyper ka.
1: Nakatulog ako.
0: Ah, wala labot.
1: Nakainom ako.
0: Sang?
1: Samsung Gold Coffee Mix.
0: Oh, boy. Kabalo ko nga na-excite ka na sa mga gab eh. Kay inoras na lang, mano ka gani?
1: Mapuli.
0: Eh, welcome tanaan-tanan nga mga XFM radio station sa Bugos. Ngayon ay Argag Panay Island nga naka-tune in na. Most especially ang aton nga mga sparring partners sa technical side. Random niya.
1: Atin, okay, ah.
0: Attendance check.
1: Check na check.
0: Basta, check na check ha. Sala-sala ka lang rumanda ka sa ako na. Sa Bacolod, mabatihan kita sa XFM Bacolod. Baya 103.9, upunta si Katropang.
1: Jen Ray.
0: Are you sure?
1: Sure.
0: Bacolod.
1: Chris.
0: Are you sure? Attendance check.
1: Check na check. Si Jen Ray, ah.
0: Bacolod.
1: Jen Ray, ah, Jen Ray?
0: Ang buti mo yan.
1: Kapudlay sa puto na Chris na lang.
0: Si Chief Junel.
1: Eh, ah, Junel galit.
0: Sa Kabankalan, mapatingan kita sa XFM Kabankalan, 106.1 with Katropa.
1: Papa Rodel.
0: Correct. Sa Iloilo, XFM Iloilo, 100.7 with Katropa.
1: Alex.
0: Correct. Sa Rojas, mabatihan kita sa XFM Rojas, 106.5, with Katropang
1: Neil.
0: Correct. Sa Antique, XFM Antique, 93.3, with Katropang
1: Rudea. Shaming.
0: Kuya J. Sa Kalibo, 96.5, with Katropang
1: Shaming.
0: Correct. Sa Canlaon, 101.7 XFM with Katropang
1: Baby Ron.
0: Correct! Ano gani sa bang na Baby Ron gani?
1: Birthday ni Baby Ron.
0: Happy birthday, Baby Ron!
1: Wala kita da.
0: Mabatihan man kita sa San Carlos, 98.9 with Katropang
1: Supremo.
0: Bow, ah. Correct! Sa Sagay, 87.5 XFM, Analog Channel 13, IPTV, Digital Channel 29, via Star Cable Silay, IB Magalona, Victorias Manapla, Kadi Sagay, Kagiskalante, Setsi. Ano ta sa buwang gabi? Kaya nakompleto ta na sila?
1: Pwede na ka mo kapanawag sa 0912-0076-793.
0: Kag sa Globe 0915-8311-431. 0915-8311-431. Ang phone pala programa, ginadulong na sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Lipat sa lang.
1: Tindog, tindog.
0: Oh,
1: tiga, tiga, tiga, na. Tindog, tindog.

0: masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Plus Herbal Soap.
2: Norma Oda, taga Tibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: Pili na!
1: Santon Plus Herbal Soap.
4: Turbo.
5: Pakusog.
4: Turbo.
5: Pagdugay sa away.
4: Turbo.
5: Doble.
6: Pre, matong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
7: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
6: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
7: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
8: Food supplement from Ehimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas, ang lakas.
8: Turbo, food supplement from men, mapalit sa mga butika.
10: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
11: Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: Balik na sa phone pa. Lupod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong sa inyo sa Santon Vitamin C. Ang ascorbic acid nga nagapapag-on sa atong immune system. Parisan nyo lang sa Santon Plus Gold. Ang inyong food supplement for healthy body and stronger immunity.
1: Kag-ara man ang premium D3 soft gel capsule. Your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Mabakal ang tanan nga Yesol products si Boss Rem sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide.
1: O panawag na kamo di sa 0912-0076-793.
0: Hulat kami sa tang sang ano ha, sang tawag nyo ha. Kay amon ni subong amon nga final night.
1: Final night for this week.
0: Yes, may ara kami subong pagwaon sa telebisyon nga pang Viva Max ang dating. Yes! Ikaw ang mauba sa tunga sa kamera.
1: Ay, pwede!
0: Ano ka, maagogo dancer ka.
1: Pwede, kid.
0: Ano gani agogo dancer gani?
1: Ang ginalot, goti. Agogo mo.
0: Good evening sa aton nga tumalanaw sa FB Live Troy Tisoy 2.0 Dodge Valiente Lee Fardigno and Helen Canero. Mayong gabi man kay Gift Escobido. And hi to Family Escobido sang Minuyan Murcia. Nagapamati wow. Subong. Mila Cardinal, Axel Mitch, and Marites Ramirez.
1: Mayong gabi na sa kay Jerry Villagante. And of course, hello sa kay Dudoy sang Silay City.
0: Rain Otilia sang Roa City Capiz. Good evening to you, Doy. Vic Istorco, mayong gabi. Sweet Dalen, Raymond Galiedo sang Guimaras, Aisha Ahmad, good evening. Valdez Febrero 25, good evening. Jason Paglumutan the second sang Barangay Tapi Kabankalan, good evening. Rosalie Villarama, Rolly Aliponso, Roldan Danos, always nagapamati kag Boz Rain Vlad sang Kalibo, nagapangita kang uyab o kon miga.
1: Grabe ba?
0: Paano ta nakaramatika yung kaya wala ka mo gatawag? Dial nyo ang number nga 0915-8311-431. 0915-8311-431 kag
1: 0912-0076-793.
0: Dugi na hapo ka subong ha? Wala ka man kagipas mo?
1: Ha?
0: Wala kagipas mo?
1: Ito wala man.
0: Pasma.
1: Lipong lang.
0: Nga nga nalipong ka.
1: Taas ang sugar.
0: Ay, tuod. Basta mag-spike yung mga sugar. Hmm. Oh. Kay, di ba, nanotice mo kada tapos kaon? Natuyo ka.
1: Man, amo na.
0: So meaning kay sobrahan imo kaon, lipungan ka. Pero okay man, okay nakabalik ka pa. Nalipay ka man nga nakabalik.
1: Ayo. Okay.
0: Pila pa tuyo imo edad that time lipungan ka? Kay nag-spike imo sugar?
1: Mga pila ko tuman. Basta...
0: wala kagalian ni Mono, so nalipat kasi mo edad.
1: Sa bagay.
0: Hindi mo man aguro malipatan.
1: Si... ano ba to? Si Chupi ba to na nagsalusakon?
0: John Mark Pedroso, watching live in Malipayon Village, Roa City. Amo nang namian ko sa mga taga Malipayon, kaya mga tao sa Malipayon, masinulubon. Masinulubon!
1: O to sige na lang gani.
0: Hindi tanan gali, hindi gali tanan ng mga taga Malipayon, Malipayon. May iban nga masinulubon. Tungod kay nag-struggle sila sila love life. Kung kaisa ga-struggle sila financial. Kung kaisa ga-struggle sila sa ila pamilya. Kung ikaw ano ginastragulan mo?
1: Ha? Ako lupangon eh.
0: Amo nang imo ginapinsa perme.
1: Dapat lang.
0: Amo nagali nga pilo ni mo dila, no? Eh, sobrahan na nayagi. Ha? Sobrahan na ako po
1: lang. Well, ano ta eh?
0: Ano? Buin-buinan mo na. Okay, kakaedad ka na nga dahan. Tapos makibot ka na lang. Imodila, hindi na magwa.
1: Ako pag lagi na kibot, yung pag-ikulin, nag-report na
0: Kay Dai Gil Benitez Cervantes, good evening. Jeremy Silva, Mark Garfield, mayong gabi lang. Paano ta nakaroon nga matigayon yung mga pangita ang may FB lang, kaya huwag ka man katawag.
1: Ano pala, nawag na ka mo, di bala?
0: Nakawagin ka mo dapat.
1: Oo.
0: Ay, hindi yun napagulat na ako ang manawag. Kaya kung ako gani manawag, ambot lang sa inyo. Maukray, kid ka mo, sing bunggang bunggang.
1: Correct, Jaya.
0: Kamuya dayal. Hindi ka mo kakuha sa mo number, nahinay na gani. Ay, kay Charles. Sorry, idol, yes, dolpio. Sayang pabiya Iloilo. Si Charles wala dumduman mo?
1: Charles.
0: Si Charles wala.
1: Basta na, anong kalangalan
0: niya? Taga-pabiya Iloilo. Ngarap lang, pero may makakita sa imong postura kada gabi nga, hindi nila kaintindi, hindi sila makaintindi kung kaysa gawig, kung kaysa daw bagubunag na bata. So hindi nila maabot sa imong tripping bala.
1: Sige lang bala, kaya mo ganyan costume yan.
0: No. Namiguro kung ano ay, sa sunod semana, mas spaghetti ka na lang, gid.
1: Try.
0: Tapos ang aircon number 16.
1: Ay, baka lang. Hindi mo. Amo na din sa amon niya. Magwa ka palang gani. Di, ga-ayos ng ihi mo. This is size pag ng aircon.
0: Oh, pero naka-spaghetti kaya. Naka-spaghetti ka ba lang arang kapagwa-gwa cleavage mo, Blau? Hindi ka?
1: Pwede ah.
0: Ha? Pwede. Sige kayo nung tanasunod.
1: O, oh, sige ah.
0: Oh,
1: sigurado ikaw ka? Ya? Ha? Ikaw ya?
0: Ah, mo lang ko ni Japon eh, siyempre. Hindi ka man maluoy sa akong napakawian mo ko sa online.
1: Wala tama ka ginapakawian ah. Ang inanamin ko yan katugnaw.
0: Okay lang, kuya mo lang niya akong costume Japon. Akong outfit nila mo ng Japon.
1: Te. Basta ma-coat lang ko ah.
0: Ha?
1: Ma-jacket lang ko ah.
0: Ay, naano?
1: O, ipakita ko lang niya ako niya costume.
0: Hindi, ang ginatistingan tana kung anugid kalawig ang imo pag tiner sa matugnaw nga environment.
1: Basi, bala kong pagwa ko, di bala sumbin
0: Hindi ka naman, hindi ka naman guro maging zombie, ha?
1: Ako sa bagay, nagyan ko naman na.
0: Nagyan mo naman na, di ba? Mm. Nga nag-zombie ka sa una.
1: Oo, eh.
0: Lumpat ka pa kayo sa bintana.
1: No, correct.
0: Kaya sabi mo ano gani ang lumpat ko sa bintana, kaya sabi mo ano gani ang bintana.
1: Siyempre langit eh.
0: Kanta ka tayo na, pare, nasa langit ba ako? Te, ano ni? Ano plano nyo? Dala lang kamuya?
1: Kakapoy, may mga magsige istorya
0: na mo? Gusto namon may color dahil yun, para maka-istorya kami. Lagi na. Mapakilala, ah hindi, gina pa ni. Ade lang gina, si Vin Melvin Clavel Bartolo. Sa mga taga Mabilo, gimana ni? Mabilo, Mabilo, New Washington, Aklan. Tultulan mo? Lain ay muyaya. Ay, muya pagkabati mo lang gani may lo gani sa punta, lain-lain dahil nang sa utok mo.
1: Amo amo gina. Eh, pronounce pala liwat pala.
0: Mabilo.
1: Nan.
0: Oh, eh? Mabilo lang.
1: Mabilo na mo.
0: Ah, mabilo gani na. Ay, sorry. Sigurado ka?
1: Oo eh.
0: Mabilo na ya.
1: Ikaw lang tayo bilo.
0: Ikaw gina maminsaro ng animal. Hi, Ma'am Kicks. Ma'am Kicks Malondo, Ma'am Kicks.
1: Hello, Ma'am Kicks.
0: Good evening, kapamati sa sumunga. Amot na may ara pa sa manamit, Guru Ma'am Kicks, kung si Judy abot, pakatuon mo di bala sumunga gabi, pag-guess mo siya sa akon.
1: Yes!
0: Pero prior sa magkato,
1: nakabisida na siya eh.
0: Wala labot. Padalon mo siya, Ma'am Kicks, ang ano, sang inasal. Dari ko lang baydan.
1: O, pwede.
0: Oo, mga pulo kabilog ah.
1: O. Di ako ng duwa ka battles ah.
0: Ha?
1: Duwa ka battles.
0: Masyat ha?
1: Pwede.
0: Hindi mo na di pwede mainom sa...
1: Maya ko lang sinikong hindi sa sulod.
0: Sa din tayo mainom mo?
1: Sa babaw eh.
0: Ha?
1: Sa babaw.
0: Ah, hindi ko yan. Lain naman na plano mo sa...
1: Ate, masigko ang pamisaro mo sa sa...
0: Hindi ko yan manom sa... Hindi ko yan mag-inom ya. Manyapon ko ya. Makaon ko sang inasal.
1: Diba? Hala kaya eh.
0: Hindi ko ba pamati sa subong si Ma'am Kicks ba? Pamati na nga dahan subong Ma'am Kicks. Kaya kung hindi ka din mag-comment karon sa akong FB Live, manda ka lang gid sa akon. Kay katuan kay gid namon kag ano
1: atakihon.
0: Atakihon ka namon sang atakihon gali namon ang imong handa da, imong mga pagkaon na ginabalibya,
1: yes. No?
0: Kay gusto ko mag-guess naton si Judy Abbott kag bamangkoton ta sa kung ano-ano na nga mga naagyan niya sa iyang love life bala,
1: yeah,
0: no, di ba? Nga ang na maintain niya ang iyang pagka-sexy,
1: ay ang postura.
0: Iya postura nga until now para sa Japan si Imo Dolphy.
1: Nan.
0: Nga agi man sa Japan.
1: Ati ara na sa pagkatawo ya. Yeah.
0: Hope the night kami na ni Judy Abbott sang una mo.
1: Ba. Di
0: syempre di ba? Balalo man nga diri gi man ko nagsugod no
1: yes,
0: sa guy no.
1: Mm.
0: Kami na grupo nanday Judy Abbott. Makon mo nga halin kami sa Bito. Ya si Judy Abbott eh, nag-overnight kami sa Bito mo.
1: Mm-hmm.
0: Kay may dagat na tapos sa payag kami nga tambayan. Di pagkaaga na sakay kami si bro, jeep.
1: Okay, okay, balo ko na.
0: Oh, si bro. Judy Abbott niya magpuli diya sa sagay proper. Ya gapanti na lang na sa'yo.
1: Ay, wow! Mas bold kapag alin sa ako, na. Daring and bold.
0: Siyempre ka mamakotan. Sino na sa nga nagapantin na sigasakay sa si bro?
1: Mm-hmm.
0: Sa si bro, ya? At siyempre, ipaginwala mo dahil nga hindi ka move the night. Ayambot, 9:56 na. Sige, ah. Maulat kami sa tawag nyo, mga katropa. Amo tong mga number na muna ipanglawag. 0915-831-1431.
1: Kag 0912-0076-793.
0: Kag sa liwat gali, gina-invite namon ang tanan-tanan nga gusto mag-intra sa amon nga Santon and XFM libu-libong pa-premyo nga buwas na ang aton nga weekly draw.
1: Yes,
0: kahit every Friday, di ba?
1: Oh,
0: every
1: correct,
0: Friday. Oh. So, hulog na kamo sa inyong mga entries. May caller kita sa line number 2. May gabi.
2: Good evening, sir.
0: Hi, good
1: salamat,
0: evening.
1: May caller, good man.
0: Sino ni?
2: I'm sorry, sir, pero hindi ko, sir, mag...
0: Ay, hindi na niya tigayo nun. Kana na mo niya, sumungyaya.
1: Sumungyaya palitaan, nagigayo na mo niya.
0: Why na yaya, ano ya?
1: No excuses.
0: Wala na yaya, excuse. Sumungyaya taga, ang mga taga muli luni, tigayo na, nagigayuyab ya. Sir?
2: Bawal, sir.
0: Nga, bawal, how? Ano,
1: uy, ano,
0: nga bawal?
1: Oo. Ano?
2: Would I explain?
0: I-explain na kay willing kami mamati. Mulat
1: hindi
0: kami.
1: Ba lang ang siling nila, hindi bawal ang umibig.
0: Na, Nora Honor.
1: Hindi.
0: Hindi.
1: Nora Honor nga, na style.
0: Yeah.
1: Hindi bawal ang umibig.
0: Ha. Ote. Pero Bilman niyan ka sir no?
3: Oo, dai sabat.
0: Bilman niyan ka sir no?
2: Huhulang.
3: Oo, dai.
2: Ano tumambalon ni karon ni Nora niyan.
0: Basi Bilman niyan ka gagi.
1: Basi kung gusto mo nga tampaon ta.
0: Anto, wala Bilman niyan ka Nora niyan.
3: Bilman niyan.
2: Bilman
3: yan.
2: Nuranyan.
0: Ay, ang buta.
1: Okay, Nuranyan, saya.
0: Amanda, ka ma-request ka kanta, ha?
1: Pati ka na yan. Patokarong ko lang sa Domingo. Kung hindi, subong yan sa Domingo, patokarong ko
0: yan. Amanda, ka ma-request ka kanta, ha? Umuna na yung last mga pag-istorya sa ako, na.
1: Pati ka na, may inad. May
0: dili. Liwata na, Bilman yan, Nuranyan.
1: Pati ka na, may dili.
2: Hindi na po mag-select, o.
0: Bilman yan na lang malihan, may. Pero Nuranyan, Bilman yan.
2: Okay, wala problema, ganda, sir. Basta i-istoryahan lang sa maayo na wala
0: Bilman yan. Bilman yan ka lang.
2: Okay,
0: Bilman yan.
1: Pero tilaw ka, di ba request? Kumapapatukaron.
0: Sir, nga ka nakatawag.
2: Wala, kaya nag...
0: Sir?
2: Wala ko kagad ang request niya sa ilang nga song. Oh, both of them, wala ko nag-request.
0: Sir, nga nakatawag kaliwat, sir. Ano ang imutuyo sa munduan ni Dolphy? Anong istoryahan ta? Ikaw be open topic, be?
2: Hindi, tweeted ako na topic.
3: Hindi, okay lang.
4: Hindi, ay problema. Oo,
3: wala ka na problema, sir.
2: Any topic, sir, na ma-open nyo, pero I'll try makakomment lang ko.
0: Ikaw una.
3: Ikaw, ah.
4: That is why, gani nga, we are asking you nga, ang bawal para si mo.
0: Ang mga sawa, akong mga lobya.
2: Single but head of the family.
4: Ah, okay.
0: Bali, ikaw ang ano.
2: Single but head of the family.
0: Bali, ikaw ang breadwinner. Daw mo na, abe.
2: As in.
0: Oh, pila na lang kabilog ang imong patapuson sa pag-eskwela?
2: I'm proud to say that he graduated.
0: Ate po, hindi na eh.
4: Oh, i-share na lang na.
0: Sano ka pa yan? Sano ka pa yan mga lipay? Yung mga iti, taway naman gali sila.
4: Yes, by the way, you are the breadwinner,
2: but,
4: right?
2: I'm contented already sa mga hinablos ko si Rosa.
0: Sa bagay,
4: correct. Oo,
0: ate. Pwede man. Pares-pares ka mga dua personality, no?
4: Oo,
2: contented na ako.
4: Yes. Second question is, as a breadwinner, how many bread do you slice?
2: Jutay lang, pero kung sa context sang religion, bisan gamay lang na katinapay, kag gamay man nga isda, mapakaon niya ang damo nga tao.
4: Correct. Correct, Jaya.
0: Pero kung hindi man lang niya parte religion naton nga pag-aistoryahan, sa imo personal, ano gin man ang imo nagustuhan? Babae, lalaki?
2: Daw wala ko, sir. Kwan?
0: Tomboy.
2: Kay, before, may intriga like ka man, hindi man siro girlfriend, bukit kundi daw gakwan ka pala, attract.
4: Oo.
2: At ina-attract during college.
0: But
2: then daw wala ko gatutok, kay ang ginapaminsar ko nga, damo responsibility ko kay hindi kasarang akon nga parents mag-support sang mga
4: obligation.
0: Pero wala labot, abi. Ano ta, abi?
2: Stick sa mind ko nga mabulig, buligan ko.
0: Kuwaon ta na, abi, ang mga responsibilities, abi. Ari casual talk mala ni ano. Sa imo, nagaka-attract ka gid man sa lalaki? Amo na, nagaka-attract ka sa lalaki o kung sa babae?
2: Bayi, gid man niya, sir. Ara, gid man na iyan, daw abi nila, ganit man dayon na, gid kami. Pero, daw siguro depende na siya, especially kung daw at the young age, at early 20s, ang feeling mo sina daw lain, sir, but then pagkataas sa na late 20s ka na, daw wala ka na nag-prioritize ang ginatawag na love na as in nga ma-settle down ka pala, sir.
0: Kabalo na ko kung...
2: Daw na-overcome mo na ang amuna nga feeling na daw...
0: Hindi.
2: Attraction na lang, pero daw hindi. Naka-why ka na sa silingan mag-settle down mo na sa...
0: Hindi, kabalo na ko.
2: Sila na lang ganit, nagapilit na parents mo na lang. Tinga, why ka na nag-settle down or mauna. Ikaw na iya ang nagapangindi.
0: Kabalo na ko kung ano ang rason kung nga nagapangindi ka na kag daw nadulaan ka na sin pag-asa kay ang imo na uyunan kag naluyagan ng babae, iba nang iyagin pili, hindi ikaw. Tsakto?
2: Daw hindi man. Daw hindi man siya. Kago, daw wala mo gintutukan. Bala sa'yo.
0: Wala mo gingaan time.
2: Daw mo ang paminsaron mo.
4: I guess ang imo lang kay Jaya Guro nga... how do you call this? Nga...
0: Ano naman? Katukay-tukay masampot ah.
4: Ang gintutukan, ang obligasyon mo sa mga utod mo kal sinablos mo, right?
0: Oh, mo nagayang balya.
4: Pero...
2: Parents pa, sir?
0: pero daw kadalom galing sa iyang hugot siya ko galingon. Abi ko gani kung wala siya balagin pili sa naluyagan niya nga babae. Pero hindi ko no mo. Anong tuod nga rason? Anong tuod nga rason gani? Amo gina responsibilities?
2: Daw, oo. Daw gina-dedicate mo ang self mo being single. Data, sa imo,
4: kaya ano mo eh, nang utdon ko aning imong ano, daw gin pabayaan mong kagulingon mo when it comes to love.
0: Hoy, nagani kay dapoy ang responsibility.
2: Pero without hesitation, sir, nakman ah.
0: Oh, sige nga, lalisan ta pa man eh. Hindi kayo nalikan yung mga sawa. Sige, thank you ah. Anong imong request sa kanta?
2: Just as I am.
0: Ay, your supply. Tama-tama.
4: Just as I am.
0: Tama-tama. Gito naon ko lang, anay, ang Everything I Do ni Bryan Adams. Tapos ang imong Just as I Am, ha?
4: Pero may bago na nga, may bago na
2: version. Nag-call ko earlier kahit may obligasyon pa sa early part of
0: but the morning. Tama, gini nga makakanta ka maayo. Everything I do it for you, kag just as I am.
4: May bago gani nga version sa just I am.
0: Basila, yun naman na, hindi sila makakadlaw. Ano ba?
4: Ako ay pilit.
0: Layo-layo.
2: Inoy.
0: Why na. Balda na sa.
4: Balda po sa.
0: Sa. Walay sa sumo. Thank you, Kinsir, ha? Ang Just As I Am play namon. Bye.
2: Okay. God bless.
0: 6 minutes after 10, mabalik pang phone pa. Alaw po nyo si Katropang Troy Tisoy.
4: Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM Katropa mo.
4: Exciting!

0: si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puson ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puson.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Santon Plus Herbal Oil.
5: Santon Plus

Coffee Bakes. Kape na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.

0: minutes after 10 and you're still tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Excited!
0: Balik na sa phone. Paano po nyo si Katropang Troy Tisoy?
1: Si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Vision X Plus para sa masanag at healthy ka pa ng awan. Tumarga mo sang Vision X Plus.
1: Kag-ara man ang Santon Gold Herbal Tea, himo sa malunggay to meri kag cinnamon bark nga tumanggid ganamit.
0: Mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores in Watson's Pharmacy Nationwide. Good evening to Helen Ortilio, Jason Paglumutan, Emmanuel Dihero, nakatutok sa Facebook Live sa Bunganga Gabi-Gabi Mo. Ano man daw, hindi man ko nakaintindi. Sige na pangambal, bunganga, mga bunganga. Jeremy Silva, kag Sansky Sky, Sandoval Tinorio, Kim Vlog, and happy listening to Mendoza Family. Thank you for tuning in.
1: Yes, may gabi man sa kay Michelle, sa kay Andre, kag kay Koy.
0: Pwede na ka mo kadayal sa XFM call and text line.
1: 0912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0: Ikaw gin man ni si Dolpi Subong?
1: Yeah.
0: Hindi ka si Dolpo, si Dolpi ka?
1: Si Dolpi.
0: Tag 0915-8311-431. What? 0915-8311-431. Sa mga taga-Sibalo Mantiki kay Jonathan Say Duques, good evening sa inyo at tanan. Salamat kid sa pagpamati sa phone pal. Kagi na panawagan ko da si Nanay Rose. Kamusta ka, Nanay?
1: Yes, Nanay. Te, nagdaog ka na?
0: O kung nagamit mo na ginman nga vibrator ang radyo ang ginatag namon. Hore, buwas, chance mo naman iba. Si ikaw na madaog sa Santo na Next FM libu-libong papremyo kay Ti Friday tomorrow. Ang XFM, kag si Boss Rem sa ang magapanghatag sa 3,000 pesos nga cash sa nagapaday nga Santo na Next FM libu-libong papremyo. Sa mga gusto mag-intra kag mag-ubras ang entries, baka lang kamo sa mga Yes 12 products participating health or Yes 12 products. Amo ang isa ka blister sang Santon Gold Capsule, isa ka blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blister sang Turbo Dietary Food Supplement for Men, kag lima ka sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Pilian nyo lang na da ang mga Yes 12 products nga pwede nyo gamiton bilang entries. And isulod nyo sa white envelope, kag isulat ang inyong complete name, address, contact number, kag permahan, kag ihulog sa mga official drop boxes located sa tanan nga XFM station sa Negros Island Region, kag sa Panay Island, kag sa mga butika nga may mga drop boxes sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Pwede gid ka mo dira kahulog sa mga wala nakatultol kung sa diin ang amon nga radio station. Check nyo lang ang mga butika, kag lantawon nyo ang mga drop boxes nga may pangalan nga Santo na XFM libu-libong papremyo.
1: Okay, diin pa ka mo. Intra na.
0: Intra na, intra na. XFM call and text line once again. It's 0915-8311-431.
1: Kag 0912-0076-793.
0: Alright. Rock and roll. Tawag na ka mo. Kay magagawlat kami sa inyong tawag ah. Kag syempre sa aton ng mga tagpalamati, nagikan sa ilatag sa tagsa ka mga puloy-an, sa ilang mga salakyan, padayon lang sa pag-enjoy sa mga managmi nga sonata subong at Thursday, no? Thursday.
1: Thursday, good man.
0: July 16, 2026.
1: 17 na tayo.
0: Ay, hindi ah. July 16, 2026 hambal ko.
1: Tigani.
0: Anong hambal ka 17?
1: Nga.
0: Anong hambal ka 17?
1: Ti, hindi bala...
0: Anong connection sa 17 kay July 16 na subong?
1: 16 pa lang gali.
0: Do, ako pa yung sala, iya? 16 pa lang subong, boss mo, 17!
1: O, sige.
0: Ah, mapamusic ko, ah, magamo mo lang niyo po. Mapamusic ko, magamo niyo po. Uli, ano na? Ay! Makomersyal ko, anay, ah! Wow. Makomersyal, amusing.
2: Amusing.
0: Dami na amin na sa ako nambal nga may harap ang mga 16-16 na nambal ko. Tapos, yung isalot niya lang 70. Why get mulo si Dolby? Babalik pa ang phone pa. Lobo dyan si Katropang Droitisoy.
1: Ikaw si Katropang Dolby lang ka.
0: Ining XFM, Katropa mo.
1: Exciting!
0: Good evening.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon. Kag-vitamin D3. Iyaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia. The natural sweeteners. Halin sa Stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may araman sang vitamin D3. Kag pampapasog sa atong natulan. Pampagkara sang uto. Kag pampa-improve sa atong immunity. May santon. Nga bugara sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madami na. Super healthy pa.
2: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santol Plus Gold? May taglay na ang trakinones. Ilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santol Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santol Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.

0: Ano naman ayhan ang imong mga pasabog subong nga gabi, Dolphy?
1: Bakit?
0: Ah, syempre, nag-aling-aling ka naman subong nga gabi.
1: Uy nga, wala ah.
0: July 16. Pero kabalakot tayo nga nasugpon mo.
1: Nga.
0: Ma-July 17, nagid man mag 12:01.
1: Oh, of course.
0: Galing kayo, wala mo gimbawi. Nagnganga ka na lang dayon. Upset-minded?
1: Probably.
0: Dali lang.
1: Nga yeah, man.
0: Ba siguro na nga yun. Gcash, wala ka naman nakahatag.
1: Ay, ka namin.
0: Pwede na ka mong katawag XFM call and text line.
1: Sir, 912-0076-793.
0: Ginasunlo kita nila kaya kung mag-music na mo pa ng pagtawag.
1: Amo gani.
0: Na, no, basta magambal kami gani, tawag na ka mo dayon. Kaya kung mag-music na, lawig-lawig na mo music, apat kanta. Mga more or less mga 20 minutes ang airtime.
1: Ano? Lawig ba ninyo hulat eh?
0: O te, nig-a ka mo eh.
1: Gani man.
0: Kaya kung nagapaurok-urok na ako pamati sa mong sonata, sudlan na mo, kagmawangal kami nga, oh, exciting. Kaya siyempre, magansalan ka mo dati, makabugtaw. Kit ka mo.
1: Correct.
0: Ang globe namon nga linya 0915-8311-431. 0915-8311-431. Kim Vlog, kamusta ka na? Mayang gabi kay Papa Atan, kay Mama Nining, kay Tol Chris, kag ang greeting sa lin kay Kim Vlog, kag Regina Lamparero.
1: Do, wala ka message si ano no?
0: Si?
1: Si Manananggal?
0: Si Manananggal? Ah, syempre, Manananggal mo, nagpabili naman. Nagpabili naman, guro yahawak eh.
1: Correct.
0: Aray, oh, may caller na gidman. Line number one, good evening.
1: Hello?
0: Galing ka sa bat. Aray, be, hello, good evening. Ay? Ara, may ara. Hello, may gabi.
2: Hello?
0: Hi, good evening. Mabatihan mo kami, ma'am.
2: Ma'am?
0: Mabatihan mo kami. Tudutod ang signal. Nga may anong subungaw. Nga nga...
1: Gani man?
0: Nga nga may dead spot Japon ang mga cell site subungagab eh. Or sa tagsa kalugar may mga dead spot Japon doll.
1: Base eh.
0: Sa bagay kay Tik, taga-syudad ka man, hindi mo naman na ma-feel ang ano, dead spot na ginatawag kay kung sa Bacolod ka, halos na nan, damo-damo naman to cell site.
1: Ang muna gani man.
0: Pero may haragit pipila pa ka mga lugar nga hindi pagid malabot sang cell site.
1: Mm-hmm.
0: Pero social sila naka-Starlink.
1: Wow ha.
0: Diba? Yaman. Mayaman. Pero lain pagid kung nag-ano kamuyai, nag-Santon Plus Herbal Capsule kamuyai, ang labi na gid ang may mga bukol-bukol, siskag tumor, Santon Plus Herbal Capsule, dako ang maibulig sa inyo mga katropa.
1: Kako nag-Santon Plus Mangustin, kag malunggay capsule man kamo, pinaka-epektibo nga herbal food supplement.
0: Muna na nga ako, naging basa bago lang.
1: Uy, alala, ito yung balayang
0: ino. Ambal ko bala sa may mga bukol-bukol, siskag tumor, basa bala tapos. Basa tapos. May mga bukol-bukol eksis tumor, no?
1: Oo.
0: Oh, basa ha. Basa liwat, dali.
1: Oh,
0: basa ha na lang rikta. Kaya muna na akong in-endorse.
1: Sige. Santon Plus Mangustin and
0: Malunggay Capsule.
1: Capsule, pinaka-epektibo ng herbal food supplement.
0: Sa may mga?
1: Sa may mga
0: ambal. Na ano na ni sa subong yaman?
1: Puso lahat matimo kilan, no?
0: Doon na ni pinaka-worst ka program na bala mo kay bago ko lang ginambal siya may mga bukol-bukol sis kag tumor mag Santon Plus Herbal Capsule ka mo baw nagbasa man sa dasang iyang endorsement nga mag Santon Plus malunggay and capsule man ka mo para sa mga nagasupreher sa mga risari nga balatian sa mga bukol-bukol sis kag tumor Santon Plus. Ano ka na imo yaman? Ara rigla mo? Ano na si yaman? Bring up eh!
1: Hello?
0: Hello?
3: Hello?
0: Oh, bring up eh! Sino ni?
3: Magandang gabi man.
0: Sino ni?
3: Ako si Luisa.
0: Si?
3: Luisa.
0: Luisa? Taga diin?
3: Taga Tablac.
0: Tamlang?
3: Tabla.
0: Di ng tabla, tabla. Gani?
3: Tabla?
0: Sa di na... Ala? Si Ilyen eh? sa di na, mama, ang lugar nga naagi na-mention mo?
1: Hello, ma'am?
0: Ayan, but a particular, kasabay sa imo dun. Hinatsang ako, tapos abong wibis gi. Hello?
3: Hello?
0: Ma'am, sa din to gani location mo, liwat? Taga diin ka?
1: Hmm. Pinatayaw.
0: Dud? Naano man niya itong program sa abong gabi, ma? Sa din... Mag-endorse ko mo man i-endorse. May ara na kita sa sulat, duha ginakapanit gani nga ara sa endorsement. Pwede man sa makahambal sis the pain, may ara man sa da clear skin herbal soap, may ara man sa da, mga angara gina, ang pinakauna ginang ginabasa ang Santon Plus Mangustin. Yung sana, ano man. A minute before 11 o'clock, phone pal, upo nyo si Katropan Troy Tisoy.
1: Kau si Katropan Troy Filangka.
0: Ining XFM, Katropa mo?
1: Exciting!

0: Santo Gold Live Testimony.
1: So, ni Dilyane, ba po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanid ang katawan ko. Pero, pag nag-inom po ako, dok, nawawala yun po. Tapos, relax na relax ako, nawawala ang pagod ko, dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Ako, si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet, at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM.
4: Mga katropa, XFM.

0: Subang at Tropalas, 4:34 sa Gahonda.
1: Magandang umaga, Pilipinas! Oras na para sa pinakamainit na balita at pinaka-exciting na kaganapan sa buong bansa. Ito ang Exciting Pilipinas! Hatid sa inyo ng XFM Network Philippines ang inyong daily dose ng latest news, weather update at iba pang nakaka-excite na kwento sa buong bansa. Exciting Pilipinas! Kaya tutok lang dahil dito sa XFM, balita pa lang. Exciting na! Exciting Pilipinas!

Itakalibo. Good morning, probinsya Itaklan. Bayong aga, Western Visayas. Welcome mga tropa sa aton kinagapag pangaragad paga ililiba exciting Pilipinas. So, nagkaroon kita ng adlaw traya karaga Biyernes sa 17 sa Bugan Karatolyo Dagong 2021. And of course, sa gihapon, ako rin yung karoon niya mangin kibahan mangin ang kurman katropa niya RR Kulasa. Sa atong kinaga programa karon mga katropa, mao magatalakay kita itadaya karaga manatipon upang doon nga mga balita aton karaga pag-istoryahan awan itadagan sa kabilugan magarot aton karaga pagpangalagad. Oy Antis Rong tanan no ginatamyo man aton it good morning. Karon mga katropa naton nga naga monitor pinagi makaron sa aton karaga Facebook Live. XFM Kalibo 96.5. Kama naman sa mga katropa na to na nakatsune in sa inyo karangat sa tagsa ka mga radyo. Good morning! At welcome, welcome, welcome mga katropa na sa atong karagapag ililiba exciting Pilipinas. Kamusta una rato nuna karon yung mga ibang hod? Mari ba karakato ba? Kunamiton patranda karagaplastada. Nagabalikotot pa sa makaroon karagapang orason. Nagapabukot pa traya karagahabol. Aro iba man karakaton ba? Naghampang-hampang it kagayo, ah, kagayo. Ay, may klase, ha? Balika opisina. May trabaho. Aro, ato na karoon yung mga igmangod yung nagamatamat yung mga karoon na mag-prepara. No, magkaroon ka rin agahon. Mag-prepara at pamahaw. No, samtang nag-tutok ato na. Ah, nag-init tubi. No, samtang nag-timpla na. No, itaraya karoon niya kape. Ay, good morning man ha. Sa aton ka rin ka mamukid ka rin ka porsyon. Ay, ginatabyaw tagid ita mayanayan ka rin ang gaon. Rubanwa ka rin libakaw. Banwat madalag. Banwat balite. Altavas, New Washington. Banwa ka rin batan. Banwat banga numan sa tangalan ni Bahay Burwanga Malay Agnabas. Dokaman naman sa may banwa ka rin malinaw agleso. The first tatlo ka mga barangay sa aton ka rin ang isla ka rin Burakay. Ang kutob sa Hilapit. Probinsya o siyudad iya kara sa Western Visayas. Good morning. Oras na tamalas 4:38 no magkaroon ka ng agahon. Parayo yan no, sa pagpadagat inyo karoon yung mga mensahe mga katropa no, samtang kita makaroon na gatalakay aton karoon nga pagabasa. Antis Rong tanan. Pag-isuryahan tanay raya kara mga katropa nga natabo sa runaya kara nga nagapag rider no ita move it nga ra nga ginpatay

0: justisya ita pamilyat biktima nga naaywan.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ay pag-abot sa Runaya, karaga background ko biktima mga katropa. Well, imaw lang isa ka nga nagabuhi sana karaga kasi namatay na Rana karang asawa. Agro Raya karaga unga na nga tatlong dagon may sakit nga otoisim mga katropa. No? Ag imauro sang bilog sana biktima ita nagpakuno-kuno nga ranga pasahiro.
1: Exciting Pilipinas!
0: No? Nagagawa sa report makaroon. Well, mga alas 2:55 na eh. Nataburay ka ng insidente. Una karoon sa Caloocan. Aga-aga na. No? Rubiktima, ginkilaga mga katropa, kay Norberto. No? Norberto Junior. Agrong suspect si Jeffrey Katakutan.
1: Exciting Pilipinas!
0: Katakutan para na karing apelido. Well, dahil karang suspect nga ra. Antes nga natabo sa Runaya karang biktima ra. May ana-anay kara nga ginpang buno. Ag matapos na karaga bunon man ray karaga biktima, may sambilog pa igid ibaw nga rider pagid nga binuno.
1: Exciting Pilipinas!
0: Aswang pa sa aswang raya karaga suspect nga ra. Mga katropa. Sa investigasyon nga nagagawa makarat aton karaga kapulisan. No? Raya karang investigasyon ng mga katropa natabo sa may Block 10 Talangka Street o nakaroon sa Caloocan City kung si nagpahatod raya karon niya suspect sa biktima nagpara.
1: Exciting
0: ay sigon pasahiro di karapagin na sayuran nga makaabot sa nasambitan karang lugar, mga katropa, nagkuta na pa eh. Kung roraya karang suspect sa biktima, kung pilara na karang pagkabayad. Ag imbis nga kwartarong ginbayad, itraya karang pasahero sa driver, di karan at binuno it I speak, it pilang bisis, particular sa too ang kilid kutian itdaya karang nasambitan karang rider.
1: Exciting Pilipinas!
0: Aga syempre expect naton no duguan day karang biktima so nakapagagiw pa raya karang biktima nagpangayo it bulig raya karon niya biktima. That's why nga gindaga pa sa ospital. Ita pilang concerned citizen. Ugaling, bangod man sa grabe kung agom na na karangan nina. Saan na karangan kilid. Nabuan itugam karangan kinabuhi.
1: Exciting Pilipinas!
0: Now, samtang nagatakas man raya karon nga suspect. Paagto man kontat daya karang Malabon City. Daga raya na karang tinakaw karang inmax ita biktima. So pag-abot it suspect sa may barangay Lungos. Una karon sa Malabon City. Nakahimo pat uman it daya karang pagpanghold up.
1: Wawat
0: at may kita bagabe konsensya, no? Raya karanga ginpanghimo bagay dahil karanga suspect ka. Kasi nakapanghimo pa imo karanga magpang hold up man.

0: sa sambilog kara nga Grab driver nga binuno naman niya ni matapos nga magsukol. Daya karon niya Grab driver. So nakabulig ita kinanganon daya karang nga biktima. Sa mga residente man sa lugar, that's why nga ginyagas. Raya karon niya suspect ag binakoy man.
1: Exciting Pilipinas!
0: Nakabuligyan niya bakugon. Ay dapat lang matod, bakugon pala sa kanag karang mga imagine nga pang buhi nga taraya karang mga rider naton. Imaut anag apang pang hold up, wa pa na kontento, mamuno pa, mang patay pa, traya kara nga mabiktima na.
1: Exciting Pilipinas!
0: So, nakakulong, raya kara nga suspect sa Malabon City Police Substation. Ag nakumpiska karat otoridad, Rosanka I speak, nga gingamit itaya kara nga suspect sa pagpamuno, pagpanghadlok mga katropa. Ag nabawi man kara rung gintakaw kara nga mga cellphone ag motorsiklo sa mga anak karon nga nabiktima. Oh, of course. Hostisya rung panawagan it pamilya kara. No? Ni Norberto ag may ungara imaw karang autism nga anak kunta karang ginabuhi samtang nagapangatubang sa nagakaigo karang mga kaso rong raya karang suspect.
1: Exciting Pilipinas!
0: Well, raya karang natabok nga nagapamato nga na nga maka sugubo ang una gitara imo karanga kaki kapinsan raya karanga suspect karanga mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
0: Diba ka? Daya karanga mga rider nagagawa adlaw-adlaw agod magpangabuhi. Magpangabuhi sa legal nga trabaho. Agod matustusandro mga kinangganon kuana karanga nga or mga personal na dahil karang kinahangganon.
1: Exciting Pilipinas!
0: No? Agwa na dahil ginagauman ng kada biyahe posible sanda no? Nga maatubang sa delikado karang sitwasyon. Kasi raya karang mga rider na ito, kabaabo tarang mga nasaksihan ka maabo tara sandar nga na agya kaping sa part nga rataya karang Manila unaro pag panghadlok kunano pa mga katropa kasi klarot ang mayad rugi na pakita itraya karang nga CCTV no sa ginimo nga rataya karang nga suspect. Anyway, partner, no? Base may ginsend ako, CCTV. Mga katropa, nga may kabuhi rong ginbawian bangod sa mga adik na sa mga hold-upers.
1: Exciting Pilipinas!
0: So, mas kapenya nagabukat rong sitwasyon na mga katropa. Rung mga senador, una man, no? Nakisam patiya sa raya karang natabo sa biktima nag-agto si Dato Robin Padilla kapitulpo no para mabuligan dahil karang biktima hara ginaywan it biktima rutatlong dag-o na karang nga gamay utis raya ro pagkaduga itsang kaginikanan masakit nga bagatyagon ray. Masingsin uman kara nga pamilya.
1: Exciting Pilipinas!
0: At mas grabe pagidraya karon nga mabungat. Nga kung may unga nga nagakinangganon, it mas mabaho nga pag-alaga. Ag suporta. No? Bukong niya mang rong biktima, rong madugaan it kabuhi. kundi raan naman karanga pamilya, hay nadugaan man it haligi, ag ginabugaan it pangabuhian. Rayarong rason kong hamat, naiintindihan, rong panawagan it anak karanga pamilya, para sarong raya karanga hostisya.
1: Exciting well, Pilipinas!
0: Si Senator Robin Padilla magsamay plano karanga bangod sarong raya karanga natabo, ibalik raya karanga death penalty.
1: Exciting Pilipinas!
0: Kasi, aro palibot na ton actually makaroon. Basis na uobserbahan man aton, or aton karanga mga igbanghon, nga kabuabo makararaya karanga krimen.
1: Exciting Pilipinas!
0: Nagatuwa ka makaroon, itagaga o kung gabi eh, abaw, grabe tray mo karanga panimbang.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ha, mga katropa, daya karanga sitwasyon niya ra, baga silbi, nga pahanundom, nga kinangan, nga pang pabaskugon rong siguridad, ita aton karaga mga igbang oro mga rider or pila ka mga nagatrabaho sa transportasyon.
1: Exciting Pilipinas!
0: Bangod sambilog sanda sa permeng nagabiyahe gabi-i or aga-aga. Mga oras karaga mas mataas rong perte kadelikado pag-abot sa rong raya karon niya krek. Ha? Importante kara rong buliganan kung tat-aton man karaga gobyerno. And of course, rong mga law enforcement agency. Aga mga kumpanya it ride hailing. Agod mahimuan itaksyon ortika nga rong kagwasan itaya karon niya mga rider. Oh, ay alibaw ta di kara ako pahatod. Ay induna maparat araya kara nga suspect. Ipara pag-abot di kara sa may madumdugom kara nga parte. Abaw pilat amana ikaw taro ana kara nga binuno baw tudas git.
1: Exciting Pilipinas.
0: Ako atraya kara nga tawo raya kara nga lugar nga mga katropa. Di ba ga? Okay, good morning na kay Lalaine Florenzo Islao. Nagpamati man makarakato na. Thank you so much.
2: Good morning!
0: Kay Noy Patricio, good morning, Ged.
2: Good morning!
0: Kay Noy Irene, good morning. Watching live from Barangay Agbago. Una karon sa Enerio Compound. Shout out una karon sa may iba highways road to the terminal to. Mayad man una karon niya agahon na katropang Noy.
2: Good morning!
0: Paulo Martinez Jr., good morning man. Nagpamati man makarasaton. Karagapaga ililiba magkaroon.
2: Good morning!
0: Kay Aljon Drilo Navarro, good morning.
2: Good morning! Morning.
0: Yes, nagatutok o nagkaroon sa pulo, banga. Kay TJ na yung nagtanlok solidad, good morning man.
2: Good
0: watching
2: morning.
0: From San Francisco, California. Kay GC Joseph Costan, yes, good morning.
2: Good morning.
0: Kay John Chris Valencia, mayadayad karangaga.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ipabati natong kinyo mga katropa raya karanga pagsiyagit or pagpangayo itbulig ko biktima. Samtang nagapagagiw sa ginhimo nga rat daya karanga suspect. Agraan na karanga siyagit samtang ginabuno itraya karanga ice pick. Pamatian ta, no? Raya karanga pagsiyagit. Sige, dali lang gid, no?

0: So Raya runangin kwan sitwasyon no kung mabatian at pero pagpangayo nga ra itraya kara nga bulig ko biktima no nga pinatay mga katropa sa paggaom nga pagpangabuhi iyang ra na kara nga pamanaw.
1: Exciting Pilipinas.
0: Baga? Kasi kabuhi kara rong ginaistoryaan eh. Agraya karang rider, medya hindi mo tabaga makita karakal na raya karang paghinusog. Ano? Ano sa sugod sang gabi, eh, may pilan imo karang na biktima kara itpagpamuno?
1: Exciting Pilipinas!
0: Ako ba abot ay? After na karabunon dahi karang biktima, may ana pagit karang binuno man sa may Malabon City. Rider man! Ah? Ag di ka to imaw mga katropa, ginkabuligan man karanga bakugot. Ha? Ay bangod, nakapangayo itbulig rosang bilog karanga rider, nga naman karanga kabunog. Pinako man, it mga tagaigto or mga residente karon sa lugar. That's why nga nadakpan, ag may mga hagok-hagok sana karanga hitsura, raya karon nga suspect. Ha? So, mga katropa, nagapaidagom sa inquest proceeding ray karanga suspect ag nabuog or nabawi kara ray karanga motorsiklo agrong cellphone. Kasi di karana nagatunga rong opinion itaton karanga publiko eh. Nano ibalik ka ayhan raya karon nga death penalty. Kasi aray araro natambo kara sa raya karon nga rider nga ra. So nagapati sanda kara nga makatao raya it mas mabugat nga kaparusahan sa mga nagahimo it grabe karanga krimen. Pariha si Traya karanga pagpatay.
1: Exciting Pilipinas!
0: Pagpang himugos ag terorismo mga katropa. Na? Ta grabe ko tabaga nakahimo mo Traya karanga krimen. Para sa pila, nagatao raya itustisya. Ag pamatsag, no? It katarungan sa mga pamilya it mga biktima. Ag mergapati nga posible raya nga mga serbe nga pa hadlok agod mawabawasan daya karon nga krimen iya karon sa Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas!
0: Na may mga argumento man nga hindi magsugot sa raya karon nga death penalty. Kasi may posibilidad nga basi magkasaga rong sistema itraya karon nga hustisya. Once ka mabutang raya karon nga death penalty sa sangka inosente, hindi na raya maitama mga katropay kasi wala na, patay na.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ha? Ag hindi pa sigurado rong ebidensya ang nagapakita, it mas epektibo rong death penalty kaysa rong habang buhay nga pagkakulong it suspect. Ag raya ay ginakabig it maabo nga organisasyon sa karapatang pantao bilang paggabag sa karapatan man it mabuhi raya karon niya mga suspect. Diba ka? So raya ka ba? Rung katungaan karat opinion eh. Kung masugod sanda, ibalik raya ka nga death penalty. Like sa natabo nga ra sa kwan nga ra? Daya ka nga biktima or movie rider niya. Ganaga pangabuhi at angani kunta kiman mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
0: Hoy kay G-Mac Iswani, ha? Good morning kay naga tutok man watching from Bacoor, Cavite. Kamati man makarano sa aton kay naga paga ililiba man makaron no mga katropa. Hoy standby no sa pila pagid ka mga minute-minute kay naga mga tupiko no. Ag of course no mga katropa, standby man sa rung raya karon nya update no sa pila ka mga news and public affairs sa sa raya karang movie it rider nga naging patay no ita ana karon nya pasahero nga hold upper.
1: Exciting Pilipinas.
0: Maga parumbalik kita after gamit ang pila ka reminders, kindly standby.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oliveira at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong herbal tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.
3: XFM. Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Clear Skin Beauty Soap.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
1: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong pa-premyo.
2: Ako si Gloria Taonan, it is time siya kalibu aklan. Ang kapasama sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa akong yung nadagaan niya. 2,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Samton ka pag XFM, libu-libong pa-premyo.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi magkalibu hindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
6: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
7: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang. Yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea.
8: XFM.

0: C para sa'yo. Sunzone Vitamin C. Mambibili sa iyong mga suking butika.
1: Ooh, wow! Guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
2: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Di intagli mabayad sa tusyon mo.
1: Oh, galit. Diriyo.
2: Ah, dali na.
3: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
4: Girl,
3: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
4: No more!
3: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.

0: oras, mga katropa, alas 5.13 sa agahon na. Nagkapanumbalik kita mga tropa, no, sa aton karagapaga, ililiba, exciting, Pilipinas. Sa gihapon, ako rin nyo karoon nyo mangin kaibahan, tropang RR Colas. Anyway, yari kita sa produkto, no, itatong karagayas to halt incorporated, no, kapinuna sa mataas-taas, di mo karoon nyo sugar, mga katropa, or may diabetes, or maimo karang blood sugar. So, kung mataas rin mo karang sugar level, or madali ka magaoy, agpermi kang ginauhang, well, hindi natun pagbaliwala on ra mga katropa. Rung mga sintomas, itraya karang diabetes, ag sambilog sa nagapugong kara, Rosanton plus gold. No, kay man himo ray, no, sa Ampalaya, spirulina nga natural karang nagabulig sa pag-regulate it asukar, no, sa aton karang dugo. So syempre hindi natong pagpabayaan nga mangin matamis, no, nga kabuhi ag magpait mangod sa masak. Aray karang Santon plus gold mga katropa, 100% herbal extract available, ha? In our leading drugstore nationwide. Okay, naka-standby, no, sa piyakaragalinya si katropang Christian Villanueva. Saan naman nung no, natipon nga police report. Katropang Christian sa report, standby.
1: XFM Police Report. Police
0: Report. Sa police report, katropang Christian, good morning.
2: Good morning, katropang Arier RR Kulas.
0: Wow, karamid
2: pa. Mga katropa na ton.
0: Pero may kagiti mo nga mapagsik basta agahon na.
2: Ay, dapat nga na mas manami, no, mataas na ito ka ng energy pag agahon. Ay, siyempre, sa bilog ka rong nagkapataas sa katropang RR, ito ka ng energy, no, ato ka rong kapag inom-inom, it may nitilit nga Santon Gold
0: Aron, Cup. Karamiton niya, klase ka rong kape.
2: So, yun, maging healthy ka pa, hindi ka pa, bima.
0: Ayaw,
2: ano pa rin gusto yun?
0: Pinaski mo nga na, pero may kang energize agahon. Bow.
2: Kung baga sa ginausoy mo sa sangkababayihan, imo mahalin tulad do Santon Gold Coffee Mix sa imba siya, una unba ka na tanan-tana.
0: Ayaw, agos na tanan matuod eh. Oh. Yeah. Ipakaman eh, kung amatay, nagpinakinis, tama kon, si katropang Christian, nagpinuti, tama kon. Gali, din man yung naginamit.
2: Ayaw, gilat aron. Ay, makay, mausoy ka pati ba? Kung doon nung bastante yon di mo karang maging health benefits sa Santon Gold Coffee Mix. Oh, wala naglataro ni Kokot. But anyway, no, katropa nga, sa itong karang natin mo karang ma-report sa self-accident kaya kainan nagtuhaw. No, sa itong karang bahin at itong karang barang istan. Sa initial nga report mo lang na katropa nga arawa pagin kita ka na ito final ng letter ongoing pamando aton karang traffic investigator sa pag-imbestiga. Una rin natabo, no, sa daya karang bahin it aton karang nga barangay istansya. Tapos ko kanit ito ka naman, banwa ka rin kay Libo. Aga ko singa ni Karoon, ay tumumbabo kita, raya ka rin nga sangka raider, no, nga motor. Aga ko singa ni Karoon, raya ka rin nga driver, no, obserbahan ta nga ni, no, ita, daya ka rin na si Dagong 8, makailong nga ilin nun. No, aga, isigida nga nag-responde, ah, rato ang katapo, ita, MDRMO Kalibo, kama naman, rato ka rin nga, Kalibo Municipal Police Station personnel, indawat first aid, no, aging daga, no, sa aton karang magapit nga hospital dahil nga ning may anak karang tama sa ulo, aga medyo magain, no, ro anak karang pamatsagan kay nakatropang RR. So mas mayad kaging daga lang gidana ito sa aton karang provincial hospital para sa dugang nga pagbulong. Sa aton pagidugang paging mga report sang kagaki karang naga inom-inom.
0: Oh.
2: Kita de karang makilong ni noon sa sangka tindahan sa aton karang manwa karang tuman siya. Gingyabo, no, ito sangka gagaki nga nagaagi amang bao ay dayan na ni kung ano kita rumotibo ka na katro pangarara. So sa anak ka part, no, it pareho nga alima kita rumay tama ka na ag ako singa ni karon hay sa may part ikparang huyaw-huyaw na tabo, no, badang alas 6 ka na kabi gingkilara ka ng biktima si alias na ba si Nano kili.
0: Oh, si Nano, ah.
2: Ya, kuman alima ro ana karanga tama.
0: Ah.
2: Ay, syempre kuman aba kay alima gilataron pero kumataas ka basi sa batiis ka tamaon. Pero pangar. So nagapangidaron kini sinano ka retro ito 8 anyos resident ng Barangay Aliputos. Ang sinisal na itong karang buong impormasyon niya ni eh, nagiinuman si Gondra sa dayang karang tindahan, ay karang biktima, iba na daywa pa na nakakaibahan pag ino, mga barkada. Mm. Ang gulpi nga may una karang umagi nung asang ka suspect nga may dagat ang ani nung susanduko nga ra, aging yabu ta rin yung karang biktima, kung atanganit ka dihilanan, karang katrupang arar. No? Kung ano rin dahilan ta, ay gulpi at ay mo karaging buno. Aging nagabo no gindaga sa atong provincial hospital ay karang biktima para sa nagkigo karang paggabuong samtang badayon pa no no ginang usoy it atong karang naman sa PNP ay karang suspect
0: ay okay wa patagali na dakpan kararay karang suspect
2: yes no initial pang man ato nang buo karang para wa pakita kakuan sa atong ni naman sa PNP
0: ka so, hindi pa man mamba kung base magkakilala or dahil karang biktima dahil karang suspect no. Alin do motibo sa nangin dahil karang kwan insidente?
2: Yes, so. Yes, katropang araga. Basta may mga old graduates na sanda, no? Basta yung data karang mag may dating alitan, no? Hmm. Ay, daya, may una matakarang ready nga mag witness, testigo nga. Dato man na, gimbuting gabot imaw, no? Idaya karang suspect, no? Katropang RR. Pero anyway, no? Mas manami pagi doon kung madakpan ni karang suspect ag mga klaruhan gid ko ano motibo na sana karang paggabo kara sa diya karang kay alias na no katropang RR. Mm. Pagginadugan pag yung mga report sa ka-accidente man no nagkabo sa may bahay ni aton karang plaza no itatong nga buong repoblasyon. Mm. Sige ni karon Hayro Involbado ha motorsiklo ag isang ka-pick up truck ay bawhay tumumbabo umandali ka ng motorsiklo sa tungunan katong anan no itra sa dahon samtang nagkonira nagapundor ya karang pick up katro pangarar sa makaron ay wa man it naninahan gid abing konabi mga patal nga tama no ya karang rider ag padahin pa no nga gina imbestigahan no itato karang mga PNP ra tabo nga aksidente pero pangkaliwan nga ni no ita dahil ka nga mga ilang oras ay ging impound anay no kung nga bang mo sa police station reya ka nga motorsiklo agwat ang anit may pakitang driver's license no reya ka nga rider nga nagpakita ito ni 20 anyos ag kung sinya ni karon ay sa investigasyon ang anit ka nga katrupang RR no nga nagagawa ay halin sa Rosal Street reya ka motorsiklo padulong sa Rizal Street samtang riya karang pick up nga may una karang mag halin no, sa ating direksyon at Manuakar Kalibo paagto sa Barangay Bakan ay Matpanggaan Raya ng katrupang RR. So nakaangkon ang aerated gas sa kagawasan ni karang rider ag na karang angkas nga resident at Candelaria ni Washington. So dahil nga ni sa daya karang pag maneho nga wat lisensya ay taw at a ticket ron eh kabatas madrive gawa kahit lisensya ay automatic kita ron ka yes. Ikaw karang ipon sa daya karang mga aksidente or ikaw karahay madakpan. Mm. Itatong karang LTO or HVG hey automatic may impound rin makarang motorsiklo at may mga penalty katropang RR. Anyway, no, doon itong karang natipo karang mga report ag para sa update man ha, hindi na sa mga pila na itong karang mga igahaboy nga mga balitaan. Oh. No, kaya niya sa makaroon presente sa atong niya kalibong PNP no, nga nagapablatter ang tanan sa niya karang away pamilya no katropang RR ay puro hilong. Mm. Ay puro hilong ay eh, andat ang ginaway ro anda karang miyembro man it pamilya so
0: ay gaban-yaban mauli man settlement kasi magpamilya man
2: okay rung babayit ano ro I think asaway mo ra kayaki nga, hindi tayo mo magpa-ariglo dahil ganyan pilang beses at natabura na trupang RR. Okay. Ay, dahil natabura sa mismo nanda karang residensya sa Barangay Bakausur na sa kupan ni Tatong karang katropang Lariboy Roldan.
0: Oh, ano, kitagaling barangay.
2: Ito man magapit masanda.
0: Oh, imo ara. Imo kitagin siguro nakasayod si di niya, kwan eh, natabo eh. Ay, dasig man na to nga to eh.
2: Oh, dasig man eh. Kapin pa kung makakit, na ra ako na to kayo na nga so, ay doon na nga kwa na mino ah
0: sigurado gito
2: ito CR. Ay, Daya, no, hay presente makaroon niya sa atong niya kalibu police station, agroya karang involved, no, sa daya karang inagamo, ito yung karang pamilya iyon sa lock-up cell, ag prosigidot aro, raya karang babae, no, nga pasakaan tano it kaso, nagkakaigo nga kaso, dahil nga ni nga, may mga instances at ang mga na-trauma ro anak rang maunga dahil sa nang inubla ka katropang RR. Ag syempre no, pagpanakit kita ron no ay doon kita sa bilog karon nga kon base ba akong sa ulihi ay pag hindi hitap na maglala pa no katropang yes. Mayad nga tapnaon niya gi as early pa ang katropang RR. Anyway, din atong karang na tipon yung report balik kara sa atong Kalibo Municipal Police Station. Ako si Katropa Pisa Villanueva at XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
1: XFM Police Report. Police Report. Exciting Pilipinas. Good morning.
0: All right, thank you so much no kay katropang Christian Villanueva no sa ada kara tipo na nga police report. Kay Jesse Joseph Kustan. Yes, nagapamati man makarakaton. Good morning.
1: Good morning.
0: Evan Melvin Clavel Bartolo. Good morning. Watching from Mabilo, New Washington.
1: Good morning.
0: Joseph and Historias Valencia. Good morning, man.
1: Good morning.
0: Yes, nagatutok man. Okay, Filipa Bisante, pamatian. O naman karon sa may Banwag Karat, New Washington. Good morning, Gid. No, nagapinamati man makarakaton.
1: Good morning.
0: Kay Aljon Derilo Navarro. No, ging pasakay yon. Mamuno. Pagid, oh, Mauro gapakuno-kuno karagahul na ako. Katropa nga Aljon, kamo, pasahiro, galibanangan pagkahatod mo't anak ka, boh, habon anak. Michael Villanueva, Solina, no, nagpamati man makarikaton na karon sa may barangay, laging ban mawi sa Numansya.
1: Good morning!
0: Kay Brando Flores, oy, una karon sa Mercedes Village. Good morning, again.
1: Good morning! Karang
0: sa New Busan. Ano pa si angkol nga rin nga nagakuan. Nagasabot ko anak karang mga manong grabe at abor anak karang mga pambugang. Pero ambo ko man yung sa bungiro, no? Abo ang rupang alaga karang pambugang nga manong. Oh, good morning, ito na.
1: Good morning!
0: Orlando Flores. Anyway, mga katropa, speaking it na to nga natabo sa may area karat kalaukan nga pinatay ni Jeffrey Katakutan, imaurong ginakabig ka nga suspect eh. Imaurong nagpang-hold up pa. Pagpamuno, pagpatay sa nunaya ka nga 46 anyos nga move-it rider nga si Fabio Norberte Jr. O na karon sa Caloocan City. Now, buko niyang gali raya mga katropa, it magkapariho ka nga or bukunyat dahil karang natabo karang insidente. Kundi may una pagid nga motorcycle taxi rider pagid runggin patay man matapos man niya hold upon ag barilon kuan naman karang pasahero nga nagbook itraya karang biyahe halin una karon sa Manila paagto it Carmona Cavite.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ha? Well, daya matay ka rin ang biktima, ginkilala man kay Rain D. Laviga, nga 35 anyos, ha? Nga nasa puan, nga naga hingagaw, una karon sa karasadaon sa may Carmona, nga may tama uta it bala sa anak karanga ulo.
1: Exciting Pilipinas!
0: Kaya nagkuha man sa investigasyon makaroon, nagagutaw nga nagabook right ka nga suspect ka it biyahe. Una nga paggaom it mga otoridad nga biktima it hit and run raya karang rider. That's why kaulihiman na sayuran raya rong insidente guman it pagpang hold up or pagpatay.
1: Exciting Pilipinas!
0: So na sa na buog it otoridad rin karagang motorsiklo it biktima sa 13 Martires Cavite kung siin nagakot si Gonrong suspect sa sambilo pagid ng insidente man it pagpamaril ang pagpanakaw man itraya karagang motorsiklo basi man sa sawa man itaya karagang biktima nakabaton pa itaminsahe alang cellphone itanay karang asawa. pero rong suspect gali rong nagagamit kara. Da? So ginagamit na kara rong cellphone ag e-wallet account it biktima. Agod magpayo it kwarta. Ag nagpakunukuno ro rider nga imaurong naka-stop. So medyo nagduda rong pamilya, nagdangop sa das otoridad, naghimo karat operation, ag na-restore kay nga suspect uno ta karon sa may Tondo, Manila. So na-recover man sa suspect no sangka motorsiklo sangka kalibre 45 karga baril. Ag nakakulong makaron man no sa may 13 Martires Police Custodial Facility ag magapangatubang man sa patong-patong kara nga kaso.
1: Exciting Pilipinas!
0: Agos makaroon pagpatay, pagpang-hold up, ro naga katabo karanga krep. Makaroon mga katropa. Anyway, standby lang gid no sa pila ka mag-update karon iya karon sa News and Public Affairs sa X of M Kalibo. 5:29 mga katropa, raton ka nga oras. Inakagabos na gid kita no sa tempo itaton ka nga paga ililiba exciting Pilipinas. Sa mga katropa, naton ka nga nagtutok pinagi sa aton ka nga Facebook live. Nag-monitor sa inyo ka nga tigsatag sa kamara radio. Good morning! Abo-abo nga sa gamat ka, mga katropa. O sa may mga ginapanawan, ha? Balik klase. May sugod sa eskwelahan, panik opisina man ato nung nagkaroon yung mga empleyado, ha? O ayong sa may mga ginapanawan. Kauman, abugin niya salamat sa inyo karaga pagpamati, mga katropa. Naging kibahan na itong partner technical side, katropang si Pril Kid Palmon. Sakay, itaton karaga patrol, katropang Christian Villanueva. Sangagan man, no, itaton karaga station manager, katropang Jan Alina Scanyo. Itaton karaga CEO, President Dr. Emilito Oy. Kaman inyo karanyo nangit kibay katropang RR Colas nga nagaiwan it may dahil karang agaon it XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
1: Exciting Pilipinas!
3: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaanang lawas. Magatudlo man sa maidid kagatural ng mga pamaagi, agod malikawan ang mga ginabatsag sang ating lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Kumusta mga sugi nga mga tagpalamati? Iyari naman kita nagapanong balik sa aton programa, The Secrets of Health. Kung sa diin kita magahatag sa inyo sa pila sini ka mga praktikal ng mga pamaagi sa paghalong sa aton sa dingalawas at pagbulong sa mga balatian kag kung paano na ito nini mahimo malikawan pinaagi sa mga natilawan na ng mga food supplement nga aprobado sa aton FDA ukon Food and Drug Administration. And of course, padayon na no, aton sini nga paghatag sa inyo sini sa nga dugang nga mga ihibalo pagdiskubre naton may angot sa mga pamaagi sa patag sang naturopathy. Kay suno pa sa mga eksperto sa naturopathic medicine, the art of naturopathy, a natural cure, balance and wellness it will ensure. Kaya siyempre, hindi man madula pirmi sa aton talakayan. Gaupod gida niya ang mga suwestiyon na ton, pinagi sa mga kalanon, mga ilimnon nga dapat aton likawan. Kung gusto kita nga madali mag-ayo sa aton sini mga balatian, kay base pa sa konklusyon sa mga pagtuon, we need to eat well to heal well. Sa kinandan, iniyang inyo, Certified Naturopath Practitioner, Dr. Leo Amos, ululupod naman kita sa sining episode sa aton sining pag-pangalagad. Ato naman, diskubrihon, nag-isa naman ka pamaagi sa pagpaayo sa aton sining lawas. Ano ba lang nagakadapat naton himuon? Ano ba lang mga nagakadapat naton likawan? Agod mapabilin nga, mabakod ang aton sining pamatyag kag aton sining kalawasan. Nga abala kinahanglanon gid naton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton sining lawas. Gana siling blanga eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-artil na niya, no? Kung pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod na ton sa pagkaon sa aton lawas in order, ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag-abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. May analogy kita mo pag-abot sa pagkaon bala. Kasubong bala sang traffic flow. Halimbawa na to sa traffic flow para mas mahapon nga ma-intindihan. Huna-hunaon aton nga aton sininga digestive system. Ang aton sininga tiyan, aton sininga tinae, kasubong sa ka-highway. May ara sa nag-aagi, dira nga mga salakyan. May magagmay, may tsaktuhan lang, kag may dalagko. Ang mga magagmay nga ini, halimbawa binaton sa mga motorsiklo. Ang mga motorsiklo, madasig na sila. Pira lang sa mga kamote driver, madasig man madisgrasya. Hambal sang kilala. Ang kilala naton kung hindi ka balumag, banak-banak kag maghalong. So, ang mga prutas, ginahil halimbawa naton ini sa ginatuwag mga motorsiklo nga man gagmay sila kag madasig sila nga ma tunaw. Ang mga utanon naman tikasubong ni sa sang mga salakyan like mga SUV abi saktuhan lang ila sininga kadakuon kun sa salakyan. So gasunod ini sila sa mga motorsiklo, nagulang motorsiklo, nagsunod ang mga SUV kag ang protein kag ang fats as sini halimbawa naton sa mga trucks o kun mga trailer trucks. Mga dalagko kag mga hinay ni sila iya magdalalagan o kon maghulag. So dapat amo ning pasunod na to na ang prutas una nga man mas madasig sa matunaw. Ang veggies kon ang mga utanon among isunod naton sa ginatawagin una naton ang mga salad or prutas. Pagkatapos ang protina kag ang fats amo nang pinakaulihi naton sini nga kaunon. Kun unahon naton ang fats, unahon naton sini karon ang protein, tapos isunod nato ng mga mas madasig sini matunaw like prutas kag utan ang matabo sini nagakastak sila sa aton sini nga at yan may traffic jam kon sa highway pa nga matabo kay nagresulta sini sa pagbuntod sa aton sini nga yan pag-aslom sa aton sini nga tutunlan kag iban pa nga mga Thomas nga mabatsagan naton tungod sa sala nga pagpasunod naton sa mga pagkaon nga ginasulod naton sa aton sini nga lawas. Kani mahatag kita sa inyo subong sang general rule of food order. Kung ano ba lang pagpasunod naton sa aton sini mga ginakaon para nga mangin beneficial sa aton sini nga tiyan kag sa aton nga ikaayong lawas sa pangkabilugan. Number 1-3, dapat ta antes kita magkaon, pero optional ha, pwede kita makainom sang tubig 15 to 30 minutes before meal naton, before pamahaw, before panyaga, o kon before panyapon. Ang purpose nito sini gina-prepare ang aton sininga digestive tract, kag gina-hydrate ang aton sininga lawas. Balan mo kinanglanon manimo ang fluid para magnami condition sa aton sininga tiyan, mabuligan ang aton sininga digestion. So ang gina-suggest aton sini, pwede kita makainom sang tubig, pero mas manami kung ang gina-inom naton nga tubig is maalabaab, hindi sing cold, o kon hindi halin sa refrigerator, o kon hindi sang may ice nga tubig, kundi ang warm nga water or herbal tea before eating. That's why gina-recommend na ton, pwede ka mo makainom sini sang Sanson Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo mag-kaon.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sanson Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanson Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika. Kadamo sini naka feedback sa ato na nga kanami gisang ila sini nga pamatyag, tapos kaon kun makainom sila sa Sanson Gold Herbal Tea antes magkaon. Pero ang iban sini don di pagidiyawan sa dugno kanami gid iinom pagid liwat ta pa init-init tapos sa kaon. Ang iban sini ang ginahimo nagainom isa ka cup before magkaon, mga 15 to 30 minutes. Ano pagkatapos sa magkaon 15 to 30 minutes, may iba nagainom tunga lang sa cup, may iba nagainom isa liwat ka cup. Kinagapanami niya sang aton sininga digestion tungod siya sininga mga sangkap, magluwas pa nga may masustansya ininga malunggay, may turmeric ininga anti-inflammatory, kag may cinnamon ininga nagabulig bulo balanse sang aton sininga blood sugar. Kaya ang problema naton balan sa aton sini mga tagpalamati kapin pa sa may mga imbalances sa ila sininga blood sugar. Kanami lang sang pamatyag kung mabusog, pero

0: Suggest sa inyo Senthone Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya, balunggay, may ara sa sangampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ha, kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sininga lawas. Ang vitamin C especially kinahanglanon gid naton kay way nagahimo sa vitamin C ang aton sininga lawas. Dapat i-provide gid naton din pinagi sa supplementation and that premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw kag ang iban ganis sini nagatinaa so kung may imbalance sa blood sugar nagahina ila sini immune system pabalik-balik nga mga ginatawag balatian sila sini kalawasan inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw pero makuha man nato nini nga mga benepisyo kung nagainom magita sang premium D3 capsule ining Senthone Gold capsule a premium D3 capsule kag Senthone vitamin C sarang nyo gid sa mabakala sa mga butika kag mga parmasya dira sa inyo sini nga mga lugar pero kung dali mo sanay sa syudad sang Iloilo, pwede nyo man siya mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Dira sila nahamtang sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City. At ubang lagi ni sila kung tabok lang gani sila sang Iloilo Midtown Hotel. Dira sa mga taga Bacolod, kag sa isla sang Negros Occidental, Yes to Health Store, Barangay 39, Lizares Street, Bacolod City. Tabok lang man ni sila sang Marayo Bank. Dira nyo mabakala ang dekalidad kag epektibo ng mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga aprobado sa ato sa FDA yon Food and Drug Administration. Pero kung gusto kamo iya magpahapos pagid, pwede lang kamo maka-order online. Pwede kamo maka-shopping online na no. Dira sila sa TikTok and Shopee. Pangitaon nyo lang ila sa official store Yes to Health Inc. 2011. Pag maklik mo na siya, magwa dira ang ila sa mga product. Then pili lang kamo dira. Kag pwede kamo maka-order, i-deliver lang mismo sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga panimalay. Couple
1: Plus Gold. Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna tang aking mga paa. Narinig ko na meron Senthone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin atong tiunti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Senthone Plus Gold. Senthone Plus
0: Gold. Mabibili sa mga butika. And then, number two, ngayon na ton sini. Kundi, before kita magkaon, though optional, pero manami kung mahimo na ton. Ang aton sini nga pagkaon na sa mga solid food na ton. Dapat may ara kita sa ginatawag vegetables o kung hindi gani, prutas. Pero ginarecommend na ton kung mahimo, kung prutas, prutas lang. Kung utan, utan lang ang aton sininga kaunon. Gaman, kahit kung kaunon na ton ang una ang prutas o kung ang utan na mas madasig sila nga ma-digest. It only take 30 minutes to 1 hour para sila sini ang ma-digest kag kinanglanon man na ton ng enzyme. May mga prutas nga nag-aangkon sa enzyme nga nagabulig pukaw sa aton sini nga digestive system, especially sa aton sini nga panunaw. Like for example, kaon kabisang luto nga kapayas, ang papaya nga ini may papain enzyme ni siya no nga nagabulig man aid sa aton sini nga digestion. Halimbawa, may raw ka nga salad sa bikaron, may kamatis ka, may pipino ka abi, lettuce ka abi, kag singkamas abi, pwede mo na sila ma-mix kag mo nang unahon nimo kaon. Pero kung magkaon ka kapayas, di kapayas lang. Kung magkaon ka abi pineapple, magkaon ka paho o kung magkaon ka saging, amo na sila. Hindi mo lang pag-i-mix sa vegetable. Pero kung nalimbawa, mag-salad ka, raw abi nga salad, tomato, cucumber, lettuce, singkamas, pwede mo na sila ma-mix. Kag unahon ni mo ina kaon. Kay manami gid kung makaon mo na siya nga waay pa sing unod ang imo sini nga tiyan. Pagkatapos, hulat ka. Kung gusto mo gid no, nga masunod mo gid ang iningaton sini nga ginatawag maayong pangginawi sa pagkaon. Kinanglanon mo gid sa nagakaigo sini nga tiyempo lang galing. Pero tama kadako ang benepisyo sa aton sini nga lawas. Wait ka naman liwat 30 minutes. Pagkatapos, sunod mo naman nga dapat kalanon. Cooked vegetables or soups. Mga sinabawan dira, ukon imo sini nga utan. Kung ano man ang utan imo sina dira. Gentle lang ni sila sa aton sini nga stomach. Kagang purpose sini, kay kinanglanon na aton magdugang sang fiber sa aton sini nga tiyan. Kag para nga ma-hydrate man ang aton sini nga tiyan. And then mabuligan man para nga ang aton sini nga tiyan hindi mag-uhan ha, sa sunod naton sini nga ibutang pagkatapos naton na kaon sini. Halimbawa abi, may ginisa kabi dira nga utan, may petsay kabi, may munggo kabi nga sinabawan o kon may linaga kabi nga okra o kon ano man nga utan nun ha. Amo ning isunod nimo sa raw vegetables nimo, amo ang cooked vegetables o kon sinabawan naton nga utan o kon aton sini nga linapuhan. Senthone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia.

0: now available in your nearest drugstores.
1: Bali kita diri sa aton sining ha. Kapag pasunod sa aton sining mga ginakaon. So diri na kita sa main meal na ton. Kapag abot gani sa aton sining pagkaon bilang mga Pinoy, kanon gina siya kag may sudaan. Butong balon may protina kita kag may carbohydrates. Kag kun nga ang kinanglan na ton ang tsakto nga pagpasunod da sini kay ini sila ang mas madugay nga matunaw sa aton sining ha. Siyan. Kag kinanglan na ton may nauna gidito sini nga fiber. Pero dapat man ato na huna-huna-una nga dapat in moderation man o kung hagan-hagan man kag hindi madasig ang aton sininga pagkaon. Ginasuggest no ang mga mamagaan bilang protein sa aton sininga lawas, kasubong sang tofu, kasubong sini sa mga beans sa mga nagakaon na bisang itlog ti amon makakuha makita dira sang protein. Kung sa mga nagakaon sang isda, pilion nyo ang mga isda nga may himbis kun mahimo. Kag ang aton sininga carbohydrates if possible kuhaon naton sa kamote, especially ng yellow nga kamote kag ang purple nga kamote. Ang sababla nga saging pwede man naton ina makuhaan sa aton sininga carbohydrates. Pero kung di malikawan nga makakaon kita sang kanon kun puti hagan-hagan nang, pero gina-prefer naton o kun gina-suggest naton nga kamo sining magamit sang brown rice o kun black rice o kun unpolished rice bilang source sang aton sininga carbohydrates.
2: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: And then lastly no sa aton sining pagkaon may ara pag kita sining kalanon masunod sa aton sining protein kag carbohydrates sa aton lamisa amo ni ang gitawag fats. Kun may mga fats kita dira nga dapat naton kaunon kay nga man may mga fat soluble vitamins kita nga kinanglanon ta ang good fat para nga maabsorb kung maproseso sila sang aton sininga lawas. Otherwise hindi maayo maabsorb sang aton sininga lawas, hindi maayo ma-process, di kasayang lang sa benepisyo sa aton sini nga lawas. Di ang fat sinidri, isa sinidri amuni ang virgin coconut oil. Ang ibang sini nagagamit actually sang gata man, sang niyog. Ang ibang sini nagakaon ha, pagkatapos nila, tapos na sila carbohydrates, tapos na sila sini sang protein, nagakaon sila sa mga kulukuton bala, mga nuts, mga seeds, kagiban pagid ano, bilang source sang ila sini nga fat para maabsorb yan itong mga fat soluble vitamin. And then lastly sinino pagkatapos mo sa ni kaon, though liwato na kon optional ini liwat para nga masettle nga itong sining stomach kag mabuligan ang maayo pagid nga digestion, pwede kita makainom liwat sang maalabaab nga tubig. Pwede man ka mo makainom sinisang taho luyaba lang linaga. Ang iban sinin nagalaga sang dahon sang pandan o kon dahon sang tanglad. Ang iban sini nagapuga sa kalamansi sa maalabaab nga tubig. Pero sa mga feedback nga nabaton naton, base lang niya sa mga nakatilaw na damo ang nakasaho sang ginatawag Sunthone Gold Herbal Tea pagkatapos mansang kaon. 15 to 30 minutes antes sa kaon amo ang pag-inom sang maalabaab nga tubig o kon maalabaab nga tea. Amo ning Sunthone Gold Herbal Tea. Kaya mabuligan kita para sa aton sininga sugar spikes and sugar crush tapos sinisang kaon. Pero ang isa sa pinaka-practical na kon nga masuggest sa inyo, Sunthone Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya. Balunggay, may ara sa sangampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ha. Kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sininga lawas. Ang vitamin C especially kinahanglan nun ginaton kay way nagihimo sa vitamin C ang aton sininga lawas. Dapat i-provide ginaton din na pinagi sa supplementation. And then Premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw kag ang iban gani sini nagatinaa, so kung may imbalance sa blood sugar nagahina ila sini immune system pabalik-balik nga mga ginatawag balatian sila sini kalawasan inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw. Pero makuha man nato nini nga mga benepisyo kung nagainom magita sang Premium D3 capsule. Ining Sunthone Gold capsule, a Premium D3 capsule kag Sunthone vitamin C, sarang nyo gid sa mabakala sa mga butika kag mga parmasya dira sa inyo sininga mga lugar. Pero kung dali ka mo sanay sa syudad sang Iloilo, pwede nyo man siya mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Dira sila nahamtang sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City. At ubang lagi ni sila kung tabok lang gani sila sang Iloilo Midtown Hotel. Dira sa mga taga Bacolod kag sa isla sang Negros Occidental, Yes to Health Store, Barangay 39, Lizares Street, Bacolod City. Tabok lang man ni sila sang Marayo Bank. Dira nyo mabakal ha, ang dekalidad kag epektibo ng mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga aprobado sang aton sa FDA, yung Food and Drug Administration. May nagapamangkot sa aton na no. Siya do kinang langin mag-dessert pagkatapos sa kaon. Kaya mo nang kalabanan eh. Hindi kompleto kuno ang aton sininga kaon kun waay sing dessert. Ang sabat sa ni, no. Hindi ta kinang lan ang dessert pagkatapos naton sang kaon. It is not a nutritional requirement. Nakaandan lang ni naton niya nga pagkatapos kaon, mangita kita sang dessert ang ihambal ganin sang iban sa niya. Psychological lang na, Doc. May punto. Kaya nga man, hindi man siya biological need naton. Hindi kita maano kung may kita sa dessert tapos naton kaon. In fact, kung kaon to ganin sang dessert sa mga matamis, pagkatapos ni mo sing kaon, naku, pag niyang chansa sa ni, nga mag-aslo, mangimo sa ni nga, dyan, mag-acid reflux ka, magbuto di mo dyan, kagiban pagid sa ni, nga mga resulta tungod sa hindi husto nga pagpasunod sa naton sa ni, nga mga ginakaon. Kung hindi naton din ni mapasunod sang husto, isa sini nga posible nga mga resulta kung halimbawa hindi husto ang pagpasunod kag hindi husto ang aton sini nga pagkombinar ang isa sini ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga diyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kung diarrhea. Kung halimbawa hindi man naton mapasunod sang husto. Ilabinagid kung mauli hi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika o kun masebo nga mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi saktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pagid diri posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magdi-resulta gali sa ginatawag overeating. Posibleng magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Tungod hindi husto ang aton sininga pagpasunod. Pero once nga mapasunod gani nimo, dali ka makabatyag sang kabusog. Gusto mo ba ng

0: May ara kita nga masuggest sa inyo kung ano ang makabulig ha, para nga ma-neutralize o kung mabuligan ang inyong problema sa blood sugar tungod sa wrong combination, sa itawag poor digestion and bloating, sa constipation, sa diarrhea, sa reduced nutrient absorption o kung mga deficiency, resulta weight gain and obesity. Ang isa nga masuggest na konsini sa inyo, among kombinasyon sa tatlo ka mga suplemento para kita sa ni ang protektado ha, kag mabakod ang aton sa depensa batok sa nagkarinlain niya balatian, tugas ang infeksyon, tugas ang pagluya sa immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina, kag mineral sa aton sa lawas, Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Try nyo bala, i-combine ining tatlo kasi kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santhon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santhon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: Gina-encourage gina naton ano nga magluwas sa mga uta naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton. Kinanglan gi kita sini ang may a suplemento. Kay nga man indi man naton ma-assure nga makuha gid naton ang tanan naton na kinanglanon sini nga mga bitamina kag minerales alin sa mga ginluto naton nga mga utan, ginkaon naton sini nga mga prutas. Nga man kon kaisa ang iban sini sa pagluto pa lang nga daan masubrahan na sa pagpabukal ang mga heat sensitive sini nga mga sangkap dira sa mga utanon ang maupod na sa pagsungaw dito kung ginpabukalan naton maayo. Ilabi na gin sa iban dira nga mahilig sa mga lata-lata ng mga utanon. Hindi man kita sigurado sa aton sini mga tagpalamati kung pilagi na kabilog nga prutas ang masami naton sini nga makaon. Nang isa sini balaan sa rason ang budget bala naton. Pero pwede gin himuon kung aton siya nga hungdon kag mag-invest kita sa aton sini nga ikaayong lawas.
2: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santhon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santhon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Pero sa mga kasunod sa aton sini nga programa, curious gid ining coffee nga ginahambal naton nga may pinasahi nga benefits. Ining cafe ba lang nga may isoflavones, isa ni sa phytoestrogen para sa mga may hormonal imbalances. Sa mga kababaihan dir ang may mga ara na sa ginatawag stage sang pag-menopause. May mga menopausal symptoms. Bisan pa mainit, ginatugnawan. Ang iban sini, bisan matugnaw, ginainitan. Ang iban sini, nag-irritable. Ang iban sini, hindi maintindihan ang ilan sini nga pamatyag. May isa gani ka ba na ito nga? Siya, Dok, gini-idea ko na lang. Kada hindi ko maintindihan ng asawa ko, baklan ko na lang sang Santhon Plus Coffee Mix. Kay nagkakalma siya, kaya naganami iya sini nga mudo kung makapangapi siya sang Santhon Plus Coffee Mix. Kaya nga man, may isoflavone siya gani. Isa ni sa ka-phytoestrogen. Personally, sa mga kababaihan nga may mga hormonal imbalances na. May anti-cancer property pa ni gani eh. Ha? Para sa bone health naton, para sa heart health naton. Kag may lecithin man ni siya para mabalanse man ang aton sa niyang kolesterol. May ara kita dira sa ginatawag problema sa memory, like medyo nagahina naton sa niyang memory. May benefit man ng lecithin. Kag nagabulig man ni siya para nga ang aton sini nga bilog nga sistema sa lawas mabulo balanse. Especially kung protein ang aton sini ginapangita para nga magbakod ng aton sa niyang lawas, magpagsake man ang aton sa ninyong lawas, mabuild ang aton sa ninyong kaunuran, may ara man siya sang plant protein. Ang ining Santhon Plus Coffee Mix kay may sangkap siya nga soya powder. Pwede sa kabataan, pwede sa pamatanon, pwede sa may mga edad-edad na.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag vitamin D3.
4: Ako si Chris Garcia sa Mulo ID.

0: Coffee Max Premium D3 Coffee Max. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Max.
1: Pero kung gusto kaya sang real coffee nga sabor, real coffee sa nga aroma, pero suabe ang iya sa nga efekto kung imo siya mainom, masa diyo sa imo, pwede ka mag-try sa Premium D3 Coffee Mix. Nagabulig pabakod sa imo sa nga immune system. Ang vitamin D nga daan nagabulig sa para ma-absorb na ton sa nga ang calcium. That's why nagapabakod sa aton sa nga tulaan. Mood regulation. Nagabulig man na panami sa aton sa nga modo. That's why sa ibang dira, manotis niyo bala kung nalaba, nag-aaburido ka mo. Try nyo expose bala sa silak sa adlaw. Mabuligan ka mo nga naganami ang matamat ang inyo sa nga modo. It is because of pag-activate sina sang vitamin D3 sa aton sa nga lawas. Nga pwede na ito na makuha kung ginainom naton ang Premium D3 Coffee Mix. Sa kada tasa nga ginainom mo nga Premium D3 Coffee Mix, may sunshine vitamin ka nga ginainom. Ang manami pagid sini kay kung halimbawa may mga imbalances ka mo sa niyo, kung imbalance inyo sa nga blood sugar, sa may mga diabetic dira, mga insulin resistant dira, amon inyo sini problema eh. Ang pampatamis o kung hindi na ganing iban sini magtilaw sa mga kinalamayan kay nagkakabalaka nga mag-shoot up ang ilas sini nga blood sugar. Pero manami sini sa Premium D3 Coffee Mix Stevia ang gingamit sini nga pampatamis. Natural nga pampatamis, hindi makadisturbo sa balance sa imo sini nga blood sugar, kag hindi man makadisturbo sa acid sa imo sini nga tiyan, hindi kalamay ang gingamit nga pampatamis as sini.
2: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Sa mga nag-inquire gali sa ato, ano, kung open ko no ang Yes to Health so Wellness Center. Actually, ilas sining clinic hours dira, kung office hours dira. Halin Domingo, open na sila. Hasta Biyernes. Alas 9 sa aga, nagabukas na sila. Pwede ka mo din ang makakanto, makapakonsulta, no, kung ano man ang inyo sining concern sa ikaing lawas. Kapin pa kung may mga results na balaka mo sa inyo sining laboratory test. Taas inyo uric acid, taas inyo cholesterol, may mga fatty liver disease ka mo dira, taas inyo sining blood sugar. Pwede nyo gina madala dira. Kag ikonsulta sila sining alternative medicine consultant. Kaya tagan ka mo sining sa nagkakaigo nga giya kung ano ang makapaayo ha, sa inyo sining kinabatyag, kung ano nga mga food supplement combination ang ihatag niya sa inyo, kag kung ano ang mga dapat nyo likawan para madasig ka mo maumpawan sa inyo sining nga mga balatian. Kag way makamusin kabalakan pagabot sa bayad sa konsulta, kay libre ang ilas na dira nga consultation. Pinagi sa ilas ni nga alternative medicine consultant at yung bintaha pagidira kay kung kinanglanon yung mga food supplement readily available na mismo dira sa Yes to Health Wellness Center. Hindi na kamo sini magkadto pa sa layo o kundiin pa magpinangita sa mga susuplemento nga inyo sini kinahanglanon, kay available na dira tanan-tanan sa Yes to Health Wellness Center. Nahamtang ni sila sa A Yang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Tabok lang gini sila sa Iloilo Midtown Hotel.
3: Para sa mga lalaking bigasin, magturbo, pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo, mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Kabay pa, nadugangan naman ang aton sining mga ideya sa aton nagigili sa aton sining pagpangalagad, sa aton sining paghalong, sa aton sining ikaing lawas, pagbulong sa mga balatian, kag kun paano nato diri mahimo malikawan. Sa kinahandan, ini ang inyo certified naturopath, a practitioner, Doc Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan. Antes pa man, mangin ulihi ang tanan.
4: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
5: X-F-M. X-F-M.
6: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusukong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan ito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, Nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas na papaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paa nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbaba ang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
7: Santon Gold Live Testimony.
8: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sinuman duna nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang pa. Agi di kara, ay magmayad ka mo.
7: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: XFM.
7: Mga katropa, exciting dito!

0: Alas, mga katropa Philippines, at our time, alas 6 just sa agahon.
1: Live mula sa XFM News Center Calipo, ito ang Express sa Balita. Express sa Balita. Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita sa Agahon.
0: Maya Danya Gaon, Luzon, Visayas, Mindanao, Matigandlaw, Pilipinas, all over the world. Ako si Katropang Marie Anthony. Headlines, mga kanyalat, Biyernes, July 17, 2026. Headlines. At para sa kanyang headlines, sa panang balita, lokal, masobra 40 ka mga tricycle drivers sa Banwait, Calibo, gintikitan matapos madakpan niya uwan nakasuksukit uniforme. Samtang pagsabak ni Marie Kathleen Monhardin sa Miss Teen Tourism International 2026, Kasadagona. Naman, hotlines balita, national, masgin pagapad nga off-leap assistance, igapatumana. PCG ginsugagaw ro Japan Coast Guard sa Manila. Naman, balita, international, Iran nagpaandam nga paghugtan ro pagharang sa mga energy exports sa Middle East. Samtang numirit mga namatay sa Venezuela, twin quake, ang pasuhan sa 4,700. Balita, entertainment, Bini Daog, itapat ka mga awards sa Jupiter Music Awards 2026. Balita sports, sa Spain at Argentina mag-inkwentro sa mga saysayang World Cup Final. At sa naman, health news, mga pagkaon na dapat kanon it mga taong masami nga nagapugaw.
1: Express, balita sa agahon, balitang lukan, balita sa lukan.
0: At sa madetalyman, balita lokal, larit magkaton ni Santon Vitamins. Nagabot sa masobra 40 ka mga tricycle drivers sa Banwait, Calibo, gintikitan matapos madakpan nga wala nakasuksok at uniform samtang nagabayak Lunes, Hulyo at 13. Doon kay Romney Tubalinal, Federation President, at Tricycle Operators and Drivers Association na kontoda nga antes pa nga gubusang maaprobahan ng Municipal Ordinance ko December 2025 angot sa pagsuksok at uniform at mga driver nagpatigay ng Sunday series at pagpuhong kay barang mga TODA President. Ang sandat pastante nga tiyempo nga mapaysay rutan niya miyembro ag makapaubright bagong uniform. Samtang katapurahan ni Honor Ordinansa wa man sanda nagkulang sa pagpadumdom sa mga driver ag operator magsuksukit uniform kada nagabiyahe. Padayon man talaga ni Ganyo iba pang franchise holder na tricycle driver sa Calibo nga magpamembroon sa mga TODA.
2: Ngayon, abing nga ron ay pista nga naging pa-implement doon niya ron pagpadakop sa mga uniform maron ay kabuhay na binamundo niya gin kung sa tanan-tanan niya mga driver operator sa hagos gugin aproban abiro kung niya ron ordinan sa ngayon sa December 15 siguro 2025 pero kami nga mga rutanan niya mga TODA president ay hagos akong dun sanda nga gin meeting sa umpisa November pata kami October kami karon nag umpisa ito niya kung niya ron niya wapanin aprobe pero ginukihan niya taron asa purban ay nag-umpisa talumit po brat uniform maghagos sana ng mga TODA president amon yung tanggi ng bagando niya rin inyong mga membro ay dapat magpa-ubra gona ay dahil low uniform pingalip ko matmadali ubrahon so nag-apusit niyang kanyang pagka-approbit niyang ordinan sa December 15 so umpisa di karon agos nagpa-ubra ang gitman sa tanan yung mga TODA agos yung niro kaparanggayan ay 100% yun niya naka-quarantine uniform maroon.
0: Si Romeo Tobalinal, Federation President, ita TODA sa Calibo sa naman niya pagpayag sa pihak nga parte ginpathag ni Sangganang Bayan Member Math Aaron Guzman nga redesign it bagong uniform at mga tricycle driver halin sa ginpasa kanday TODA Federation President. Dito ka na maging mas formal at organisado sa datanawon kada nagkabiyahe. Samtang mga tricycle driver nga madakpan nga wala nakasuksok it uniform ay pagatikitan at magbayad it 500 pesos nga multa.
3: July 13, strict implementation. So that's why nag-abot yun kita. Din yun, may mga pilahon, walang mga kadakpan. Medyo nasa 40 malang bilog do andangan na apprehend 40 or 40 plus. Isa nga dun ka ordinance, actually last year pa. Din yun, you know, kung sa aton nga mga drivers, like magaway man sa kabaabo nga nagasunod sa pilahon nga nagareklamo nga hindi ko ani maintindihan ko haman kasi ani hay during the seminars pag renewal at franchise hay ginapatihan ko nga sayod nang dahil because ginadiscuss to ni Mao sa seminar 500 kanda karon dugina multa.
0: Si Kalibos ang gandang bayan member Math Aaron Guzman sa naman nga pagpahayag.
1: Express Balita sa Agahon.
0: Ang sinupusan man ni Balita Lokal, nakatala na uwan niya magupad pagto sa Metro Manila, Macarni, Adlaw, at Piranas, Julio de Chater, bilog na tima ni Maria Kathleen Monhardin pilang Adlaw, antas sa anang pagsabak sa international stage. Maging representante Pilipinas sa Miss Teen Tourism International 2026 kung sa Sino Coronation Night ipagaywaton sa Hulyo 25 sa Sri Lanka. So kay Joris Canicio, Provincial Director at Mr. and Miss Teen World Philippines Aklan Chapter na magbiyay Santa Pag to Sri Lanka sa Hulyo 18. Apisar na limitado rin ang oras gintingawaan nandang mahimo o tanan yung ginakinahangan para magkapahaoma. Ipabugag pa ni Canicio nga himos at mga fashion designers sa probinsya at Aklan rin mapagagamiton niya wardrobe at gown sa kabiloganit kompetisyon niya. Gun karangin sikyar mga kagamitan para masigurado nga wa it malipatana. Kapin sa 30 kamanasyon siguro magkapasakop kung sa siin haling July 19 sa 24 ay may paghimuon yung nakainya niya aktibidad ng mga kandidata. Tinigan naman kara Republiko nga suportahan si Monhardin sa anang journey kaki pro pag-like, share, agreaction na malitrato sa antangin himo ng official Facebook at Instagram page.
4: Sa 18, amon niya flight from 1 p.m. Paabot kami it Sri Lanka siguro mga gabi-igot kasi may stopover pa kami to Kuala Lumpur. Actually, raandang arrival is delegation. Lahat ng mga delegates is almost 30 countries at may andang mga daily activities from 19 until 24. So pagka 25, inaundo coronation night. Bali, inaundo anong national costume, anong preliminary gown, final gown, talag competition at advocacy at may online voting. At kinangan paginamon inyong prayer at inyong support para sa amunyarang journey. Kailangan si Kathleen Agrobilo ng Pilipinas para sa anong journey sa Miss Teen Tourism Philippines na iga compete naman ito sa Sri Lanka. So I hope na i-follow ninyo inaw sa anong journey through like and share sa anong Facebook page at sa anong Instagram page. Good makita ninyo anong journey.
0: Si Joris Canicio, Provincial Director at Mr. and Miss Teen World Philippines Aklan Chapter sa naman nga pagpahayag.
1: Express Balita sa Agahon. Balitang Nasyonal. Balitang Nasyonal.
0: Oras mga katropa Philippines sa their time, alas 6:18 sa Saga. Ag sa mga detalye mga palita national nga tumagkatan Santo Plus Gold Herbal Caps. Gapatuman nga ano mas gin pagapad yung unified package for livelihood, industry, and food and transport or uplift assistance suno sa suno kay President Bongbong Marcos Jr. Iman sa programa aro pagtawit hasta 2,000 pesos nga on a one-time aid para sa 3.5 million beneficiaryo at 4P sa Walang Gutong Program. Sa presidente pag-awigo na suporta para sa 2.5 milyong pigado ag near poor nga pamilya sa dami 2024 community-based monitoring system o kung CBMS. Samtang magkataumaan, 2,000 pesos nga buganan nga ayuda haling July at December para sa 1.5 milyong empleyadong may manaba nga kita nga nakumpirma sa records man at social security system o kung SSS.
1: Express Balita sa Agahon.
0: Ang salapusan man ni Balita National, ginsugawat Philippine Coast Guard o PCG o Japan Coast Guard training vessel nga Itsukushima sa Manila kahapon at Lawit Webes. So, Itsukushima, isang kapatrol vessel nga ginbilog o 2024, ginputangan it mga makabagong training facilities at simulation equipment para sa pag-insayot sa maritime operation. Matunduman niya na patikaman kung nagtaliwan na dag-on at communication exercise kay Waro PCG sa Kauran mapit sa Pilipinas bilang kaparte at Global Ocean Voyage. At para man sa money foreign exchange rate update, return US dollar nagbalor 61.68 centavos.
1: Express Balita sa Agahon. Balita sa international. Balita sa international.
0: At sa madetalye man balita international nga tumakaton Santom Plus Coffees. Nagpandam ro Iran nga mas panandang pagapagaparon ro pagharang sa mga pangunang ruta nga ginaagyanit mga energy exports sa Middle East matapos umani ipatuman Amerika ro naval blockade sa mga pantalan kara ang maglunsard panibagong serit pag-atake mga pizza Strait of Hormuz. Pandam Islamic Revolutionary Guard Corps nga andang igasarado iba pang ruta nga ginagamit sa pagpaguwa itlangis ag iba pang supply at enerhiya ang ginapanipuslanit Amerika ag mga kalyado. Agin pahagit U.S. military nga nagpatigay ng raya itpitong oras ng airstrike sa palibot at Strait of Hormuz ag mga baybay ni parte at Iran. Amerika o Iran niya responsable sa pag-atake sa pitong commercial ships kung nagtaliwan niya Domingo nagresulta sa pagkamataya at pag-angkon it lastro it pilang tripulante.
1: Express, balita sa agahon.
0: At tapusin naman niya balita international, sumakagon sa 4,700 runumerate mga namatay sa magsunod niya linog at umama sa Venezuela ko Hunyo 24. Halos 17,000 mat-araw na ninahan sa base sa bagong datos naging pakigbahin ni National Assembly Chief George Rodriguez. Sa manahalitan ni na-discharge yun sa mga ospital. Sa nakaroon ginabubanta at United Nations kung may una pang 50,000 niya katao na nagapabili niya missing kasunod mabaskog na pag-uyog. Tugay at pagkarumpag at mabong edipisyo at pagkatrap sa mga biktima rumagkasunod nga linog.
1: Express, balita sa agahon. Showbiz News! Showbiz Balita!
0: At sa malitali man at balita entertainment nga tumang katon premium dito. Kumanyagin pamatod-an it binir andang kadagaan sa industriya at musika matapos magulit up at mga awards sa Jupiter Music Awards 2026. Inkilaro Bini bilang Female Group of the Year ag Most Influential Southeast Asian Artist of Female. Nagamang it grupo, rugin pasundungan, bangod na buong mananitan ng extended play o kung EP nga Signals or Album of the Year. Samtang rin ang kanta nga Blush, nga kaparte ta parehong album, rugin kabig nga Song of the Year. Matapos madag-on niya pagtapos itandang Signals Tour sa Cebu, nagpahamuan Robini para sa North American leg itandang concert tour nga mag-aumpisa sa bulan it Agosto.
1: Express, balita sa agahon, balitang sports, balita sa sports.
0: Ag sa malitali man at balita sports nga tumang kato ni Turbo Dietary Food Supplement for Men. Nakatagana nga magsambuha o Spain ag Argentina sa ginakangkaga na nga final at FIFA World Cup 2026 nga pagigwaton sa New York, New Jersey Stadium sa Julio 19. Pampang, ginagauma niya maging makasaysayan bang o dahil unang kaginan nga mag-inkwentro o daywang powerhouse at football sa Sangka World Cup Final. Pampang, ginagauman nga maging sagupaan at abilidad. Si Messi nga una si katlong World Cup Final kontra kay Yamal rubagong itsura it Spanish football. Maguas karamay dugang interes o hampang bangod wa na dayon ruandang dapat kapag sambuha sa Pinalisima 2024 rason niya magkaroon gamang sana maengkwentro sa pinakamabahong itablado it football. Ang ginagauman niya maging sambilog sa pinakmabaho sa kasaysayan it sports kung sa siin sa rubilog ng kalibutan ay nakatutok sa kung sin or magapangibabaw sa football magkaroon nga dagon.
1: Express, balita sa agahon. XFM Health News.
0: At para man sa health news portion, natupang danyo baga nga kung kugang ka sa tugog, bukon lamang itkadoygong reepekto ka ra, bangod posibleng man niya maghinay rin imong pagpiniino, hindi maging stable ro blood sugar, ag mas madasig magaoy ro kagawasan. So sa mga eksperto, importante nga magkaon it pamahaw nga may kombinasyon it complex carbohydrates, protein, healthy fats, ag importanteng vitamina para makabulig sa pagpabalik it energy ag concentration. Ay mga sa mga ginarekomenda nga pagkaon kung nagapugaw, hayro itlog nga may whole grain bread o kung oatmeal. Yogurt nga may probiotics, isda kapara sardina o kung tuna nga may humay o kung kamote. Kamanaman o smoothie nga himo sa gatas, saging ag oats. Ginarekomenda man o pag-inom itubi, pagbugtaw, agod niya malikawaro dehydration, samtang posible man niya mag-inom itkape, ag may kadungan nga pagkaon.
1: Express, balita sa agahon.
0: Oras mga katrapa Philippines sa their time, alas 6:24 sa aga. Agang mabalita ng tipong bilog na puwarsa at Axafam Natro Philippines, 96.5 kalibo makanyadlaw kinit Biyernes, July 17, 2026. Thank God, it's Friday. Delgado Santo Plus Gold, Santo Vitamin C, Santo Plus Coffee Mix, Turbo Dietary Food Supplement for Men, nag-premium dito. Vision X Plus Hop Gel Capsule or capsule lang para gid sa aton yung mamata Santo Plus Herbal Capsule, Santo Plus Cement Oil at Santo Plus Herbal Soap. Agrima Producto, Tiesto Halt Incorporated, Premium Dietrich Coffee Mix, Santon Gold Herbal Tea, Santon Gold Coffee Mix, Sus the Pain, Clear Skin Gluta Kojic Set. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino, Agrayaro, Express Balita sa Agahon.
5: XFM.
1: Mga katropa,

0: may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung paano sila natulungan at nasolusyonan ang kanilang mga karamdaman.
0: Santon Gold Live Testimony.
2: Arthur, balik ko dito po sa Siniloan, Laguna. Po ay laging nga sidik. Lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake. Sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako. Yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako na sidik. Subukan na nila. At talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya. Talaga pong napakagaling ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold at wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman at hindi na inaatake ng pananakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating makaramdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yun ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging pananakit ng sikmura o galing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health. Mission next! Marami na ang natulungan!
3: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala sa akin na pala yung ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision X Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision X Plus. Ako si Donald from Cebu City.
0: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
1: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Vision X Soft Gel araw-araw. Ang Vision X Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Vision X Plus of Gel everyday makes your eyesight okay.
0: The Secret of Health. Santon Plus.

0: Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: The Secret of Health.
2: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ng kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
1: The Secret of Health.
2: May good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan, nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
1: The Secret of Health.
2: Ulitin ko po ang mga sekreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan, uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang uri ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang paglala ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
1: The Secret of Health.
2: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Emilito Oil. Laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw po sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
8: XFM.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
9: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
11: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Nanamigin.
12: Santon Plus Herbal Soap.
15: Sister Pain.
16: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Lilo. Sakit ako ang center agent.
17: Burmig. Ako nagkakamigrain. Bungod sa pulaw sa trabaho.
18: Ibalgay niya ito sa akong sang
19: Sister Pain.
1: Nasigda. Sige naman hulang pagsakit sa akong ulo.
4: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Sa mga butika.
16: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
6: Ako si Gloria Taonan, it is time siya kalibu aklan. Nagpasama sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa ako nga nadagaan niya. 2,000 pesos cash. Gani ka mo mag-indra man sa Santon pag XFM, libu-libong papremyo.
16: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalibu 6 mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: XFM.
14: Mga katropa, exciting dito!

0: Ay mga katropa, raton nga oras, alas 6:38 na sa gahon.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Pusay! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinyon ang mga kontrobersiya ngayon. Pusay! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM Pusay! Pusay!

0: Pinoy, good morning!
1: Good morning!
0: Maayad-ayad na nga gahon banwa.
1: Good morning!
0: Maayad-ayad man nga pagpropamati mga katrupa. Welcome na sa aton makaroon nga pagpangalagad.
1: Good morning!
0: Aton ka na nga pagliliba sa aton ka na nga programang Bullseye. Oy, Biyernes na nga adlaw ha. Sa aton ka na nga mga sukiro na sa aton ka na nga mga katrupa. Ba't ito may mga importante ka mga pag-anabot niya. Biyernes man makaroon. Pero may trabaho gyapon. May opisina mataas sa aton karang mga empleyado. Sa aton karang mga pribado nga mga kompanya. Good morning.
1: Good morning.
0: Agi iba pa naton karang may banghod nga nagapupahaom na makaron karang agahod. Kada karang pag himos-himos sa mga hilikoton sa suod it panimangay. Importante ron sa agahon nga ra. Dapat kapi-kapi ang ani kita mga katropa. Santon Gold Coffee Mix ro captain aton ngaron ini.
1: Good morning.
0: Para sa aton karang mga sukero na sa mga katropa naton. Oy, good morning. Aton man nga mga igmanghod nga nagamonitor sa adda karang mga radyo sa probinsya Karait Kapi, Santique, Northern Part, Iloilo, Romblon. Kara sa may Masbate nga area ug sa may Southern Part, it Mindoro. Naka-bullseye na. Oh, good morning ha. Welcome ya sa aton makaroon nga pagpangalagad, makaroon ka nga adlaw, Biyernes. It's 17 na kita mga katrupa sa bugan nga ra it July. July. Kuha nyo man nga, mawagtang man ang anangan. Hiyaw kita sa katunganan na mga katrupa. Anyway, good morning sa mga naka-online. Oy, Dang Villanueva, good morning kita. Nakatutok na makaroon nga gahuan. May atin din sa usaw na sa libtong kay Uncle Charlie bag nagakapi-kapi ag nagapawgas-ugas pa. Ganito nagapawgas-ugas makaron. Kuan nga ra. Nami ro chimpo makaron nga adlaw. Sa aton kara nga mga sukero na sa aton kara nga mga katropa. Mainit-init yung man aton kara nga panyempo. Dahil medyo nag-break anay ro habagat nga ra pero bantay man kamo mga katropa kasi may ginabantayan nga sambilog nga ra nga low pressure. Iya sa may area karait ng Eastern Visaya. Agadaya hay bagyo nga matangani. Nga ginatanaw mga katropa. Dayro mga bubantayan nga ginahugat-hugat itaton kara nga mga suki ug mga kwan man, mga mangingisda. Ginabantayan ro dagagan itdaya kara nga panyempo. Mga katrupa. Anyway, sa aton makaroon nga pag-ilibag, aton karang pag-bangalagad. Mga mainit nga mga balita, nasyonal aton maroon nga istoryahan. Aya sa aton karang pag-bangalagad, makaroon karang aga. Pero good morning, anay, kay Ma'am Lynn. Kaya mon, Ma'am Lynn, good morning. Ang init dito ngayon sa California. Good morning. Kaya Manong Rolando Flores, good morning kita ha. Nag-monitor man na sa Mercedes Village. Lola Didang Lao, nag-pahilay-hilay. Nakarang nga tumba-tumba nga bangko. Namiton nga nagkakapi-kapi. Oh, good morning. Kay Piliba Vicente Pamatian, naka-highlights. Thank you kita na, madam.
1: Good morning.
0: Good morning. Aga ba ni Piliba, good morning. As, good morning, sana ko nung apo.

0: Ιταλά για Παμαχά, Καρία. Μαρίν Τζέμς Μακουσάου, good morning, man. Αρέ, να κατωτώ και τα μακαρόν μια γκάχον, για σάτον μια πάγ παγλαγκάντα. Σι Τέι Τζέι Νόι Νόι, εκτάν λόγ σολιδάντα. Μαναγκα μονίτορ, man. Good morning, Νόι. Iyaman makaroon no, sa aton karang pag pangalagad mga katropa. Kaya Dang Villanueva una sa Makati. Good morning. Naga-monitor man makaroon nga agahon. Matamatan tara mga katropa ha. Aton karang mga bagasahon. Sa aton karang pag pangalagad. Anyway, mainit mga topiko nga aton karang pag-uwi istoryahan man. Iya sa aton karang pag pangalagad isaliray karang mga nagapangunang mga balita nasyonal. Daya mga ginabubantayan man dahit aton karang mga katrupa no, sa dagaganit. Daya karang impeachment trial nga ni Vice President Sara Duterte. Makaroon niya ni Hayaboro mga nagatutok ka na mga Pilipino. So white impeachment makaroon ma-resume sa maabot karang Monday o sa Lunes. Ro raya karang impeachment trial ni Vice President sa pero indo na aton nun istoryahan no iya sa aton karanga pag pangalagad ro sistema ag dagagan it daya karanga impeachment trial una kara sa Senado mga katrupa now may mga ginpagawa makaroon nga mga trust rating survey. No? Ro, iba nga mga ahinsya may kaangtanan sa mga performance it aton karang nga mga opisyal, especially mga katrupa, ro mga mataas nga rang opisyal it aton karang nga gobyerno. Pati rong sa Senado makaroon. Abay, ro iba, ay medyo nag-dugang-dugang, may mga plus eh. No? Pero anda karang mga performance sa makaroon karang panyempo depende abi sa dagagan makaroon it ng anda karang mga statement nga mga ginapagawa mga katrupa eh. Ha? So sa bilog karaya sa aton sa Senado ginabantayan man ro anda karang performance sa pagperform sa ray karang impeachment trial kay Vice Presidenta Sara Duterte mga katrupa. No? May mga nagtaas, may mga nagnaba. No? Dahil sa bilog sa mga ginatanaw is raya karanga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Diba? Kasi kita nga mga pumuyo, magaserbi man kita kara mga katrupa nga hurado. Saray karang nga impeachment sa makaroon nga ginabantayan itam tanan. O tabagon, nagapartisipar. Pero aton karang nga mga pumuyo mga katrupa sa dagagan itdaya karang nga trial. Now, sambilog pa nga aton karang nga pagatawan man itdagan. Dudaya karang nga do what I mean include man yanira sa impeachment eh. Ha? Do raya nga ranga anomalia sa ginasugid kara sa Southeast Asian Games. Sa SEA Games mga katrupa. Nga makaron oro ginapaday man itusto si Senador Alan Peter Cayeta. Napapasig mabunggit urot gid makaron gid aron mga minority senator nga rahera. Ginapananaw matara nga makasuhan mga katrupa. Ha? Nag-imbestigar o NBI o National Bureau of Investigation sa controversial nga Southeast Asian Games mga katrupa. No? Now, ro NBI nag-imbestiga. Ag may mga ginimbestigahan di kara mga katrupa nga kaparti man it administrasyon. Ag ro mga opisyal nga ranga naging kaparte na it administrasyon sa makaron ginpang abswil to na mga katrupa. Ro napilin si Senador Alan Peter Cayetano. Imaulat aron nabilin makaron. Nga medyo mapadayman mga katrupa saray karang kaso. Kaya ang bakit in BI, eh, kung waman ni Motsaga, hamat nga nagaursa o nagawa nga yung mga katropa si Senador Alan Peter kayo. So, no, in BI, nagapanindugan. Nga kung uwa it ikahadlok si Senador Alan Peter Cayetano sa ring kwantabi ay fact-finding investigation mga katrupa rin obra makaroon ita NBI. No? Makandak sanda ita investigation? Oh, inambang natin nga fact-finding investigation, id-id nga pag-imbestiga it ahinsya may kaangtanan sa paggamit nga ra it pundo mga katrupa. Ha? Pundo nga ginorganisa para sa Southeast Asian Games. Oh, ana it Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee. Oh, ag makaron mandato it NBI nga magkandak investigation kasi may mga nakita nga mga anomalya. May mga kontrobersiya mga katrupa nga ginatan-aw. No? So kung may mga reklamo rumasaklap tabi may mga ebidensya ta mga katrupa nga ginplaster eh. Agray mga ebidensya nga rong namukmukan o na diamond sa kontrobersiya mga katrupa is Senador Alan Peter. Nga at that time imaro nagabuyota it Philippine Sports o Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee. Ha? Kung nagtaliwan karon nga 2016, hindi magsaga nga na ita Southeast Asian Games. So, nag-ursa ka na mga katrupa si Senador Alan Peter Cayetano. At tumat mo to sa Facebook. Hagin to gumata nag-senaryo mga katrupa sa raya ka nga kontrobersiya nga imbestigahan imaw. Kasi si DPWH Secretary Vince Dizon naging kaparte man di karang naging imbestigahan. Pero ginabswil to na imaw mga katrupa sa raya karang nga kaso. So na bilin is daya karang nga si Senador Alan Peter Cayetano. Kaya tanong masaklap makaroon. Eh maulat Ag nagasirbi nga hurado sa kay Vice President Sara Duterte nga kaso nga impeachment una sa Senado mga katrupa. So masaklap ah. No? Kasi pila lang din na mabilin ka na kung may una nga mapatagman pagit mga katrupa nga sa bilog pagit abimana nga senador. Aba, ay ubos kit ka na minority. Ay medyo gaban-gaban tatanan makaroon sa minority tahay ginaamat-amatan mga katrupa. Ha? Saraya ka nga mga kaso. Ano ra, para hindi baga makapartisipar sa impeachment trial or hindi makabuto pag-abot sa pagbutuhan. Although raya ka ng impeachment is mahaba-haba patang proseso ra. Mabuhay-buhay patang mga katrupa nga hinampang. Ha? Nga ginatanaw naton. Dudaya ka ng impeachment. Now, si Senador Alan Peter Cayetano, dumagagan yung man mo to sa Facebook Live. Nag-Facebook Live mga katrupa. Pero pamatian tara na ka ng Facebook Live. Madali ang kita. Morning, anay kay James Espiritu. Hanggat over demokrasya kayo dyan, kahit pa si BP Sara ang isusunod na presidente, wala din. Nga pa rin kayo dyan. Subukan nyo ang lakas, ang batas ng Singapore or United Arab Emirates. Tama ron. Iba, tabi rin ang pang-IS Pilipinas sa, kwan, sa ibang nasyon. Anyway, Mama Medina Beltran Tiad, good morning man ha. Kaya Rijie Ribukanji, good morning kita, nagamonitor mo karon. Boss Dandy De La Cruz, nagakapi-kapi na. Good morning, boss. Good morning. Nagatutok makaroon ka nga gahon nyo. Iya sa aton ka nga pag pangalaga. Good morning. Sa aton ka nga mga katrupa. Now, ara, ro, naging pahayag ni Senador Alan Peter Cayetano mga katrupa. Sa dagagan, aginampang itraya ka nga pagsabat sa investigation, no? At sa deal or no deal ro plastada ka na rin. sa dagagan, itaya ka nga pagpasibangod ka na ita, daya ka nga kaso mga katrupa. Para makaroon, porsyon, pamatian natin sana nga Facebook Live kapot. Bullseye! Bullseye!
1: Praise God. Opportunity mga musta. Quiet lang po kayo, ha? Atin-atin lang to. Pero iparating natin sa NBI, sa DOJ at sa Malacanang. Tayo-tayo lang, ha? Sabihin natin sa DOJ, sa NBI at sa Malacanang, hindi kayo halata, ha? Slight lang, pero hindi naman kayo halata. Pero alam nyo po, mayroon biblical principle. Kung anong ating itatanim, yan ang ating aanihin. At sabi parati ng ating mga kababayan ay sana all. So, ito proposal natin sa NBI, sa Malacanang, at saka sa DOJ. Investigahan nyo yung Southeast Asian Games of 2019, kung saan tayo nag-overall champion at tinangala ng buong Southeast Asia. Imbestigahan nyo ng husto, bigay nyo lahat. We will support totally. Pag sinabi kong we, ako, at hinihimo ko lahat ng mamamayan, supportahan yung investigasyon na yan. Tapos, ako naman, 10 ng aming mga kasama na ngayon ay nasa minority, imbestigahan naman namin ang flood control. Deal? So, madali lang yan, Malacanang, kasi sumusunod naman sa inyo. Sila Senator Irwin, sila Senator Lacson, yung mga nasa Blue Ribbon. Kalabitin nyo na. Total, 30 weeks. Matagal po itong impeachment. At sabi nga, wag pa na i-technicalities. Lalo po ang Blue Ribbon Committee, wala masyadong technicalities doon. So, wag po tayo mangamba sa kahit anong investigasyon. Salamat po sa lahat na nagpaparating ng suporta, lalo po yung prayers. Pagkatapos sabihin na incidental lang dahil yung building, biglang pinawalang sala na ang mga kakampi nila. Tapos sinabi ng DOJ, tama yung investigasyon na yan. Tapos ang Malacanang, naimbestigahan na daw yung sekretary nila, pero ako daw, hindi pa. Okay lang, imbestigahan natin lahat. Pero hindi naman siguro bad words ang flood control. Ang bad words ay cover up. So, tama-tama, magsosona na ulit. Bigyan natin ng pwedeng pag-usapan ang mahal natin Pangulo na tunay na mga pangyayari. May list na kami ng mga witnesses na mga matitibay. Yung iba, nasabi na in public. So, supportan natin lahat. All-out investigation. Katotohanan para magbago na yung ating bayan. God bless you all.
0: Okay, doon yung manro pahayag. No? Pero, ngawa ka mo, mangutan na, at nagpahaba it bigote si Senador Alan Peter. doon yun isang bilog. Gusto naman nga, paimbestigahan doon. Kung amat nga nagpahaba imaw ita bigote mga katrupa. Si Senador Alan Peter kay. Anyway, medyo na distract ang karasanda. Especially ro minority. Una sa Senado kasi sambilog sa active. Sambilog sa mga abogado man mga katrupa una sa Senado. Nga ginatanaw naton sa rayang dagagan it impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nga sambilog sa ginatanaw naton nga may impact pag-abot mga katrupa sa raya karang trial. Di ba? Now, gumulpi nga nagsipot ro raya karang NBI. Dahil, may ginapangatubang ginkasuhan si Senador Alan Peter Cayetano. Prior pa man sa rekarang impeachment trial, si Senador Jinggoy Estrada wa ta nakapartisipar. Hasta ko lihing ra si Senador Marcolita. Kanan, sandara is una sa minority, black. No? So, ongoing ro investigation or trial, may ginapangatubang imong nga kaso. So, outcome nga maka isip-isip pa mao it plastada para madipinsahan. Roan ang pagiging senator judge sa rayang kaso mga katrupa. Pero ginatanaw naton sa makaroon. Now, may reaction man ro Malacanang. Nag-react ro Malacanang pinagi kay Auntie Claire, kay Yusik Undersecretary Claire Castro. Sa naging statement nga ra, ang kontrobersiyang investigation mga katrupa, ita NBI against sa dato nga Southeast Asian Games nga at that time ginkilaga kita mga katrupa nga overall champion sa Southeast Asia. Ha? Kita ro gin deklarar kato nga number 1 mga katrupa. Now, una sa Malacañang kahapon nagpa-presscon. Agsambilog rayang nga gin pupangutana mga katrupa ro dagagan itaya karang impeachment trial ag investigation it in BI kay Senador Alan Peter Kay. Ano kasi ro matabo umang kara. Mahaba-aba ro impeachment kara mahaba pataray. Iya pang kita sa sambilog nga articles nga ginatala kay mga katrupa. So kun makasuhan imaw gibin yo tara matsa dire-diretso ta dayon. Pero ginatanaw naton karon mga katrupa sa sistema sa dagagan it daya karangay nampang. Ha? So ano rin matabo? Sadya ra. Ya sa Pilipinas ro inampang it daya karang impeachment trial mga katrupa at daya karang kaso sa mga senador. So ang bana, ma-investiga man kami iya sa plug control. Ay hara, iya umakita sa chimpong writing uugan. Pero plug control makaroon, matindi man. Nga isyo, nga wa pa it klaro sa publiko mga katropa kung ano ro magiging dagagan itaya karang impeachment ang plug control. Now, makadagagan baga makausad ro plug control investigation kung minority? Diba? At sa hindi. Kasi ro inampang karang mga katropa is politika. May politika nga gakot sa gihapon. Oh. So hindi pwede nga bi maambagat imo na nga imbestigahan ro plug control pero sinuro may control. Sa Senado, majority mga katrupa bukon itraya ka nga minority. So rero sa bilog sa mga ginatanaw. Now haram makaroon ro sa Batman ita Malacañang ang pinaagi sa kay Yosik Claire Castro nga pahayag kahapon. Pamatian ta.
2: Well, na-receive namin kahapon yung complaint sa isang teachers organization.
0: Ay, dali ang Dodoy. Kasi si Auntie Claire mo ta. Dali ang Aaron.
3: Senators Alec Peter and Pia Cayetano says the NBI's planned probe into the 2019 SEA Games is meant to intimidate senator judges and distract them from the impeachment trial. Because una pong nasabi ni Director Matibag na gusto nilang tingnan yung naganap umano o posibleng anomalya noong 2019 SEA Games, including yung 10 billion unliquidated funds, lack of competitive bidding, and questionable 50 million cauldron or caldero. So una po, does Malacañang support this investigation and how does the palace want to respond to claims that it is meant to intimidate senator judges?
4: Una-una po, mandato naman po ng pamunuan ng NBI na mag-imbestiga kung meron po silang naririnig, nalaman, na anomalya. Hindi po kailangang utusan ng Pangulo. Mandato po yan ng NBI, ng CIDG, ng PNP. Trabaho po nila yan. Kung ito ay sinasabing panggigipit, ang aking pong narinig lamang ay ito ay paiimbestigahan ni NBI Director Matibag dahil kung inyo pong matatandaan, magtatayo po ng NBI Academy dito sa New Clark City. At the time na nagkaroon sila ng pagpupulong ay mayroong nakapagsabi sa kanya na mayroong mga issue patungkol sa korupsyon nung ito daw ay isinagawa. So ito yung nabanggit lang naman sa kanya at naisumbong. Bilang isang namumuno sa NBI, kapag may nadinig na gano'n, ano ba ang dapat gawin? Isa walang bahala? Tulugan? Ignore? O imbestigahan? Hindi po ba dapat na imbestigahan? Hindi dahil gusto niyang manira o makadiskaril ng isang tao. Pangalawa, walang nabanggit si NBI Director kung sino ang kanyang iimbestigahan. Pero naitanong na isang reporter na nakabanggit ng pangalan. At ito naman ay sinang-ayunan niya. Sinabi niya na makikipagtulungan sa kanyang paniwala ay makakatulong ang bawat tao sa pag-iimbestiga. Bakit sasabihin na ginigipit, tama ba yung word? Ginigipit? Ano, ini-intimidate? Ang tao na wala naman na dapat katakutan ay hindi nai-intimidate kahit kailan. Ang pag-iimbestiga na gagawin, dahil meron naman talagang issue noong pang 2019, hindi ito pang-i-intimidate, hindi ito panggigipit sa mga taong wala namang ginawang mali. So, hindi dapat magkaroon ng reaksyon na dahil iimbestigahan lamang ay sila ay iisa-isahin na. Kapag ganun kasi ang mga pananaw, dapat siguro, sana, ay hindi dahil maaari silang pag-isipan na kayo ba'y guilty. So kung wala naman at walang dapat nakatakutan, hindi kailangan ma-intimidate, hindi kailangan na magalit sa anumang pag-iimbestiga.
3: Wala pong any question on the timing kasi baka, or it's just a mere coincidence because as we all know, mayroon pong nangyayaring clash between the Cayetanos and Director Matibag in recent or in past events din.
4: Nabanggit po ito sa atin mismo ni Director Matibag na nagkataon lang na mayroon isang ambush interview at tinanong kung ano ang kanilang mga isinasagawang pag-iimbestiga at nabanggit nga niya ito. At tatandaan din po natin na June 15 pa po nagkaroon ng pagpupulong itong si NBI Director Matibag dito sa mga tauhan sa New Clark City dahil nga po gagawing NBI Academy. So, hindi po siya dahil sa nagkakaroon sila ng world war ni Senator Alan Cayetano. Nabanggit lang po niya ito dahil tinanong po siya sa isang ambush interview.
3: Last na lang po, speaking of officials who might be tagged or investigated in this 2019 SEA Games, sa speech din po or sa statement ni Senator Cayetano yesterday, nabanggit niya po na it's definitely not me dun sa mga ibang procedures because the infrastructure involved, it was done by the BCDA. The chairman of BCDA is one of the closest advisors of the president now. And I think he's referring to now DPWH Secretary Vince Dizon. What guarantee will Malacañang give to the public na kung umabot man po sa punto na nungin din si Secretary Vince ay hindi po manghihimasok ang palasyo?
4: Sa ating pong pagkakaalam na imbestigahan po si Secretary Vince Dizon noong mga panahon na yon, patungkol po dyan sa issue na yan. Siya po ay naimbestigahan, umandar yung pag-imbestiga, at siya po ay napawalang sala. Meron pong ganoong record. Sa ating pagkakaalam, hindi naimbestigahan sila Senator Alan Cayetano. At that time ay Speaker of the House. Hindi naimbestigahan yung ibang mga maaaring mabanggit. Dahil sa ating pagkakaalam, ang dating Pangulong Duterte ay nilinis na agad si Senator Alan Cayetano at that time kahit wala pang umaandar na pag-iimbestiga. So as far as Secretary Vince Dizon is concerned, meron pong record na napawalang sala siya at na-dismiss ang kaso dito.
5: Sunod po na tanong, Ann Soberano Bombo Radio.
6: Yusek, good morning. Isang tanong lang po. Ayon po sa prosecution, sapat na po ang kanilang naipresentang mga ebidensya at testigo kaugnay ng Article 4 ng impeachment trial laban kay BP Sara. Sabi po nila, tama na ang timpla. And yung huling pagharap ni Attorney Matibag, yun yung huling testigo nila for Tuesday. So ano po ang inaasahan ng Malacañang sa susunod na yugto ng impeachment trial, particular po sa pagdinig tungkol sa confidential funds na po?
4: Ang inaasahan po natin ay walang drama, walang pagtatago ng katotohanan, at walang pag-iwas sa totoong issue na kinakaharap dito sa impeachment trial. Gusto lang naman din po ng lahat ng ating kababayan ay lumabas ang katotohanan at hindi ang drama sa loob ng Senado.
5: Follow-up question, Christian Vascones, PRTV.
7: Sir, habulin ko lang po yung isang article na natalakay na about the grave threats. No? Kasi ginamit na argumento ng depensa ay yung video noong interview kay Pangulong Marcos kung saan sinabi niya na willing siya makipag-reconcile sa mga Duterte, and ito ay itinuturing ng depensa bilang kumbaga hindi mabigat na itinuturing ng Pangulo yung mga pets sa buhay nila.
4: Ganun po kababaw talaga ang kanilang argumento? Medyo parang malayo po yun at hindi konektado. Unang-una, kahapon sinabi na natin, yung pagbabanta, consummated na po yun. At hindi lang ito isang maliit na bagay, isang maliit na kaso. Kung yung pinag-uusapan dito ay impeachment ng isang impeachable officer sa katauhan ng vice presidente na may kakilala, may kaibigan na killer or willing pumatay. Hindi dapat ang public servant, kahit sino man, ordinaryong tao, lalong-lalo na kung ikaw ay nag-o-okupa ng pangalawang pinakamataas na posisyon sa bansa, na magkakaroon ka ng kakilalang killer. Pag ikaw ay nakipag-usap sa isang killer at umayon siya na siya'y papatay, it's already a crime. So you're doing a crime. You're committing a crime. Hindi ito patungkol lang sa isang maliit na grave threats. Patungkol ito sa kapasidad ng tao kung kaya mo bang mamuno gamit ang utak mo, puso mo. Yun ang usapin dito. So hindi dapat to iligaw. Patungkol doon sa sinasabing gustong makipag
7: reconcile.
4: Ang tanong po kasi ni Cato Ning at the time ay kung willing ba makipag-reconcile sa mga Duterte. Ang sagot ng Pangulo ay opo sa lahat ng maaaring hindi pa sumasang-ayon sa kanya. Hindi ito particular lamang sa mga Duterte. Ang sabi ng Pangulo, ayaw niya ng kaaway. Kaya kaya niya at ready siya makipag-reconcile sa lahat. So, kahit gusto makipag-reconcile ng Pangulo sa lahat ng maaaring hindi sumasang-ayon sa kanya, hindi nabubura ang pagbabanta sa buhay ng Pangulo, ni First Lady, at ni dating House Speaker ng Vice Presidente.
7: Follow up po, doon po sa sinabi ninyo, no? Doon kasi sa video, media briefing, kasama yung Vice Presidente, sinabi, hindi marunong maging presidente si Pangulong Bongbong Marcos, sabi ni VP Sara. Ngayon, yung prosecution ang sabi din, kinekwestiyon nila yung kapasidad ng Vice Presidente sa kanyang ambisyon when she declared her ambition or her candidacy para sa 2028. Ano po yung reaction ng Palacio dito?
4: Tinatanong ng prosecution yung kakayahan ng Vice Presidente. Isa ito sa issue dito sa impeachment trial. Kaya po dinidinig ito para malaman natin kung ang susunod natin mga leader o yung kasalukuyang leader ay dapat bang mamuno. Hindi para sa pansarili, kundi para sa taong bayan at para sa bansa. Kung tinatanong po ito ng prosecution, well, sa kanila po yan. Pero ang taong bayan, tayo ba? Nagtatanong tayo. Kaya ba ng isang vice-presidente na mamuno bilang presidente sa mga susunod na taon?
5: Salamat. Sunod na tanong, Letner Siso, DCRH.
8: Yusek, would you know kung nagbigay na po ng authorization si presidente to open the sealed BIR box sa impeachment trial?
4: Sa ngayon, wala pa rin po. Wala pa rin pong ibinibigay na anumang request sa ating panong. Wala pa po na ibibigay sa atin na impormasyon patungkol. So far, wala pa.
8: Kanino po manggagaling yung request sa impeachment court?
4: Hindi ko po alam. Maybe sa prosecutors, maybe sa Senado. Tingnan po natin. Sa taong bayan, pwede.
5: Salamat po. Sunod na tanong.
0: Okay, doyon ro porsyon, no, sa Dayakarang Priscon it Malacañang kahapon na mga katropa. May kaangtanan Sara yung mga issue, especially raya karang kaso it NBI. Ita National Bureau of Investigation sa kay Senador Alan Peter Cayetano.
9: Bullseye!
0: Sambilog sa mga ginatanaw na itong mga katrupa. Rayang, kuwan eh, kung sa mga ano pa, hiwaga mga katrupa, rayang 50 million nga rang cauldron nga ginatawag it NBI. Now, despite sa raya karang impeachment, trial ni Vice Presidenta Sara Duterte, nabuhi ro daan yun nga kontrobersiya sa 2019 nga rang Southeast Asian Games.
9: Bullseye!
0: Agraya, naging isyo, roraya karang nga naging pahayag mga katrupa it NBI. Nga, andang tika-tikaon it ahinsya or NBI rong ginasugid nga irregularidad mga katrupa.
9: Bullseye!
0: Subot ang bagon, datong bidding agpundo it mga proyekto nga gingamit ko 2019 nga Southeast Asian Games kagakip kara mga katrupa rong sports facilities sa New Clark City nga nagabalor it pila to 50 million eh 50 million no ro nasambit karon nga amount ah. So gin question ra na ni Senador Alan Peter Cayetano ag Senador Pia Cayetano pati si Ruben Padilla mintra man yan eh. Kasi medyo nagaduda sanda mga katrupa. Sa plastada ginampang it nasambit karanga pag-imbestiga. Ham at gin timing. Dahil nagkasabay sa daya karang impeachment trial ni Vice Presidenta Sara Duterte. Diba? Dayrong question eh. Oh. Ag makaron nga nagapungko sandang mga senador dyan. Now, kung natin tanawon, may punto ro anda karang pagkabaga ka. Ro impeachment court, dapat hilway ka ra eh. Kwantara, independent eh. Ag hindi dapat ma-influensyahan it pressure halin sa ibang issue mga katulad. Nga hindi man natin pwedeng gamiton tarong layi bilang igpiton tarong inampangara sa politika mga katropay dahil karang mga tao. Diba? Pero hindi man natin paggamiton nga abi taming or panangga rotiming para pagagyuhan natin mga katropa rong pangutanan may kantanan sa ray karang public funds. Diba? That's why nga kabuhay yung nagiging question. Pero iba ka nga mga proyekto ko 2019 nga nga SEA Games. Naging controversial mga katrupa ra. Amat naging controversial ro 50 million nga ra. Kasi sa kabaho nga kantidad. No? So, kanda questionably kasi may nakita nga mga anuman. Agraya karang pundo gingamit ra mga katrupa it ro nagobra kara is ro aton nga national artist nga si Francisco Bobby Manyosa ag simbolo it paggaom para sa aton nga mga atleta ro datong nga ginpundar mga katrupa nga gamit or facilities it aton nga mga atleta mga Pilipino. Agdaya is anat at private sector. Bukod at anat gobyerno mga katrupa. No? Nga ginatanaw naton. Oh, uwa ta indi katoto nag-intrar gobyerno. Agro naggastos akara is private sector mga katrupa. Diba? Churo yun sa bilog sa mga ginatanaw naton. Now, kung mauraro yun ang pang, paano naton na mapadali ro investigasyon it NBI? Nga may una pa nga impeachment trial. Although, kinangan natin ro issue mga katrupa nga ra kasi nagabalor it 50 million eh. Diba? kabubahong amount ah. Kung may una gid man nga kamagamagahan or anomalya. Oh. So question makaron, saraya karang New Clark City Sports Facilities. Kasi may mga report nga gina-question ra mga katrupa eh. Nga gina tanaw, gina tutukan man it iba naton karang nga mga international nga mga nasyon nga nag-kwan kara. Kasi kita nyo man ro aton nga SEA Games at that time matindi man. Oh. Ka bahu man matod nga amount pero kaabo nga mga naging istorya sa likod ko datong nga SEA Games ko 2019. Nga gin kilala man kita mga katrupa nga overall champion at that time sa Southeast Asian Games. Now, dayatanan is allegation pagamang. Bukong pagid man ita mambag naton nga may unaon nga sintensya or ano una nga ginobra. May kinamatarong man gihapon ro mga dating rang mga opisyal, agrong kompanya mga katrupa nga mag-explicar. At the same time magklaro. Pero kinamatarong man it publiko nga magpangutana. Ano ro na tabo mga katrupa sa datong kaso? Gin-audit ba ganin to? Ha? Si Inro klaro nga resulta mga katrupa at datong mga investigation ko may una. Nga nagkanda ka mo at mga investigation at that time. Uwa. Diba? So, makaroon, matsagin timing eh. Timing imaw sa impeachment trial. That's why nga kinangan sabton rong question si in naadto ro kwarta ko may una nga kwarta ka to. Di ba? Kung seryoso ro promisa nga right ombudsman ni ombudsman na Rimulya nga uwa it sacred cows nga nagakanabo mga katrupa dapat istingan ta. Kasi hindi man pwede rang maging palabas yang eh. Ruraya ka rang investigasyon. Kasi timing man nga hindi man kinahangan sabton ro mga pangutana. Kasi busy makaroon ro mga senador iya sa impeachment trial ni Vice President Sara. Diba? Ang kabuhay ko ta to. Oo. Sino ro ma-audit makaroon? Aton nga gobyerno. At that time ay Duterte. Ano ro sitwasyon makaroon? Duterte ang mga Marcos nag-ilinaway. Dahil sa politika. Diba? So, kung nabi, 50 million eh. Pag inamba mong 50 million, base mabutang na naman sa plunder case. Ang matabo, base hindi ba nimo maka-atindira ita sesyon or impeachment trial kasi, kwantay, may mga posibleng magkaganabo mga katrupang ruhuyap ita boto sa impeachment. Kung hindi makapartisipar. Ay base hindi makapartisipar iba. Ay pila lang man dahil nung mabilin. Ha? Nga mga senador, mga katropa sa pagpadayon nga i-trial ni Vice President Sara Duterte. So dahil ang mga ginabantayan, ang ginatutukan, kung baga may mihura ra rodagagan itaya ka ng investigation makaroon it in BI, nga sa bilog sa mga ginaimbestigahan is Senator Judge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mga bagantayan itaton ka nga publiko. Sa dagagan na ginampang nga rait politika sa Pilipinas sa mga katrupa. Anyway, sige, balikan tagalang galing doon. So, iba karon nga mga issue mga katrupa sa impeachment nga rag sa investigation. No? Good morning, anay kay Mike De La Torre. Una sa CBM Phone Shop, Money Changer sa Uyotorong. Good morning na, nag-monitor makaroon. Sa Alpha Omega, Fraternity, Sorority 1976 sa good morning. Nag-monitor makaroon katon sa aton karang pag-pangalagad. Oy, dayang porsyon ha, aton katon ra Santon Gold Coffee Mix. Ora, rokaping ha, kabuabog ng binipisyong mabura aton karang gawas sa aton karang mga katrupa ro na. Importante ra nga may resistensya ra aton gawas. Bisan mambagat naton nga simpleng kape pero dapat may mihura kita. Kasi rayang kape, no? May malunggay may ampalaya, pwede kita aron sa aton karon nga mga inunga. Huwag na ta problema mga katropa, no? Basi kung iba, mambag nga, kapitabi man na ron, malisod-lisod. Dayat ang rawat at problema sa aton karang mga inunga. So, Santon Gold Coffee Mix, rokapi nga kabaabong binipisyo ro man nami pagit is may glutathione imaura mga katropa ag collagen nga makabulig para maging manami raton karang akutis. So Santon Gold Coffee Mix sa aton karang mga katropa ana ra ITS to health mabakal sa mga butika nationwide ro raya karang Santon Gold Coffee Mix sa katropa. Indo na ron pwede niyo magamit ron ro aton karon nga sa C, no? Lima karon ka sa C sa aton nga Santon ang libo-libong pa-premium ita XFM mga katropa. Okay? Sa aton makaron nga pag-aprobadayon sa aton karang pagpangalagad plunder case yan kapag nagkataon sir kulong walang piyansa tama din ro punto naton kay ina kasi pag plunder case is Nobel recommended, di ba? Nobel wat at piyansa mga katropa pag kuan nga ra pag plunder case. So meaning makakuan nyo man kung mapadayon man agpadayon man gibatay taton karang gobyerno ay bugto pagtubo ni kuan nga ra Senador Alan Peter Cayetano, di ba? Hakulong nga ni si Senador Marcolita. Si Senador Marcolita nagbaton malang it ng alins nga to nga donasyon nga milyon man, 75 million. Ayan ang tabo kay Senador Marcolita. Pare kulong. Plunder case, Nobel recommended ron mga katropa pag plunder. O doon rin hinampang. Ha? Aga si Jinggoy Estrada. Plunder man to, Nobel man. Ay kuan nga ra ay Senador Alan Peter Cayetano is plunder man da. Dedero ginatanaw man naton nga matabo mga katropa una sa Senado. May impeachment trial pa nakaumpisa na imo eh. Di ba? So raya ro mga isyu nga may gamud gid ang nga politika iya sa Pilipinas. Wa kadat mahimo kun maura ro hinampang pirmi kasi at the end of the day, makaguoy ang gidlang kita nga mga ordinaryo nga mga pumuyo mga katropa sa Plastada. Di ba? Problema kita dayon ni taton nga mga igmanghod. Oh, ay medsanda. Ga ilinadya la taro iba naton nga mga igmanghod unas gobyerno ay paalin taro mga ordinaryo nga mga igmanghod na. Sa aton karang mga katropa. Anyway, sa aton makaron nga pag-propadayon, sa aton karang nga pag-pangalagad, ratan nga oras, alas 7:20, 8 mga katropa. Now, dumduman niyo ro isyu nga sa teacher nga nagtrending makaron mga katropa. Si Gabriel Go nga ana it MMDA kasi gina-consider ta kanay nga vlogger eh. Ah, si Gabriel Go. Daya nga ra nga gintalakay man naton kahapon. May kang tanan saray ka ra nga teacher. Agro raya ka ra nga isyu is nagbahog kasi may mga reaksyon na nag-react ro pamunuan ita MMDA nag-react man mga katropa ro sa part itaton kada nga mga teacher. Now si Gabriel Go is gin-suspended mga katropa ita MMDA. Kung natong tanawon si Indy kada nga part nga nakita nga abi nagkasaga ro MMDA. Una-una kung nag-violate ka sa traffic rules at may nakita nga violation, well, depende ron kung tawaan ka at consideration. Diba? Kung pwede man nga hindi, depende sa inyong mga approach, mga katropa. Pero dayang issue is nag-init. Between saraya ka nga mga teachers ag sa MMDA nga ginintrahan it netizens mga katropa. Now, nag-react ka raro ACT Teachers Party List. Ha? Nag-react ka rasanda. Ano man o naging sabat na yung karayt NBI. Pero haranay, ro pahayag. Ay tawag ko, makandak investigation, padagman. Ay gusto na natanggalon ta si Gabriel Go. No? Sa Plastada, kung raya ka rang nagkaganabo, kung nagtaliwan ka rang adlaw nga gin-aristo, gin-apprehend through teacher, it's because nga wa it suksok it helmet. Now, kung sa violation istoryahan, may violation. Diba? Klaro. Nga may una nga violation mga katrupa. Pero ro problema di karang nga ginatanaw it mga netizens, even rupa mo noan it deep end is roraya karang actuation. Nga ginasugid aga sa pagpati, nga ginpakahuian mga katrupa ro nasambit karang nga teacher. Ay, taula mga ara, gobyernos, gobyerno nagailinaway makaron dahil sa senaryo nga nga nagkaganabo. Ha? Kung nagtaliwan ka ng Lunes, ro, act party list sa may pagpahayag ka ng mga katropa, hara, pamatian nato na naman nga reaction.
9: Pwede mag-deliver sa ano?
10: Ano ba kayo?
9: Ano nyo, nakapit?
11: Blood ka naman eh. Huwag ka lang magpapakilala ng pangalan.
12: Gabriel Go, si Bakina. Si Antonio Tinio po ito, kinatawan ng ACT Teachers Party List. I'm sure napanood niya na rin yung nakakagalit na video ni Gabriel Go ng MMDA kung saan inaresto niya ang isang teacher dahil wala raw helmet, naging content ng kanyang video. Malinaw naman talaga walang helmet. Ang issue dito, hindi na dapat above the law ang sinuman. Ang issue dito, una, ay yung basic na pagrespeto dapat ng lahat ng law enforcers sa mamamayan. Whether teacher o ordinaryong mamamayan, kung may paglabag, dapat yung law enforcer may respeto sa mamamayan. At yan ang hindi pinapakita ni Mr. Go. Ngunit pangalawa, at dahilan kung bakit talagang dapat si Bakina, itong si Gabriel Go, nilabag niya ang right to privacy ng isang mamamayan. Malinaw na nakita dun sa video na nagsabi yung teacher, pwede wag nang i-video. Pero nagpatuloy si Gabriel Go. Tapos sinabihan pa yung teacher.
11: Huwag na lang magpapakilala ng pangalan.
12: So alam niya, may issue ng privacy dito. Ngayon, ang pinaka-importanting punto ay hindi ito first time na nangyari ito sa MMDA. Last year, naglabas na si MMDA Chair Artes ng regulation at atas sa MMDA na bawal na gawing personal content at personal vlogging ng mga tauhan ng MMDA tungkol sa mga operasyon ng MMDA. Malinaw yun. Ngunit mula noon hanggang ngayon tuloy-tuloy na nilalabag nitong si Gabriel Go ang atas na ito ng MMDA. Ang sabi dun sa directive, kung magbablog ang MMDA tungkol sa kanyang mga operasyon, maaari lamang ito through the official social media accounts of MMDA. Malinaw po na binablog ni Gabriel Go ang mga operasyon ng MMDA na direktang nilalahukan niya sa kanyang personal account. So ginagawa niyang content para sa sarili niyang interes, para sa sarili niyang kasikatan, at posibleng para sa sariling monetization ang opisyal na trabaho niya bilang MMDA. In the process, nilalabag pa ang karapatan ng mga mamamayan na dapat na pinaglilingkuran niya. Kaya sa kadahilan ng ito, nananawagan tayo kay Chairman Artes ng MMDA, dapat sibakin nyo na ang taong to dahil sa kabila ng atas sa inyong opisina ay binaliwala at tuloy-tuloy na nilalabag. Ang pinaka-ebidensya ay yung social media account mismo ni Gabriel Go. Kaya muli, it's time to go. Gabriel Go, si Bakina.
0: Oh, doyan ro gusto ga matabo ita act party list si Tinio, no? Mga katropa. Now, uamat ng daging question ro pag-apprehend nga violation sa what helmet. The issue is ro pag ginasugid nga pagpakahuya. Ginpakahuyan. Do you know the term? No? Now may punto ro akka party list nga ra. Kasi may aton nga privacy kita tanan, may mga ginatawan kita pribilehiyo mga katropa nga abi. Kung pwede man lang. May namata okay lang. Nga maron ro matapo mga katropa. Pero iya sa Pilipinas, may, di ba, ginambagan niya na iba karon nga bawang magpicture, bawang mag kung ano, pero sa gobyerno, sa bilog ra sa mga ginasunod mananda una mga katropa nga dapat bawal. Di ba? Hindi pwede. Pero depende sa regulasyon. Di kara sa pagpati nga gingapas ro privacy aka mga katropa it traya kara nga MMDA. Now, ano ro naging pahayag it taga MMDA? Although, amba ni General Tory kahapon, ginsuspended anay. Pero ginpangutan na pa ni si Attorney, si General Tory kara kung baga, ano gid aro anang saga, nga hamat ginsuspended. Ha? Kasi Rubidio still una tagihapon contenta sa Facebook page ni Gabriel Go mga katupa. Wa matagihapon gindunga. No? Nagapanindugan matagihapon imaw nga tama rugin obra. Oh, ara makaron ro payag kita MMDA pamatian ta.
2: Well, na-receive namin kahapon yung complaint sa isang teachers organization. Na-receive rin ako ng tawag kay Kong Lacson ng Manila Teachers Party List para iparating sa atin nga yung lumabas na or nag-viral na video kung saan si Mr. Gabriel Go ay may nahuling teacher. Agad naman po nating inaksyonan yan. Bagamat hindi siya suspendido sa trabaho, sinuspend muna natin yung clearing ops niya. Meaning, tuloy-tuloy pa rin naman yung pag-clear natin sa mga pangunahing lansangan. It's just that hindi muna po natin siya pinasama pending yung investigation. Ngayong araw na to, mag-i-issue tayo ng show cause order para magpaliwanag si Mr. Gabriel Go tungkol doon sa nangyari. Tayo naman po ay may guidelines regarding pagpo-post ng ating mga empleyado sa SOCMED. Particularly yung bawal mag-post ng demeaning or yung mga post na ipinapahiya yung ibang tao. So titingnan po natin kung may paglabag doon po sa panuntunan na yan. Doon po sa naging exchange ni Mr. Gabriel Go doon po sa guro nga po na nahuli. Admitted naman na may pagkakamali yung teacher. In fact, kung napanood nyo ng buo yung video, nagtry pa kasi siyang tumakas. Nagtry siya mag-U-turn para po makaiwas sa paghuli. Titingnan din natin yung allegations or mga complaint na ito pong mga ganito ay nagbabiolate ng privacy. Although kami po kasi sa MMDA, gusto rin namin ipakita na may ginagawa kaming trabaho una-una kasi marami rin kaming nare-receive na complaint sa 8888 na na anonymous na hindi namin masagot or maipadala yung sagot. At ito po yung pamamaraan namin para ipakita na tinutugunan namin yung mga reklamo na anonymously sa 8888. At ganoon din po, gusto rin namin i-educate ang publiko na bawal po yung mga activities na or mga gawain na bawal sa karsada, lalo-lalo na po yung obstructions sa lansangan. Gusto rin namin ipakita para po ma-educate yung mga kababayan natin doon sa mga maling gawain at para wag na pong pamarisan. At the same time, yung pagbibideo po kasi, protection din ang aming mga empleyado. Marami naman kayo rin nakikita na nagre-reklamo, lalo yung mga natotoo na wala pang 5 minutes sasabihin, pero naipakita through video na more than 5 minutes pa nga. May insidente rin na ginamit namin yung videos na yan or yung mga videos na ganyan as evidence tulad ng yung pong nagwala na foreigner na hindi lang namin dinimanda criminally, nireklamo rin namin sa Bureau of Immigration dahil yung pong asal ng dayuhan na yon ay hindi po tama na gawin dito sa ating bansa. So,
10: dapat ba sa personal Facebook niya ina-upload yung video, hindi sa MMDA?
2: Well, ano naman yan eh, may usapan kami, napag-usapan namin yan before pa, na magpo-post kami ng video sa social media pages namin. Then pwede rin siya mag-post after namin mag-post ng activity nga sa aming official social media page. As to yung pinopost niya sa personal page niya, kailangan lamang pong sumunod sa guidelines na inisyo namin. Lalong-lalo na po doon nga sa panuntunan na walang demeaning na post. And protection din ng data privacy. And that's why po, pag ganyan, lalo-lalo na doon sa hindi official page na pinagpo-postan nila, nire-require ko po na i-blur yung footage ng tao para hindi po siya, one, makilala, para hindi siya ma-bash personally. At
13: ganun din po, maproteksyonan yung kanyang privacy.

0: pagbutang right video mga katrupa sa kwan. Sa gawas, may body cam. No, para makita kung ano rong mga nagakarnabo, especially sa towing operation nanda itdaya karang mga sagakyan. Una sa Metro Manila mga katrupa. So, ano rong natabo? At ano rong posible karang senaryo? Kasi kung tanawon ta sa kay Gabriel Gong anang arang account, still una matagihapon. Pero nasambit ka rin nga kuwan nga ra daya nga rin video nga sa pagpati itaga it, ibang nga mga netizens nga ginpakahuyan mga katrupa it MMDA do daya ka rin nga so wow taging question man abi with regard sa pag-apprehend no? Kasi klaro nga may una nga violation mga katrupa.
1: Bullseye!
0: Bullseye! Nasambit ka rin nga teacher. Good morning, anay kay Sir Noel Tamago Senior hanggang nag-monitor makaroon. Divina Yepes, good morning man. Nakatutok makaroon ka rin nga agahon niya sa aton ka rin nga pag-pangalaga. Sa aton makaroon nga pag-tropa na ayon, sa aton ka rin nga pag-ililiba mga katropa, dayang porsyon na ito na katon it Santon Plus Gold. Dayang Santon Plus Gold, dayang food supplement nga makabulig itara sa pagpasanyo git aton ka rin nga gawas. No? Para sa mga... sa may mga diabetes. Pirmi ba nga mataas rin yung karang sugar level? Madali ka ba nga mag-aoy ag pirmi ka ginauhaw? Abay, hindi pagbaliwalaon rung mga sintomas nga rin ita diabetes. Ha? Rosanton Plus Gold, may ampalaya ag spirulina. Mga natural nga sangkap nga nagabulig sa pag-regulate ita sukar sa aton ng dugo. O hindi natin pagbabiyayan nga maging matamisok abuhi ag mapait bangod sa masakit nga rin nga diabetes mga katrupa, dapat mag Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Para sa aton karang magmahod. Kapin pa sa may mga edad-edad na nga may mga ginabatsyag at diabetes. O, imna naton adlaw-adlaw ron, no? Rosanton Plus Gold, produkto ra ITS2 Health Incorporated. Aga, mabakay sa mga butika nationwide mga katrupa. Okay? So sa aton makaroon nga pagprobadahin sa aton karang pag-pangalagad. Now, haranay, aton na itawan ni Dagan. Pero plastada nga mga katrupa sa aton na yung mga lokal karang mga tagupang doon makaroon. Pero doon na, ay aton man talaga kayo di ba nga mga may init pagid nga nasyonal eh. Pero Junior Police Program. Programa itaton karang ng munisipyo at Kalipo. Agraya planong igatukod sa mga high school iya sa may Banwa Karit Kalibo nga para makabulig sa pagpabilin itaton karang katawhayan sa mga eskwelahan. Now, sinuro i-provide naton karang nga mga nanong klase nga junior police program ra iya sa may Banwa Karit Kalibo? Ha? Makabulig ba gara? Anuro sistema? Anuro dagagan karang mga katrupa itinampang itdaya karang junior police program? Si SB member Rima Ribaldo may pagpahayag ha? Pamatian ta mga katrupa.
2: Bullseye! Nakalipos ang gari ang bayan member Rima Ribaldo, sir. Pwede ni mo ka mo na madetalye. Ano gito na ungdan? Ano rumang katuyuan? It imo nga rin nga ginadosyo makaroon sa sangguni ang bayan. Rin ka rin nga junior police program sa mga tag sa kaeskwelahan, sir, sa Banwa at Kalibo.
3: Okay, ma'am. Thank you, kid. No? Sa amin na naman mga pag... so, istorya ko ato mga member sa ngunang bayan ko mga previous sa weeks samtang natabo ra tong insidente baga sa Tacloban City.
2: Uh-uh.
3: Ay ginanalisar namon baga nga mga member sa kanang bayan nga kung i-deploy abi ra aton nga kapolisyahan ay angan kuwang nga gira aton abi mga pulisya sa Banwa at Kalibo.
2: Yes.
3: Ang aton nga ipanuhan man ani maskin naga libot o garonda ay ginakuwang git sanda no. Dahil ibase abin natin sa ratio kung 1:500 ay kuwang kita kita. So and then moment sa atong mga school authority di man sanda kay employ it dugang ang mga security forces unless nga alin man sa local government unit. Pero hindi man abi masaparamat local government unit dahil kung himuon dahil basi tanan man nga eskwelahan, mga pangayo man ita natawag nga nga

0: yun, assistance o suporta. So, ako sabi, Ma'am Claire, nga hadumduman kata, hago sabi, naging si 80 commandant ako for 18 years, no?
1: Oo.
0: Yes, atong Banwat Kalibo, naging mga 5 years man ako nag-commandante at ROTC sa Altabas College, sa job test, at sa Verde Grande Culinary Arts. So, doon yung junior police sa what are hagabot sa CAT o sa ROTC dati. Kaya't ay may katuan na ay bukong patalit makaraka papil, patalos for mga bullying nga ra o mga sitwasyon mga kadayait mga armas nga ra sa eskwilahan. Katungan eh, kung matandaan namon no, dahil magayot ra mong agwat abi Ma'am Claire Kimo no, right?
1: Pero gadaga dati SB pwede magdatita kayo sa gardening.
0: Oo, ako nga di ka to magkutak utak kundi kunta nga di
1: sanduko
0: dahil magkutak what abi kami utak ka to sa bulay ay but anyway what naman nung ginagamit for other purposes kundi sa katawang plot or gardening. So ang mga sitwasyon nga ni ay abola pa mga balita na nasairan bisan niya ni mga inunga nga ra gadagat at mga hinangiban or mga armas no baril ay gaya nga tapin ko na saan dat ang pamantawan ang saan daman nakikita saan da nga panimagay ay medyo legal na parakanda so hindi malikawan nga nabibitbit ag tapin pa bi makarmam perdo mga ulihing tubo ay ngayon naman mga pamilya nga ra nga gahupot at armas no? Nga kung andag ito ginaturaan wat at magain kung ta nagaturo kung mga ano nga nga ra ay wat at tatawag nga mga ano ra ho na yung anda pa yung piniinom bagay magain ay makontabi ay influensya sa natay ato nga rin mga social media at mga pagawaon nga sa ato nga television kani na-adapt nanda. So the junior police nga rin ay dinatrain na rin ato nga kapulisyahan kararo may anang responsibilidad mag taoy training sa mga ato nila nga junior police. Pero ginako kita butang specific ay kung pwede yan ay sa mga secondary schools no from grade 7 up to 12 no natawag nga na yung junior high at senior high.
1: Ah, so gaban na isa sa mga secondary level or high school nga eskwelahan da igabutang sa SB.
0: Oo, kung ba ito, doon ko mga... dahil malabi, Ma'am Claire, hindi man kita ka pamera sa karakon. Depende ron sa mga eskwilahan, no? Ay, una matabi ra, sa iba nga ni mga probinsya like Cebu, sa Sambuanga, may anta patagapon ka lang nga ginapadayon, no? O ginadasunod. Dahil mas mapinusla nun. Kapin pa ba, Ma'am Claire, ginduga o taraton nga si 80 no, sa high school agro ROTC sa college so ngani hay ro mga inunga nato na hay libre sa tanan nga bagay sa atang himuon unlike kun may mga si 80 ta kun tangara ag may aton nga ROTC ay may disiplina para mga inunga ag may baga may anda bang ginapan na pinanairan na hindi mag-ubrat magain. Ay kung baton da, siguro ay iamalabi ako sa Kalibo, tinguhaan ko makabisita no, sa mga dayang mga eskwelahan nga ra, na may anda nga mga junior ag senior high school, kung kaya nanday adapt dahil nakahistorya matalaton do ato mga police aklan provincial police office na willing sanda magtaoy training ay daya nga lang junior police Ma'am Claire ay naturaan sa dat mga natawag ang self defense mga ato nga tawagarang emergency situation nga nga mga kakanabo ang momenton ro daya nga nga may intelligence pa sa dara nga ginaimo bilang gin kun ba sa dara gin deputize po espilahan ag aton nga police ang siguro ro local government unit o kalibo kara pwede makasuod o maka tawag ita suporta pa agi sa training. Ginbutang naton ma'am sa secondary schools na dahil siyempre ro kung elementary abe ay malisod na sa training dahil makinangan kita ng anang pagkinikanan nga permiso. So bukod yang akon pinino karay bukod yang tataas ta kita sa resolution dahil rupunto sabi nato karay kasi hindi man hindi pa maintindihan o ma-adapt makaroon dahil siguro sa pagkatanda na ako almost 20 years na nadula ang junior police sa atong nga probinsya at Aklan. So ngani kung i-introduce tara na akong kung ano yung magabalik anay karahay ito nga Aklan Provincial Police Office agun, may pattern ba ya? Just in case kung ma-umpisan nato niya sa kalibo at least base kung ibang banwa kaila man so ro Aklan Police Provincial Office ay maka pwede man natin i-replicate na sa ibang mga municipalidad. Kung in kasong ma-umpisan nato niya sa Banmat Kalibo mga pera.
1: Ano ra SB? Syempre ababungan ni may mga eskwelahan nyo tangawa makaranaga patigayot CAT kung ma-aprobahan na ba mga junior police nga ra gaban ra yun, mandatory man niya igabalik ro CAT or selected jat aro mga ipaidawom nga ra sa training or kasayuran when it comes aro yun niya mga self-defense doon ag sandala tara yung selected niya maga-tindog bilang junior police.
0: Bukod niya tabi ma'am, bukod at CAT ra ma'am din. Sandala tara ay medyo gina...
1: Selected at igid.
0: Oo, anak deped, maman at anak ato niya police de ag atat LGU kalibro depende ron sa mga bukuman kunda mandatory kundi voluntary kung nalimbawa sa sekreskwilahan pag nag agtuabi mana rato niya police ag baton sa nasa eskwilahan kung daira amon niya nga plano ay depende ron kung sino na ila mag-volunteer no sa mga at from halimbawa first year man at high school to fourth year sa junior high school agmo man sa senior high school ka grade 11 na grade 12 so kung sino na ila sa eskwelahan doon yung ika-training kung halimbawa sa eskwelahan A ay mga 15 ang man na ila sa school itong B ay 20 ang ay agot isang katraining ang masanda iya sa atong okay, banwa.
1: Pero kung saan daga toon, ito man siyempre saan daga i-deploy SB.
0: Yes ma'am, kung saan saan daga eskwilahan na hatungdan, ay pwede saan daga, pagbalik na sa eskwilahan ay saan daga junior police, pwede saan daga kung na uniform, no? Isuhan niya at uniform. Wat at mga armas doon.
1: Pero uniform. Syempre, bukong saan na-excuse na mga klase. Hindi, tapos pwede nga, ay, marunda saan daw mga makakaroon na during class hours. Ano mga suundanan ka na SB agad? Hindi man maabuso ro, anda ka rayon niya, anda ka ron niya responsibilidad bilang junior police.
0: Abali, matabo ka ron, ma'am, ay, kung in kaso, nasa na sa wilahan, ay, balik, anam, sa narag-attended sa na-klase. But siguro may time gid karon nga magatelepon sanda to validate aro situation kumusta ra yang week mana no raton eskwelahan ay maga tawasan na report doon nga ama na ro first term man nga to mat sa gaban man nga to black ball so maron doon nga makulot attention at advisory ang through the principal doon it o school authority dayon. Pero hindi man siyang dapat hindi na ka sitar, kundi gagather it mga information, no, kapin kon. Information ba yung mara ay anong kod sa mga inunga nga ra. May halimbawa, may grupo man na nga ra nag-aagto sa bilyaran. May grupo man na nga ra nga nag-sigarilyo, no? Hindi tala ito malikawan. May abo ba ako na nakikita makaroon nga kapos sa kalsada halis pilahan ay nayang may sigarilyo patagihapon ay.
1: Pero so, ito, paano man ka na maprotektahan na? Siyempre, sudyante man yapon sandaron. May mga una bing instances nga pagwat at skwilahan ay ruandang hasita sa sudit skwilahan, ginabantayan ta sanda nga. Doon niya ni Dayon na higap. Siyempre, junior police may obligasyon na yun niya mag-report sa mga management sa skwilahan, sa teacher, sa aroy niya. Hindi dapat himuon itsang kaisudyante sa sudit skwilahan, aroy iba. Inaabangan taro yun niya junior police layo na bima nasagot iskwilahan. Paano man doon ang takaroon niya protection?
0: Manami man pa ang iyong pangutahan na nga ron, natatabo ka to ron sa mga
1: CAT
0: at ROTC nga, pagin pinahan sa dakada nga cadet officer,
1: bantayan sa guwa.
0: Bantayan sa guwa, no? Dahil natabo ka akon ka to ron, yung kamandant ako nga ginbantayan ay pamilyar o tangka officer dahil dahil naging pinahan, naging pasukwat, no? Doon na nga inunga. Ay, daya rin tayo na anang trabaho at atong polis kung may mga makaroon sitwasyon, no? Siyempre, alimbawa sa ato nilang eskwilahan, no? Nga, si School A ay may nag-report imo nga may mga makara at least man andang kabuhi ay more than the school authority man karon ay maaksis sa atong pulis, sagot, masairan na itong, or mapatawag itong mga individuals kung mga gatimati mga ray alin man sa sudiskwilahan, or kung bukod abi, kung outsider, ay ma-informar ato nga kapulisyan sa kalibo.
1: At syempre, mabahok man kayo report na yun itskwilahan mismo, no, SB. Syempre, support siya tayo, right? Mga junior police sa peace and order. Pero, yaban ka rahay, unang itaro obligasyon, responsibilidad sa management itskwilahan sa teachers and staff.
0: Yes, ma'am. Ay, syempre, bulig man lang na sa management itskwilahan dahil lang ba yung nakon kina. Hindi man abitanto nga ma-obligahan it as school authority or situation. Yeah. Sa kabilugan kapin kon mabahog nga population at eskwelahan, no, ay daya nga busan nga ni karon sa pagkapin makaron abi may una kaning mga schools may mga metal detector ay may una ta karon nagakalusot gihapon, no, so ngani ay kun dayang mga dayang junior police ay kun halimbawa matigayon gitara mabaw kita ang bulig na suporta eh, pero may ba niya ni ma'am lang pumunta na ka dahil plano ko kara by mapirmahan yun ni mayor dahil pagdaihon ko mismo ron sa mga schools, no, at mga konsiho man kita kung acceptable baga sa tangka eskwilahan da siguro ma-offer kita at bilang bilog eskwilahan na maging acceptable da at malay mo kung ruaton nga mga secondary school siya ay andang pagpatunon da ay manamir kitang maging model kita sa kalibura. Pwede nato na ma'am nga i-promote din sa bilog na bukod at kung na kundi sa galing pupuok award dayon da dahil ako man yan ma'am kiwan na inasugid, no, daya nga rang map nga rahay kalibro una sa Region 6 again presentar ko ani katura sa Galing Puok Award, no, at national government nga nakasuod kita bilang nominees. So kung may atong mga best practices iya sa atong local government unit kapin pagid nga maging manami ay mayadang ehemplo sa bilog kapanuhonan sa Aklan or either sa bilog ng Pilipinas.
1: Sige, SB, kamusta ka na rin pagbato ni tato niya sa Gunay ang Bayan? Or respond ay, ka rin, kamusta?
0: Siguro ma'am, nagpati siya na ka. Kung dahil ginsight ko rin ma'am nga, base sa experience niya nga ako ay nag CAT kamandan, August 18 years, no? Bagso mo nakasunod ako sa politika. Well, nasa politika unya ni ako ay nagkamandan pa ko tarot sigil din ayo kita